0: talaga siya.
1: Ibalik, sagot ka ni manager. Sagot ka dyan sa mga radyo na yan. Pero, hindi ka na nakikinig ng ibang radyo. Kawawa naman yung iba pag di mo pinakinggan. XFM lang talaga, XFM lang.
0: Iba rin kasi, sir. Pero kung may, ano, may mga, kwan, may mga, tawag ito, on the spot, balita, na yan. Wala kayo.
1: Yan.
0: Hindi na papipihit ako kung tayo sa ibang istasyon.
1: Oh.
0: Katulad kahapon.
1: Okay lang yan, basa, basa maganda dyan.
0: Ayong balita doon sa Koron.
1: Oh,
0: ay,
1: sa Koron.
0: Ay, kayo walang balita, kaya napihit ako doon kung tayo sa Koron. Napakinggan ko yung ano ba, yung...
1: Hindi, ito, in-interview ko na.
0: Sa Koron, ano?
1: Ito na, in-interview ko na yung Chief of Police, diba?
0: Balik din kagad sa istasyon ng Koron, ng...
1: XFM.
0: XFM.
1: Yan, oh. Salamat, pero, nakasabay-bay.
0: Ko, talaga niya ako, lalo nandyan si Calo, eh, talagang... Kumbaga sobrang pasay doon, eh.
1: Sige, may mga regalo, may mga ibibigay sa si manager, ha? Kumain ka na ba? Wala pa?
0: Kape lang, sir.
1: Kape lang? Gusto mo ba kumain ng agahan?
0: Ano po?
1: Gusto mo ba kumain ng agahan? Teka, manager, mayroon ba tayong mga dalang mga bilao-bilao dyan, manager? Wala pa? Manager? Manager? Wala pa siya kumain, manager, eh. May mga bilao-bilao ba tayong mga dala? Meron?
2: Ito, di, no, iba-iba ito. Ito, meron din sa kabila. Mamaya, kakausapin natin ito. Pero, mga fans mo pala ito. Ito, nakapaikot dito. Ito, yung mga tindahan pa.
1: Ikaw yung nababanggit. Yeah. Hindi ako eh. Ikaw eh. DYR pa.
2: Ikaw, saan ka, dito ka talaga nakatira?
0: Kung sa kabila. Saan? Diyan sa, may sila.
2: Ay, mo.
0: Opo, oh, bala ito sa pinsan. Kung ginamit ko lang, lagyan ko ng tubig.
2: Sino natutulog ngayon?
0: Mga
2: nakikitulog lang. Ikaw, saan ka nagtatrabaho?
0: Wala na, sir. Dati ako sa YouTube. Marami akong ano.
2: Anong, anong pinagkakitaan mo ngayon?
0: Wala na.
1: Yan, no, yung water.
2: Ito lang. Ito, J, yung ano nyo.
1: Purified
2: ito lang
1: water.
2: Talaga, distilled water purified. Magkano to?
0: 35.
1: Sige,
2: so, magkano,
1: sige.
2: Magkano kinikita mo dyan sa...
0: Sa 1 gallon, 10 pesos.
2: Sa 1 gallon?
0: Oh, dalawa na ito sa kabila. Mayroon din ako.
2: Sa isang gallon na ito, 10 pesos, J.
1: Yan.
2: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
1: Marami-rami yan, sir.
2: Marami.
1: Mabigat
2: kailangan
1: yan.
2: Kailangan mapaubos niya ito, di ba? Magkano kinikita mo sa isang araw?
0: Kung makabinta ng... Kaso yung una, talagang umabot siya ng 20 container. Ngayon, ano na, nairap na sa...
1: 20 okay, 200 na yun. 200 tama ba yung ano ko? 200 di ba, Bon? Galaway nandiyan sa temporary shelter, oh. So good, mga taga temporary shelter. Naku, marami ibibigay si manager. Okay,
2: yeah.
1: Manager,
2: opo. Tama, ano dyan, mami, nagsugod dito yung mga kababayan natin na nandito. itong radyo mo, dito lang to. Pag lumipat ka doon,
0: Hanggang kaya.
2: Hindi, pag lumipat ka doon, pag iniwan mo to rito, wala ka ng monitor.
1: Wala na.
0: Tulog na siya habang kain ako doon sa kabila.
2: Hindi nga, pagka iniwan mo lang siya dito, doon wala ka ng monitor.
0: Yun ang nagalit sa akin ni Mrs. Nadala ko rito dito. Sabi na dapat tigisa tayong radyo.
1: Ayan talaga.
2: Gantong gagawin natin.
1: Yan na.
2: Para hindi kayo mag-away ng Mrs. mo, bibigyan pa kita ng isang radyo ngayon. Okay lang ba?
0: Thank you.
2: Sandali. Ito yung mahiwagang, mahiwagang bag natin. Katropang Gerardi.
1: Ang bag. Bubuksan na ang bag. Ang mahiwagang bag.
2: Buksan natin yung bag, ha?
1: Talaga naman.
2: Sige.
1: Naman yan.
2: Hindi, nag-aaway sila, Jay. Nag-aaway sila ng misis niya, eh.
1: Isa lang ang radyo, eh. Isa lang ang radyo.
2: Pag lumipat siya doon, sa kabila, wala na, hindi na siya
1: hindi na marinig. Hindi na marinig.
2: Para hindi kayo mag-away ng misis mo.
1: Yan na.
2: Maliit ito pero malakas ito, sumagap ng signal. Buksan mo kasi baka mamaya sabihin mo, walang laman.
0: May dumadaan dito. Pag nakikinig ng XFM, kaya umiinto rin dito talaga. Nakikinig muna. Ay, gusto ko malakas pa.
1: Yan talaga.
2: Yan, di. Bubuksan niya. Hiting niya. Okay pa ba yung signal natin? Malakas pa?
1: Malakas pa. Pambira.
2: Mamaya may...
1: Yung radyo na yan. Yung radyo na yan. Ano yan?
2: Bigyan oras to, ha? Kasi dito, dami pa rito. Pupunta pa ako sa tindahan mamaya. Doon magkakape, oh.
1: Maraming channel
2: dito,
1: yan.
2: Dito, nakikinig na sila rito lahat. Kaya huwag ka maghihayaan na maghihaya dyan kasi baka madisgrasya. Mabuti, may dala akong kartong-kartong dilata rito. Ito.
1: Yan na.
2: Ito. Malakas to. Pwede ka. Ito. O yan. Pwede yan sa Type-C.
1: Tignan muna natin kung gumagana yan.
2: Pwede yung Type-C. Pwede siya sa baterya.
1: Maraming channel yan, ha? Wala kami binurang stasyon dyan. Wala kami binura. Lahat yan po pwede mong mapakinggan.
2: Pwede mo siya, pwede ka doon sa XFM, pwede ka sa ibang stasyon. Yung iba kasi kinakapon yung radyo.
1: Wala.
2: Para dyan lang mapakinggan. Kasi alam mo, nasa sa inyo yan, eh. Basta siyempre, pinagkaloob namin sa iyo radyo.
1: Pili ka.
2: Bahala kung saan ka makinig. Pero siyempre,

0: kami nagbigay. Ewan ko lang kayo.
1: Ayos na nga, sir. Excepin tayo. Salamat din si Mrs. na...
2: May paganahin mo natin. Paganahin natin.
1: Isang estasyon.
2: I-on mo na natin.
1: So, hahanapin mo lang ano, siya ngayon. Sige, tago mo na yan. Baka mami ay...
2: Walang bura. Hindi kami nang bura ng estasyon, ha? Walang minura dyan. Lahat yan.
1: Anong ka? Pagka ganito, anong oras ka na? Kumain, nag-almusal ka na? Kape lang muna. Kape. Pero pag nasaglit ako pagkain doon, pag maramdaman ko na nagawa, ayan. Naramdaman na kumakalam na yung sikmura. Sirit na.
2: Yan na.
1: Maintain yan talaga. Hanggang kay Kwan, kay Girly.
2: Girly? Oh, ano?
1: Kapalit mo si Girly Katasyo?
2: Dalagan naman, oh.
1: Ganun? Anong nagustuhan mo sa programa ni Girly Katasyo? Ano naman yung, yung mga atake ni Girly. mga atake niya, no? Panturbo, di ba? Panturbo, yung atake ni Girly, di ba? Turbo. Paborito niya pala to, Girly Katasyo.
3: Girly.
1: Oo. Ngayon, ganito. Mamaya, may lutoan ka ba dito?
2: Aroy, yan na.
1: Anong klase ng lutuan? Lutuan. Pwede ka magprito, pwede ka mag...
3: Meron sa mga bahay mo.
1: Meron. Spaghetti.
2: Oy!
1: Ganon. Pwede.
3: Oh, pwede siya.
1: Pwede ka magluto ng spaghetti.
2: Talaga.
1: Pabigyan nga na, ano yung spaghetti? Oh,
2: may patin daw.
1: Ito, Jay. Alam mo, nagbibiro ako.
2: Ito, one pack na spaghetti.
1: Hindi lang spaghetti naman yan.
2: Ano?
1: Meron pa? Ito, pakita mo, Ron.
4: Ay, day, kompleto.
1: Ano ba naman? Ilabas mo yung spaghetti.
4: Spaghetti.
1: May sauce na to, ha?
4: May sauce.
1: Okan mo. Okan mo muna. O yan, ito pa. Meron pa yan. Ito.
2: Dilata.
1: Kape. Imported dito. Imported.
4: Anong
1: tapos? Oo, yan laman. Pwede ka mag parang chocolate. Oh. Ganda yan. Ganda kasi yan. Oo. Ayan, hawakan mo, ha? Tapos meron pang ito. Century tuna. Yes, century tuna, oh.
2: Yan pang agahan.
1: Oh, yan. Hawakan mo, ha? O, yan. Basta marami yan. Meron pa ditong
2: anong, sausage.
1: So, meatloaf. O, ilagay mo na dyan.
2: Century,
1: ito yung mga, yan. Hawakan mo. O, yan. Di ba? Oh, mami, ah, pagkatapos pwede ka magluto ng ano ng spaghetti mo. Oh, ano masasabi mo ngayon?
4: Sir, maraming salamat sa binigay mo na ako na pangkwan, pangoranda.
2: Panganda.
4: Bilang kong talagang ano yung abang jaga sa radyo talaga hindi talaga ako magiwala sa'yo kasi talagang nakita ko yung lahat naman ng mga reporter hindi naman matawaran yung ano nila yung kagaya nila pero iba ka talaga pag magano iba ka talaga
1: tika mo na Jay palalim mo ng palalim pakibigay mo muna kay Roy yung maliit na bag natin na iwan doon
2: baka talaga
1: awakan mo na ito.
2: Ikaw lang yung kilala niya. Ikaw lang
1: yung kilala ka rin niya.
2: Oo naman. Hindi.
1: Pagka, alimbawa, yung doon, may nakalagay dyan, di ba? May kape.
2: Oh.
1: Ano naman ang ano, meron ka bang mga tasa o...
2: Yan. Aba, talaga meron. Naman.
1: Ay, tasa. Pero mas tasa? Maganda kung ilalagay mo yung coffee mug, mga mug. Mas maganda kung lalagyan mo bago.
2: Bago?
1: Oh. Bago, di ba?
2: Naku, bibigyan. Meron pa? Meron ka pang ibibigay, manager?
1: Ito, oh. Ganda, oh.
2: Abi?
1: Balatan mo.
2: Ako!
1: Balatan mo. Anong nakalagay sa lata? Basahin mo.
4: Ay, XFM pala. XFM.
2: Meron ba yung kabila? Talaga.
4: Kay Jerry Abad.
1: Oo.
4: Kay Councilor.
1: Pakibasa mo nga.
4: Jerry Abad, bago angat bayan, Abad dapat.
1: Yan.
2: Talaga.
1: Ay, Abad dapat. Bayan. Ano sabi mo? Basahin mo.
2: Abad bayan. Ano raw?
4: Jerry Abad.
2: Oh.
4: Angat bayan abad dapat.
2: Yan.
1: Jerry Abad, angat bayan dapat. Ayan.
2: Jerry
1: ito
2: Abad.
1: Ito magto. Ito bigay to ni ano, bigay ni Kagawa Jerry. Ayano, Jeyo.
2: Marami yan.
3: Thank you.
1: Yan. Oh.
2: Ano masasabi mo kay Consul Jerry Abad?
1: Ano masasabi mo kay Consul Jerry Abad at nagambag siya ng
4: kahit wala, walang laman basta may angat mo siya.
2: Magkakalaman yan, i-copy mo.
1: Ayun yung laman, oh. Oh, yan.
2: Pero maganda dyan, meron kang gagamitin tuwing umaga. Yan, oh.
4: Kamag-anag yun ni Mrs. eh.
2: Maganda.
1: Pati mo si Kagawa Jerry.
2: Yan, oh. Kaibigan mo, Consul Jerry.
4: What? Dito ka sa inyo, ha? Tasa mo. Grabe yung ano, grabe yung pagkagawa nito.
1: Ganda, di ba?
4: Ganda.
1: Hindi lang kape pwede dyan. Marami din na pwede dyan na pwede mong ano, pwede mong ilagay.
2: Beer.
1: Diba?
2: Beer.
1: Pwede rin, wag na mag-beer eh. Ilang edad mo na?
4: Sir, 61
2: ha. Aroy!
4: Pwede. Senior na eh.
2: Yan
4: senior.
2: Na. Yan na. Aroy.
1: Sir, magkano kinikita mo rito sa ano?
4: Depende sir sa ano kasi nung yung primerong tinda ko dito kasi wala pang mga kwano.
1: Ito magkano kikitain mo rito?
4: Sampu-sampu lang.
2: Sampu-sampu.
5: Pero tayo ka nga, bilangin mo.
2: Maswerte na makisandaan. Manong, maswerte na makisandaan, ha?
5: Dali, bilangin niya kung makano kikitain niya rito. O sa sampu, sa sampung galo, sampung. Hindi, bilangin mo. Sampu.
2: Sampu, isang daan. Isang daan yan.
4: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Adi, ano rin, kung sa sampu.
2: Oo. 10, 20.
4: Oh, 160 siya.
2: 160?
5: Oh. Kung mabenta mo lahat ito, magkano?
2: 160?
5: Kung 160, yung presyo mabenta mo, magkano kikitain mo rito?
4: Sa 35.
5: What's
4: sa 35?
5: Sa 35.
4: Kung sa 10, di 300. Kung sa 10 lang, kung sa 50, sa 10, 350.
5: Oh.
4: Ay, kung 15,
2: eh... 150?
4: 400 ano.
2: Ah, ilan
5: hindi. Ba? Diba, may 35. Partay yung nagabilang sa Senado nito eh. Yung arithmetic, di ba? Maleta yun doon.
2: Pag maleta.
5: Nabenta mo to, ito tubig ito eh. Pag nabenta mo to, magkano kikitain mo sa isang ganito?
4: Sampo, bawat isang sampo. Container.
5: Oh, sampo, na, bawat isang container. Ilang container lahat dyan?
4: Kasama yan sa kabila, 45 siya.
5: Na container?
4: Opo, bali 450.
5: 450?
2: Di.
5: Kasama na yung kabila.
2: Ay kung yan lang.
5: Kasama na yung kabila.
2: Oh.
5: Yun ang kikitain mo sa pag nabenta mo lahat yung... Ilang container lahat yung 450?
2: Yan, ilan lang?
4: Kung yung ano, yung 450, 45 container.
5: 45 container.
2: O 45.
5: Maghapon yun.
4: Hindi rin, hindi mo ma... iba-iba yung, minsan may wala, minsan mayroon. Hindi sabi na minti.
5: Pero ngayong araw, yung kikitain mo sa, ilang container yun? 450?
4: 45
5: container yung kikitain 45. Mo ngayong araw para hindi ka na, para makapagpahinga ka ngayon.
2: Yan.
5: Bili na namin.
2: Maroy! Akin na yan.
5: Na namin.
2: Dalay na natin yan dito. Dalay na natin.
5: 450
2: lang, di ba?
5: 450. Oh. Sukli mo ako ng 50. 500 to.
2: Talaga oh, na mo ba do?
5: Bakit ito? O yan.
2: Marami na tayong tubig dito sa XFM, ha? Dadalahin ba natin yan dito, manager?
5: Hindi. Yung kita niya lang, ibibigay na natin sa kanya. So, ibig sabihin, Jay, yung kita niya, ibibigay na natin sa kanya. Pero ibibenta niya pa rin to para doble.
2: Naku.
5: Kung mabenta niya ngayon, di 450, kita pa siya ng ano. Pakita mo kay Kagawa, Gerard. Yan.
2: Ba, sana. Patingin, manong.
5: Ayan, patingin daw.
2: Oh, yan.
5: Okay ba yan? Okay ba yung labanan natin ngayon, ha?
4: Oh, maraming salamat, sir.
2: Ano na?
4: Si Mike, kababayan ko, mas dati. Kababayan!
2: Kababayan! Wala, ang gawa kasi ni manager, magpasaya na yung...
5: Pwede mo yung napanalo na niya.
4: Boy, Roy, pwede mo yung napanalo
2: na niya. Manong?
5: Tawag ka, ni Jay.
2: Oo. Alam mo, ang maganda dyan kay manager, kumukomentaryo talaga ng hard, pero tumutulong din. Tumutulong din sa tao. Tulad yan, nagpapasaya, di ba?
4: Oo.
2: Linggo-linggo yan, umiikot yan sa mga barabarangay, namimigay naman ganyan tulong. Parami na parami.
4: Sasabay ko siya eh.
2: Okay ba yan, yung ganyan ginagawa niya, namimigay ng mga tulong? Okay yan, okay?
4: Okay sir, malaking bagay ito sa mga katulad sa amin na talagang kumbaga walang hanap buhay na ano dito, lalo sa shelter.
2: Oo.
4: Talagang malaking bagay siya.
2: Pangarap niya kasi yan na mas marami pang sa mga susunod na maibigay, mas malaking halaga, mas marami pa. Inuunti-unti lang eh, pero pangarap niya yan na maraming maibigay sa tao. Kaya nga,
4: sabi ko kung ito yung bukas yan ni Kaluwi, talagang maganda, talagang wala na kung baga sa... Kaya hindi na siya tumakbo ng gagawa ulit. Basta ganito, talagang makatulong sa tao.
2: Pangarap namin yan eh. Magkasama kami sa pangarap niyan. Simula pa noon hanggang ngayon. Isa pangarap namin yan eh. Ang tumulong sa mga kapwa.
4: Talaga, hindi ko talaga makalimutan. Kasama kami nito sa kalakwasan eh.
2: Oh, niyapan
4: niya matandaan eh.
2: Kaya nga eh.
5: Alam mo...
2: Hindi mo natatandaan, may makasama ka nagbigay na tulong eh. May mga tao na nakakasama si manager, si Kaluwi, kaya lang, hindi niya matandaan. Marami ba naman na nakakasama? Kasama mo pala yan siya na nagbigay ng tulong sa sityo kalakwasan eh.
5: Hindi, alam mo, hindi mangyayari to kung hindi talaga siya nakikinig doon sa yung pila natin sa XFM.
2: Oh.
5: Ito yung parang kaloob ng XFM Palawan ng Yes to Health.
2: Yan.
5: Yung magpasaya ng tao katropang Gerald. Hindi naman natin makikita ito kung hindi naman siya nakikinig ng radyo. Biruin mo kahapon, puro Christian music tayo pag Sabado. Kaya yun ang araw na pinili natin i-forbay yung mga tao na talaga nakikinig. Kasi kung walang program eh.
2: Wala.
5: Walang program.
2: Oo.
5: Oh. Talagang kahit walang program, nandun sila.
2: Nakababad. So, naka-XFM.
5: Na natin, sinorbay na naman natin, ang lakas pa rin ng monitor niya.
2: Yeah.
5: So, ibig sabihin, talagang nakikinig siya katropang Gerald sa ating himpila. Yan naman yung parang regalo ng ating himpila. Doon naman sa walang sawang tagapakinig natin.
6: Okay ba?
5: Okay, sir.
6: Ano naman ano na yung mga nakakuha mo?
5: Ito yung mga ano.
6: Ha?
5: Ito. Spaghetti pack. Ito.
6: Meron ka pang magning.
5: Yung kawadjero.
6: Meron ka pang ito.
5: Bayad na yung ano mo. Yung 10 piso mo. Thank you.
6: May radyo ka pang bago. Saan radyo mo?
5: Ayun. Okay, so, yan yung mga naibigay natin dito kay
6: Efren.
5: Na talagang, ano, bibitaw ka pa sa
6: Flora. Ano ba na gusto mo rito sa Efren?
5: Pag ikaw ka talaga, sir, yung naman sa pagano, talagang...
6: Hindi sa binig ng kita ngayon, ha? Oo, okay lang, kahit na huwag mo na ako isama dyan.
5: Tawin, ito ngayon, basta doon dyan ako sa'yo. Tayo, siyempre tayo, may konting kwan din. Lahat ng mga reporter, katulad, media kwan. Talagang, pag hindi ka mag-deliver ng kwan, talagang kompleto, wala ang kwan. Kaya doon ako na, talagang, sabi ko, ibang klase, talaga eh. Lalo pag mga, yung mga tema ng kwan natin, talagang.
6: Oh yan, sige.
5: So, ito, ano natin ito dito sa shelter. Actually, marami pa ito. Sir, salamat ha. Ilagay mo muna yan dyan. Kasi mamaya, mag-put-ups tayo. Puntaan ko lang to yung mga kapit mo dito kasi... Wala ko may kaaway. Yan ay, gusto ka dyan. Ito, takap. Gusto ka dyan.
2: Saan ka na?
5: Ah, ito si Nanay.
2: Manager, saan ka na? Nanay!
5: Kasi Nanay, isa yung kapit bahay ni Efren.
2: Nanay!
7: Ito, magkakit ang tuhod.
2: Mayro yung ma, oh. Niyan si Kaluya, niyan si manager ha. Papasyal sa inyo ha.
7: Ay, idol ko talaga ito noon pa yan.
2: Noon pa?
7: Oo.
2: Talaga naman, oh. Yung manager.
7: Ito noon pa. Ito nagsasa si Kaluya na napanap ko. Ito ano bang yung nalipata ni Kaluya sa namimiss ko na yung boses.
2: Yan, XFM. Biruay mo, hinahanap-hanap mo ngayon. Nasa harapan mo na
6: ha. Si Gerald, kausap mo si Gerald.
2: Oo. Oh.
7: Si Kagawad.
2: Oo, nanay.
7: Ay, gusto kayo ni Kaluya.
2: Ay, salamat.
7: Salamat po nga kung saan

0: Na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
1: Santhone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
7: Santhone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
7: Santhone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santhone Plus Herbal Oil.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Santhone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
11: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: XFM.
15: XFM.
14: Sister Pain.
16: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist,
14: consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika.
14: Supple Plus Gold.
17: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santhone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
14: Santhone Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santhone Plus Coffee Mix ka na, tarahin mo na para maging alerto ka.
13: Santhone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
19: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!

0: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: XFM.
15: XFM.
16: Mga katropa, excited!

0: na naman o. Re-live tayo ngayon mga kababayan. Dahil round out na naman ngayon dito sa amin sa San Pedro. Round out sa Libis Road. Sa Looban, sa Libis Road, Barangay San Pedro, walang kuryente. Ang ganda ng setup, pinamimigay ng kaligayahan si manager eh. Yung XFM dyan sa temporary shelter, tapos bigla nag-brown out. Hindi pa ba si nanay, kausapan ni Calloway? Nanay! Umaga sa'yo dyan, nanay, ha? Pagbihira, oh. Nahanap pala tayo ni nanay. Si Calloway. Hindi na mapakinggan doon sa luma. Nahanap po na saan na raw tayo ngayon. Nanay, dito na kami sa XFM Palawan. XFM Palawan. Bago-bagong himpilan no ito na. 104.7 yan. Sige, re-live ho tayo. Yung mga babayan natin na nandyan na kasubaybay, pwede ko kayo mag-comment dyan, pwede ko kayo magpa-shoutout. Basahin ho natin yan. King Estrella, gandang umaga. Yung mga Swanton product, ha? Kung kayo ay... Manager! Morning ulit.
1: Bayaran ng city nasa 5 million na raw.
2: Hello, Jay, naputol. Nagpasalamat na si Manong Efren kanina. Ito, nagkakapi na tayo dito sa may tindahan ni Aling Aling Edna.
0: Aling Edna? Oo, yun niya pala si Aling Edna.
2: Alam mo, Jay, ito may kausap ako kanina.
0: Sabi.
2: Ibang issue na to, no? Kasi bukas mukhang ililipat sila ng... Ma'am, pahapyaw lang ha. Di, pahapyaw lang. May panawagan sila na kung tatanggalin sila dito, bigyan sila. Kasi kahapon may pununta na rin tagayang tayo squatting dito eh.
0: Maroy.
2: Si Gerald to ha. Gerald, ganit ka. Sapin ma.
0: Aling Edna. Aling Edna, good morning.
3: Good morning po, sir.
0: Aling Edna, ikaw ito?
3: Hindi po. Ako po si Leticia Roldan. Dito po ako sa center nakatira.
0: Nay Leticia? Tama, Leticia?
3: Opo.
0: Nay Leticia, papalisin na kayo dyan sa temporary shelter?
3: Opo, kasi napunta rin tayo squatting. Oh. Tapon, sinanong namin kung anong ginagawa nyo rito. Oh. Ang sabi, magsisira raw sila ng 4 na shelter bawat kanto. Bakit? Kasi 56 daw ang matatanggal. 56.
0: Ilan?
3: 56.
0: Kailan daw yan? Kailan tatanggalin yung 56 na yan?
3: Dito po sa mga kanto kasi po, daanan daw ng lalagyan daw ng culvert. Yun lang po ang narinig ko.
0: Sabi
3: ng mga tao.
0: Oh, sisirain, sayang naman yan. Para lagyan ng culvert. O sige, para hindi mumulan, ay hindi bumaha. Ano ang gagawin doon kung maraming mga maapektuhan, 56, tapos kayo, kasama kayo doon? Anong gagawin daw sa inyo? Paano yan?
3: Yung gagawin po sa amin, kung ano po ang merong bakante na dito sa liwanag, na kasi yung iba rito may mga lupa na sa mangingisda, yun daw ang ano, yun daw kami nilipat, yung may mga bakante lang ha.
0: Oo.
3: Paano yan? Ang tanong ko nun sa ano, paano yan kung walang bakante, kanya kaming tatapon?
0: Ay, oo. Paano kung halimbawa, ilan lang yung bakante, 56 kayong tatanggalin, bago ang bakante, 15 lang, ay di sana mapupunta yung iba.
3: Kaya nga, ang tinanong ko, anong ano ba ito, sabi niya,
0: kalungis
3: daw, malalaman namin. Kaya sabi nila, magtatanggal pa raw sila ng mga bakal. Ang sabi sa akin nung isang mama, Nay, huwag kang mag-alaala, inilipat ka lang. Sabi ko, bakit sa kami inilipat? Kung tatanggalin kami, di tanggalin na.
0: Tanggalin na, basta ilipat kayo no, Sir Juan.
2: Tanggal. Mabuting tayo sa oras.
0: Anong
2: mensahe mo sa city government, ma'am, bago di? Bigyan tayo ng konting pampalubag loob dito sa mga nandito pa. Bukod kay mga friend.
0: Sige. Minsahe mo, ano pong gusto mo ipaabot sa city government?
3: Opo, meron po sana akong ipaabot kay Mayor na kung maaari, yung mga na kung tatanggalin na kami rito, yung mga owner, bigyan naman kami ng lupa. Kasi nag-uumpisa na sila rito. Sinaano na nila, kaya sinisira na nila yung mga ano rito, kapon na. 4 daw kami masisira na naman.
0: Naku.
3: Pero sa akin naman ang isa, hindi pa raw ngayon dahil nagatanggal pa sila ng mga bakal. Pero 56 daw na shelter ang tatanggalin sa mga kanto-kanto.
0: Oo.
3: Kasi lalagyan daw ng culvert. Yung ang narinig ko rito, sabi ko, napakalaki naman ang culvert na yan.
2: Okay, Jay.
0: Yan ay malaki.
2: May kompletong detalye ito. Baka lang matutin tayo sa oras. Papasok yung programa ni Kagawa, Jerry.
0: Oo nga pala.
2: Para hindi ka bukas ipaparating namin itong ano mo ha, concern mo. Ngayon para may pampalubag loob tayo dito dito. Bigyan mo natin ng okay lang ba ito pang almusal at bigyan natin dilata. Sige, pakita mo rin.
0: Sige, sige. Yung dilata. Abi patingin, natitingin.
2: Ayan.
0: Dilata.
2: Sausage. Yan ha.
0: Yan.
2: Hati-hatiin natin, sambak siyang indala namin eh. Okay. Ito pa, itong pinanay na itinig sa atin kanina. Tagapakinig din talaga ito ng ating ilan.
0: Sinanay Leticia?
2: Nanay
0: Edna?
2: Nang sausage. Tsaka mitbo.
0: Yan talaga.
2: Ika, ito tayo. Nanay. Oh.
3: Sir,
2: sausage ito ha. Konting ano lang ito. Oh.
3: Thank you po.
2: Konting ano lang yan, konting pangulam-ulam.
3: Oh yes. Thank you po sa ano nyo sa pagbigay ng aming...
2: Bigay po yun ng XFM at ng...
3: XFM. Opo. Thank you very much.
0: Thank you. Okay. Thank you, Nanay.
2: Oh, thank you. Teka ha. Umigay pa tayo dito.
0: Sige. Kung maraming binigyan mo ngayon, manager ha. Kala ko isang bahay lang, marami kang binigyan lata, ngayon.
2: Liga. Dilata, pangalmusal.
0: Uy, pambira o dami niya, sir.
2: Pangalmusal. Oh. Dilata, libre. Pangalmusal. Oh, lika, hindi natin ito. Nakikita ko ba dyan?
0: Yan.
2: Baka, kunti lang to. Baka pangalmusal.
0: Marami yan, sir. Nabigyan mo, sir. Marami sila.
2: Sige, marami. Marami na. Sumigaw ka rin ang sumigaw eh.
0: Pahinga ko picture, sir, ha?
2: Okay. Ito pa.
0: Yan oh,
2: Rick. Pagkasayin lang natin. Otro pang Gerald.
0: Marami sila.
2: Ito lang yung lata niya. Medyo ano, pero tingnan natin. Ito, parami na ng parami. Nakikita pa ba dyan?
0: Oo naman, nakikita ko. Nakapila sila. Oh. Dami nila nakapila sa'yo.
2: Ha?
0: Ang dami sila nakapila.
2: Ito si Mamboy.
0: Hey. Ano? Mamboy?
2: Mamboy.
0: Morning, Mamboy. Oo. Yan o, dami nila kapila. Parami na ng parami sila. Sugod na ho kayo. Mga taga-temporary shelter, sugod na. Ha? Aroy, baka kulangin, Kaloy. Yan na, parami sila ng parami. Sugod na talaga, o. Sugod! Ay, wag mo na.
2: Paano umabot?
0: Lahat ba yan? Paano yung kabilang barangay? Di na ma... Para dyan na yan, lahat?
2: Ha?
0: Para dyan na yan, ha?
2: Punting pangalimugan lang naman to.
0: Naku, ang bihira o manager o namimigay o. Naku, dami na nilang pila.
2: Baka maubusan yung mayari ng tindahan. Yan lang. Naku. Andali, Ate Edith.
0: Yan o.
2: Edna, baka maubusan si Ate Edna.
0: Edna, saan ka na? Ibibigay sa'yo. Ang halo niyan, itlog. Naku, lahat niya sila. Pangagahan nila ngayon. Yan ang ulam.
2: Oh, napa. Ito. Pasasalamat ng ano to, FM ha.
0: Yan, galing po sa XFM. Aroy, Aroy, mukhang kukulangin ha. Marami-rami sila, oh. Kaluwi po. Maraming mga dalang dilata si manager si Kaloy, oh. Nandiyan po sa temporary shelter ngayon. Oh. Yan, nakakulay dilaw. Nabigyan na. Yan, oh, nakakulay dilaw.
2: Dilaw.
0: Oh, nakalis na.
2: Aroy!
0: Patay. Naubusan.
2: Pangapritada na to.
0: Pangapritada?
2: Ano, oh.
0: Pira, oh.
2: Yan po, eh. Pambing.
0: Pang ano yan? Pang kaldereta? Kaldereta? Apritada?
2: Kambing.
0: Ako. Sarap yan. Grabe oh. Dami tao. Dinumog ka, sir. Dinumog ka dyan. Marami ah. Kasya pa. Mga friend.
2: Yes.
0: Wala na. Ubus na. Grabe naman yan. Dami mong pinapay.
2: Oh.
0: Dami mong nabigyan ng tulong ngayon, manager. Tayin nyo lang sa susunod. May mga palaro pa. May mga kasiyahan pa na ibibigay. Kunti lang.
2: Si Mang Ipren.
0: Mang Ipren! Saan ka na ba? Mang Ipren! Asan ka na? Feedback.
4: Ako,
0: yung kape mo, naiwan mo, sir. Naiwan mo yung kape mo, naiwan mo.
4: Oo. Nakita ko kasi, bubigay ng pandisal.
0: Pandisal, minamimigay rin. Ba't talaga yun ang maganda? Minamimigay ng pandisal daw, oh.
4: Ayun, magkano yung malunggay mo?
0: Ah, di, ano pala yan? May nagbebenta. Malunggay pandisal. Nako, pandisyal!
4: Ibigin sana natin para sila namin.
0: Mga taga-temporary shelter!
4: Kumuha lang kayo kung ilang kaya ako na magbabayad.
0: Yun na! Sugod na! Si manager na bahala raw!
4: Wala na? Wala na.
0: Wala na. Diyan na lang daw. Pangatang yung temporary shelter, sugod!
4: Yan na.
0: Patay, sugod na lahat, lahat na yan. Lahat na, sugod na! Grabe naman yan, oo. Manager, ngayon, kasi sobra-sobra yung pagpapala, oo, kaya mimigay na rin ang blessing. Yan na. Grabe naman yan, oo.
4: Magkano lang naman yung pandesal sa tropang Gerald, no? Kumpara na dito. Tulong lang nabibigyan mo dito mga tao na ito.
0: Pandesal, oh, pambira.
4: Dapat magpasalamat sila sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako napunta rito.
0: Dapat talaga
4: magpasalamat sila. Kung hindi dahil sa akin, hindi sila magkaroon ng
5: kasya. Kasya.
4: Kasya.
0: Nadamay na. Nadamay na.
4: Kaya ko na yung panit ka. Tayo talaga. Sabi na, nagmatay yung ano niya. Nagmatay yung dalawa niya.
2: Okay, kung hindi namin nahuli na, nakikinig ka. Kung naman natin madadali na mga tulong niya.
4: So, salamat po sa pag-
2: Dinig ka?
4: So, sige, sir. Talagang so, lifetime yan sa abang nandiyan ka sa radyo. Hindi talaga pa kung saan ka. Basta, tanda ka naman. Okay. Kaya na, katropang garage, yun yung maswerte. No, gusto yung kuman, maghapon, puro ganito. Yan yung magpapatulog sa ato. Saka ikaw, ba? Yung buong XFM Palawan, tingnan natin yung ganito mga programa. Gusto natin ganito ng ganito araw-araw. Pero may mga limitasyon din
2: sa tropang Gerald na kung ano lang meron, bigay natin para sa mga kababayan.
0: Parang ikaw na yung Willie Rebillamin ng ano ha, ng Palawan, ng Puerto.
4: Marami pa.
0: Mga friend, parang Willie Rebillamin yung dating ano.
4: Parang
0: Willie Rebillamin yung bigayan eh.
5: Ano ba?
0: Parang siyang si Willie Rebillamin namimigay ng tulong, no?
4: Oo. Sobra pa.
0: Ang biraw.
4: O, yan muna yung masaswerte yung mga kababa. Basta linggo, abang yung labak. Lakasan nyo lang. Monitor ninyo at walang ibang gagawin. Walang gastos. Walang. Nandiyan kami para
0: bumi. Okay. Yeah, thank you.
4: Salamat din si Kagawad Jerry Abad.
0: Yan, Kagawad Jerry Abad.
4: Dapat. Okay. Palagi ko sa kanyang mag. Marami pa tayong mga mag na community sa mga susunod. Kapartner natin yan. At marami na dyan yung... Ayan, binasa niya ulit. Oh. Ano nga yan? Angat Bayan Abad dapat.
0: Angat Bayan.
4: Marami pa dyan. Yung mga gusto namang...
0: Abad dapat.
4: Pagbigay ng booking sila, pwede natin isama.
0: Yan, pwede sila mag-sponsor? Pwede sila mag-sponsor. Yan.
4: Okay.
0: Sige.
4: Sa temporary shelter ng lungkot ng Sato Princesa, barangay Sato, kasama natin si Katropang Totorone at yung surveyor natin, dito surveyor ng lupa, si Katropang Roy Alcantara. Balik
0: tayo. Yun, thank you. Nako, temporary shelter. Nandiyan si manager, si Calloway, namigay ho ng mga dilata, ng spaghetti pack, ng cash, pati na rin po ng radyo. Ay, meron pa pala. Meron pang papandisal. Nako, malunggay pandisal. Tugod. Ganun lang, pagkaaraw ng linggo, pambira. Walang ibang gagawin ng XFM. Magbibigay ng konting saya. Umiikot yan. Nakahanap ng malakas na XFM. Mamimigay ho na mga katulad niyan, mga pinamigay. Thank you kay Konsyal Jerry Abad. Yung mag, nako. Lahat ng lakad, ano, lahat ng sugod bahay serya ng XFM, may mag na ibibigay. sa mga gustong mag-sponsor, kung meron kayong mga product na gusto nyong i-promote, gusto nyong sumama sa Sugod Bahay, pamigay ho natin yan para ho makilala yung mga produkto ninyo. Pwede, welcome mo kayo dito. Kahit ano pa yan, promote namin yan. Kailan ni Consul Jerry Abad, nagbigay ho ng mag. Pasasalamatan natin yan, ha? The Jerry Abad Coffee Mug. Sino pa yung mga gusto ho? Lumapit lang ho kayo, pakipagunayin lang ho kayo dito sa amin sa XFM Palawan. Para ho may schedule natin yan. Tuwing Linggo, mamimigay ho ng mga munting kasiyahan. Ito pong Sugod Bahay Serye. Station Manager, Kaalo Ilaro. Alas 9 na ho ng umaga. Susunod na ho ang panatuntunan ni Consul Jerry Abad. Mga report, mga balita sa sangguniang panlungsod. Alin sa inyo ni Consul Jerry Abad. Mga kababayan, maraming salamat si Axel Bonno Barrere, si Renz Bingkoy, si James Nava, siyempre ang inyo pong lingkod, ka Gerald Gales. Good morning sa inyo lahat mga ka-Bullseye.
5: XFM. XFM. Sister Pain.
6: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
5: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santo Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santo Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santo Plus Coffee ka na. Santo Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
11: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
1: Sample Plus Gold.
18: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng guto mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si

0: Boss Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape. Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na

0: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: XFM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
3: Ang oras, mga kaibigan, ganap na pong alas 9:06 ng umaga.
4: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Okay mga kaibigan, magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa. Ayan, tayo po ang inyong isa na naman sa makakasama ngayon pong sa isa pang edisyon ng programang Kaibigan Mo, Jerry Abad. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga tagapagsubaybay sa iba't ibang panig ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Basta naaabot po ng ating signal. Siyempre, kasama pa rin natin dito yung ating pong partner, si kasamang Lyle Coronia. Good morning, kasamang Lyle.
1: Magandang umaga kasamang Jerry dito sa ating programang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, abay, kumusta na po kayo? Medyo ano na talaga, sinabi na talaga ng pag-asa na nag-start na po yung tinatawag na tag-ulan. Ano? At kasabay niyan, magsisimula na rin po yung ating mga anak sa elementary, high school, balik eskwela na. Pero itong ating mga katropa, ano, yung sa komando, ay talagang tumulong, ano, nakipagtulungan po sila sa pakikipagtulungan din po ng tanggapan ni Konsehal Jerry Abad sa pagsasagawa ng mga brigada eskwela sa iba't ibang paaralan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Opo, at noong nakaraang linggo, no, itong linggong nagdaan ay busy yung ating pong mga eskwelahan sa Puerto Princesa para sa kick-off, no, ng Brigada Eskwela. At at the same time yung pong pagtutulong, no, ng ilang yung mga parents at ilang mga organization, no, para tuluyang linisin, ayusin yung pong mga paaralan para ho sa pagbubukas ng pasukan ay maging kaaya-aya sa ating pong mga estudyante yung pong kanilang pagpasok. Wala na silang paproblemahin dahil papasok na lang sila sa kanilang mga eskwelahan, no, para maging maayos. Kasi dati-rati, kaibigang Lyle, nung ako ay estudyante pa, alam mo, kapag papasok ng eskwelahan, kami pa yung naglilinis.
1: Oh,
0: kami pa, diba, yung nagdadamo. No? Sa halip na start na ng klase, nauubos yung oras doon sa labas para linisin mo muna yung paligid ng eskwelahan.
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil meron ng brigada eskwela ngayon, hindi na ho kailangan ng mga estudyanteng maglinis pa.
1: Mm-hmm.
0: No? Doon po sa kanilang mga kanya-kanyang eskwelahan. No? Kung hindi yung mga magulang na, yung mga NGO, no, natutulong para linisin yung mga eskwelahan para pagdating ng pasukan, diretso na papasok na lang yung mga estudyante.
1: Malinis na.
0: Mayroon na agad lison silang pag-aaralan, no, sa unang sa start ng pasukan, kasamang Lyle, kaibigang Lyle.
1: Oh, kasi dati naalala ko may dala-dala pa tayong asarol, ano, ngayon ano na grass cutter na lang, ang bilis, ano,
0: sa cutter,
1: ating mga tumutulong na mga magulang, yung mga tanod at kung sino-sino pang mga organization na tumutulong diyan sa Brigada Eskwela ng ating DepEd.
0: Ayos natin pasalamatan diyan yung ating pong brigada ng Commando Brotherhood, no?
1: Mm-hmm.
0: Dahil every year po yan, no, kasamang Lyle, ginagawa po ito ng mga kaibigan natin, mga kasama natin, mga

0: Committee on Tourism, mm-hmm. no, na pinamumunuan naman ni Konsehal Matthew Mendoza, at dalawa ito eh. Committee meeting, kasabay na rin dito kaibigan Lyle, yung public hearing. No, ito po ay ginawa noong araw lang ng Wednesday, no, diyan po sa Barangay Buena Vista, no, sa kanilang cover gym, no. Good morning kay Cap na De La Cruz, no, diyan sa Barangay Buena Vista, at sa lahat ng mga barangay, simula doon sa Barangay Cabayugan hanggang Barangay Bahile, no, sila ho yung mga umaten, yung mga kagawad will represented din, no, ng ilang mga kapitan na hindi po nakadalo doon sa ating ginawang public hearing, no. Ito po ay may kinalaman sa Ordinance number 55-2026, no, an ordinance naming Puerto Princesa City Northwest Road, mm-hmm. from Bahile Rotonda to in the Barangay Bahile up to Sabang Road sa Sitio Sabang, Barangay Cabayugan as Edward S. Hagedorn Road.
1: Ayun.
0: Eh, ito yung ating inisponsoran, mm-hmm. no, kasama si Konsehal Luis Marcaida, mm-hmm. dalawa kami ang author dito, para ipangalan. Kasi wala pang pangalan,
1: wala yung pang pangalan. Oh.
0: From Bahili to Sabang Road.
1: Basta national highway lang siya.
0: Sabi actually, binirify na namin yan.
1: Anong sabi?
0: At nagkaroon na ng verifications dito kung saan ba ang sakop ng national highway.
1: Mm.
0: Ang national highway, itong North Road natin, no, from dito sa bayan, mm-hmm. Galing ka ng San Pedro, actually, Rizal Avenue, national highway yan eh, mm-hmm. up to hanggang Langugan. That is considered as national highway. Okay. From Salvacion to Bahili naman is part din yun ng national highway.
1: Mm-hmm.
0: Doon nakapag-napaloob. Kaya mm-hmm. yung from Bahili to Cabayugan, barangay, ay part na ng city road.
1: City road na siya.
0: Yes. Okay. So, kaya medyo doon nakapasok tayo. Kaya nagtataka yung iba, eh bakit hindi galing sa Salvacion?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Eh, sa labas. Bakit na nandoon sa Bahili agad yung ipinangalan kay dating former congressman, dating mayor, Edward Hagedorn.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kasi nga po, yung pong Bahili, siya ho yung doon ho ang sakop ng nakalsada na pwedeng i-maintain ng city government.
1: Mm-hmm.
0: No? Na i-develop ng city government yung pangalan na yun. Pagka national highway kasi, mahabang proseso. Kasama ang Lyle. No? Pag gumawa ka ng isang ordinansa, tapos saklaw ng national medyo mahaba ang dadaanan nun. No? Marami pang proseso.
1: Dadaan ka na sa kongreso niyan eh.
0: Exactly. Mm-hmm. No? So, kaya ang nangyari ay kinonsidered natin yung hanggang doon na lang sa Bahili.
1: Bahili.
0: No? Para mas mabilis yung pagkakandak ng public consultations, no, doon sa mga kababayan natin. At
1: ano naman naging sa loobin ng mga kababayan natin doon tungkol sa panukala
0: na yan? Eh, bigyan naman natin sila ng background.
1: Mm.
0: Bakit ba naisip ni Konsehal Jerry Abad, Konsehal Luis Marcaida, na ipangalan,
1: ayun,
0: no, yung kasadang yun kay
1: mayor
0: Edward Hagedorn, mm. at dating congressman Edward Hagedorn.
1: Mm-hmm.
0: Eh, isa ho sa nakikita namin na medyo kumbaga during the term of Mayor mm-hmm. Hagedorn, isa siya sa mga talagang nagpursige,
1: uh-huh.
0: no, na para yung pong lungsod ng Puerto Princesa ay makilala at mm-hmm. the same time ang ibinida dito ang PPUR. Tama. So, yung underground
1: kasi
0: river.
1: Kasi sa dulo niyan, yun na yung ano, no? Sa dulo niyan, yun yung PPUR, yung underground river.
0: Yun yung pinupuntahan ng mga turista.
1: Ayun, oh.
0: Di ba? So, kung bakit naisip namin, wala namang nakalagay na pangalan pa doon sa lugar na yun, bakit hindi natin ibigay yung kredito
1: yun,
0: doon
1: tama.
0: Sa ating pong namayapang dating congressman.
1: At deserved niya naman.
0: At deserved niya naman. Kaya parang wala rin questions. Pinapaliwanag namin sa mga tao yun. Sila naman ay naniniwala na dapat lang. No?
1: At saka nung panahon yan, nung termino yan, dyan nagkaroon ng improvement eh, yung kalsada na yan, ano?
0: Yes,
1: na
0: yes.
1: Na dati, ang alam ko dyan, rough road.
0: Hindi po maganda yung kondisyon.
1: Oo, hindi maganda yung kondisyon.
0: Ng ating pong roads dyan sa parte ng Cabayugan area. Napakahirap po, delikado yung lugar na yan. Eto ngayon, medyo

0: gumanda na at the same time may mga plano na yung pamahalaan panlungsod na may Mayor Byron. Ang gusto ni Mayor ay iayos yung lugar, no? At baka ma-widening na yung kalsada natin dyan through the effort ng ating pong city government na para mas lalong maging safety at maganda yung pupuntahan ng ating pong mga turista.
1: Ayun,
0: pag pupunta po ng Sabang. Kasi alam niyo naman, pag pupunta ka roon, medyo gipitan eh. Minsan, pag medyo mabubulaga ka sa kurbada, napaka-delikado pa sa mga public vehicle natin, no, na nagbibiyahe dyan sa lugar na yan. So kaya, nung kami po ay nag-conduct ng meeting, ng public hearing doon, kinonsulta natin lahat ng mga opisyalis ng barangay na nagre-represent doon at tinatanong natin kung ano yung kanilang saluubin hinggil sa bagay na yan. So far, ay naging positibo sa kanila, kaibigang Lyle, yung lahat ng mga proposal namin dito sa ordinansang ito na maipangalan nga kay dating former mayor Edward Hagedorn at dating congressman Edward Hagedorn. So sa araw ng bukas ay pag-uusapan na ho namin to sa plenary ng sanggunian yung ordinansang ito para po naman ay magkaroon din ng pag-uusap at mas hopefully, no, ay masang-ayunan ng ating pumakasama sa sanggunian panlungsod para maging isang ganap na ordinansa.
1: Ayun, bali yung inyong napag-usapan doon sa out of town na committee meeting, i-report nyo na ngayon sa session ninyo.
0: Yes, sa araw po yan ng bukas. No, dahil yun po yung aming session, pag-uusapan, tatalakayin na po ang nilalaman ng ordinansang ito.
1: Ayun.
0: So yan po yung isa doon sa mga pinag-usapan at isa rin sa mga pinag-usapan dito yung problema doon sa mga vendors, no, ng Sabang. No, kaya pumasok din dito yung sa tourism si Konsehal
1: Macho Mendoza.
0: Macho Mendoza kasi siya yung committee chair ng tourism. Yung mga peddlers doon, mga sa Kabayugan, sila yung humingi ng assistance para magkaroon ng intervention para doon sa area ng part ng Sabang. Kasi yung mga peddlers nagtitinda, di ba? Kung saan-saan lang sila roon.
1: Oo nga eh.
0: Gusto ng ating park doon.
1: Manager.
0: Manager na si Attorney Long, no? Magkaroon ng maayos na ano.
1: May designated area talaga.
0: Oo. Para hindi naman nakakapag doon sa mga turista natin. Pagpapasok, papunta ka doon sa underground, dapat kung saan sila nakapwesto, kung ano yung mga paninda nila, yun yung makikita ng mga tourist natin. No? Paglabas naman nila, ano yung pwede nilang bilhing souvenir.
1: Yun.
0: So, ganun ang ano doon. Ang hinihingi nilang assistance kasi ang gusto ng ating pong park manager doon ay dapat uniform. No? So, inaalam na ng mga peddlers doon kung pwede silang matulungan ng pamahalaan, no, para naman mapaglagyan sila ng matayuan sila ng maayos na mga kanya-kanyang install nila doon sa area na yun. So, isa yun sa mga pinag-usapan din doon sa area na kasamang Lyle.
1: Ayan, yan ang kagandahan, ano? Sa halip na yung mga residente o opisyal ng barangay na nakapaloob dyan sa area na yan, yung pumunta pa sa City Hall, ano, para makipag-meeting sa inyo, kayo na yung pumunta doon sa kanilang mga barangay, ano, para maging direkta at hindi na masyadong magastos. At ang maganda pa doon, talagang mapakinggan nyo yung tunay na damdamin ng ating mga mamamayan sa mga barangay na yan.
0: Tama, tama ko dyan. At isa po yan sa rason kung bakit ho kami ay sa halip na sila ho ay imbitahan sa sanggunian panlungsod, kami na po yung personal na pumupunta sa kanila. Makailang beses na po namin ginagawa to sa aming committee, sila Konsehal Luis at yung iba pang makasama natin, even sa aking chairmanship, no, ay nagpipild po ako. No, pinupuntahan po natin yan personally para kahit papaano ay hindi na po sila mag-expend ng kanilang oras sa pagbiyahe. At the same time ay komportable sila. No? Maraming makakapag-participate eh. Kapag nandun ka mismo sa area na pupuntahan mo. Unlike kung sasanggunian mo sila inimbita, limited po yun.
1: Opo.
0: No, ilan lang yung makakapadinig, no? Doon tama, sa ating pag-uusapan. Hmm. Pero ito, eh, almost, no, yung mga nandoon, yung mga residente, iniimbita.
1: Oh, at saka pupunta talaga sila, pupunta. No? Dahil madali lang eh.
0: At saka ang kagandahan doon, eh, kami mismo, mga opisyal na kanilang hinalal, eh, nakakadaupang palad nila. No? Nakakausap nila, no, ng personal doon sa lugar. Kaya nakakatuwa din para sa kanila na doon ginaganap yung mga ganyang mga pag-uusap, no, sa lugar nila. At namumulat na sila sa sitwasyon eh.
1: Mm.
0: Na ito pala yung ginagawa ng mga mambabatas sa sangguniang panlungsod.
1: Mm-hmm.
0: No, may mga bagay na ganito. Yan. At ako yung nagpapasalamat din sa Committee on Education kay committee chairman natin kay Konsehal Victor Oliveros.
1: Mm-hmm.
0: Dahil meron akong ipinasang resolution kasamang Lyle, no? Ito naman ay may kinalaman sa resolution urging all schools and the Puerto Princesa City to post informational materials on the responsible use of technology and social media.
1: Ayun.
0: Isa to sa mga parang campaigning natin para makatulong din sa mental health problem natin, no? Alam niyo naman yung social media, napaka malaki ang impluwensya na.
1: Oo, dati ngayon, ano eh, yung mga may cellphone, yung mga may kaya lang. Eh ngayon kahit sino,
0: ordinaryo lahat, ordinaryo mayroon, na, no? Yung mga estudyante nakapokus na doon sa cellphone, tapos iba-ibang klase ng mga makikita nila roon, mababasa nila doon. So, the purpose of this resolution is to encouraging doon sa ating pong mga eskwelahan, no, na maglagay ng isang parang bulletin board, no, na nandoon nakalagay yung mga informational na mga bagay na kumbaga ay para kahit papaano dagdag na prevention, na hindi sila masyadong tawag dito,
1: malulong
0: sa maling mga impormasyon minsan na nababasa nila. Eh, kasi minsan sinusundan nila yun eh. May mga sample tayo dito, yung responsibleng paggamit ng teknolohiya at social media. So lalagyan lang ng mga ano yon ng pangalan ng mga ano natin na sasabihin doon ay mag-isip bago i-post.
1: Tama.
0: Sample ganun, di ba? So pag nabasa ng mga estudyante yon, tama, di ba? Pag-isipan muna natin.
1: Kung kasi sa English pa, think before you click.
0: Exactly. Bago mo i-click yan, pag-isipan mo muna. Pag-aralan mo muna. Kasi baka mamaya ang magbabasa hindi lang naman isang tao. Di ba? Pag naidaan sa wall mo yan, halos lahat doon dadaanan yan.
1: At saka mahirap bawiin. Ano? Kapag na-post na.
0: Talaga, totoo yan.
1: Kahit burahin mo yan, yung mga nakabasa minsan na-share nila o kaya na-screenshot, yun ang talagang delikado dyan. Kakalat yan kahit na binura mo pa.
0: Ayan. Tapos meron din dito yung maging responsibleng netizen. No? Gamitin ang teknolohiya para sa mabuti at positibong bagay. Ito yung mga gusto natin makita dun sa eskwelahan. Kahit paano may mababasa yung mga estudyante natin doon to prevent ng mga bagay. At alam mo naman, yung mga previously, may mga nangyaring mga nagpapakamatay.
1: No? Napakataas dati.
0: Napakataas. Yung
1: rate ng ganong pangyayari.
0: Ang ano natin doon, mental health problem yun eh.
1: No? At ang nakatuon minsan sa mga kabataan. Exactly. Ano?
0: Yun talaga.
1: Mga estudyante.
0: Yun yung mga biktima eh.
1: Yung mga biktima. Ganun.
0: So baka sakaling ito kahit papaano ay makatulong. No, kaya naisip natin to. Nagpapasalamat ako kay Konsehal Victor dahil Oliveros, dahil siya po ang Committee Chair on Education, na napaloob sa kanya yung aking resolusyon. Naaprobahan na sa kanyang komite at bukas din ay ito ay pag-uusapan din sa aming plenary session. No, hopefully ay mapag-agrihan din ng buong konseho yung ating panukalang ito kasama natin.
1: Ayan, so ang mangyayari po dyan, magkakaroon po ng mga parang information dissemination sa bawat eskwelahan. May mga poster na ilalagay doon para palaalahanan po natin yung ating mga kabataan, pati na rin po yung mga magulang, ano, na subaybayan nila kung ano ba yung mga binubuksan, mga pinapanood, binabasa ng ating mga estudyante sa kanilang mga cellphone.
0: Yan. Hmm. Oh, tama po yun. So, yan po. Sana ay kahit pa paano, meron kayong nakuhang dagdag na impormasyon sa atin. Yan po yung ilan lang yan doon sa mga pinag-uusapan natin na mga usapin sa sangguniang panlungsod no, nito pong nakaraang linggo na mga pag-uusap namin, no, mga ginawa natin. Sa mga susunod, mas marami pa no, na mga pag-uusap. Halos walang tigil eh.
1: Walang tigil eh. Araw-araw halos
0: every week,
1: yung...
0: Talagang kailangan magtrabaho ka. Mm.
1: May isa pa nga kayong meeting eh, na doon mismo sa sanggunian nyo ginanap. Mga topic nyo doon?
0: Ano yun? Nung kahan... yung may kinalaman yon sa atin po namang sa atin pong airline.
1: Ayun,
0: alam
1: sa
0: nyo,
1: airline.
0: Sa committee ni Consul Matthew Mendoza din yon.
1: Mm-hmm.
0: Yung pong AirAsia, no? Sabihin na natin dito, nagbigay na po ng kanilang ano na i-suspend yung kanilang flight dito sa Puerto Princesa.
1: Mm-hmm.
0: So kaya gumawa ho ng hakbang ang sangguniang panlungsod na magpasa ng isang resolution para hilingin na baka pwedeng wag namang i-suspend.
1: Oo.
0: No, kasi malaking bagay pagka nabawasan ka ng flight.
1: Totoo yan.
0: Dito sa Puerto Princesa, parang wala nang masyadong kompetensya sa fare natin sa flight. Unlike yung airlines na yon ay mababa.
1: Mababa talaga siya.
0: Hahabulin ng ibang airlines yun eh. Ngayon, pag sinuspend nila, so sa baka tuwid, dalawang airline na lang matitira dyan. Dalawang airline, magbabawas pa ng flight. Ibig sabihin, parang baka tumaas ang fare natin.
1: Pamasahe.
0: Pamasahe natin sa airline. So, yung naghahanap ng mga medyo mura-mura lang, alam naman tayo, mahilig tayo doon sa promo.
1: Oo, diba? Nag-aabang talaga.
0: Nag-aabang tayo ng promo para naka-flight lang sa pupuntahan natin, mapabilis yung ating biyahe. Isa yon sa mga pinag-uusapan doon. At sana no, mabigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng airline na yon na wag naman nilang tuluyang isuspend yung kanilang flight dito sa atin sa Puerto Princesa. No?
1: Oh, sayang kasi. Yun talaga yung isa sa mga mura yung ticket na inaabangan na ating mga babayan, hindi lang ng mga taga Puerto Princesa papuntang Manila, kundi yung mga taga ibang lugar na rin na pumupunta dito sa atin.
0: Malimit yun ang nasasakyan natin eh. Kasi nga, mura eh.
1: Mura, diba?
0: Nagaanap tayo ng murang flight. Pero pag wala, talagang mapipilitan ka rin dun sa mga medyo matataas na no, na fare nila. Okay. So, yan yung mga pinag-uusapan doon sa sanggunian at tuloy-tuloy. Walang tigil. No, ang pahinga lang natin talaga minsan ito yung Saturday, pero pag may mga invitation, di rin tayo mapakali.
1: Umiikot ka pa rin talaga, nakikita ng ating mga kababayan eh. Sunod pag Linggo, may radio program ka pa.
0: Tapos sa opisina, ganyan, tayo maraming bumibisita.
1: Oo, mga bisita.
0: Kailangan natin silang i-accommodate, pausapin. Kahit paano, dahil may mga bagay silang gustong ilapit din sa atin, sa opisina natin.
1: Oh, pero yung mga listener natin ay natutuwa at nagpapasalamat sa'yo ano, dahil kapag araw ng Linggo ay may time ka pa mag-report sa kanila.
0: Ito na yung pagkakataon natin eh. Kaya hindi ko na rin pinalagpas yung pagkakataon kasamang Lyle na tayo po ay magkaroon ng programa dito sa XFM, no, sa 104.7. Dahil alam ko na ito yung isa sa paraan para makapag-communicate sa kanila, no? Through sa pamamagitan ng ere, no? Ng pagbibigay ng information sa kanila. Kasi baka sabihin, di natin nadidinig yung Jerry Abad. Baka wala namang ginagawa yata yan. Diba? Upo-upo lang dyan sa sangguniang panlungsod. Wala namang yang tinatrabaho dyan sa
1: yun ang nabago ngayon. Yun ang nabago ngayon sa mga sa isipan ng mga tao. Kasi nga, ang dati, iniisip nila na, wala. Ano lang yan eh. Pag-eleksyon, bago nang uli natin makikita ang mga yan. Yan pero ngayon, makita nyo naman, halos sa lahat ng miyembro, ano po, ng city council natin, napakasisipag po sa kanilang mga trabaho.
0: Ano yan, lahat talaga ano eh, talagang nagtatrabaho sa sangguniang panlungsod. Ako, normal lang sa iba na may mga nagki-criticize, negative yung iba, pero sa personal na aking pag-analyze sa mga kasama natin, lahat po ay nagpi-perform no, dyan sa sangguniang panlungsod no, ng kanilang mga trabaho. Hindi po pinababayaan. Kasi lahat kami, may kanya-kanyang komite. Dapat lahat yun, kailangan trabahuin mo pagka may inatang sa'yo na dapat ay bigyan mo ng solusyon yung mga problemang yan. Kasi yan naman yung trabaho. Pag nakaisip ka ng kung anong pwede mong ipanukala, gawing batas o gawing resolution, eh yun yung dapat mong isulong doon sa sanggunian. Kasi yan yung trabaho ng legislative no, natin sa sangguniang panlungsod. Okay? So, hopefully, sa mga susunod, baras marami pa tayong mga pag-uusapan. Medyo talagang yung oras, mabilis lang eh. No? May mga iba pa tayong mga gusto pang talakayin dito. Kasama ang Lyle. Sa susunod, abangan nyo po yan dito sa aming pong palatuntunan ni kaibigang Lyle Coronia. So, tayo po'y darako sa iba pa nating mga pag-uusapan. Dito naman tayo sa ating pong alam niyo na, kailangan natin ng batian portion. Shout out with Jerry Aban. Shout out with Jerry Aban. Iyon, shout out muna tayo sa mga kasama natin na gusto hong magpabati sa ating pong
1: una kong binabati yung mga follower natin sa Facebook.
0: Yung follower mo na. Unahin mo na.
1: Kasi
0: na.
1: Ang dami talaga nating mga kababayan na parang naka-pin ano, yung kung anong ipopost ng opisina ni Kunsyal Jerry Abad. Pasok agad sila, sabay like agad nila, share ka agad. Kaya marami pong salamat sa inyo ha. Dahil yan po ay amin pong talagang nasusubaybayan. At alam po namin na ano rin kayo, no? Gusto nyo rin po na malaman talaga kung ano yung mga nangyayari po sa ating kapaligiran, lalong-lalo po dyan sa City Council, kung ano yung mga ginagawa ng ating mga City Councilor. At ang kagandahan daw dito, may nakapag-chat kasi sa akin na ang galing nyo naman kasi hindi nyo sinosolo. Ano, kapag may nakita kayong halimbawa mga kunsyal na may nagawa, ay sinasama niyo rin sa balita sila.
0: Okay.
1: Oh, sabi niya nung una kong mapakinggan kayo, binati niyo lahat ng kunsyal. Eh napakagandang move 'yon para kay Kunsyal Jerry Abad kasi siya naman ay kaibigan talaga ng lahat ng kunsyal ng ating lungsod.
0: Oh, 'yun naman yung purpose natin dito. Dito para sa personal ko lang. Kung ano yung ginagawang kabutihan ng mga kasama natin, eh welcome 'yan sa akin to para sila ay bigyan mo rin ng pagkilala, no, doon sa kanilang mga ginagawa sa sangguniang panlungsod.
1: Tama.
0: Mga batikan na po yung kasama natin diyan eh sa sangguniang panlungsod kaya hindi na ho natin sila matatawaran yung kanila pong kakayahan para magsagawa. Ako ho, bagito eh. No? Although, nagservisyo man tayo galing sa mababang uri ng servisyo, galing sa barangay, pero kailangan pa rin nating iaral yung ating sarili.
1: Tama.
0: Para mas lalo tayong ma-enhance, matuto sa mga bagay na gusto natin pong gawin para sa syudad ng lungsod ng Puerto Princesa. Eh, isa sa mga magaling talaga rin yung aming pong presiding officer.
1: Oo.
0: No, si Vice Mayor Maristela.
1: Jimbo.
0: Jimbo Maristela, si attorney. Isa ho yan. At siyempre, magtatapos na yung kanyang termino, si Kunsihal Patrick Hagidorn. No, hindi mo na rin matatawaran. Basta't Hagidorn, alam mo na, talagang nakatatak yan.
1: Oo.
0: Sa lungsod ng Puerto Princesa. Nandyan din yung nanilbihan ng dating vice mayor eh. Dating vice mayor, nag-mayor pa ng ilang
1: buwan. Pa ng ilang buwan.
0: Oo, si Konsihal Luis Marcaida. Hindi mo matatawaran yung mga kalidad ng mga yan. At isa rin sa mga nakita natin na medyo hindi rin talaga patitinag, no, at magaling, siya yung aming majority floor leader ngayon, si Konsihal Junji Rodriguez.
1: Yan.
0: Ako, actually, may ako ng advice lagi sa kanya. Kapag may mga gusto kong gawin sa sanggunian, halimbawa, magpa-privilege speech ako, kailangan i-sangguni ko muna sa kanya yun. Oo, Konsihal, okay ba ito? Gusto kong mag-privilege speech. Eh. No, sabi niya, sige, pasok natin yan. Diba? Tapos bibigyan ka pa niya ng mga ideya. Ganon si Konsihal Junji Rodriguez. No? At talagang biyasang-biyasa sa sa sanggunian.
1: Oh, hindi lang sa legislation 'yan nagbibigay ng magandang payo.
0: Marami kang matutunan.
1: Marami kang matutunan, ano?
0: Siya yung mga kasama minsan na nagkakasabayan kayo yung pupunta, dadalaw sa mga barangay.
1: No?
0: May pupuntahan kami mga...
1: Oh, alam niya yung ano eh, kung sinong pupuntahan, ano?
0: Alam.
1: Kung sino yung dating namumuno dyan, yes, ano, yung mga pamilya.
0: Tama. Yun yung mga nangyayaring mga ganun. Minsan pag niyaya niya ako, hindi ako nagdadalawang isip na hindi sumama. Kasi Junji Rodriguez na yung sinasamahan ko eh.
1: Oh.
0: Hindi pa ako kilala ng mga nandun. Makikilala ako because of Junji Rodriguez.
1: Tama.
0: Diba? At isa rin sa mga nakita natin na talagang magaling ni marunong talaga sa sangguniang panlungsod, hindi lang ordinaryong konsihal eh, dahil celebrity.
1: Ayun, parang kilala ko na yan.
0: Si Konsihal Matthew Mendoza. Luging-lugi kami kapag pumunta kami sa mga barangay. Kahit nakatayo na kami sa harapan nung kausap namin, minsan na nawawala sa sentro ng usapan yung usapan namin dahil lang ang focus
1: sa kanya, ano?
0: Kay Konsihal Matthew Mendoza.
1: Salip na yung kamay, papunta na sa'yo, lumiko pa.
0: Napupunta doon kay Matthew Mendoza eh. Sabi mo yun, di ba? Ganun. Yun talaga, kasi syempre, medyo lamang sa amin eh. Dating sa kapugihan, di naman tayo dihamak na mas talagang gwapo yun. Celebrity nga eh. At isa rin sa inaangaan ko, sa sangguniang panlungsod, no? Hindi matatawaran yung galing nito si Konsihal Attorney Bong Diling.
1: 'Yon.
0: Talagang ako diyan, saludo ako dahil napakagaling na konsihal. Inaaral lahat ng mga ginagawa namin eh. Pagdating sa plenary kung nagpe-present na kami doon at kailangan na naming ibigay yung nilalaman ng aming pong mga panukala, siya po ang isa sa mga tao na kasama namin doon na nag-check and balance doon. Ito po, pwede yan. Ito, hindi yan. May mga tanong sa amin na kailangang masagot mo rin, no? Yung mga katanungan niya. Dahil pag hindi, medyo questionable sa kanya yon. Dapat baguhin mo yan. Dapat ganito ang gawin dyan. Diba? Kami naman, acceptable yan, no? Sa part natin. Kasi lawyer siya eh. Abogado.
1: No?
0: Yun yung kagandahan. Kapag abogado ka, siyempre pinag-aralan mo rin yung batas eh. Tungkol dyan. Kami naman, hindi naman ganun kalalim yung aming background, no? As public servant. No? Pero sa abot ng aming makakaya, ginagawa natin to dahil may nakapaligid din sa ating mga abogado eh.
1: No? At saka may experience ka na rin doon sa administration o kaya sa paggagawa ng batas. Dahil matagal kang naging kapitan ng barangay.
0: Yung sa barangay kasi ano yan eh, tatlo nga ang saklaw ng kapitan eh, di ba? Ikaw na yung chief executive,
1: tagapatupad.
0: Ikaw pa yung presiding. Tapos ikaw pa yung tagalitis ng mga problema, kaso sa barangay. So tatlong functions yung kapitan eh, no? Kaya kahit papaano mayroon ka ng idea, background ka, ganito yung paggawa ng mga panukala, mga batas na pwede natin gawin at ayusin. So yan po yun. At the same time, isa rin sa kinikilala natin at inaangaan sa sanggunian, si Konsihal Bitoy, si Victor Oliveros, no? Matagal na rin, professor yan eh. Alam ko eh, sa PSU dati. Nagtuturo din siya doon. Kaya at medyo nakita rin natin yung kanyang gagalingan talaga sa plenary. Konsihal Damasco Elgin. Alam naman natin yung kanyang kakayahan sa simula din sa ganitong larangan ng paghahati ng mga impormasyon sa broadcast hanggang sa nadala sa sangguniang panlungsod. Magaling sa mga research ng mga batas.
1: Oo nga eh. Parang balita ko, gusto niyo na rin maging abogado yata.
0: Parang gusto, no, na mag-aral. Ako, pinag-iisipan ko din nga eh. Kaya lang kung pagsasabayin ko, kung kakayanin ko pa, no, na kahit na hindi na maging lawyer, no, maging political science na lang. Medyo makadagdag lang ng kaunting kaalaman, no, sa
1: hindi, abangan natin yan kasi sa Philippine Counselors League meron tayong programa.
0: Meron po. Actually yung mga sanggunian members, no, yung mga counselors, meron pong Counselors Academy.
1: PCL, no? Legislative Academy.
0: Legislative Academy. So nag-aaral po doon yung mga konsihal, no, yung mga hindi po gaano nakapag-aral, so pwede kang magpatuloy doon.
1: Ayun.
0: Sa pag-aaral mo. So pag naka-graduate ka doon ay ano na yun, degree na yun.
1: Oo, no? Ano na yun, diploma. Talagang ano yan, nire-recognize ng CHED.
0: Libre po yun, parang privilege yun ng mga kunsihal.
1: Oo, no? Yan po, halimbawa yung isang kunsihal ay grade 6 ang natapos. Ano? Kasi talagang sa ating mga munisipyo, maraming ganun eh. So pag sa PCL, the Legislative Academy, sila po yung mag-aaral ng 4 years na course na political science. Pero dahil yung kanila pong natutunan doon sa kanilang pamamahala, panunungkulan, ay kalahati na eh, nagawa na nila eh. Ito naman yung mga pag-aaralan pa na mga prinsipyo ano, ng political science, yun na lang po yung idadagdag. Kaya minsan, sa halip na 4 na taon, nagiging 2 years na lang.
0: Exactly.
1: Oo, napapabilis siya. Bilis, nagiging kumpak ano, yung mga tinuturo. Kaya yung iba nating mga kunsihal ay nakagraduate sila ng political science. Yan ang abangan natin para yung ating mga kasamahan sa PCL, sa City at sa buong lalawigan ng Palawan ay magkaroon po ng pagkakataon na yan. Dumating na kasi nung nakaraan si Dr. Ano bang pangalan nun? Yung siya yung executive director ng PCL Academy. At inaaral na lang ngayon kung anong school ano yung papasukan dahil dati University of Makati.
0: Makati. Okay. So yan po yun. At the same time si Konsehal Edualino. Isa rin yan sa mga medyo talagang edukasyon at talino nga no? Magaling sa sanggunian. At si Gilaw, parehas kaming first termer, pero inaaral, no? Talagang sinisikap naming dalawa no? Na matuto sa sangguniang panlungsod, no? Sa mga dapat naming gawin. At nice din natin bigyan din ng kahit paano, alam kong malaki yung tinutulong nito sa mga kabataan sa lungsod ng Puerto Princesa, si SK Federation President, si Carl Aquino Dilan. No, so yan yung ano isa sa mga nagrerepresenta sa mga kabataan at si Cap Ladi Gimang, siya naman ang nagrerepresenta sa mga ano natin, atin pong mga kapitan. Sa buong Puerto Princesa. At yung nagrerepresenta ngayon sa mga katutubo si Konsehal Saavedra, no, si Gadong. Siya yung isa sa mga kasama natin. Yan yung buo-buo ng sangguniang panlungsod at siyempre hindi naman yan mabubuo without our napaka-dedicated at napaka-energetic na punong lungsod Mayor Lucilo Rodriguez Byron. No, si Mayor talaga ang nagbibigay ng giya sa kung ano man yung mga legislaturang gagawin ng sanggunian, yan ay mayroon pong dapat ay patnubay ng ating pong punong lungsod. No? Kasi doon po naka-align eh. Kung ano yung focus ng city government, dapat yung mga naggagawa rin ng batas, naka-align din doon sa kanila. Okay? Yan po yun. At may mga iba pa tayong gustong batiin dito. Si Efren, kanina nakakuha ka ng aking mug. No?
1: Yun.
0: Diyan sa temporary shelter. Nag-ikot sila kaluwi noon eh. Kanina. Nag-iikot sila roon na napakinggan nila yung pag-iikot ng mga malakas yung ano eh monitor. Ng mga taga temporary shelter diyan na nalipat diyan sa may likod ng the Coliseum. Ano, good morning sa inyong lahat diyan sa mga kababayan natin, mga taga Puerto Princesa na nasunugan na nandiyan na pansamantala, no, na inilipat. At nais ko rin batiin siyempre yung aking mga kabarangay diyan sa Mandaragat, no, si Kapla Galio at Kagawad Barone, si Kagawad Roy Ponce de Leon, no, nakikinig sa atin 'to lagi kasi no, baka pagmultahin nila ako pag hindi sila binabanggit. nanonood sa Facebook Live natin si President Helen Manoksol.
1: Yun.
0: No, masipag 'ton. Nagpa-vlog-vlog 'to eh. Si President Hil Fernandez, no, diyan sa Purok Balik Tulungan sa Mandaragatin. Kay Sir Raymond, no, Arsaga. At yung isa sa mga active sa simbahan diyan sa Mandaragat, si Ate Merna, no, Antaran, mm-hmm, no, sila na Ibasyon, si Kagawad Bernard Barjan, Kagawad Silineri, yan, Kagawad Alan, no, Tribiana, yung mga iba pa, si Kabila, Saak, presidente mm-hmm rin to ng Purok, at si Bebencia Silador. No, yan yung mga kasama-sama natin diyan sa barangay, no. Hanggang ngayon ay nandiyan tumutulong sa ating pong community sa Barangay Mandaragat.
1: Yung mga barangay health workers natin sa Barangay Babuyan, eh, binabati rin po natin sila ng maligayang pakinig sa programang ito. At oo, sila ay natutuwa dahil may mga may regalo pala kayo ni ano, ha, ni Konseal Patrick Hagedorn sa kanila.
0: Oo, nagbigay kami ng ano doon na kasi one time nakadalaw kami roon, eh mabuti dalawa kami. Sabi nila hindi na nagpa-function yung kanilang printer.
1: Printer.
0: Oo, eh sabi ni Konseal Patrick Hagedorn, Cons, pwede bang share na lang tayo dyan? Oo, yung para medyo...
1: Bakas-bakas.
0: Bakas-bakas. Eksakto naman. Na, sabi niya, itong share to. No. O, di, sige, sabi ko, para at least makatulong din tayo doon sa mga health workers nila doon sa Babuyan. Eh, hopefully, nagbigay na namin na ipa-receive na natin doon sa kanila yung printer na yon. Mahal din pala ang printer. Eh.
1: Mahal ang printer. Oo,
0: Nasa 6,000, 9,000, may 10,000 nga eh.
1: Oo.
0: Oo, kung kasama pati yung parang magse-xerox ka na doon. O scanner. May scanner na eh. Na. So, kaya talaga hindi na basta-basta yung mga ano ngayon, gamit. Pumili ka. Lalo na kung set na computer yon.
1: Oo nga.
0: Parang aabot na mga nasa 30 to 40,000.
1: Oo.
0: So, ganyan. Kaya medyo talagang hirap. Hindi kaya ng isang konsyel yun.
1: Hindi kaya.
0: Baka yung sweldo namin, napunta na lang lahat.
1: So yung mga BHW natin dyan sa Barangay Babuyan, kailangan nyo na lang ng ink, ano? Yun na lang ang ipoproduce nyo. Tsaka siyempre yung bond paper.
0: Batiin din natin yung mga nasa ano natin, no? Ang dami na.
1: Si Boy Alex Villaber, good morning sa inyo. Kaya Eva Igat, Eric Dikito Arivalo, magandang umaga. Nakikinig sila at nanonood. Rex Gamuyaw, si Councilor G. Lau, naka-tune in sa atin.
0: Sa susunod, maging guest ka namin dito.
1: Ipakikwento yung naging biyahe mo doon sa ano sa Palarong Pambansa.
0: Oo nga. Di bali, sa next, i-invite natin
1: Pwede,
0: siya.
1: Pwede. Pwede yan. Good morning din kay Melka Joanne Hines, Ronald Dilicana Quezon, Maylinda Abansenia, kaya Sheila Midjodia Laman, Shirley Cabanes G, kaya Nancy Armisa, Dong Naling, kaya Sparky Gascon. Maganda umaga sa inyo. Maraming salamat sa palagi mong pag-like ng ating mga post. Ano? At kay Meldrina Padol Larawan, ito lalo-lalo na kay Gretchen Mortos Villanueva na talagang walang patid sa pagsubaybay ng mga balita sa City Councilor Jerry Abad Facebook.
0: Sabi niya dito, pa-shout out daw sa mga bayuman ng Mandaragat, no? Nagtatrabaho ngayon sa Mandaragat Elementary School kasama si Kapitan Lagalyo, aba.
1: Ayun.
0: Sipag niyo naman, linggo ngayon. si Ma'am Shirley Aldaya, sabi niya, good morning po, Cup winner Kagawad Cup Abad, Jerry Abad, at sa inyong partner dyan sa inyong programa. Good morning din po kay Ma'am Rintino at kay sa ating ko to, Jeneline Asada. Ayan. Si Dante Bartolay, good morning. Ayan, nakikinig din. Sa pa-shout out daw sa mga SLP Association dyan sa Barangay San Jose. Ayan, ito yung mga nag-aalaga ng mga crabs dyan sa San Jose. Oo. Si kila kay Dante na Bartolay. Ayan. At Rada K, nakikinig din, nanonood din sa atin. Ayan, followers din natin to. Si Bani Antonio, Bibi Darty Rombaya. Ayan, tama. Oo. Yun, no? Maxim Reyes, good morning. So,
1: yung mga taga Oparay doon nakikinig sa atin, sila Ma'am Jeneta Mercado. Good morning po sa inyo at saka salamat kasi may mga kababayan tayo, Konsyal Jerry Abad, ano, na nung marinig nila lumapit po sa atin at ang ginawa ko naman, idinala ko sila doon sa opisina. Kasi ang kagandahan po ng mga ganitong korporasyon, sa halip na sa Manila pa sila kumuha ng kanilang mga tauhan, ng mga empleyado, eh, dito na lang po sa Puerto Princesa sila kumukuha. Kaya magandang umaga po dyan. Kaya Ma'am Jeneta Mercado dyan sa Opa Ride.
0: Opa Ride, ayan. Ate, Jeanette, Ma'am Mercado dyan sa Passpoint, no? Opa Ride. No? Yung mga gusto pong panghanap buhay na po ito. No? Basta't yung sasakyan nyo dapat nasa model ng 2023. Pataas. Oo. Eh, pasadong-pasado ho yan dyan sa Opa Ride. Pinakamababa ho yan, no, na inyong makukuhang membership, no, para maging member ka ng Opa Ride, no, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At hindi lang four wheels, ha. Mayroon ang kasunod dyan. Yung mga two wheels. No, yung mga motorcycle, no. Pwede na hong makasama dyan sa atin pong Opa Ride. Okay? Yan. So, yan po yun. Para doon sa mga gusto mong maghanap buhay, punta lang kayo sa kanilang opisina dyan sa Arca Building sa may Manalo Street. No? At kaharap lang yan ng ano po? Kaharap lang po yan ng PNS. Palawan National School. No? Sige. Diretso na tayo sa iba pa nating mga dapat na
2: panahon na upang suriin, unawain at pag-usapan ang mahahalagang issue na may epekto sa mamamayan at kinabukasan ng Puerto Princesa. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mula sa mga isyong tinalakay sa sangguniang panglungsod, Puerto Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia.
1: Ayan, ito na talaga yung pinaka-aantay ng ating mga kababayan, ano? Ito yung araw ng Linggo, naka-tune in agad sa 104.7 para po sa trivia na talaga na mga kinagigiliwan ng ating mga kababayan dahil makikinig ka lang at pagkatapos po na marinig nyo yung katanungan mula kay Konsel Jerry Abad, ay may chance na kayong manalo ng mga papremyo para sa araw na ito.
0: Oo. Parang gusto magsali nila James at saka ni Red sa atin. Yung ating mga technician na nakasali nga dyan sa trivia nyo. Okay. Dalawang ano na. Ano muna? Tag-200 muna.
1: Tag-200 muna.
0: Na load na ipapadala natin sa kanila.
1: Ayan.
0: Sige. So, anong dala mo siya? Meron ka bang dalang trivia dyan?
1: May trivia ako dito eh. Dahil tayo po ay nakipag-ugnayan sa mga organization, ano po, at yung mga organization naman eh talagang bukas ang kanilang palad, ano, para makipag collaborate dito sa tanggapan po ni Konsehal Jerry Abad. Alam niyo, maraming mga pumupunta sa kanyang opisina, nakipag meeting, ano, para malaman kung paano sila makatulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng opisina ni Konsehal Jerry Abad. Ang tanong natin ngayon, anong grupo, ano po, yung naging kasama ni Konsehal Jerry Abad sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela sa Barangay Langugan at saka dito sa Barangay Mandaragat? Anong grupo po ng mga kalalakihan at saka kababaihan ang mga miyembro po ng grupo na to?
0: Ito, parang ang hirap ng tanong, ah. Oo, ang hirap ng trivia para mahulaan nila yan.
1: Okay. At kung alam niyo po ang sagot, ay pupunta po kayo doon sa... Saan ba sila pupunta? Dito, sa ano? Sa City Councilor Jerry Abad, naka-ano doon eh, naka-share itong programa natin sa XFM. Kasi share lang natin 10 minutes ago. Diyan po natin na aantayin ano yung inyong mga kasagutan. Okay. At kung sino nga dumating na unang may tamang sagot tungkol sa kung ano bang pangalan ng grupo na to, ay siyang mananalo po ng 200 pesos.
0: Yung dalawa nating ano staff, sila yung mag-check doon sa ano natin. Sino ba yung nauna diyan? Kay Jessica saka si Rina. Oo. Sino yung nauna na nag-comment? Mukhang meron na eh. Oo. Oo, dami. Ha? Hindi, yung doon tayo sa nauna. Doon ba yan sa account natin mismo?
1: Oh, sa account natin yung, mismo.
0: Yung account namin ay yung ating page.
1: City Councilor Jerry Abad.
0: So, dapat doon kayo.
1: Doon kayo mag lagay ng kasagutan. Ayun, meron ng nauna. Ano, at ang kanyang kasagutan kung anong grupo ba yung tumulong dito sa Brigada Eskwela sa Barangay Langugan at saka dito sa Barangay Mandaragat, ang sagot ay Commando Brotherhood.
0: Yun,
1: tama. Kaya ang nakakuha ng tamang kasagutan ay si Vanny Antonio.
0: Vanny Antonio, ha? Ikaw yung congratulations sa'yo. Ikaw yung unang isa sa mga nag-comment dyan sa City Councilor Jerry Abad, no? Na feeds namin. Okay? So, congratulations. At pangalawa,
1: ayan.
0: Ito, may chance pa. No, kaya wag ko kayong mawalan ng pag-asa. So, pangalawang trivia natin, tatapos lang natin magkomentaryo kanina. At meron akong binabanggit na resolution. Ordinance. No? Na amin pong sinagawa sa Barangay Buena Vista. Yung ordinansang ito. Ang tanong, ano ang nilalaman ng ordinansa? Saan ba napapatunggol yung ordinance na amin pong isinagawang public hearing dyan sa bahagi ng Barangay Buena Vista?
1: Ayun.
0: At ano ang pangalan ng ordinansa? Medyo padaliitan ng kaunti. At sinong mga konsehal ang nandun?
1: Ayun.
0: Tama?
1: Tama.
0: Oo. Ano ang nilalaman ng ordinansang yon? Kanino yon dapat para saan? Bakit meron kaming ipinasang ordinansa? At sinong konsehal yung mga nandun?
1: Ayun. So ang sagot nyo, kahit hindi eksakto kung anong title talaga ng ordinance na yon, basta sabihin nilang para saan, at sino yung tatlo. Tatlo kayo, no?
0: Tatlo kami.
1: Tatlong konsehal yung nakipagharap doon sa mga kababayan natin sa sinagawang meeting.
0: At public hearing.
1: Public hearing.
0: Oo.
1: Doon sa Barangay Buena Vista.
0: Oo.
1: Ayan.
0: Oh, go. So mga ano natin?
1: Tungkol saan? Para saan yung ordinansa? Ano po? Ayan. Abangan po natin. Nandiyan na. Tatlo, ano? Tatlo.
0: Nag-overtime na naman to.
1: Oh, sagot. Kung para saan, pagkatapos kasabay nun yung tatlong pangalan ng mga konsehal na umattend doon sa public hearing na yon. Anong tungkol saan, para saan yung ordinansa?
0: Doon kayo magpo-comment sa pins ng City Councilor Jerry Abad.
1: Doon kayo
0: Kasi yun yung tinitingnan ng aming mga staff. Ngayon, doon sa aming pins. Okay. So, antayin natin. Okay.
1: Ayan, wala pa nakasagot.
0: Sige. So,
1: anong pangalan? Para saan? Yung ordinansa? At sino-sino yung tatlong konsehal na dumalo sa public hearing na yon?
0: So, habang inaantay natin yon, punta na tayo sa iba natin mga pag-uusapan.
1: Okay.
0: Dito, no, may kinalaman sa atin namang pangkalusugan.
2: Mga simpleng tips para sa kalusugan at magandang pangangatawan. Pakinggan ang Good About Health Tips.
1: Yan, tungkol naman ito sa pagsisimula ng pasukan bukas, ano? Sa pagbabalik eskwela ng ating mga anak. At ang tip natin ay papaano ba maging mapanatiling healthy yung ating mga anak ngayong pasukan. Ang kailangan daw po, unang-una, pakainin sa madaling araw o sa umaga yung ating mga anak. Huwag silang paalisin ng school ng gutom o kaya hindi nakapagkain.
0: Oo, tama yun. Kasi yan talaga. Kalimitan minsan pag nagmamadali, di ba? Hindi na nakakapagano. Pero kailangan talaga mayroong breakfast.
1: Oo. Parang ikaw noon, kahit na hindi ka nagmamadali, wala kang kain na tayo.
0: Ano, ano lang, yung binabalot sa daon ng saging.
1: Ah, ganun.
0: Ipapadala ng nanay ko yun sa akin para pumunta ng school. Baka ano lang, may pagkain lang.
1: May pagkain.
0: Oo. Pero ano lang yun.
1: Bakit yun? Hindi ka na uwi ng tanghali sa inyo?
0: Hindi na eh. Hindi mo uwi. Kasi ang layo eh. Tatlong kilometro yung lalakarin. From doon sa bahay namin, papunta ng eskwelahan, lalakad kami ng 3 kilometro.
1: Oo.
0: Maghapon yun, di pagbalik mo, parang 6 kilometers ang nilakad mo. So kailangan may baon ka talaga. may baon.
1: Dapat tapos, pala talagang ano na,
0: tapos,
1: dala-dala.
0: Masaya na kami doon. Minsan ang ulam ko ay mantika tuyo lang. Parang adobo ng labas.
1: Parang adobo.
0: Tapos pagpupunta kami doon sa kainan na, hanap kami ng mga ilog, yung parang creek. No? Doon, ang dami namin, mga estudyante. Kumakain kami doon. Masaya.
1: Ang saya naman saya. Yan, no?
0: Ngayon, hindi na po pwede yan eh. Masyado ng social yung mga estudyante ngayon. Hindi po naman pwede pakainin sa mga
1: Next is, kailangan pong stay hydrated. Ano ibig sabihin po, padalan sila ng tubig. Kung walang tubig minsan sa kanilang mga school, minsan kasi walang ano eh, walang supply ng mineral water, padalan na lang sila ng bottled water. O kaya kung anong piling paglalagyan ng tubig para pagdating po nila sa school, magkaroon sila ng proper hydration.
0: Kailangan nga dyan, kailangan sapat na inumin tubig ang mainom mo. Ang nirerekomenda po dyan ay 8-10 baso ng tubig sa buong isang araw, no? Para manatiling hydrated ka.
1: Yun
0: dapat ang recommendations dyan sa mga, lalo na sa mga kabataan.
1: At saka mamayang gabi, pag-usapan nyo na rin kung anong oras sila dapat matulog. Prioritize nyo yung kanilang pagtulog, yung oras ng pagtulog, at saka yung screen time nila sa mga cellphone. Kailangan bawasan na yan.
0: Kasi ang patulog pala, matulog ng sapat. Kailangan 7 to 9 na oras na tulog para maging maayos ang pagre-recover ng katawan.
1: Yun, tama yan.
0: Oo, yun talaga yun. Minsan wala na sa ganun.
1: Kahit anong talino minsan ng anak natin, pero pag pumasok na puyat, ano?
0: Mapansin mo yung mga kabataan ngayon, minsan mga around 12 midnight, gising pa. No?
1: Gising pa.
0: Alam mo na. Nandun pa sa cellphone.
1: Nasa cellphone pa.
0: Tapos gigising din ng ano yun, ng maaga minsan. Wala kulang. Na doon sa 7 to 9 hours.
1: Kulang na kulang yung kanilang oras ng pagtutog. And then, susunod, kailangan din po natin na laging maligo, ano? Bago pumasok, nakapagligo. Ano, sa mga high school, kung mayroon kayong mga tawas dyan, bumili na kayo para naman maging kaaya-aya po yung ating katawan, yung ating kalusugan sa ating pagpasok sa ating mga eskwelahan. Yeah. At saka, siyempre, hindi lahat ng oras palaging nag-study o kaya nakasub-sub talaga sa pag-aaral. Minsan may break din, may break din. Ayan. Para yung ating mental fatigue at saka yung minsan kasi masakit na sa ulo, na-stress ka na rin sa dami ng assignment.
0: Tama.
1: Kaya kailangan din natin minsan ng pahinga.
0: At
1: yung mga bata, pag nagpahinga, huwag naman agad pa hugasin ng plato. Hayaan mo natin sila makapag study break na tinatawag.
0: Okay. Ayan. So, ilan sa mga health tips natin ngayong pong araw na ito?
2: Health tips. Mga simpleng tips para sa kalusugan at magandang pangangatawan. Pakinggan ang Good Abad Health Tips. Mga paalaala, anunsyo, schedule ng programa, at mahahalagang impormasyon para sa ating lahat. Narito na ang inyong Update Corner. Jerry Abad Bulletin Board.
0: Okay, so tayo ho'y siyempre palagi ang pong makinig, manood sa atin pong live dito po sa XFM Palawan sa 104.7. Mga kaibigan, at kami ho'y lagi ninyong makakasama ni kasama at kaibigang Lyle Coronia dito every Sunday around 9 o'clock hanggang 10 o'clock in the morning, no? Medyo nag-extend lang tayo ng kaunti ngayon, wala pa namang kasunod. Salamat sa ating pong station manager kay Kaluwi Larosa na binibigyan tayo ng pagkakataon to para kahit paano na-extend ng kaunti yung ating pong programa dito. At syempre pa, marami pong mga iba't ibang mga information pa yung ating pong ibabahagi sa susunod, no, na ating pong mga programa dito sa ating pong palatuntunan, mga kaibigan.
1: At patuloy po din tayo na nag-imbita sa ating mga kababayan na palagi pong subaybayan, paki-like and share ito pong page na City Councilor Jerry Abad. Kasi po lahat ng mga impormasyon na dapat yung malaman, ano na, lalong-lalo na po ano, sa mga tungkol sa ating kalusugan, sa mga schedules, sa ating mga senior citizen, sa ating mga kabataan, mga PWD, ilagi po natin diyang nakikita. At maraming salamat po sa mga palaging nakasubaybay at lagi pong nagda-like and share ng ating page, yung City Councilor Jerry Abad Facebook page. At inabang iba, nag-aabang pa rin tayo no ng tamang kasagutan dito po sa ating pangalawang trivia question.
0: Okay. Basahin natin. Ito na, meron na ang result.
1: Meron na.
0: Na nauna, akin na yung ano, yung kanilang binanggit diyan para maging klaro lang sa mga taga-panood natin, taga-pakinig natin. Medyo detalyado yung kanyang nabanggit para hindi naman maging unfair sa iba.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya dito, Committee on Legal Matters, meeting sa Barangay Buenavista, kinatawan mula sa Kabayungan, Tagabinit, Makaraskas, Bayhili, Konsihal Luis Marcaida and Mendoza. Pero yung nilalaman ng ordinansa, medyo hindi rin niya nakuha pala.
1: Hindi niya.
0: Ang tinatanong natin dito, para saan yung ordinansang yun? Hindi sa legal matters.
1: Hindi po tungkol sa kung anong pangalan matters ng committee.
0: Para saan yun? Binanggit ko na kanina di ba? Sabi ko nga, ay dati, alam nyo na. Dating, alam nyo na.
1: Nagkaroon po ng pagpupulong doon para po yung isang bagay ay
0: hindi pala niya nakuha no?
1: Ay ipangalan sa isang tao. Yun na yung
0: sa isang tao.
1: Yan na yung clue, And then, sabi niyo kung sino yung tatlong konsihal na
0: nandoon. Yung tatlong konsihal, okay na yun. Pero yung ang gusto nating malaman doon,
1: ano yung para kanino, para saan?
0: Para saan yung ordinansang yun na papatungkol?
1: Tama.
0: Bakit ba kayo nagkaroon ng public hearing yung legal matters doon? Di ba? Yung Committee on Legal Matters. Para doon sa isang ordinansang yun. Okay? So yun, hindi pa rin nakuha. Wala pa? Wala bang ibang mga nag-ano dyan?
1: Wala
0: ano
1: pa.
0: Baka dito sa kabila. Okay. So Melissa Sabuya, ayan, no? Nanonood sa atin. Si Jennifer watching din diyan. Wala eh, wala pa 'yo. Doon sa City Councilor nag-message sila. Okay.
1: Doon kay sa City Councilor Jerry Abad, ayan, nag-share po kami Facebook Live ng 104.7 XFM Palawan doon sa ating page na City Councilor Jerry Abad. Doon po kayo magsusulat, ano? Doon kayo magko-comment ng inyong kasagutan. Meron din dito, okay lang mali eh kasi ang isa niyang kagawad na nilagay ay Lyle Coronia.
0: Parang magiging kagawad ka na lang. Hi po, Idol. Batiin po mo naman po kami dito sa bayan ng Batarasa. Ito na Batarasa. Always po kami nakikinig sa inyong programa. Salamat po. Norliza Bailisina. Good morning po. Diyan sa munisipyo ng Batarasa. Ayan. Okay. Wala. Wala pa rin. Ayan. Meron? May kulang pa rin. Kailangan kumplito. Ang simple lang yan, para saan yung ordinansang yun? Pag nakikinig ka talaga sa programa natin, makukuha mo lahat yan para saan yung ordinansa na ipinasa namin? Ikonsihal Luis Marcaida, nabanggit ko na. Ako, no? May kasama pa kami isa. At syempre, para ano ang purpose ng ordinansang yun? No? Para saan? Diba? Ordinansa na yun.
1: Ayun, meron nang tama sa kanyang kasagutan. Kaya lang yung tatlong konsihal ay hindi tama. Hindi kasama doon. Hindi kasama si Konsihal G. Lau.
0: May clue na nga ako eh. Ako at saka si Konsihal Marcaida. May isa pa.
1: May isa pa.
0: Pag hindi nyo pa rin nakuha yun. Nandun.
1: Ayan.
0: Okay. Tapos pinaplas na namin doon sa screen natin kanina eh. Nandun kaming tatlo. Diba?
1: Oo.
0: Kaya pagka talagang nakatuto ka dito sa programa natin, sa kaibigan mo Jerry Abad, dito mo rin makukuha yung mga trivia niyan.
1: Yan. No?
0: Makukuha mo rin yung sagot eh. Mm. Dito lang din sa programang to. Dapat nakatuto ka.
1: Nakatutok talaga.
0: Oo, huwag kang bibitaw. Oo, kasi kung paalis-alis ka dyan, kaunting may mga mabanggitin kami dito, hindi mo na makukuha yun. Mm. Di ba? Dahil nawawala ka dun sa view, no? Hindi mo napapanood yung mga pinag-uusapan natin dito. Oh. O kaya, mayroon kang maliit na transistor, yung binibigay ni Kalui, bit-bit mo yun.
1: Diba? Ayun.
0: Oh. Para kahit saan, kahit wala sa cellphone, no? Sa Android cellphone mo, eh, napapanood nyo kami.
1: Ayun.
0: Okay? Wala

0: Mendoza. At yung mga nandoon ay Councilor Macho Mendoza. Okay. Luis Marcaida. Oh, parang hindi ako kasama dito ah. Parang may kulang pa rin.
1: May kulang pa rin, ano?
0: Oo, oh, wala eh. Dalawa lang pala eh.
1: So, dapat tatlo. Yun.
0: Dapat tatlo. Kulang. Malapit na sa katotohanan eh. Ano mo, business mo, sabi mo, konti na lang.
1: Konti na lang. Ayan, nakatutok ako ngayon dito ano, sa ating Facebook page. At hanggang sa oras na to, ay wala pa rin pong nakakuha ng tamang kasagutan.
0: Hindi kami magpapaalam, ang katika na kukuha yan. Sayang yung 200. Kaya comment
1: ayan.
0: O, malapit
1: at,
0: na.
1: At salamat sa pag-sali dito nila Kay Rada. Ni sino ba bang sumali dito? Sina Rene Boy Federico, kaya Melb Swan, good morning, tsaka bitter luck, ano? Kasi mali ang sagot eh. Hindi siya na puruhan talaga. Kay Mian Magracia, good morning sa iyo. Kaya Maylin Abdon, sumali rin siya. Ito sana oh, kay Kenjo Gindalaw, kaya lang yung una niyang kasagutan ay hindi tumama, ano? At kaya Gretchen Mortos Villanueva, ayun, kulang din ang kanyang nailagay na kasagutan. At nung umulot siya, abay hindi na naman niya na tumbok kung para saan po yung committee meeting na yon.
0: Okay. So, wala pa.
1: Ayun, meron na. Meron na dito.
0: Okay.
1: Kailang siya na rin yung nanalo kanina eh.
0: Oo.
1: At saka hindi kumpleto yung ano, yung kasagutan niya kung para kanino. Sinabi niya lang, alam niya pa kung anong ordinance number eh. Proposed ordinance number. Tama yung tatlo. Kaya lang yung kung para kanino, yung ordinansa ay hindi niya na ilagay. Pero siya kanina ay siya na rin yung winner. Talagang masipag to siyang makinig ano? Sa ating palatuntunan. At siya po ay nanalo na kanina. Ibig sabihin, sa sunod na winner ay iba naman po para mabigyan natin ng pagkakataon yung iba pa nating mga kababayan na magkaroon ng chance ang manalo sa ating trivia ngayong araw na to.
0: Ito. Subukan natin itong kay... Nabasa mo ba dyan? Si Boy Alex Villaber. Binabanggit siya dito. Councilor Macho Mendoza, Councilor Luis Marcaida, Consider Jerry Abad. Ano ito? Consider naman. Parang considered lang ako ha. Hindi councilor.
1: Ayan. Ito, si, merong ano?
0: Ha?
1: May sagot na ng tama.
0: Oh, sige.
1: Siya po ay si Maylin Abdon. Para daw saan yung ordinansa? Ipapangalan ang kalsada kay Honorable Edward Hagedorn. Yun po yung napag-usapan doon sa committee meeting. At ang mga present ay sina Councilor Jerry Abad, Councilor Macho Mendoza, at Councilor Luis Barcaida III.
0: Oo, sakto-sakto. Oo, yan.
1: Ayan, Maylin Abdon yung kanyang pangalan. Kaya congratulations ano, sa ating dalang winner na to. Yung ating po mga staff ay makipag-ugnayan sa inyo. Abangan yung kanilang message sa inyo sa messenger. Ano, para malaman ninyo kung papaano o malaman namin kung papaano namin ipapadala itong inyong napanalunan. Kaya congratulations ulit kay Maylin Abdon at saka kay Vani Antonio. Sila po yung ating mga winner sa araw na to dito sa ating Puerto Princesa City Trivia.
0: Okay, mga kaibigan, wala na po kaming oras ni kasamang Lyle. Panahon na para kami po ay pansamantala ay magpapaalam na muna sa ating pong palatuntunan dito po sa kaibigan mo, Jerry Abad. Kasamang Lyle.
1: Oo, yung ating Chief of Staff pala, binabati natin ang maligayang pakikinig. At salamat sa iyong mga inputs ano sa ating mga ginagawa dito sa ating

0: Facebook live. Ganon din sa page ni City Councilor Jerry Abad. Hanggang sa sunod po na linggo, umaga pa lang, ano, nakatune in na kaagad dito sa 104.7 XFM, dahil yung ating mga mag, yung mga tasa ay umiikot sila kasamang Louie La Rosa sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod para mamigay po ng papremyo at ng tasa ni kasamang Jerry. At pagkatapos niyan, may chance naman kayong manalo ng papremyo dito sa programang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad, mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa ating trivia, para maging masaya po yung ating araw ng linggo. Ito po ang inyong nakasama, si kasamang Lyle Coronia. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Okay mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na sa ating pong palatuntunan sa ngalan po ng ating pong mga kasama sa Sangguniang Panlungsod. Mm-hmm. At siyempre sa ngalan po ng ating mga kasama sa bahaging technical, si Rains at si James. Nakalan din po ni Station Manager Calouie La Rosa, kasamang Lyle Coronia. Mga kaibigan, ako po ang inyong isa na namang nakasama sa isa pang edisyon ng Kaibigan Mo, Jerry Abad. At hanggang sa susunod, sa araw ho ng linggo, tayo pa rin po ang magkakasama sa para sa iba pang mga impormasyon may kinalaman sa ating pong opisina ng Sangguniang Panlungsod. Maraming salamat, magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa Sangguniang Panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad, sa 104.7 XFM tuwing linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
1: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga buto. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
22: XFM.
0: XFM. Usog na pamumuhay, ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
22: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa lahat ng atin pong mga katropa, mga kaubayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin din po makakapanayam ng live dito sa atin pong program ang isa sa atin pong mga expert on air at ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, welcome sa atin pong programa.
1: Maraming salamat, partner, at welcome sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga listeners sa Kamay Nila, ano, sa Metro and Mega Manila, na nakatutok po sa ating mga himpilan na ngayon po ay naka-hook up sa ating live program. So welcome po, at sana'y marami tayo matutunan sa ating pong pagsasahing papawid ngayon pong tanghali pong ito.
0: Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? So meron kayong mga inquiries patungkol sa inyo pong kalusugan, meron kayong nice na itanong dito sa atin pong programa, ay i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, mga katropa. Atin pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamaselan ang inyo pong mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan. At kung hindi po gayon kamaselan ang inyo pong mga katanungan, eh lagay nyo po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, ha? At sa mga nagnais naman sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo pong mabili lahat yan, ha? Sa atin pong mga authorized dealers, especially sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa, ha? At ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin po parate ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na inyo pong iinumin o gagamitin ng mga produkto ay hindi po peke, ha? At hindi counterfeit. At pwede rin ma-order ang atin pong mga produkto sa online shopping store natin sa Shopee, ha? Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin po kayong maka-discount sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Dahil meron po tayong special price doon kung kayo ho'y bibili at senior citizen ho kayo. O kaya naman, kung kayo ho'y kukonsulta po doon at doon na rin bibili ng produkto, meron po tayong discount. Ano? And syempre, kung meron kayong mga problema pangkalusugan na nangangailangan ho ng wellness program, eh pwede po kayong kumonsulta sa ating pong mga wellness expert sa ating pong Yes to Health Clinic. Sa Yes to Health po, eh, meron tayong mga program gaya ho ng cleansing and detoxification. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung acupuncture, bugukbuyang Korean therapy, biozapper at terahertz. Meron din tayong natutrad therapy, ano, na pwede pong gawin kung may problema na tayo sa mga kasukasuan natin, sa mga kalamnan na nagpapahirap sa atin at lagi nang sumasakit. Lalo na pag tumatanda na, eh, nagpaparamdam na talaga yung mga ganyan. So meron po tayong ganong services sa Yes to Health. And of course, meron din tayong ginagawang mga seminar. Actually, today ay meron tayong seminar dyan po sa ating Santa Rosa branch. So hanggang mamaya pa pong alas 5 yan, pwede nyo pasyalan. Actually, sa kasalukuyan, nag-start na yung kanilang seminar. Pero hanggang mamaya namang alas 5 yung ating mga services. Pwede kayo magpa-natural therapy o magpa-hilot tugpungan hanggang mamaya po yan. So makaka-discount din kayo doon kung kayo magsasadya at bibili ng ating mga produkto, mga kaibigan.
0: Ayan. Kaya kung sa mga naganais pong sumubok, ha, ng mga services ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi, mahilig ako sa kape. Kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang, Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix, hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Pag-usapan naman natin itong isang topic patungkol sa atin pong kalusugan. Karaniwan nating napapag-usapan ang mga sakit ano na lagi nakikita sa mga Pilipino, yung tinatawag po ng mga common diseases ng mga Pinoy, no? Kabilang na dyan, Doc, yung high blood, diabetes, at mga kahalin tulad nitong mga sakit. Pero lingid sa ating kaalaman ay may mga nagiging dahilan ng sakit na minsan ay hindi agad natin napapansin hanggang sa maging isa na itong karamdaman. Ayan. Doc, pag-usapan natin itong tungkol sa mga parasites. Gaano ba ka talamak ito, Doc? Itong karamdaman na ito at gaano siya kadelikado sa ating pong pangangatawan.
1: Ayan, kasi hindi nga ito kadalasan na pag-uusapan. At alam mo, ang parasitic diseases, ayon mismo sa World Health Organization yan, ha, nananatili na isa sa pinaka-major global public health concern.
0: Mm-hmm.
1: O, kumbaga, tingnan natin yung statistics na kanilang nakita, no? Meron daw nasa 3 billion people sa buong mundo estimated na infected ng isa o alinmang klase po ng parasite. At ang record na naitala nila, yung mga parasitic infection deaths na annual o taon-taon yung mga namamatay because of parasitic infection, nasa estimated to be 200,000 deaths annually. So hindi rin to biro yung mga parasitic infection na ito, no?
0: Oo.
1: At ang isa sa pinaka-common na parasitic infection ay yung intestinal worm.
0: Mm-hmm.
1: mga bulate, pasintabi sa mga kumakain. Ano? Kasi nakaka-apekto to sa estimated na 1.5 billion people sa buong mundo. At ang mga bata ang pinakang most vulnerable sa pagkakaroon po ng ganitong parasitic infection na nagiging dahilan kung bakit yung mga tinatamaan ito ng mga bata pwedeng maging malnourished, yung kanilang paglaki stunted, kumbaga, hindi masyadong lumalaki, nagkakaroon ng mga anemia, and in some instances pwedeng magkaroon ng learning difficulties. Kaya hindi natututo ng mabilis. May mga ganun na akala mo talagang ano lang, talagang dikas na mahina utak, pero yun pala posibleng may parasitic infection yung mga intestinal worms. So yun po yun. Ano? At sa mga tropical countries, isa ito sa problema, ano? Because of contaminated na tubig, yung poor sanitation, may mga lugar pa rin kasi na walang mga bathroom, di ba? Flying saucer pa Oo, tapos hindi maganda yung pag-handle ng pagkain, especially sa mga populated area na talagang isa yon sa problema at hindi maayos na hygiene. Kaya yun ang problema. Sa ibang lugar naman, pwedeng hindi maayos yung kanilang pagkain dahil minsan undercook yung karne o yung pagkain daw ng madalas na hilaw. Di ba yung mga kinilaw-kilaw. Isa yun sa dahilan kung bakit pwede tayo makakuha ng parasite. At marami pang iba gaya ng pag-aalaga natin ng mga pets. Yan yung mga problema na nakikita nila. And of course, yung parasite, pag pumasok na sa sistema natin, pwedeng maapektuhan niya hindi lang yung ating digestive system o panunaw o tiyan. Pwede rin niya ma-damage yung ating atay, yung ating utak, kasi may mga parasite that can damage the brain. Yung ating dugo, yung ating baga, yung ating mga balat, maging yung ating mga kalamnan. At alam mo ba na may mga parasite na pwedeng tumira sa loob ng katawan natin for years na hindi na-detect.
0: Grabe.
1: Oo, nandyan lang sa loob. Kaya nga tinawag na parasite yan kasi tayo yung host, yung katawan natin, at sila'y nabubuhay sa atin. Kaya mahalaga daw na meron tayong kaalaman pagdating sa prevention, paano hindi tayo tamaan ng mga parasitic infection, at kung meron man tayo, paano natin sila lalabanan.
0: Kung isipin natin, Doc, parang yung mga napapanood natin sa mga movies, ano? Mga alien movies.
1: Totoo yan.
0: Na nagiging host yung isang tao ng mga parasites. Ano? Pero Doc, ano ba ang nature nitong mga parasites na ito? At ano yung mga sakit na pwedeng maidulot nila sa ating pong pangangatawan?
1: Kasi pag tinawag na parasite, isa itong organism na nabubuhay sa isang organism din na tinatawag na host. So pwedeng hayop, pwedeng tao. Any living being, pwedeng ang yung sa mga halaman, 'di ba? Makikita mo yung balite, parasite 'yan. Mga balite, no. So, ang mga parasite nabe-benefit sila doon sa kanilang mga host. Hindi naman kadalasan na pinapatay nila 'yon, kundi parang symbiotic relationship. Nandiyan lang sila sa katawan natin, din nabubuhay sila. Tayo naman yung nag-feed sa kanila. But the problem is pag medyo marami na sila sa katawan natin. Na sila kontrolado. Ang isa sa common parasite na nakikita natin sa palibot natin, yung mga tinatawag na protozoa. Yung mga protozoa, sila ay microscopic single-celled organism na example niya yung Giardia, yung nagiging cause ng amoeba, yung plasmodium na nagiging dahilan ng malaria. So, itong mga protozoa na to, pwedeng sa tubig mag-contaminate at ganun din sa pagkain. At minsan, especially malaria, pwedeng sa kagat ng insekto o katulad ng lamok na infected nitong malaria, ano, plasmodium. So, yan yung isa sa common, especially here in our country na tayo ay nasa tropical country. Kaya sa Palawan, di ba? Sa mga nakatira sa Palawan, isa sa pinaka-popular na parasitic infection dyan, yung malaria.
0: Malaria, oo.
1: Oo, yun ang naririnig ko sa mga remote areas
0: may
1: ng Palawan.
0: May matinding malaria
1: Palawan.
0: Dyan na pag tinamaan ka nun, halos hindi ka makatayo talaga.
1: Oo, talagang minig-ginig ka.
0: Impact.
1: Ngayon, another is yung mga tinatawag nila ito na helminths. So yung helminths, ibig sabihin, ito yung mga worms o mga bulate. Example ng mga common helminths sa ating katawan, yung mga roundworms, kung narinig niyo yun, yung mga tapeworms. Ang isa sa pinaka-nakakatakot ang itsura, kasi maliliit lang ito, pero pag tinignan mo sa microscope, parang alien.
0: Oo nga.
1: Yung mga hookworms. Meron ding pinworms, meron ding fluke na tinatawag, ano. Na commonly, mga fluke, dun yan sa atay natin, nag-i-embed. Parang nagiging part sa sila ng liver natin, pero nakakasira sa atay eventually, ano. So, may mga worm na lumalaki sa ating katawan ng ilang pie. Pwedeng mas mahaba pa sa atin na nasa loob ng ating pong mga digestive tract, ano. So, yan yung common. At ito, mga bata. Sabi nila, yung mga bata, may mga ano yan, worm. Pero hindi ba natin alam na ang mga matatanda, mas higit na matagal din yung mga worm sa kanila. Oo, kaya kailangan din, alam natin yan, ano. May mga tinatawag din ng mga ectoparasites. Ito naman yung mga katulad mga kuto. Ectoparasites. Na nabubuhay sa katawan natin. Sa mga hayop naman, yung mga, ano, tawag dito, yung garapata.
0: Mga pulgas.
1: Pulgas na pwede rin maka-apekto din sa tao kapag masyado ng marami. Yeah. So, ito yung nagkukos ng mga common irritation. At hanggang dito muna tayo kasi meron pa namang ibang mga ano na medyo malawak na. So, dito muna tayo sa tatlo na ito na common reason bakit nagkakaroon tayo ng mga parasitic infections.
0: Ano, Doc, yung mga pwedeng karamdaman na maidulot nitong mga parasites na ito sa ating pangangatawan?
1: Karamihan ng ano ng parasitic infection, for example, yung mga intestinal worms, saan talaga tumatama yan? Ano? So, pwede na makaramdam tayo ng mga pananakit ng tiyan. Yung iba, parang laging may kabag. Yung iba naman, lalo pag marami ng bulate. O kasi minsan may mapapanood ka sa mga YouTube, di ba? Sa YouTube video na ino-opera nila tapos ang laman ng tiyan nung large intestine, punong-puno na ng mga ano? Ante, ano? Kasi yun nga yung ano nila, pag nagparami sila, nagparami. So pwedeng magkaroon ka ng constipation, pwedeng ang problema mo, lagi ka nagda-diarrhea. Yung mga tao na especially ang parasite ay tina-target na yung kanilang sinisip-sip na yung dugo nila, no? Pwede sila nagkakaroon ng pagkapagod ng sobra, pagkakaroon ng mababang hemoglobin, nagkaka-anemia, at yung iba naman pumapayat ang hindi nila maintindihan, di ba? May mga mild lang naman na pakiramdam, for example, yung ano mo, parang laging nangangati yung puwet mo. Ayaw, ganun eh. Tapos yung iba, iron deficiency or nutritional deficiency. Because yung mga parasite nga na yan, kumbaga,
0: nakikihati
1: yan sa katawan natin ng mga...
0: kung mas marami yun, mas marami pa sila, Doc.
1: Ako, yes, oo.
0: Sa halip na mapunta din sa sistema mo yung mga nutrition, doon tuloy sa kanila napupunta.
1: Oo. So, yung ibang mga parasitic infection, katulad ng mga amoebiasis, di ba, yung mga tinatamaan yan, para silang dumudumi ng... maplema na may kunting dugo. O sa tinatamaan sila ng lagna tapos matinding sakit ng tiyan. Yan, yan yung mga nakukuha sa mga kontaminadong tubig. Yung diarrhea naman na minsan nagiging ano yun eh, nagiging tawag dito, epidemic, ano? Na kung saan ay nagkakaroon ng matinding tama sa populasyon, lalo na kung may mga kontaminadong tubig or for some reason na marami sa populasyon na tinatamaan ng nagkakaroon ng pagdudumi-dumi, yung iba sumusuka. So most of that ay dahilan sa ano, sa mga parasitic infection. Yun namang malaria, kinabi ko na kanina na ito, nakakamatay ito kapag hindi natin to naagapan, ano. Actually may gamot naman dito na ginagamit ang ating pong DOH tungkol sa malaria, ano. So eto mga to kasi commonly kapag hindi natin na prevent, kasi preventable naman ang parasitic infection since yung mga dahilan kung paano natin ito makukuha, halos lahat naman pwedeng ma-prevent natin.
0: Paano, Doc, paano natin malalaman kung paano tayo nakakakuha ng mga parasites nito? Kasi yung iba, karamihan ng alam nila, pagka naglakad ka dyan sa labas ng mga nakapaapaa, doon ka madalas makakuha ng mga parasites. Ano ba, Doc, yung kabuuan ng mga kadahilanan na pwede tayo makakuha ng mga parasites na ito o makapasok sila sa katawan natin?
1: Sabi ko nga kanina, halos lahat preventable. Unang-una, yung contaminated na pagkain at inumin. Kaya sisiguraduhin natin, for example, yung ating pagkain na hindi na dinapuan ng langaw, or ito ay hindi panis, at ito ay hindi na exposed. Mm. Kasi pag na-contaminate yung ano, yung ating pagkain o kaya yung inuming tubig natin, isa yun sa common reason kasi ng parasitic infection. At pwede ka ma-ospital kapag nagkaroon ka ng mga dehydration, oh, di ba? Lalo na pag mga bata at matatanda, yan yung nakakatakot kasi sila yung mostly vulnerable, ano. Yung kumakain mahilig ng ano, ng salad, oh, especially yung mga salad na gulay, kinakailangan daw na hugasan mabuti.
0: Mm-hmm.
1: Maganda naman ang salad na gulay, pero kung ito ay hindi mahuhugasan ng husto, ay eh, posibleng pagmula ng parasitic infection. Kaya nga ang technique sa mga gulay, babarin mo muna ito sa ano, sa tubig na mayroong asin.
0: Mm-hmm.
1: O, lalo na kung ang purpose mo ay gagawin mong insalada, mm-hmm, di ba? So, para mabawasan yung chances ng pagkakaroon ng parasitic infection. Kasi hindi mo ito lulutuin eh. Eh, most parasites naman, pag nainita, namamatay sila.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga kumakain ng ano, undercooked na mga karne.
0: Mm-hmm.
1: O, yung ako, hindi ako, kahit nung hindi ako vegetarian, eh parang hindi ko kayang kumain na may dugo-dugo pa eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung iba, yung mga kumakain ng mga steak, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Na hindi masyadong niluto. May mga ganun eh.
0: Oo.
1: Eh pwedeng pagmulan yon. Especially din yung mga isda. Kasi most mga isda, mga mataas din ang parasite eh.
0: Mm.
1: Yung mga shell foods, ayan, mataas ang parasite.
0: Oo.
1: Yan. Na may mga documentary pa nga na makikita mo na yung mga isda na yan or yung mga shell, may mga nakakapit, kakapit ng parasite dyan habang buhay pa sila. No?
0: Oo.
1: So, tingnan nyo mabuti yon kung kakain kayo ng mga, ano, mga, ang tawag ito, sashimi ba yun? Mm-hmm. O, sa Japan kasi, ano, number one yan eh, yung mahilig sila sa mga sushi, no? Pero, kung titignan mo yung mga Japanese, marami din ang tinatamaan ng parasitic infection.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya nga, mostly sa Japan, parang marami nagkakaroon ng stomach cancer sa kanila eh, kung di ako nagkakamali, ano. So, yun po yun. So, ingat sa pagkain ng mga kinakain natin na hilig natin, yung mga hilaw, ano, mga kinilaw. At lagi sinasabi ng DOH, di ba? Yung maingat tayo sa ating hygiene, yung paghuhugas ng kamay. Kasi alam mo kung bakit ang contamination ng parasite ay nagmumula kadalasan sa kamay. Kasi yung kamay natin, kung anong hinanghawakan yan.
0: Yun nga, oo.
1: Tapos unaware, minsan hindi natin napapansin, susubo natin sa bibig, ihahawak natin sa isang bagay na pwedeng maipasok sa bibig natin. So, yun. Yung hindi magandang hygiene, hindi naliligo, hindi naglilinis ng katawan, at hindi naghuhugas ng kamay. Yung sinasabi mo kanina, na paglalakad sa soil, pwede rin yun. Usually, yung mga nakukuha doon, yung mga hookworm, kung ang lugar na nilalakaran mo is contaminated. For example, nasa isang lugar ka na matao, tapos ang mga nandun sa lugar na yun, kung saan natatapo ng basura. Kumbaga ano siya talaga, medyo contaminated na yung paligid.
0: Yun
1: kasi baka may hookworm na pwedeng dumaan sa ating skin through contaminated soil. At yun ang magiging dahilan kung bakit tayo may infect o may
0: hindi
1: infestation.
0: Hindi ka pwede mag-earthing doon, Doc.
1: Oo, kaya kung gusto mo mag-earthing, punta ka sa tabi ng dagat o doon ka sa may gubat, doon sa mga lugar na hindi talaga polluted pa ng human population.
0: Tama.
1: Oh, yun yung kasi baka sabihin naman ng iba, eh, hindi na maganda mag-earthing kasi kung mayroong parasite na makukuha sa paglalakad sa lupa.
0: Mm-hmm.
1: Depende po sa kung saang lupa 'yon, mga katropa, ano.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, isa pa ito sa medyo dapat alam natin.
0: Mm-hmm.
1: Kung meron tayong alagang mga pets, pusa, aso, actually meron talaga silang parasite. Based on study ha, baka magalit kayo sa akin. Ako may alaga din ako, malalaki pa yung alaga akong aso. Ano? Eh, tsaka ang family namin talagang mahilig kami sa pets. Ngayon, kung kayo eh, in close contact with your pets, yung iba nagpapahalik pa, nagpapadila pa. Actually, meron talaga silang parasite na pwedeng makontaminate po tayo. Kaya ang gagawin natin, be always careful. Pag nag-ano tayo ng mga pets natin, maliligo tayo at sila din linisan natin mabuti.
0: Oo, 'di ba nga may mga deworm yan na ginagawa.
1: Yeah, kaya nga sila hindi sila pwede nang hindi sila i-deworm kasi parang napakabilis nilang magkaroon ng pagdami ng parasite sa katawan nila. O even nga yung sa experiment na yung pinalik yung ano, yung glass ng slide, tapos sinilip, ang dami nilang parasite. Yun. Kaya, hindi naman ibig sabihin huwag kayo mag-pet, pero be careful sa how you handle your pets. Especially kung natatakot kayo magkaroon ng parasitic infection. And of course, insect bite, iwasan natin, nakagatin tayo ng mga

0: traveler's diarrhea, merong mga pagpumunta sa ibang lugar na hindi nila masyadong sanay, pag uwi nila may sakit na sila. Yan, especially sa mga tropical countries, ayan ang common na mga nagiging problema. Lalo na mga foreigner na sanay sila sa may ano, four seasons. Pag pumupunta sila like sa mga tropical countries, yun ang isang problema nila, yung mga parasitic infection. Oh. So, halos karamihan naman ng mga parasite, mga katropa, ay kumbaga madali silang ano, yan, madaling i-prevent at kung tinamaan ka, meron ding solusyon. Yan. Kaya ito pinag-uusapan natin para ma-aware tayo na itong mga to eh, nabubuhay kasama natin. And opportunistic, naghahanap ng opportunity na tayo ho ay i-contaminate nila kung hindi po tayo maingat.
1: Ayan. Sa mga kababayan natin, ha, hindi naman na nakakatakot ng husto itong mga parasites, maliban na lang kung magiging pabaya po tayo.
0: Pero nakakatakot yung itsura nila, microscopic, parang mga alien. Ano?
1: Actually, sa katawan natin, meron naman din tayo mga, ano, eh, mga good good bacterias na pang-control dito sa mga parasites na ito. Ano? Pero yun nga, Doc, pagka hindi tayo maingat talaga sa atin pong pangangaton, especially sa hygiene ng katawan natin, hindi tayo maingat sa mga food choices na atin pong kinakain, yung pag-handle po noon at yung mga sources nito, kung hindi po tayo magiging mapanuri, ay possible na tamaan tayo ng mga karamdaman.
0: Especially yung mga mahilig kumain ng mga street foods.
1: Hindi
0: naman sa nila lahat natin yung mga... Meron kasi mga, siyempre, siguro, kung nagtitinda ka ng street foods, hindi na ubos kahapon, alam nga namang magpalugi ka, may mga ilan na nire-recycle nila yon. Ilang bisas nang nababalita yan sa mga expose, di ba? So, kung tayo ay mahilig din sa mga ganon, careful lang talaga tayo. Para hindi tayo tama. Kasi merong isang case na ano, ha? Estudyante, tapos hilig siyang kumain ng sweet foods. Nagkaroon siya ng sakit na halos yung bituka niya. Nagkaroon na ng mga butas because of parasitic infection. Kumbaga, buti na isalba pa siya. Dahilan lang sa hilig sa pagkain ng mga sweet foods na hindi niya alam kung saan ba talaga ito, malinis ba yung pagkakagawa.
1: Ayun. Okay. Mamaya po, mga katropa, ay pagkapatuloy natin ang atin pong pagtatalakay ano, dito sa problema o karamdaman na ito ng mga parasitic infections. Ha? Dahil hindi rin ito basta-basta na karamdaman once na tamaan po tayo nito. Ha? Sa mga nagnais pong mag-inquire patungkol sa atin pong topic na pinag-uusapan natin ngayon, ay text siya lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. O kung meron kayong other inquiries patungkol sa inyong kalusugan, ay huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong pong mga katanungan. Kung hindi po ganyan kamasal ang inyong pong mga katanungan, ay pakilagyan ang pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po mga katropa, mga kaibigan, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil. Centum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ako si Luther ng Laguna. Mahirap pag acidic, sinisigmura ako kahit hating gabi. I keep healthy with proper diet and Santan Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
4: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Secret of Health.
1: Doc, balikan po natin ang atin pong talakayan patungkol sa mga parasitic infections or iba't ibang klase ng mga parasites. Paano, Doc, malalaman ng isang tao na siya ay mayroon ng parasitic infections o dumadami na yung mga parasites sa loob ng pangangatawan niya?
0: Especially mga bulate, ano? Actually, may mga ano, may mga signs, ano, symptoms ang pwede nating makita. Yung iba, nagkakaroon sila ng hindi maipaliwanag na pagkapagod. O kahit naman nagpapahinga sila, pero parang ganun pa rin. Tawag nga nila ng chronic fatigue. Common na nagkakaproblema sila sa kanilang panunaw. Yung mga problema sa digestion, yung kabag, yung

0: ba salit-salitan, pwedeng constipated ngayon, tapos mamaya may diarrhea ka na. Oo, may ganun. Yung iba, parang hindi maipaliwanag yung pagpayat. Mm-hmm. Di ba, para pumayat ka, kailangan mo mag-effort. Ano? Mm-hmm. Pero yung iba, nagkakaroon ng hindi maipaliwanag ng pagpayat, and pwedeng matitration doon. Hindi lang naman yung parasite ang dahilan, mm-hmm. pero meron mga patient na natitrace nila sa parasitic infection. Yung iba, nagkakaroon ng parang mga skin rashes. Mm-hmm. Isa ito sa maganda, yung classic, ano, yung food craving, especially mm-hmm. yung mga pagkaing matatamis.
1: Mm-hmm.
0: Nako, sa isang kaya? Article na, kasi pala ang parasite, it can influence your brain. It can mm-hmm. influence kung anong gusto nilang pagkain, it will influence your brain. Mm-hmm. So, ikikrave
1: parang
0: mo yun.
1: Parang uudyokan ka ngayon.
0: Oo, kaya kung hindi nyo maipaliwanag yung cravings nyo sa mm-hmm. matatamis kahit anong gawin, diba, may mga tao na gusto nila talaga ng healthy body. Oh. So, sasabihin nila, naku, hindi na ako kakain ng mga matatamis. Mm-hmm. Pero parang hirap na hirap sila. Check, baka mayroon mm-hmm. na kayong parasitic infection.
1: Yung mga, baka yung mga alaga nyo pala yung nagkikrave.
0: Literal na talagang alaga yon. Kasi una, oh. yun nga, yung nakakagulat na discovery nila mm-hmm. that our parasite can influence the way we think mm-hmm. and what we want.
1: Mm-hmm.
0: Yan, oh. Okay. So, ganun din yung anemia, yung mga lagi na lang, especially sa mga bata, mm-hmm. na bata pa lang sila, anemic na sila, baka meron silang parasite. Yung mga hindi maganang kumain, mm-hmm. di ba? Yung laging parang matamlay, pagkakain na, walang mm-hmm. gana sila. At may specific na pagkain lang na gusto sila. Mm-hmm. Yung ganun eh. Yung iba nakakaranas ng brain fog, mm-hmm. parang pag mag... iisip sila na isang bagay, parang hindi sila makakonsentrate ng tama. Yung iba, nagkakaroon ng sleep disturbances, insomnia. Another classic sign, yung teeth grinding. Ano yun? Yung mm-hmm. parang nagngangalit yung ngipin mo. Parang nagraragot ang tawag mm-hmm. sa amin doon sa Bicol eh. Na paggabi, may...
1: Alam mo, may ngumunguya ng
0: may nakatabi akong ganyan sa isang, ano, sa isang conference. Mm-hmm. Eh, siyempre, mga lalaki, sama-sama sila sa isang barracks, ano. Meron doon na nakasama namin na talagang magdamag.
1: Mm-hmm.
0: Ang ngipin talagang, sabi ko, hindi kaya nasisira yung ngipin doon. Kasi nagraragot talaga yung mm-hmm. ngipin. Isa pala yon sa sign na pwedeng meron tayong parasitic infection. Tapos yung iba, yung paglaging nangangati ang inyong anus, mm-hmm. yung puwet.
1: Bumbong.
0: Oo, buti kung kamay yung nangangati kasi pera daw yun eh. Eh kung yung anus ang nangangati, mm-hmm. eh malamang mga pinworms, yung mga mm-hmm. worms yun, ano. Sa kapag madalas tayong nagkakasakit na humihina ang immune system natin, may kinalaman din minsan sa mga parasitic infestation sa atin pong katawan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang pwedeng makatulong sa atin yan, magpa-consult tayo. Kapag nakikita natin na maraming signs na sinasabi natin, ang nararamdaman. Kasi pwedeng parasitic infection, pwede mm-hmm. rin namang iba. Kasi minsan nagkakapare-pareho yung mga symptoms mm-hmm. eh.
1: If concluded, Doc, na meron nga silang parasitic infections or meron mga parasites na naninirahan sa loob ng pangangatawan nila, ano, Doc, yung pwedeng mga herbal medications or mga natural remedies na pwedeng gamitin ng mga kababayan natin?
0: Actually, kung sa Yes to Health, meron tayo mga parasite cleanse na tinatawag mm-hmm. na kung saan pinapalitan natin yung diet, ipinapalit natin yung mga pagkain that are actually anti-parasitic.
1: Mm-hmm.
0: O ano mga pagkain yun? Unang-una, bawang. Alam nyo ba na ang bawang eh, takot na takot dyan yung mga common parasite.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang bawang, meron siyang allicin na merong antimicrobial properties, yung kanyang phytochemicals na yun. At yung amoy ng bawang is actually hindi lang parasite ang takot dyan. Pati yung mga ibang mikrobyo. No?
1: Mm-hmm.
0: Yung ginagawa natin, doon sa halimbawa, may mga parasitic infection tayo, may mga pangangati, yung garlic soup. Okay, ika-crush mo yung garlic, parang gagawin mong paste, tapos gagawin mong soup. At yun ang iti-take mo na soup every day for at least 1 week. At marami nagsasabi na napakagandang ginhawa sa katawan. Ngayon, pwede rin yung papaya. O yung papaya, particularly yung buto. Eh, mayroong anti-parasitic properties yun. Kaya pagkakain kayo ng papaya, especially magsishake kayo ng papaya,
1: mm-hmm.
0: magsama kayo ng 1 to 2 kutsarang buto. Isama nyo sa shake. Tapos pag ininom nyo na po yun, meron pong anti-parasitic property yung buto ng papaya based on study na nakakatanggal ng mga intestinal worms sa ating katawan. Ano? At ganun din, yung mga ibang traditional healer, pinapakain nila ng oregano. yung oregano leaves ano. Yung iba naman sinasabi nila na ang luya maganda rin ang luya at luyang dilaw na panlaban sa mga parasitic infection sa ating pong katawan, especially kung tinatamaan na yung ating panunaw na lagi na lang tayong bloated. So kaya nga pag umiinom tayo ng luya, di ba, nakakaginhawa sa ating tiyan. Sa Pilipinas meron tayong herbal na pinag-aralan ng Department of Health, yung tinatawag na nyugnyugan. Oh, yung nyugnyugan, ito isang shrub na namumunga siya ng parang may nuts na kasama, na yun yung kinakain ng mga ano. I-research yun, yung nyugnyugan, para sa parasitic infection, especially sa mga bulate. Isa namang classic na napag-aralan namin during our naturopathic years, ano, yung hilaw na pinya. Ano ba yung hilaw na pinya? Kinukudkod yun at kinakain. Is anti-parasitic din yun. Yung hilaw na pinya. Sa India naman, isa sa ginagamit nila na para sa parasite infection ay yung buto ng malunggay. O yung moringa seed. Yung buto ng malunggay, kasi yung oil nun na talagang component ng buto ng malunggay, yung essential oil niya, eh toxic sa mga bulate. Any kind of worm in our intestine. O kaya sa India, ang ginagawa nila nun, binibigyan nila ng at least 5 buto in a day. Yung isang taong nag-i-suspect sa na meron siyang parasitic infection. Kaya napakaganda ng value kasi nung ano, ng buto ng malunggay. Kaya sa Yes to Health, meron tayong isang product na merong oil galing sa extract. Buto ng malunggay. Oo. Kaya kadalasan natin binibigay kapag may mga bloated na chan, yung premium D3 softgel capsule kasi meron siyang ano eh, may moringa seed oil siya. At meron pa siyang BCO na maganda rin gamitin na pamurga sa mga taong may problema sa parasitic infection sa tiyan. So maraming pwede kasing gawin. Ano, activated charcoal, pwede ka mag-fasting na ang kakainin mo lang ay mga juices na pwedeng madala, pati yung mga itlog. Kasi yung mga parasite na yan, matanggal mo yung iba dyan. Pag hindi mo siya completely na-eradicate, yung mga itlog yan, ang bilis niya magparami. Kaya yun ang problema po sa mga ganyang klase ng parasite.
1: Kailangan totally talaga. Lahat talaga sila.
0: Tama. Yung iba gumagamit, yung mga sinaunang manggagamot, gumagamit sila ng mapapait na mga herbal. Yung mga common bitters na tinatawag. Ginujuice nila yun o pinapainom nila yung pinaglagaan para matanggal daw yung mga bulate. So, marami pong way. At ang pinaka the best way to prevent parasite, iwasan mo talaga yung pwedeng mapagkunan mo nito mga parasitic infection na ito. Sa mga ano naman, sa ibang bansa, kilala din yung clove. Parang kilala na rin dito yung clove. Ngayon, sa Santon Plus Gold, kasi mayroong mga sangkapan Santon Plus Gold katulad ng moringa. Meron siyang garlic, meron siyang ampalaya, na may bitter components. Maganda po sa mga tao na gusto nilang, kaya ang ganda ng Santon Plus Gold, malawak eh. Nutritional, meron din siyang tulong sa tiyan at nakakatulong din siya sa prevention of parasites sa ating katawan kung everyday mo siyang iniinom.
1: Yun. So mga katropa nyo, mga kabayan natin dyan ha, take nyo Santon Plus Gold. At isabay na rin siguro nila Doc yung Santon Vitamin C.
0: Yes.
1: And since yung premium D3 merong moringa
0: seed oil
1: extract, ay nakakatulong din ng malaki. Yeah, para sa pag-eradicate ng mga parasites ha, sa atin pong pangangatawan. Kasama naman ba dyan, Doc, yung mga parasites hindi lang sa digestion natin? Pati yung ibang mga parasites pa sa ibang parte ng katawan.
0: Lalo yung tinatawag na liver fluke. Yun, kaya nga medyo, ano yun eh, medyo especially kung mahilig tayong kumain ng mga hilaw na karne o yung mga hindi masyadong nalutong karne. Doon ang gagaling yun, yung mga contaminants na yun. Kaya pwede kang gumamit ng mga herb na gaya po na sinasabi natin. At kung mayroon pa kayong time and budget, pwede kayong magpa-detox. So yung detoxification kasi is a general program yun na ginagawa para mailabas yung mga toxin sa ating katawan using a program. Meron tayong dalawang klase ng detox, yung pinakang non-fasting at saka yung may fasting na ginagawa na juicing therapy. Kung alin man doon yung pinakang pwede sa inyo, eh, mas maganda na rin kasi yung nagtatanggal tayo ng mga contaminants sa ating katawan. Kasi marami mga ano eh, marami mga discomfort na nawawala kapag nakakapag-cleansing ka eh, nakakapag-detox, nakakapagtanggal ka ng mga sources ng mga discomfort sa ating katawan. Na hindi naman talaga tayo sana malala, Pero ang dami natin nararamdaman, yun pala, marami lang tayong contamination ng toxin sa katawan natin. Mm-hmm. Saka, speaking of toxin, yung mga parasite na yan, naglalabas sila ng mga substance. Kasi, siyempre, nagme-metabolize din sila. May mga waste sila. Yung mga waste nila, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging sakitin, nakakalason sa katawan natin.
1: Ayan, ha? Nako, mga katropa, mga kaibigan, ha? Maging maingat, maging mapanuri sa atin pong mga kinakain. At higit sa lahat, linisin ang atin pong pangangatawan, loob at labas. Para yung mga parasites na yan ay matanggal po natin, ha? At hindi sila magdulot ng mga malalang epekto sa atin pong kalusugan. Maraming salamat, Doc, sa mga information, ha, na inyo pong naibahagi patungkol sa mga parasites na ito. Actually, napakaliit itong mga parasites ito, no? Yung iba, mga microscopic pa. Hindi natin basta-basta nakikita sa ating naked eye, pero yung epekto nito sa atin pong kalusugan, mga katropa, ay maaaring pwedeng maging malaki at malubha. Ha? Kaya huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio. Yan po itutulong sa atin, ha? Para pangontra sa mga parasites po na ito, mga katropa.
2: The secret of health.
1: Sa ating pagbalik ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng Santong Plus Gold at ng Premium D3 in terms dito sa atin pong topic na atin pong pinag-uusapan, ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At live po ating tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Mabalik po tayo dito sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
3: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nakatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo, mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Good morning po. Ano pong pala na?

Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda. The secret of health.

0: Welcome back mga katropa sa ating po programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Premium D3 Softgel Capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Premium D3 Softgel ay nagtataglay po ito ng Vitamin D3, yung tinatawag na Cholecalciferol, ayan, at VCO, Doc. Itong napakahalaga ano, na mga mapagkukunan natin ng MCTs or medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. At higit sa lahat, meron yan siyang Moringa Seed Oil Extra. Ito yung nakapayunik sa Premium D3 natin, Doc. Mm-hmm. Ano? Kasi bibihira ka lang makakita ng mga suplemento, actually mga produkto na merong content na Moringa Seed Oil.
1: Yes.
0: Karamihan ano eh, puro lang siya ng Moringa Seed Oil. Mm. Ano? Pero itong Premium D3 natin ay meron na po yan siyang Moringa Seed Oil na mayaman din niya siyang mapagkukunan, Doc, ng mga essential fatty acids na nakakatulong ng malaki ha, sa atin pong kalusugan. Ha? Premium D3, napakarami po ang pwedeng maitulong at binipisyong hatid nito sa atin pong pangatawan. Ha? Actually, yung mga kaubayan natin dyan, yung mga nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level, ang Premium D3 ay nakakatulong po ng malaki para po sa inyo. Pati na rin sa mga kaubayan natin na nahihirapan mag-control ng cholesterol sa kanilang pangangatawan. Ha? Yung mga katropa natin dyan na nagsisitaasan ng mga lipids nila, ano? LDL at iba pang mga fats, blood fats, ano? Sa inyo pong pangangatawan, uminom po araw-araw ng Premium D3. Ha? Isabay po yan sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin at Santone Vitamin C. Ayan sila yung ating ultimate trio. Katuwang po natin sa pagpapatatag at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Live advice. Live advice po natin mga katropa, mga kaibigan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, mayroong nagtanong dito. Good noon po. Ano po ang maganda sa mga products nyo para po sa eye floaters? Eye condition. Mm-hmm. May mga eye floaters.
1: Oh, yung mga floaters nga. Oh.
0: Ito pa naman, Doc, yung nararanasan ng iba na parang daw may mga ano, may lumilipad-lipad sa kanilang paningin.
1: Oo. So, pinaka the best talaga kung pag-uusapan yung kalusugan ng mata at preventive, meron tayong produkto niyan yung Visionex Plus Softgel Capsule. Kasi hindi lang isa yun na sustansya katulad po nung zeaxanthin, meron siyang lutein, may beta-carotene, may vitamin E pa. So, apat na klase ng sustansya na may malaking benepisyo sa mata, nandun na sa isang softgel capsule. Mm-hmm. So, anumang kondisyon sa mata natin, malaking tulong yung pwedeng maibigay ng Visionex Plus Softgel Capsule. Kaya mag-take po kayo at least 2 capsules a day, isa sa umaga saka isa sa hapon. Kung meron talagang problema sa mata, gawin yung 3 times a day para mas mabenepisyuhan ng sustansyang nagkukulang. Kasi alam mo, mata natin, hindi naman yan basta masisira unless ma-injuryan, physical, ano. Kung ito ay may sapat na sustansya, mas malaki yung ano, chances na hindi ito basta babagsak ang kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di man ang unang panahon na hindi pa uso yung mga cellphone, hindi pa uso yung mga liwanag na matitindi, ang mga ninuno natin, mga lolo't lola natin noon, at the age of 18, 19, nagtatanod pa ng karayom, nagbabasa pa yan. Minsan, wala pang salamin. Pero ngayon, bata pa lang, nasisira na yung mata. Saka yung mga floaters, marami pang iba, mga pteridium. Ilan lang yan sa mga issue ng mata na pwedeng ma-prevent pag may sapat na sustansya tayong tinitake everyday.
0: Mm-hmm. Yan. Yeah. Sa mga kababayan natin, ha, na meron pong ganitong mga problema at iba pang mga condition, mga issues sa inyo pong paningin, ha, huwag kalimutan Visionex Plus, mga katropa. At para naman dun sa iba, yung iba, Doc, hindi pa nakakaranas ng mga problema sa mata, pero yung nature ng work mo, yung alam mo sa sarili mo na yung mata mo ay gamit na gamit, ano, at exposed lagi sa mga bagay-bagay na maaaring maka dulot ng problema sa inyo pong mga mata, eh, huwag mo nang hintayin na magka-problema yung mata mo. Uminom na kagad ng Vision X Plus Soft Gel Capsule natin. Sabay po yan sa pag-inom ng Premium D3 ha. At Santone Vitamin C. Yan naman yung partner niyan ng Vision X Plus po natin. Mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Eh, Doc, galing po kay Ma'am Joy ng QC. Ano daw, Doc, ang paraan para makatulog ulit pag nagigising sa gabi?
1: So, ang traditional na ano na technique, ano, yung ang gagawin mo lang, halimbawa, kung kayo ay nagising sa gabi, wag mo nang uminom ng maraming tubig. Kasi yung pag, may mga tao na pag nagigising sa gabi, talagang uminom ng maraming tubig. Kung nauuhaw kayo, pakunti-kunti lang, lagok lang. Tapos, ang pinaka-the best talaga, make your room na madilim.
0: Mm-hmm.
1: As much as possible ay hindi mainit yung temperatura. Tapos, yung deep breathing exercise.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Ihinga kayo talaga ng malalim. Yung iba sasabihin ako, ano yan? Parang, anong ritual yan? Pero actually, itry ninyo yung paghinga ng malalim. Pagbalik nyo sa higaan, deep breathing kayo at least mga four times. Then, pikit ang mata. Hindi nyo mamamalayan. Maya-maya lang na ano na kayo.
0: Antoki na kayo.
1: Antoki na kayo. So, yun po yung mga pepe. Kasi yung mga, ano, yung mga sundalo, ano, they have technique eh, na pwede nilang, pwede silang makatulog in just a few minutes. Meron silang breathing technique na ginagawa para po madali silang makatulog.
0: Nakaka-bother nga naman yan. Ano? Pagka nakatulog ka na nakatulog ka na maaga, tapos nagising ka ng hating gabi. Nako, iba, halos hindi na makatulog. Kaya iba, nag-cellphone na lang, Dok, pampaantok daw uli. So, yung iba naman, eh, hindi na, halos hindi na nakakatulog. Ano? Pag ganun ang ginagawa nila.
1: Saka yung relaxation ng mga muscle, ang ginagawa nung iba, diba, talagang medyo hindi ka na inaantok. Mm-hmm. I-relax mo daw yung ano mo, yung iunat mo yung mga binti mo, yung mga muscle mo, i-relax mo yung shoulder mo, ano mo yung mukha mo, i-relax mo yung facial muscle mo, na huwag ka na mag-cellphone. Kasi minsan ganun eh, pag gumising ka.
0: Matutok sa mag-cellphone.
1: Dire-diretso na, huwag na kayong mag-ano ng anything. Alam ba, umihi kayo, hindi naman maiwasan. Pagpunta nyo sa bed ninyo, kasi parang walang nangyari. Diretso lang. Huwag na masyadong tumingin pa ng ano bang oras na or may mga ganun eh. Kasi pag tinignan mo yung oras, pag medyo alanganin na, iba na yung ano ng utak mo.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Parang kumbaga, ano, konti na lang yung tutulog ko.
1: Oo.
0: Diretsuhin na yung gising.
1: Oo.
0: Okay. Eto, Dok, may nagpahabol ng katanungan. Ate Tina po ito ng SJDM Bulacan. Nilagnat po kapatid ko, tapos kinabukasan may tubo po na parang ito, napso or paso sa binti niya. Naging sugat na po kinabukasan. Ano po ba ito? Nilalanggas po niya ng dahon ng bayabas at natutuyo naman. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
1: Okay na, kailangan pa check up mo kasi pag nagkaroon ka ng mga ng fever, tapos may mga
0: blisters na
1: tumutubo. Infection talaga 'yon, no? Infection 'yon. So magpa-check up para malaman kung nangangailangan ba kayo ng antibiotic. Kasi nag-start sa lagnat eh. Tapos tinubuan ka ng ganun, tapos nasugat na, no? So hindi siya basta-basta klase ng sugat lang. So ang masasabi ko, pwede kung meron kayong chance na magpa-check up, much better. Para malaman lang kung ano yung posibleng tumama na kondisyon sa inyong relative, ano? And kung may vitamin C, mas maganda, i-sustain din nyo yung vitamin C. And kinakailangan talaga, i-observe din. Kasi minsan yung mga ganyan mga infection, it takes days. Kumbaga, minsan may maturity period na 7 days or less than that. Kaya dapat ay i-observe mabuti. Kasi kung nakakahawa yan na isang uri ng infection, kailangan i-isolate din yung pasyente para hindi makahawa sa iba. So, kinakailangan din po talaga malaman kung ano yung kondisyon. Kasi kung dito lang, yung description nyo, hindi din namin malaman kung ano yung posibleng tumama sa kanya. No? So, all we need to do is, kinakailangan ma-sustain yung patient sa mga tamang hydration, tamang tubig, yung pagkain niya. Dapat more on fruits, more on nutritious na hindi masyadong rich in salt, rich in sugar ang papakain natin sa kanya. Dapat yung mga ano talaga nakakapagpabilis ng paggaling.
0: Oo.
1: Tsaka bakit ko sinabing kailangan ipa-check? Kasi malalaman mo doon sa pag nagpa-check up kung nangangailangan ka ng medications. Mm-hmm. O, minsan naman yung mga infection na ganyan, kung hindi kailangan ng gamutan, kasi self-limiting naman yung ibang infection, mm-hmm. Kinakailangan talaga lang na magpahinga, tapos mag-isolate, tapos kumain ng mga masustansya para mas mabilis kayong gagaling. Mm-hmm. O, kung may 1 ton+ gold kayo, uminom po ng 1 capsule 3 times a day. Kung may vitamin C, take kayo ng 1 capsule 2 times, hanggang 3 times a day pa na dose, ano, para makatulong ho sa inyong recovery.
0: Mm-hmm. Dok, may nagpahapal pa ng katanungan. Danilo Ortiz po ito. Tanong ko lang kung pwede ang Santon Coffee Mix sa may CKD. Kasi may CKD daw siya, Dok.
1: CKD? Oo. Pwede naman. Pwede naman kasi itang herbal, ano naman to, herbal supplement naman ito. Mm-hmm. Kumbaga parang inano mo lang yung herbal doon sa coffee mixture, ano. Pero tingnan nyo pa rin. Kasi alam mo, pag may CKD ka, kahit na isang bagay ay mabuti. Yun nga ang problema pag may CKD. Kaya mahirap din sabihin in general na pwede sa kanya. Mm-hmm. Kaya dapat itry muna kung hindi makakasama sa kanya. Kasi una, ang may CKD, kahit nga tubig.
0: Kahit tubig. Limitado na.
1: Kasi nga, pag chronic kidney disease, nagkaroon na ng problema sa normal function ng kidney. Mm-hmm. Na kahit pa anong kainin mo minsan ay nagko-complicate. Pero kung gusto niyo i-try po ninyo, ano, hinay-hinay lang muna sa pag-inom ng any kind of liquid, kasi minsan yung may CKD na nagiging alanganin sa kanila kahit nga tubig . Oo. Tapos yung mga herbal tea, pwede rin silang bigyan, pero minsan limitado din lang. Kaya kumbaga i-try niyo muna. Pero yung mga herbal supplement, for example, mga vitamins, kung meron naman kayong iniinom na vitamins, pwede nyo rin siyang i-take para magbigay ng nourishment sa katawan ninyo. Pero wag masyadong sobrang marami. Mm-hmm. O kasi nga, pag may CKD ka, talagang medyo, kumbaga yung isang parte ng katawan mo na ang prosesong ginagampanan na imahalaga sa sistema, mapasustansya man yan o mapatoksin ng katawan, pag humina na yun, talagang medyo hindi maganda ang nagiging resulta. Pwede yung isang bagay na okay sa inyo, hindi okay. Mm-hmm. O, kaya yun po yung ibig kong sabihin na itry. Kasi wala naman akong nakikitang harmful or toxic substance na meron dahil sa coffee natin. Healthy nga yan. No? Mm-hmm. Pero depende pa rin po kung fitted sa inyong katawan.
0: How your body adapt.
1: Kasi CKD ang condition po nyo.
0: Yun yung hirap pagka CKD, mga katropa. Ano? Kaya wag na wag nyong antayin na humantong sa ganong estado yung inyo po mga kidneys. Alagaan, ingatan ng husto.
1: Kasi di ba mahalaga ang tubig? Mm-hmm. Sabi nga is we need to take at least 8 glasses of water. Mm-hmm. Pero in case of some patient na may CKD, pag uminom sila ng ganong karaming tubig, namamanas na sila. Ngayon, babawasan ng doktor yung tubig. Mm-hmm. Ngayon, kailangan ng katawan mo ng tubig, kaya lang, ang katawan mo hindi na niya tinatanggap at nagre-react na siya sa tubig. Mm-hmm. So, that's the problem. Kaya, yun po yung ano ko ha. Maraming mga pasyente rin na may problema sa kidney, umiinom niyan, okay lang naman sa kanila. Mm-hmm. Pero itry po ninyo.
0: Subukan niyo.
1: Kung magiging maayos po sa inyo yung ating coffee.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po mga katropa sa pagsama sa atin dito sa atin pong programa. Dok, baka may pahabol ka pa ang mensahe.
1: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa, sa mga kababayan natin, sa ating regular listeners. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang information sa tanghali pong ito. God bless po ha, at see you again tomorrow sa mga himpilang inyong sinusubaybayan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin at lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung mga lingkod. Pansamantang nagkapaalam, maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa,
2: The Secret of Health. Oh, oh, oh. tapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
4: Exciting!
5: Exciting!
6: XFM.
7: XFM.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang tako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bakterya at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga.

0: ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Sis the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Samsung Plus Gold.
2: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.

0: XFM.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: call your doctor. Bili
8: sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Tara, kape tayo!
17: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious.

0: Boss Gold. Mabibili sa mga butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Samsung Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: guys. Hello. Hi. Hello. Welcome po ang lahat sa ating programa. Good afternoon. Magandang hapon. Parang pumayat ako dyan ah. Anyways, magandang hapon po sa inyong lahat. Happy, happy Sunday. Ay, araw ng Sunday. Araw na naman ng mga, ano? Araw ng pagpahinga. Rest day. Or day off, diba? Sa mga karamihan dyan. Sa mga katropa natin dyan na day off po nila ngayon. At syempre yung iba naman nagpe-prepare na para sa kanilang mga estudyante na ay papasok na bukas. Parang kailan lang yung may mga congratulations sa mga bakit ngayon naman start na naman ang school year. Anyways, ito nga po pala si DJ Mike. Namiss niyo ba ako? Parang hindi naman. Hindi lang siguro. Sino ka ba, DJ Mike? Para mamimiss. Yay! Para mamiss ka na. Pero alam nyo, kahit hindi nyo ako namimiss, namimiss ko kayo.
1: Throwback Sunday.
0: Ay, ano pa yan? May biglang sumingit ah. Anyways, so welcome na po ang lahat. And it's 7th day of June. Ikapitong araw sa buwan ng Hunyo. So, kumusang pagpasok ng Hunyo nyo? Napagastos kayo, no? Especially sa mga parents natin dyan. Ay, napagastos na naman. Another, gastusan serye. Baon serye. Hatid sundo serye. Bukas na bukas. Uy, abangan nyo, ah. Yung mga

0: coverage natin bukas. Coverage talaga. Yung mga ano ba, mga, may mga ano tayo dyan. May mga i-deploy eh. Deploy. sa mga school nyo dyan. Anyways, magandang hapon po sa ating mga katropa. Especially dito sa my Puerto Princesa City. And especially sa mga anong tawag dyan? Katabi ng mga munisipyo. Ayan. Dito sa Palawan. Whether andito kayo sa mainland or nasa isla kayo, magandang hapon sa inyong lahat. Ay, magandang hapon po pala kay Station Manager Kaluwi La Rosa. Good afternoon, sir. And syempre sa makakasama natin ngayon sa bahaging technical. Si Katropang Cam and together with his companion Katropang James. Ayan. Okay, kumusta kayo dyan? Para po sa ating text line, para makabati naman kayo sa mga gusto nyong babatiin dyan at sa mga gusto nyong mga songs, favorite songs nyo, pwede nyo pong ipadala sa atin. Especially sa ating text line or sa ating call line. Sige, ating anuhin yung text line at call line natin. Sa ating text line, 0985-0022713. 0985-0022713. Sa ating call line, 0953-514-1303. 0953-514-1303. Ayan, we have our caller. Hello.
1: Hello po, ma'am.
0: Yes, hello. Sino po ito? Magandang hapon.
1: Nag-aliling po ng Barangay Iraan.
0: Ayan. Hello, Ma'am Norba. Kumusta ka dyan?
1: Ayos lang, ma'am. Mainit lang kasi.
0: Uy, mainit pala dyan, ma'am. Oo. So,
1: kami yung radio ko, ma'am. Mm. Yung radio ko nag-run out naman. Ka-open ko lang.
0: Aray ko. Ito talaga yung problema dito, no? Oo, nagba-brown out nang walang paalam.
2: Aray ko!
0: Anyways, sa hapon na ito, kumusta naman ang mainit na hapon ni Ate Norba?
1: Ito man, pinapawisan.
0: Pinapawisan ng maraming singot. Anyways, baka may pabati ka dyan, ma'am.
1: Actually po, binabati ko po yung mga anak ko. Mm-hmm. At si Uncle Aking Abdurasid. Mm-hmm. At si Ate Chris Claro.
0: Ayan.
1: Yun lang, ma'am.
0: Okay. Baka may request ka dyan na paboritong kanta.
1: Ano, ma'am? Yung I'm Missing You Tonight.
0: I'm missing you tonight. Ay, naka. Anyways, thank you so much, ma'am. Happy Sunday.
1: Salamat po.
0: Ayan, happy Sunday. And God bless. Bye-bye. Ayan. I'm missing you tonight. Baka meron tayo katropang Ken. I'm missing you tonight. Another caller. Hello, good afternoon.
3: Good afternoon po, Jerry Arangga ng Claridel Aborlan, Palawan.
0: Wow, ito talaga yung gusto ko ba? Yung nagpapakilala ba? Unang-una pa lang, ha?
3: Kaya nga po, hindi naman po kayo tamang hula ng tao.
0: Ayan, oo. Tama ka dyan ba?
3: Ano pa po, isang mapagpala at mainit na hapon dito po sa bayan ng Aborlan.
0: Okay, wow. Hello sa mga taga Aborlan. Shoutout mo naman yung mga tao dyan.
3: Unang-una po, siyempre, nakikinig niyo ng aking tatay, Rodrigo Duterte. Tuloy, Arangga pala. Sorry po, sorry.
0: Pero tatay din naman natin si, diba? Rodrigo Duterte, diba?
3: Hindi, Rodrigo Arangga po, tatay namin.
0: Okay.
3: Tapos po, sa amin pong magkakapatid, mula po sa panganay, Rodita Antonio, Regina Amor, Rinaline Arangga, tapos sa akin pong only one brother, Rogie Arangga. Mm-hmm. Tapos si April Jane Arangga Jusof. Tapos ganun din po sa aming mga pamangkin. Mm-hmm. Na ngayon nakikinig si Micaela Arangga. Rowi J. Joso, Rael Adam Joso, Evans Drisambilan. Sa amin pong apo na ngayon po, DJ Maika, ay andun po, nakatutok sa monitor.
0: Ayan, wow.
3: Ah. Si...
0: Sino yan?
3: Si Ara Luis Navarra.
0: Ara Luis. Ilang taon na yan si Ara Luis?
3: Ilang taon ka na nga? 5 po.
0: Ah, wow! Ah, kabatang-bata ah. Listener pala natin yan, si Ara Luis.
3: Opo, kasi wow. Po bukas, mga excited po pumasok sa school.
0: Ayan, first day
3: abang nakikinig
0: school.
3: Sa magandang DJ Maika, nagsasangag po ng kasoy.
0: Uy, hindi ko man ano yan ba, naranasan yan. Anyways, ay, baka may kasoy ka dyan, sir. Pahingi naman.
3: Pwede man na, pero i-ilbisin ka man na.
0: I-ilbisin lang?
3: Oo, oh, i-ilbisin man gudras.
0: Oh, sige, i-ilbisin ra niya. Bisaya pala ka.
3: Tanang lami, baka, parang lami ah, baka ayo.
0: Oh, lami jud kayo, pero wa pa ko katilaw. Pero oh, murag lami man yun na ba?
3: Aray ko, patat.
2: Aray ko.
0: Anyways, baka may ano ka dyan, sir? Request or basig na pa kay laing shoutout ra.
3: Wala na po, yun lang po kasi nandito naman po, nag-ipon po kasi kami ngayon magkakapalit kasi po bukas, school year na naman.
0: Yan, oo. Anyways, request na song, sir, wala?
3: Request, Here I Am ng Air Supply.
0: Here I Am, yan.
3: Yun talaga, kana ba, kana?
0: Kana, good. Perfect.
3: Oh, kana, good. Yan ang asawa kang kano.
0: Joker din pala to si sir ba?
3: Anyways. Pero ano, Joker kanang dili sa baraha.
0: Ah, oh, dili sa baraha. Katong Joker na tig kumidyante ba?
3: Kanang murag ano ba, murag clowns.
0: Murag clowns lang sir ha. Dili taan ng clown joy. Pwede naman kakatauan ka nang sa actions lang, dili lang sa nawong nato.
3: Oh yeah. Sige, yun lang po DJ Maika, isang mapagpalang hapon ng Linggo po sa ating lahat.
0: Ayan, maraming salamat sir. Amping. Bye-bye. Gulat ako doon ah. May baon pala siyang Bisaya. Na ano, sige. Anyways, 42 minutes. Uy, huwag niyo pong kalilimutan ha. Na as we strive hard para sa future ng ating mga katro o sa ating mga kapamilya, huwag niyo pong kalilimutan na inumin ang Saturn Plus Gold. Especially kung kayo ay may inflammations dyan, may hubag-hubag kung sa Bisaya. Or may pamamaga, ganyan, no? May ano pa kayo dyan, may high blood, may diabetes, hindi normal yung blood pressure nyo. Nakakatulong po ang Santon Plus Gold. At syempre, i-combine nyo po sa pag-inom ang Santon Vitamin C. Para po ay maging healthy tayo kasi ito ay nakakalakas ng ating immune system. And mind you guys, ang Santon Vitamin C is non-acidic vitamin C ng Yes to Health Incorporated. And syempre ito ay may collagen, ang Santon Vitamin C. Diba? Saan pa kayo? Umiinom na kayo ng Santon Vitamin C na pampalakas ng ating immune system para hindi tayo mabilis mapagod. Pumuputi pa tayo. Diba? Slowly but surely. Diba? Kaya, saan ka pa? No? Subukan mo na kung hindi mo pa nasubukan ang Santon Vitamin C. The non-acidic vitamin C ng Yes Health Incorporated. Kung ikaw ay may problema, ay may sakit na dinaramdam, yan po ang Santon Plus Gold. Nakakatulong po. Especially sa mga may dysmenorrhea or mga irregular menstruation, nakatutulong po ang Santon Plus Gold. Mabibili po yan sa mga butika at parmasyan nationwide. Okay, we have our another caller. Hello?
2: Hello po. Magandang hapon.
0: Hello, magandang hapon. Happy Sunday. Sino po ito?
2: Opo.
0: Yes, sino po sila?
2: Inaride po, Inaride.
0: Inaride?
2: Bumubuno, Bataraza, Palawan.
0: Okay, Bataraza, Palawan. Kumusta po dyan sa Bataraza, Palawan?
2: Ay, mainit po dito, mainit.
0: Mainit ang panahon. Mainit din ang pagmamahal. Anyways, anong ginagawa ni Sir sa hapon na ito habang mainit ang panahon?
2: Nagre-listen po dito, nagre-listen.
0: Ano po?
2: Nagre-listen po.
0: Naglilitsyon! Wow! Ano ang question, Sir?
2: Birthday ni Commander.
0: Oy, Commander, happy birthday! Asa na yun?
4: Happy birthday!
0: Ayan! Oh, happy birthday sa Commander mo, Sir. Ilang taon na siya, Sir?
2: 5'7 po.
0: 5'7?
2: 5'7.
0: Okay, happy happy birthday. More birthdays to come. Anyways, go ahead sa inyong pabati, Sir. Sa mga kasamahan mo na naglilitsyon.
2: Una-una po, yung asawa ko po, mabasihin ko po yung happy birthday. Mm-hmm. Arawan yan. Si Elda Dulagao. Mm-hmm. At yung mga pamilya na... Mm-hmm. Pamilya Maki Marcelo. Mm-hmm. At yung asawa niya, si Kumay Bundang Maki. Tapos... Pupi, pari Pupi Maki. At kasama niya rin yung asawa niya, si Susan Maki Pamili. At lahat po nakikinig sa mga tropa ko. Kung di po, pwede po sila invite ngayon, kung nakakikinig sila, pwede po sila magpunta dito sa bahay.
0: Okay.
2: Maraming maraming salamat po.
0: Ako, sir, hindi mo ako invite?
2: Ano po, isa ka na po, i-invite kita.
0: Ah, akala ko hindi mo ako invite ba?
2: I-invite ka po, isa ka na po.
0: Ayan. Punta lang kami dyan, sir, pag may time. Anyways, baka may ano ka, sir, ay, ano tawag dyan, i-dedicate na song. Kasi, di ba, birthday ng asawa mo, anong i-dedicate mo na?
2: Po, may birthday greetings po, ipatungtog mo na birthday greetings. Tapos, kung dalawa po, para mga kapitan, kagawad, Kapitan Edwin Tisora, mga kagawad, na kunsiyo niya. Lahat-lahat na po dito sa buong binubuno sa barangay.
0: Okay.
2: Na po nga i-invite ko sila ngayon. Magpunta na sa bahay, mag-limit. Dito na po, malapit na maluto na.
0: Ayan. 15 minutes. Ayan, oo. Saktong-sakto. So, 15 minutes.
2: I-request ko po yan sa para kaila.
0: Okay.
2: Meeting sa para nurses. Tapos, ano po yan? Brian Amdasong.
0: Ano yun, sir?
2: Brian Amdasong.
0: Anong title niyan, sir? Or anong kanta yan, sir?
2: Ano yan? Love song yan po. Madam, love song.
0: Okay. Brian Anga?
2: Amdasong.
0: Okay. Sige. Salamat, sir.
2: Opo. Maraming maraming salamat.
0: Salamat po. Punta po kami dyan. Marami
2: opo,
0: po kami.
2: Opo, JJ. Dito, JJ. Hindi ka mawala. Sa bunibuno pa talaga. Hindi ka mawala dito.
0: Ayan. Sige, sige. Maraming salamat, sir, sa pag-invite.
2: Thank you very
0: okay,
2: much.
0: Okay. Bye-bye. God bless. Kala ko talaga hindi ako i-invitahin ba? Buti na lang talaga ba sabi ko, hindi mo ako i-invitahin, sir? Ayan, anyways, another caller from another linya, Picas linya, or kabilang linya. Hello? Hello? Hello? Can you hear me? Yes po. Sino po ito? Good afternoon.
5: Kayo po ba si Digi Mike?
0: Yes, ito pa si DJ Mike.
4: Yes. Si Ria po.
0: Ria, taga saan po si Ria?
4: Sa ano po, Barangay Inugbong po.
0: Saan yan, ma'am? Munisipyo?
4: Barangay po, ano, Batarasa.
0: Ah, okay, Batarasa. Anyways, kumusta naman po dyan, ma'am?
4: Po?
0: Kumusta naman po dyan sa inyong barangay? Anong bagong chika? Charot.
4: Hindi po, mainit.
0: Mainit ang panahon. Anong ginagawa ni ma'am sa mainit na panahon?
4: Dito po sa labas, nakaupo.
0: Ayan. Chill-chill and chillax. Anyways, baka may pabati ka dyan, ma'am. I'm sure you have.
4: Pabati ka na. Dito
5: sa labas,
4: nakaupo. Ano po, binabati ko po dyan sa, ano, tunay. Bayuso po si, ano, Melissa Dumaraog po.
0: Ayan.
4: Tapos binabati ko po yung, ano, yung kuya ko dyan, si Remark Mundihar po. Dito okay. Sa San Vicente.
0: Mm-hmm. Ayan. Yan lang po, ma'am.
4: Pwede po mag... Opo, DJ, pwede po mag-request.
0: Ano po yan na kanta, ma'am?
4: Sapat pero di sapat po.
0: Oh! Ano ba? Tapat pero di sapat.
4: Opo, okay. Tapos yung is, ano, paminsan-minsan po.
0: Ayan, paminsan-minsan ang alaala. Ayan. Sige, maraming salamat po, ma'am.
4: Po, DJ. Salamat
0: okay.
4: po.
0: Enjoy your Sunday afternoon. Bye-bye. God bless. Okay, paminsan-minsan at tapat, pero di sapat. Oh, grabiha, oy. Charot. Okay, another caller. Wait. Ah, okay. Sige. Hello? Can you hear me? Hello? Hello from the
6: Kumusta
0: na,
6: idol ko?
0: Hello po, ma'am. Kumusta? Okay lang po. Medyo wala tayo nung mga nakarang araw? Nakarang linggo, ma'am, no? Pero okay lang yan. Ngayon, okay na po ako. Charot. Oo, okay na okay po tayo ngayon.
6: Wala po, ma'am, ang kagandahan ng boses po, ma'am.
0: Sino to? Parang si Madam Inday to. Sino to?
6: Kinala talaga ni Mama Bulis ko. Parang talaga yung talaga ni Mam Guerrilla.
0: Ay, syempre eh.
6: Nakatabi mo yan ang aswang na yan dyan.
0: Ano yun, ma'am?
6: Siguro mas katabi mo ang aswang. Alam niyo na kaagad kung sino ang nagtawag.
0: Hindi, alam ko lang talaga kahit hindi ko siya katabi ngayon. Kilala ko na yung boses mo, madam.
6: Ito na po, ma'am.
0: Ha? Basta secret.
6: Wala pa talaga mamasignal niyo po, ma'am, sa putol-putol.
0: Aray ko. Ala, sige, okay. Greet ka na lang, madam.
6: Ito na lang, ma'am.
0: Ma'am, ka lang. Ano yun, madam? Madam.
6: Ma'am, ma-request na lang po, ma'am, ako.
0: Sige, ano po yan, madam, na song?
6: Ang request na lang, bakit ngayon ka lang?
0: Bakit ngayon lang ako? Ah, charot. Ay! Bakit ngayon ka lang at nagmamahal kahit bawal?
6: Saka ang Kikuya Molino raw po, ma'am, ang koala lang, nagmamahal kahit bawal.
0: Ayan. Bakit ngayon ka lang? Ayan, tuloy ako, nagmamahal kahit bawal. Ano daw? Ala, hindi ko na marinig yung ano nyo ba? Choppy ba?
7: Good afternoon.
0: Good afternoon po. Hello, kumusta?
7: Pwede magbapit po, ma'am?
0: Sige, sure. Go ahead, sir.
5: Kapati lang po.
0: Go! Go ahead, sir.
5: Kapati ko. Pumili sa...
0: Mm. Hello? Hello, bro. Ano, wala. Para, ay... Balik na lang po kayo tawag. Okay, maraming salamat. Parang nawala-wala talaga yung ano ba. Okay, another caller. Alright, hello. Good afternoon.
8: Hello, good afternoon.
0: Hello, Nay. Kumusta po, Nay?
8: Gusto ko, mabuti rin.
0: Wow, good to hear. Ayan.
8: Mabuti rin.
0: Ayan. Happy Sunday, Nay. Salamat naman at mabuti ka ngayon. Opo. Mm-mm. Baka may pabati kayo ngayon, Nay.
8: Babatiin ko lang yung ano, yung anak ko na may birthday bukas.
0: Mm-hmm.
8: Advance happy birthday kay Rinkel Rosel. Tapos ano sa family ko, sa magpamilya ko.
0: Mm-hmm.
8: Pero family, man-family, abalabar, Loren po at ito yung sabi niya.
0: Okay.
8: Lahat ng mga kamag-anak ko.
0: Mm-hmm.
8: Request na lang ako, Pangga Girlie, ay Pangga Mike.
0: Ayan po, Nay. Ano pong request mo, Nay?
8: Ano, itong iniibig kita at saka yung itong Can't Be With You Tonight.
0: Ayan, Can't Be With You
8: After
0: Tonight.
8: After all these years.
0: Ayan.
8: Ayan, pato na yan, ha?
0: Okay. Okay. Thank you po.
8: Mike.
0: Thank you po,
8: okay,
0: Nay.
8: Okay, God bless. Ano, DJ Mike, God bless.
0: God bless din po, Nay. Happy Sunday.
8: I love you.
0: Love you too, Nay.
8: God bless kayo lahat dyan sa September.
0: Salamat po.
8: Gusto na kayong isa-isahin. Basta God bless na lang sa inyong lahat.
0: Wow. God bless lagi din kayo, po, Nay.
8: Lagi kayong patubayan ni Lord. At bigyan ng kaligtasan ang buhay niyo lagi. Sa kayo mga DJ.
0: Okay, maraming salamat po, Nay. Ingat
8: okay.
0: po dyan.
8: Okay, I love you. God bless.
0: Love you and God bless din po. Bye-bye. Okay. Si Nanay. Parang unti-unti ko nang nakikilala yung mga bosses nyo ba? Isipin mo na lang na marami another caller. Hello.
9: Hello. Magandang hapon, Big Mike.
0: Hello po. Sino po ito?
9: Well, si Jim po. Si Jaina po lang with ko.
0: Sa Westcom po. Ayan. Kumusta po dyan?
9: Ako naman, mainit po.
0: Ayan.
9: Mainit sa atin, DJ. Mainit ko dito sa atin.
0: Kaya nga po. Ano pong ginagawa ni Madam habang mainit ang panahon?
9: Medyo naglilinis ng bahay.
0: Wow, ayan. Multitasking talaga ba? Anyways, baka may pabati ka, Madam.
9: Mayroon, DJ Girlie, pabati po ng honey ko dyan sa Iwahin.
0: Okay.
9: DJ Girlie, pa-request ko ng ano, ng kantang Kapiling Mo at ang Rehas na Bakal.
0: Ayan, Kapiling Mo.
9: Ni Bing Rodrigo at sa Rehas na Bakal at saka yung pabati din po dyan sa Solomon Iwahig na sina Aileen Bastis at saka si Gilbert Hugo. Magjuwa yan, ma'am. Magjuwa yan, Big Tigali. Kumusta sa kanila? Sana'y magtagal sila sa kanilang relasyon ng bawal. Parikwit po ng bawal. Nagmamahal kahit bawal. Para sa kanila yan.
0: Na-shock tuloy ako. Anyways, maraming salamat, Madam.
9: Opo, salamat. God bless, DJ Mike.
0: God bless po. At ingat po palagi dyan. Happy Sunday.
9: Yes, po, ingat.
0: Okay. Shock ako dun ah. Anyway, sige. Okay, it's 1:59 in the afternoon. Basahin po natin yung mga mensahe po dito. Sabi pa dito, good PM po DJ. Bati ko mga kasama ko dito sa bahay na si Matcha Edong na makukulit. Makukulit daw. Sino pala ito? Charot. Anyways, magandang hapon po sa inyo. And hello po DJ, si John Vlog. John Vlog po ito. Nakikinig po sa'yo. Nakikinig sa'yo live. Wow, thank you so much. Sabi niya, DJ Mikey. Ay, gusto ko yan. DJ Mikey. Charot. DJ Mike, pa-shoutout po yung dalawa dyan sa Solomon. Yung mag-jowa na sila Belbert Hugo at Eileen Vasquez ng Solomon. Ingat kayo palagi. Ah, sige. DJ, pa-request po ang kantang Pagmama, Nagmamahal. Okay, sige. Ang pagbati galing sa kumari nila ng Suliman ng Iwahe. Sige. Ay, magandang hapon. Ayan. Gandang hapon po, DJ. Happy birthday kay Pai Elyong. Pateneo ng Abaruan Rojas. At binabati ko rin dito sa Landing Melba Romero. Kuya Sammy, Heidi, Karen, Alba, Kabibi Family, Baako Family. Pa-request po ng One Moment in Time. Oh, sige. Ay, salamat po. Ay, maraming salamat din po. Anyways, hello. Good afternoon. Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Hello, friend. Ayan. Hello po. Kumusta po? Ang hapon. Magandang hapon. Sino po ito?
10: Ako po si Inday ng Puro Katutubo, Abaruan Rojas, Palawan.
0: Wow! Ati Inday sa Abaruan Rojas, Palawan. Kumusta po dyan, Ati Inday?
10: Okay naman po.
0: Kumusta, kumusta ka naman?
10: Ng init. Okay lang naman.
0: Okay, good to hear. Anyways, anong may paglilingkod natin, Ati Inday?
10: Gusto ko lang batiin yung Pango Family dyan sa Purok Bayanihan.
0: Ayan. Sino pa po?
10: Ma'am, pwedeng mag-request.
0: Okay, go ahead, ma'am. Ano pong request nyo?
10: Yung ano lang, ma'am, yung Pangabuhay sa Uma or Sultero.
0: Ano po?
10: Pangabuhay sa Uma o kaya yung Sultero.
0: Sultero. Ayan. Maraming salamat po, madam.
10: Okay. Thank you po. God bless.
0: Ingat po. Okay. Bye-bye. God bless. Okay. Hype na hype si madam. Sa hapon na ito. Energetic ba? Anyways, yan talaga. Dapat energetic tayo, di ba? Kasi nakasentrum vitamin C tayo eh. Yan talaga yung perks of having or perks of taking Centrum Vitamin C. Charan. Ayan. Hello, good afternoon. Pabati lang po sa mga, sa family Sindang. Inahan at bahagi po. Inahan at bahagi po. At syempre sa mga friends ko po dyan sa Bataraza na sila Ana May, Neri Ann, Jessa, Marivic, Bal and Justine Claire. Pa-request po ng song na Andamanaya by Zahin. Tagalog version. Baka meron tayong Andamanaya. Tagalog version. Okay. Ay, dito naman tayo sa ano, mga live viewers po natin. Kanina pa po sila nag-ung-ung ba? Ung-ung. Sabi ni Madam Maricel Tampos, magandang hapon, DJ Mike. Hello! Gandang hapon din kay Ma'am Chellyn Baako. Gandang hapon, DJ Mike. And good afternoon, Ma'am DJ Mike. Sabi ni Andrea Antaran, magandang hapon din po. And to Richie Kumbite, Kumbite siguro. Good afternoon, DJ Mike. Pa-shoutout po dito sa Sitio Magtunaw, Barangay Kulanduma, Kulandanum, Bataraza, Palawan. Hi to Ate Bam Conde is watching with you. Hello po, Miss Beauty. Musta ka na? Coming from Protasio Abelio. Ay, maraming salamat, sir. Sir or ma'am? Ano ba? Magandang hapon. Okay naman po. Kayo po dyan. And to Wilma. From Wilma Nalika. Sabi niya, hi DJ Mike, pabati po kami, nakikinig sa iyo. Ang ganda-ganda mo po. Ah, maraming salamat. Ayan. Yung asawa ko po nasa Duyan. At sa mga anak ko, natutulog. Nakikinig po kami sa iyo. Ay, maraming salamat po sa pakikinig. And from Jonard Pineda, sabi niya, katropang aking mahal. Hi, DJ Mike, paka-shoutout muna po yung aking mama na si Jonna Pineda na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Araw po ng Sunday, June 7. Uy, today! Today is a happy, happy birthday!
11: Happy birthday!
0: Ayan! Sa mga my birthday po ngayon, it's June 7. Unbelated happy birthday nga po pala sa aking kuya.
11: Happy birthday!
0: Kahapon, birthday niya po kahapon. Pero hindi siya namigay. Hi to Kuya Rams, Kuya Joram Sarad. Ayan. Birthday niya po kahapon. Ayan. Happy birthday, belated and advance. Ayan. Sa mga may birthday kahapon, belated. At sa mga nag-birthday ngayon, happy birthday. And syempre sa bukas or sa kamakalawa, charon. Is advance. Happy birthday, diba? And, oy, Sir Ding Australia! Wow! Hello! Magandang hapon po! Thank you for watching po. And to KSD po to copying, sabi niya, hello po, it's me again. Pa-shout out po sa hardworking naming boss, Tila, ano ba to? Tila Quijaya Wickrama Alisa, Uncle T, from Sri Lanka. Hi, hello po, good afternoon. And to Jobert Bruza, coming from Jobert Bruza, magandang hapon po DJ. Pwede po, pabati po sa Bruza family sa Limangwan, San Vicente, Palawan. Salamat po. Ay, maraming salamat po. Diyan sa San Vicente, Palawan, magandang hapon, happy Sunday. And to Norliza Sinag. Hi po DJ, good afternoon pa. Shout out naman po kila Ate Jenaline Sinag, Chile, Bailey. Abdul Sinag, Junaline, Grisones, Rhea Yan, Kerona, Ariola. Yan lang po. And pa-request po ng song Aking Liwanag from Sitio Panas, Barangay Kulandanom, Bataraza po. Salamat po and God bless. Thank you, Ma'am Norliza. Sabi ni Joy Carnate. Carnate, Carnate. Binabati ko po dyan sa bahili mga Johnny Magbanwa na kikinig from Irawan. Shout out po dyan kay Carnate family ng Irawan. And coming from Perla Ordonio, gandang hapon po DJ, watching and listening from Bonobono, Bataraza, Palawan. Oy, hello sa mga taga Bataraza, Palawan. Kumustang kayong lahat? Kumustang kayong... Ayay, nasiga. Coming from Jimmy Nilaska Jr., sabi niya, Jonard Pineda, happy birthday kay mama mo, katropang Jonard. And shout out KSD Potukapiing. Ayan. And Chi Marine. Oi, Ma'am Chi. Good PM DJ watching from Singapore. Kumusta pa dyan sa Singapore? Ingat po pa dyan. Ingat po kayo dyan. And coming from Kenneth Manolo. Hi DJ. Hello. Hello. Hello po. Ayan. And magandang hapon DJ Mike, coming from Noleta Amorao. Good afternoon po. And from Friends Me, kami. Shout out DJ watching from Dumaran, Palawan. Request ma'am, count on you. Thank you agad. Alright. Maraming salamat. Coming from Carlo Valenzuela. Good afternoon, gandang DJ Mike. I thank you. Ayan, good afternoon din po. And welcome back daw. Welcome back, it's Throwback Sunday. Kala niyo showtime ah. And anyways, sabi ni Neneng Binyas, DJ pabati, batiin ko, or pabati ako dyan sa Quezon Family Magmanma at DJ, pa-request kami dyan ng awit na Lason Mong Halik. Sige, Lason Mong Halik. Ipi-play po natin yan. I'm from Bobby Balamek. Kamusta, katropang Mike? Katagal mo nawala. Ilang Sundays na? Dito talaga masusukat kung malagi kayong nakikinig ba? Kasi alam nyo talaga na wala ako ba? Anyways, medyo may mga ano lang ba, mga biglaang ano lang ba, biglaang lakad. Ganun. Anyways, ngayon andito na po ako. Ngayong nandito ka. Diba? Hi, coming from Danica ni Blacan. Pabati sa family ni Blacan and family Garbosa and especially sa nanay kong nagdating galing Puerto, pa-request ng song Gabriela. Gabriela, meron bang ganun? Baka new song to. Hello po sa ating caller. Hello.
12: Hello po. Magandang hapon po, DJ.
0: Magandang hapon po. Sino po ito?
12: Melissa Dumaraog po, DJ.
0: Ayan. Saan po kayo na tumatawag ngayon, madam?
12: Dito po sa Mati po, Brooks Point.
0: Ayan. Brooks Point. Kumusta po dyan sa Brooks Point, madam?
12: Okay lang po, ma. Okay lang po, DJ. Pwede po bumati.
0: Okay, go ahead po sa inyong pagbati.
12: Binabati ko pala po dyan sa Inugbong, yung anti ko, yung kamag-anak ko po dyan na Mundihar.
0: Mm-hmm.
12: Pag po sa Salubon, binabati ko pa rin yung anak yung nagatrabaho po dyan sa Salubon po. Bago po yung asawa ko po, binabati ko rin ito po na nagatrabaho sa Mati po. At ano, DJ, pwede po bumati.
0: Okay po, Sige po.
12: Maling ata. At saka po isa po DJ, sa Balitang Magmahal.
0: Ano po?
12: Malibang magmahal.
0: Malibang magmahal. Ayan. Sige, maraming salamat po.
12: Maraming salamat din po.
0: Okay. God bless. Happy Sunday po, afternoon. Alright, enjoy your hapon. Sige. All the way from Brooks Point. Parang hindi ko masyado na request na pala yun ba? Mali ba ang magmahal? Mali nga ba? Depende yan. Kasi minsan yung puso natin is pataka raba. Kasi wala kasing mata at hindi nakakakita ang puso at hindi din nakakarinig. Nakakaramdam lang siya. Pero alam mo ba, hindi lahat ng nararamdaman mo ay valid, charot. Or hindi lahat ng nararamdaman mo ay okay. Or normal, diba? Charot. DJ request ng hawak mo ang... Saman siya? Hawak mo ang beef. Beef loaf? Ayan. Ay, it's too. It's. Nga. It's 2:30 in the afternoon. Tayo po ay babalik mamaya. Kaya abangan nyo po ang ating pagbabalik. Charot. Kala mo talaga kung sino. Anyways, as you know, enjoy the song Here I Am. Or kung sa Tagalog pa. Tagalog. Kung sa Tagalog pa. Nandito ako. Pero kasi English tayo eh. Kaya Here I Am by Air Supply. Tayo po ay babalik. Ito pa si DJ Mike sa programang Throwback Sunday ng 104.7 XFM Palawan. Standby.

0: talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansang Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansang Vitamin C.
1: Kasi Sansang 25
2: years. Sansang Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Sa panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain,
5: if symptoms persist, consult a doctor.
4: Sample Plus Gold.
6: Ako si Weng, gagaw ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: XFM.

0: All right. Oh. Kumusta po ang hapon? Welcome back sa ating programa Throwback Sunday. Nakakape na ba ang lahat ng Santon Gold Coffee Mix? Just make sure to have your coffee sa mga coffee lover po natin dyan. At sa mga pinagbabawalan naman natin na mga pasyente or na mga katropa dahil may diabetes or may sign of diabetes, huwag po kayo mag-alala kasi safe po ito ang Santon Gold Coffee Mix para sa mga diabetic patient. Okay? Hindi po ito siya nakakataas ng blood sugar. Alright? Kaya mag-Santon Gold Coffee Mix na with glutathione and collagen. Alright? Hello po sa ating caller. Hello? Hello?
1: Magandang hapon po.
0: Magandang hapon po. Sino po ito? Sino po sila?
1: Si Cyber po.
0: Sino po?
1: Pides. Si Cyber po, si Pides.
0: Nickname na lang po.
1: Magbati po ako sa tatay ko po.
0: Ah, sige po, sige po. Go ahead po.
1: Magbati po ako sa tatay ko po na Lasingiro.
0: Ay! Ah.
1: Kasi po, sige. Last ko, nagabati po ako sa Mundihar family.
0: Mm-hmm.
1: Lago po, nagabati po kaya Turiya.
0: Mm-hmm.
1: Si ano po, bago siya at Lula Glenn.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Bago po,
0: yan lang po.
1: Bago kay Lula Glenn. Opo.
0: Okay.
1: Request po ako.
0: Ano pong song yan?
1: Habang ako po'y nabubuhay.
0: Ayan. Habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat po, madam.
1: Bye.
0: Okay. Ingat pa palagi. Try. Shock ako doon ah. Baka sabihin ng tatay mo, ano ba to si Inday? Oy! Inday, pinapahiya mo naman ako, Inday. Oy! Anyways, sige, it's 34 minutes past the hour of 2, alas 2:34 po ng hapon. Gandang hapon po, idol. Pabati naman yung kapitbahay ko, si Ruel, si Ramel, kay B-Boy, si Delnan. Salamat po from Aiza ng Bataraza. Hello, dyan po sa Bataraza. Good afternoon. DJ, pabati lang ako, bati ko lang ang mga gwapo ng Binipi CCC on. Ano ba to? Binipi CCC on. Ano ba? Ayan, sina Willy Tan, Pai Amar, mag-ingat sa All Trans. Ano yan? Ayan, pa-request na rin ng song na Hawak Mo Ang Beat. Hawak mo ang gabi. Charot. Greetings coming from X-Men ng Beanie PCC on. PCC on or PCC on?

0: may caller tayo. Hello?
1: Hello.
0: Hello po. Sino po sila?
1: Magandang hapon din.
0: Magandang hapon din po. Sino po sila?
1: Si X-Men pala ito ng Beneficion.
0: X-Men! Paano nga i-pronounce yung ano yun?
1: Beneficion po. Beneficion. Bini ba? Beneficion.
0: Beneficion. Ano yan, sir?
1: Sa ano yun? Sa Minahan.
0: Ah, Minahan. Okay. Anyways, kumusta naman kayo dyan, sir?
1: Okay lang po. Medyo mainit-init na medyo makulimlim.
0: Ayan. Katamtaman lang.
1: Malapit na nga yung ano eh. Malapit na nga yung break time eh.
0: Ayan. Oo. Magkape ka naman, sir. Ngayon.
1: Ayos naman, oh.
0: Ha?
1: Pabati. Pabati lang. Pabati.
0: Okay. Go ahead sa iyong pabati, sir.
1: Bati ko lang ito si, ano, si Jack. Galikin na nagpahinga.
0: Mm-hmm.
1: Sa gusto. Tapos yung mga kasamahan ko dito na nag trabaho, bumat lagi.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung ano, dati ko na rin yung mga tropa ko rin dyan sa loading ng boys loading.
0: Mm-hmm.
1: Una-una si Kamandag Boy.
0: Wah, wow, makamandag.
1: Yung boy ng boys loading.
0: Yee.
1: Tapos si, ano, si Gabs. Alyo Gabiniti.
0: Mm-hmm.
1: Bago si Roms na Banyadira, si... Sino ba ito? Basta lahat sila, ma'am. Ilan po.
0: Mm-mm. Ayan.
1: Request ako ng song.
0: Ano pong request na song, sir?
2: Oh!
1: Yung ano, natatawa.
0: Natatawa ka ngayon? Charot. Natatawa. Ayan. Natatawa ako. Maraming salamat, sir. X-Men. Ayan, Sir X-Men. Natatawa ako yung request niya na song. Natatawa ako na marinig ko na ang balita na meron ka ng iba. Grabe ka, ha? Halos kahapon lang yung sinabi mo na wala na tayo, tapos ngayon meron ka na iba. Ano kasi, Sir? Charot. Ayun ako, may lumabas na naman na isyo ang mga chismosa dyan sa social media. Cheating issue na naman tayo nito. Grabe, no? Oo, masisira na naman ang mga ano, trust ng babae. Magdududa na naman ang mga babae. Oo, kasi another cheating issue na naman ang lumutang sa Facebook. Ayan. Sabi nga nila, wala talagang asong makumkum. Oy, kung sa ano, walang lihim na hindi nabubunyag. Diba? Kaya ingat-ingat kayo dyan. Baka sa susunod, kayo nang mabunyag. Charot. Oh. Ay, nako. Sige, wag na tayong makialam sa ano, no? Anyways, baka magsakit ang dugha natin, ba? Okay. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Oo, kung binuangan man ka sa isa, okay lang. Meron pa namang ibang nagmamahal sa'yo, diba? Huwag mong iyakan yung taong binuangan lang ka or ginawa ka lang tanga. Huwag mong iyakan yan, lalo na pag hindi gwapo. I understand naman sa feeling ng iba na hinahanap talaga nila yung gwapo na lalaki. Kasi nga, para pag mag-cheat daw, worth it daw iiyakan. Kesa naman, para maka-understand yung mga kaibigan nila ba na, ay, kaya mo pala iniyakan kasi gwapo pala. Eh kung hindi gwapo yung partner mo, sabihin, ah! Yan, iiyakan mo eh. Hindi man yan gwapo. Grabe talaga kayo ba? Anyways, sige, magandang hapon po sa mga nakikinig ngayon. Saan mang sulok ng mundo, Char. Hindi lang dito sa ano, no, Puerto, or hindi lang dito sa Palawan. Kahit saan man kayong probinsya ngayon naroroon. Ayan. Sabi ni Delia, mas maganda ka pa sa hapon, DJ Mike. Kayo talaga mo. Kikiligin na naman si DJ Mike. Anyways, kumusta ka po? Ay, okay naman po. Okay, sa all right. Ayan, pabati naman po kami dito sa bahay. Nakikinig sa iyo si Jov BBL Vera at Hansoy. Pa-play ng song na I do love you. I really do. Ito 'yun, 'di ba? Thanks DJ Mike and welcome back again. Thank you. Thank you for welcoming me. Ayan. No, may pa-welcome party pala tayo. Charot. Anyways, gandang hapon po. Pabati po sa mga kasama ko dito sa si Roleta at Armilin, Norliza at Pesena at Haida. Pati sarili ko na rin po. Ayan. Pati na rin sa jowa kung nasa ukayan po. Sana mag-ingat po siya. Ganda mo pala. Ganda mo! Ayan, pa-request ng Andamaya. Andamaya, Andamanaya. Ayan, salamat po. Ayan. Coming from Janeline Grisones. Hello, good afternoon. And coming from Ma'am Delia Gregorio. Sabi niya dito eh, pa-request po DJ Mike ng song Only Love Can Do. I can see. Try again or walk away. Only love talaga ang makakapag-decide. Oo, kung i-try again nyo ba after the issue na naranasan nyo? Or walk away na lang. Bahala ka na sa buhay mo. Ganun rin. Anyways, coming from Karen Zerodo. Hi DJ, hello. Hello. Hello. Sige, DJ, pakibasa ng quotes ko. Ayan. Masakit magpaalam sa taong mahal mo at minahal mo. Sige. Meron ba tayong ano dito? Sige. Yung with feelings talaga ba?

yes, baby. Masakit magpaalam sa taong mahal mo. At minahal mo ng totoo. Pero, mas masakit magpaalam sa taong sandali naging sayo. Pero, minahal mo ng totoo. Greetings from X-Men ng Ryutuba. Ay, nako, parang karanasan to na X-Men ba? Sabi niya, masakit magpaalam sa taong mahal mo at minahal mo ng totoo. Pero mas masakit magpaalam sa taong sandaling naging sayo pero minahal mo ng totoo. So it's between ano no? Short time and ano to? Minahal mo ng totoo pare. Minahal mo ng totoo kahit short time lang at minahal mo ng totoo talaga ano ba? Diba? Masakit talaga yung ganyan, no? Kaya naman yan. Kaya dahil dyan, pakinggan po natin ang awiting Bakit Ngayon Ka Lang. Para to sa mga taong nakakaranas ng panandali ang pag-ibig kahit ito ay bawal. Yung tipong mapapatanong ka na bakit ngayon ka lang? Kung kailan meron ng minamahal, meron ng nagmamay-ari ng aking puso.

0: Aray ko.
1: Aray ko.
0: Grabe, no? Bakit ngayon ka lang? Wrong timing ka naman eh. Alright. Welcome back! It's DJ Mike sa programang Throwback Sunday. Ayan, ikaw sana ang aking yakap-yakap kung hindi ka lang talaga late na dumating. Kaya kayo talaga, ugaliin nyo talaga na hindi ma-late magdating ha. Charot lang. Anyways, coming from Aries, Capuz, pabati po kami dito sa IPM, Paragua, sa Mega World, mga operator ng Bako. Salamat po. Coming from Aries, Capuz. Hello! Good afternoon. And we have our caller. Hello?
2: Hello?
0: Hello? Hello?
2: Hapon din day.
0: Magandang hapon din po. Sino po sila?
2: Si Rene po to.
0: Rene?
2: Rene Sintudi. Ay, Rene Domingo po.
0: Ayan, Domingo. Ayan. Kumusta po dyan? Saan po kayo tumatawag ngayon, sir? Hello?
2: Opo.
0: Hello. Okay, go ahead, sir. Sa'yo yung pabati.
2: Binabati ko yung mga kapatid ko dyan sa Rituba po. Si Ricky, tawo si Gilbert, si Pides.
0: Ayan. Yan lang po, sir.
2: Si Mia Pides po.
0: Okay.
2: Tawo si Sir. Na tungol. Sure bang request?
0: Ano pong request yan, sir?
2: Bakit? Ay, pusong bato na lang po.
0: Pusong bato. Alright. Salamat po, sir. Happy Sunday. Saan po kayo tumatawag ngayon, sir?
2: Sa Bataraza po.
0: Sa Bataraza, okay. All the way from Bataraza, maraming salamat, sir. Happy Sunday afternoon. Enjoy your hapon. God bless. Ingat po. Okay. Alright, hello? Hello? Hello? Hello? Hello from the outside. Okay. Wala, ayaw niya. Sige, sige. Okay, tawag lang po kayo ulit. DJ, gandang hapon. Pa-request ulit ng song. Nalimutan ko kasi pwede miss na kita bago nagmahal. Kahit bawal. From X-Men ng Ryutuba. Maraming salamat po. Okay. Hello.
3: Magandang hapon.
0: Magandang hapon, sir. Kamusta?
3: Si X-Men para to. DJ.
0: Eh, yes, sir. X-Men. Nagbabalik sa inyong mga radyo.
3: May nalimutan lang kasi ako.
0: Okay. Ano yun, sir? Ano yung nalimutan mo, sir?
3: Yung tawag bago lang, batiin ko lang sana ng magandang hapon. Mag-ingat siya lagi. Kapare ko kasi yan.
0: Ah, okay. Okay,
3: Rene Simpedes sa Brook. Si Rene Simpedes. Yung inaanak ko, sa December na lang yung Pasko niya.
0: Oo, kasi December pa yung Pasko, diba?
3: Kaya nga, nag-iingay na kasi ng Pasko sa akin. Sabi ko, December na lang.
0: In advance. Anyways.
3: Mag-uwi na pala siya dito sa ano, mag-uwi na pala siya ng Ukayan, kaya pagtagay kami ng dalawa.
0: Okay, ayan.
3: Alam ko lang kung naririnig niya. Manabati ko pala siya, smiling face yan eh.
0: Mabuti yan kasi smiling face, sir. Smiling face ka din, sir.
3: Hindi, seryoso ako, ma'am.
0: Throwback siya. Ay. Seryoso ka pala?
3: Hindi, joke lang.
0: Joke
3: lang. Ako ng song.
0: Ano yung, yun na yun, sir, yung binasa ko.
3: Oh, yun lang.
0: Okay. Maraming salamat, sir.
3: Paano ko ng song?
0: Ah.
3: Kalimutan nyo kasi yung miss na kita. Miss na kita, halap-halap ang iyong mga ngiti.
0: Ayan. Okay. Maraming salamat, sir. I'm sure nakuha yun ni Katropang Ken ba? Ah, Wala. ganda pala ang boses ni Sir, no? Sir X-Men. Anyways, it's 56 minutes past the hour of 2. Okay, oras na po. Break time na po, mga katropa. So, just make sure na kapag break time, may kape kayo na dala-dala na herbal coffee, yung kaya kang ipaglaban, pero hinding-hindi ka sasaktan. Diba? Oo, yung matapang kaya kang ipaglaban pero hinding-hindi ka kakabahan at hinding-hindi ka sasaktan. Hindi ka magkakasakit. Diba? Kaya switch ka na kung hindi mo pa nasubukan ang Santurn Plus Coffee Mix. No? Kung kayo ay mahilig sa soya beans, ito po ay made from soya. Oo. Ang Santurn Plus Coffee Mix. Kung ayaw nyo naman ng soya beans, may allergy kayo ng soya beans, dito kayo sa Santurn Gold Coffee Mix. No? Ito ay maganda po para sa ating skin, para sa ating katawan, kasi may glutathione and collagen. And ang sweetener po nito is, stevia leaves. Kaya perfect po ito, safe po ito sa mga diabetic patient, mataas ang blood sugar, kaya go for it. Go ka na, girl. Charot. Go na po. Mag Santurn Gold Coffee Mix na po. Ito po ang pinakabagong produkto na kape ng Yes to Health. Ayan, at kung gusto nyo naman yung manamis-tamis talaga. Pero safe pa rin kasi nga stevia leaves ang ano nito. Kasi alam mo, yung stevia is a good sugar substitute without the negative health effects. Link to refined sugar, making it ideal even for diabetic consumer. Kaya perfect ito, mga katropa, sa mga diabetic patient dyan. Itong premium D3 coffee mix. Ang kape na masarap, manamis-tamis, pero safe sa mga diabetic consumer. Okay? Kaya premium D3 coffee mix. Kung ikaw dyan, nahirapan kang magbawas ng dumi. Or kung ikaw dyan is kulang ka sa vitamin D3. Andito ang premium D3. May vitamin D3 na po. Also known as cholecalciferol, promotes bone health, diba? Ang premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix pa lang yan, ha? Kape pa lang yan. Yung tipong nagkakape ka na, ginamot ka pa. Ito talaga, no? Ang premium D3 coffee mix, no? At syempre, ang Santurn Gold Coffee Mix, ang pinakabagong kape ng Yes to Health. Ayan. And itong Santurn Plus Coffee Mix, no, ito yung pinakaunang kape ng Yes to Health. No? Ito yung, ang ingredients nito is mangosteen na may highly nutritious, rich in powerful antioxidants, anti-inflammatory properties, no? May anti-tumor effects, diba? Prevention of weight gain. No? Kung ikaw dyan, ayaw mong magtaba. So, ito, nakakatulong po ito. Mm-mm. Helps to aid weight loss. Ayan. And prevention of weight gain. And sumusuporta din sa blood sugar control. Kinokontrol niya ang inyong blood sugar. Kaya kahit saan nakape ng Yes to Health na herbal coffee, is safe po ito sa mga diabetic patient. No? At itong soya, may reduce the risk of cardiovascular disease. Improves bone health, diba? Bone health pa rin and heart health, no? Helps relieve sleep disorders. Kung ikaw mahirap ka makatulog, mag Santurn Plus Coffee Mix ka. Or Santurn Plus Coffee, ito ay nakakatulong talaga sa pag, you don't have to worry kung kanang kape ka tapos gabi na. Kasi nakaka-improve to ng sleep natin. Ang Santurn Plus Coffee. Ayan. Siyempre, may malunggay din ito na rich in vitamins, minerals, amino acids, and antioxidants. Diba? At nagpapalower ng blood sugar levels and cholesterol. San ka pa, no? Nagmamanage to. Tinutulungan niya na i-manage ang iyong high blood pressure. Oh, Santon Plus Coffee pa lang yan, ha? Wala pa yung capsule. Lalong-lalo na kapag naka-Santon Plus Gold Capsule ka. At Santon Vitamin C. The immune system booster. Nakatutulong po ito sa ating pangangatawan. Kaya invest in your health. Invest in your body. By taking Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at syempre ang mga Santon na coffee. Ayan. Sige. Perfect na perfect talaga. No? DJ, bati ko lang po dyan sa loading barge si Zalda Ikabulaw. Alio Gabente, si Roms Banyader Kamandag. Boy Bago, si Muhidin. Ha? Pati na rin ang kapatas na si Capronix. Ukindo, Cap Madrid, Jojo Parayal, magandang hapon sa kanilang lahat. Greetings, Cammy Frown, X-Men ng Beanie. Pakitugtog na rin ang kantang What's Up, Nothing to Lose and Victims of Love. Ay! Music lover talaga to si X-Men ba? Napaghalataan. Charot. Sige po, ipa-play po natin yan. Huwag po kayo mag-alala. Ayan! Hi, DJ Mike! Watching from Brooks Point, Palawan. Oy, si katropang Mark John Abria! Oy, kumusta po dyan, sir? Mm-hmm. Alright, see ya. Mm-hmm. Bakit ngayon ka lang dumating, aray mo? Sige. And sige, I love you, goodbye daw by Celine Dion. Coming from Jonathan Bailon, good afternoon po, Ma'am DJ Mike. Watching from Bataraza, Palawan, pa-request po ng kantang I Love You, Goodbye by Celine Dion. Alright, thanks po DJ, I love you. Love you too! Okay, Sir Jonathan Bailon, magandang hapon. Sige, I love you, goodbye daw. I just called to say I love you. Goodbye! Charot. Nako, I love you, goodbye. Bakit ka pa nag-I love you kung mag-goodbye ka naman pala? Or kung mag-goodbye ka lang pala? Ayan, wala na, nagka-ingon-ingon na niya itong ba? Tagalog ba? Mm-hmm. Okay, I Love You, Goodbye by Celine Dion. Sige, ipi-play po natin yan. Don't you worry now. Sige. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. And gandang hapon po, gandang DJ Mike. Pabati po kami dito sa San Vicente na nakikinig ng programa mo at pa-request ng song, Kung Malaya Lang Ako. Ay, nako, from Bakit Ngayon Ka Lang, tapos gusto nang lumaya ah. Parang gusto mo nang lumaya ah. Charot. Kung malaya lang ako, ipagsisigaw ko na mahal kita. At least may pa siya. Pero wag mo naman sanang hilingin na malaya ka, kung malaya ka lang. Masakit yun sa partner mo. Sa part ng partner mo. Charot. Sabi, binibigyan talaga ng meaning ba lahat ba? Hindi kasi alam mo naman, yung kanta, meron talagang meaning yan. If you only analyze the lyrics of the song. Each song has a message. Char! Oo, kada kanta, may meaning yan, may mensahe yan galing sa composer. May personal experience. Diba? Ganun. But anyways, unsa naman yun? Ay, lumagpas na po tayo ng 5 minutes. Nako, sorry po. Mm-mm. Hanggang sa muli mga katropa. Ito po si DJ Mike. And ingat po kayo palagi. And always remember, ingatan nyo po ang inyong sarili bago nyo ingatan ang ibang tao, lalo na yung maling tao. Nako naman, kaya make sure to invest yourself first, okay? Ingatan nyo muna ang inyong sarili. Saka nyo ingatan ang ibang tao. Kaya invest in yourself. Mag-Santon Plus Gold at Santon Vitamin C na po mga katropa. At syempre, Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mabilis na pagtulog or mahimbing na pagtulog. At syempre, para lumakas ang ating bones, para kung ano mang mangyari sa atin ng mga katangahan natin, hindi agad mabali yung buto natin. O mahulog man tayo sa maling tao, at hindi tayo sinalo, at least hindi mababali yung buto natin kasi strong. Kaya premium D3 soft gel ang para sa inyo, mga katropa. Maraming salamat! Ito po si DJ Mike at iiwan ko po ang kantang Paminsan-minsan. Ay naaalala ko pa rin ang iyong mga kayo na bahala magsumpay oy. Maraming salamat. At sa pangalan po sa ating nakasama sa bahaging technical, nakadropang Ken, it's me, DJ Mike. Bye-bye and enjoy your hapon. Enjoy the rest of your Sunday afternoon together with your family. And God bless us all.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Sister Pain.
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Gold Live Testimony.
16: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santone Plus Gold.
17: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
18: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
19: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
20: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
21: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
22: Sestapane! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane! If symptoms persist, call your doctor.
23: Santone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
23: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at kaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
25: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
23: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.

0: FM.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
17: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
19: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane! If symptoms persist, call your doctor.
10: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: XFM.
20: XFM.

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.

0: Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mungkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mungkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Sis the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminuria.
4: No more.
2: Santan Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kape ka na,
10: lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
4: nang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko raw ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
7: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Cold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Cold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin.

0: bibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Southland Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Southland Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Southland Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil tagline nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Tara, kape tayo!
16: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan po ng Palawan. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi, ang inyong katropang Cynthia at syempre kasama ko din ngayon ang ating consultant. At syempre bago po ang lahat, ibibigay ko po ang aming text line number para maaari po kayong makapag-text sa inyong mga health concern. Kung meron po kayong mga katanungan about sa inyong mga kalusugan, maaari po kayong mag-text sa aming text line 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, magandang gabi po muli at maaari na po kayo mag-text sa inyong mga katanungan sa gabing ito at sasagutin po yan kasama ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
2: Good evening din sa iyo, katropang Cynthia, at lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. Nandito naman tayo na makasama nila sa gabing ito upang magbigay naman ng sekreto paano makamtan ang masiglang pangatawan. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, katropang Cynthia.
1: Yes po.
2: Atin muna pakikinggan yung mga testimonyo ng ating mga pasyente na pumupunta sa clinic na kamtan talaga nila yung kagalingan sa kanilang mga karamdaman na matagal niya lang iniinda.
1: Yes.
2: At ating pakikinggan.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Anemia nervato, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot, nawala lahat.
5: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
4: Magpagamot po kayo dito sa
5: Yes to Health.
4: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.

0: sa kanya ay talagang balik sa kondisyon yung katawan.
1: Yes. Kaya, so maraming salamat sa ating Santon Products.
0: Kaya sa ating mga katropa na mayroong mga karamdaman, katropang Cynthia, atin talagang i-encourage sila na magpunta sa ating clinic. No, at mag-avail sa ating mga produkto po ng Yes to Health. At pwede silang mag-undergo ng check-up, no?
1: Yes.
0: Na libre.
1: Yes. Free consultation.
0: Yes, free consultation. At saka mayroon din tayong mga free services sa ating clinic, mga katropa, na pwede nyong i-avail.
1: Yes.
0: No, kung kayo pupunta sa clinic na magbili sa ating product. No? Kasi yung services natin ay malaking tulong sa katawan. No?
1: Yes.
0: Kasi yan yung nagpapa-relax ng buong katawan, kasi pinapaganda niya yung isa sa benepisyo sa ating services dyan sa ating clinic. Pinapaganda talaga niya yung circulation ng dugo.
1: Yes.
0: Kaya pag sila ay makasubok sa ating services dyan sa ating clinic, ay talagang paglabas ng ating clinic, Katropang Cynthia, ay magaan yung pakiramdam sa kanilang katawan.
1: Yes, kompleto talaga
0: Yes. At yung machine naman na ginagamit natin, Katropang Cynthia, ay yan ay nag-check ng buong organ sa katawan.
1: Yung general siya?
0: General check-up.
1: Siya. No? Okay.
0: Yung mga mahinang organ, nababasa niya. Kasi yung mga mahinang organ, Katropang Cynthia, yan yung dahilan na magkakaroon ka ng mga karamdaman.
1: Yes.
0: Kaya isa yan sa inaayos natin, na kung sila ay nagkakasakit, talagang ating iko-condition yung mga organ para madaling gagaling. Kasi yung mga organ nga, magkukosyon ng sakit eh. Pag hindi yun maayos, talagang hindi mo makamtan yung kagalingan o kahit ano yung inumin mo. At binabasa din ng ating machine yung mga kulang sa katawan, mga vitamins, mga minerals na kulang. Kaya kung yan ay isupply sa katawan, ay talagang gagaling sa karamdaman.
1: Yes. At syempre, meron tayong live blood analysis, no?
0: Yes.
1: True analysis ng ating dugo, dun ay malalaman kung ano yung mga problem pa natin sa ating kalusugan. Okay. At syempre, Doc, may branches tayo dito sa buong Palawan, hindi lang po sa Puerto, kundi meron din tayo sa Rojas.
0: Yes.
1: Meron din tayo sa Nara, Brooks at Cuyo. Ano po, babanggitin ko po ang kanila mga address. Sa Cuyo naman po, yung branch namin matatagpuan po sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At syempre sa Brooks Point naman po, matatagpuan po yung Yes to Health Wellness Center sa Jacob's Door, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At meron din po tayo sa Rojas po, ano, doon po sa Barangay 2 ng Rojas, Palawan, doon po sa Veronica Gabriel Building sa Sandoval Street po. Nandun po ang Yes to Health Wellness Center, sa harap lang po yan ng ASMES ng Rojas. At syempre, meron din po sa Nara. Ayan. So, bali, meron tayong 5 branches po sa buong Palawan. At syempre, Doc, hindi lang to sa Palawan. Nationwide po. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan po. At syempre, Doc, sa gabing ito, ano po yung ating tatalakayin po?
0: Isa sa ating tatalakayin, Katropang Cynthia, itong ulcer.
1: Ulcer. Ano po yung ulcer, Doc?
0: Yung ulcer, Katropang Cynthia. Tatlong klase yan eh. Esophageal ulcer, gastric ulcer, at saka yung sa duodenum ulcer. Pero ang ating pag-uusapan, Katropang Cynthia, itong duodenum ulcer, kasi sa pag-aaral, 80% na mga kababayan natin ay ito yung iniinda nila.
1: Problem,
0: Na sa sikmura. Kaya kailangan din na maagapan yung ganitong karamdaman, Katropang Cynthia, kasi pwede mauwi ito sa delikadong kondisyon sa pituka.
1: Yes.
0: No, kasi meron din mga complication ito. Yun yung iniiwasan natin. Kasi pag maranasan mo na yung complication na malala na, talagang hindi yan basta-bastang gagaling. Kaya mas maganda, Katropa Cynthia, na maagang ma-detect at maaga na magamot.
1: So ano yung mga early symptoms naman, Doc, para malaman kung meron tayong ulcer?
0: Pag meron tayong ulcer, Katropang Cynthia, lagi mong maranasan ito, o yung pag-bloated.
1: No? Bloated yung feeling.
0: Yes, okay. Laging sumasakit yung tiyan, magutuman.
1: Oo.
0: Pagkatapos kumain, maramdaman mo pa rin yung sakit sa yung tiyan.
1: Sa tiyan, okay.
0: Yes.
1: Para bang nasusuka ba or ano?
0: Ang iba din nakakaranas ng pagsusuka dahil din yan sa sobrang asid sa tiyan. No, kaya yan ay isa sa maranasan sa may mga peptic ulcer.
1: Peptic ulcer.
0: At yan ay nagresulta din, Katropang Cynthia, dahil din sa pagpapalikpas ng kain. Mayroon pang iba, no, mga pagkain na nakaka-trigger din, Katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Lalo na yung mahilig ka sa soft drinks. Wala pang laman ang tiyan.
1: Soft drinks agad.
0: Soft drinks agad.
1: Or malamig. Water or any drinks na malamig.
0: Yung mga proseso mga inumin. Kaya yan yung dapat na iwasan, kasi nakaka-trigger talaga yan ng problema or sugat sa bituka. Kaya minsan, Katropang Cynthia,
1: yes,
0: mga kababayan natin, pinapakinggan nila yung tiyan. Kung anong oras maghingi ng tiyan, pagkain yung tiyan nila, saka pa sila kakain.
1: Yes, hinihintay nila kung kailan sila magutom.
0: Yes, kaya kung ako magpapakinggan payo sa kanila, huwag kayo makinig sa tiyan nyo. Makinig kayo sa oras. Oras ng kain. Kain ka kahit hindi mo ramdam yung gutom.
1: Yung gutom.
0: O, kasi pag susundin mo itong tiyan mo, kasi na yung panahon na hindi talaga ito hingi yung tiyan natin ng pagkain kahit oras ng kain.
1: Mm-mm.
0: Kaya pag yan ay laging nauulit katropang Cynthia,
1: mm-mm,
0: ay magdulot talaga yan ng pagsugat sa bituka, katagalan.
1: Mm. So yun yung cause ng ulcer.
0: Ulcer.
1: Pag nagugutom, ano?
0: Mga simptoma at saka mga dahilan.
1: Mm-mm.
0: At saka isa din sa dahilan katropang Cynthia, yung poor diet.
1: Poor diet. Kumbaga,
0: yes,
1: mga kulang sa mga nutrisyon yung mga kanilang kinakain,
0: yes,
1: or iniinom. Oh, yes.
0: Kulang sa fiber.
1: Mm-mm.
0: Yung kinakain nila.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang mostly, hilig ng ating mga katropa, mga kababayan natin, ay yung madali lang.
1: Yes.
0: At mura.
1: Yung mga instant na pagkain.
0: Mga instant na mga pagkain. Oh. No? Pagugutomin, bili lang ng mga white
1: cup
0: bread,
1: noodles,
0: biscuit.
1: Yeah.
0: Oo. Kaya ang resulta, nagiging acidic yung tiyan. Pag acidic masyado yung tiyan natin katropang Cynthia, ilang ulit mo na nalilpasan ng kain, madali ka na magka-ulcer. O, kasi pag acidic yung tiyan mo, yung nagpaputik sa layer ng ating lining ng ating
1: tiyan.
0: Bituka.
1: Ah, bituka. Okay.
0: O, yan yung unti-unting nawawala. Kaya pag mawawala yon, ang tutunawin yung lining ng bituka.
1: Mm-mm.
0: No, kaya hindi maganda na magpalipas ng kain at yung magkain ng mga acidic na mga pagkain. Kasi
1: oo,
0: yan yung mga pinaka-dahilan na bakit
1: nagkaka-ulcer. Oo.
0: Kaya dapat kainin natin yung mga nagkakasigla sa ating bituka.
1: Yes.
0: No? Gaya ng mga prutas, gulay.
1: Mm-mm.
0: Yan yung sa pag-aral, tumutulong siya. Yung mga fiber na kinakain natin, mga prutas, may content yan eh. Mga mineral, vitamins, antioxidant,
1: oh,
0: mga fiber.
1: Kailangan ng more fiber.
0: More fiber.
1: And raw.
0: Yes,
1: raw vegetables.
0: Yes. Kailangan mo talaga pasukan yung katawan mo ng mga alkaline na mga pagkain.
1: Mm-mm.
0: Gaya ng mga prutas.
1: Mm-mm.
0: Kasi sa pag-aaral, yung pagkain ng prutas katropang Cynthia, yan yung nagbubos ng protection sa
1: yes,
0: layer ng ating bituka.
1: Mm-mm.
0: Oh, kaya sa mga kababayan natin na mahilig sa prutas, bihira lang yan sila nagkakaproblema sa tiyan nila eh.
1: Oo.
0: Oo. Hindi yan sila nakakaranas sa mga ganitong sakit na ulcer.
1: Mm-mm.
0: Kasi naalagaan nila yung kanilang tiyan. Mahilig sila sa mga prutas. Kaya isa yan sa dapat malaman ng ating mga katropa, no, na kung mayroon tayong ganitong karamdaman,
1: mm-mm,
0: ay kailangan mayroon din tayong mga gagawin.
1: Mm-mm.
0: No? Halimbawa, sa pag-undergo ng treatment, o kailangan yan. Kasi para gagaling sa karamdaman.
1: Oo.
0: At kailangan din unang maturo sa kanila katropang Cynthia yung pagkain ng mga sustansya pagkain at pag-iwas sa mga bawal.
1: Yun. So kailangan, yung, doktor, talaga i-change yung kanilang lifestyle.
0: Lalong-lalo
1: na yung diet,
0: yes,
1: no?
0: Yes. Oh, yan yung first step na gagawin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwede na gusto mong gagaling pero inom ka ng gamot, gusto mo din kakain ng mga bawal, hindi ka talaga gagalingin sa sakit katropang Cynthia.
1: Oo naman. Oh, kasi kung mga unhealthy yung pinapasok sa ating katawan, paano tayo maging healthy?
0: Oh, hindi din healthy yung katawan natin.
1: Oh, oh.
0: No? Kung mahilig ka sa mga karne, mag-reflect din yan sa iyong katawan. Masakitin
1: mm-mm
0: din, no?
1: Mm-mm.
0: Mataas ang kolesterol,
1: mm-mm,
0: mayroong mga arthritis.
1: Yes.
0: Kaya para hindi tayo peperusyuhin ang ating katawan, mga organ, dapat alagaan natin yan.
1: Mm-mm.
0: Hindi natin na i-take for granted katropang Cynthia na
1: mm-mm
0: ito, masigla pa yung katawan ko, pinapasukan mo na ng mga bawal. Kaya naging ang resulta niyan ay talagang peperusyuhin ka din ang katawan mo. Eh pag magkasakit tayo, magreklamo din tayo.
1: Tsaka lang tayo manggagamot kung magkasakit.
0: Tsaka lang magagamot.
1: Oo.
0: Tsaka lang tayo makaisip na magkain ng prutas kasi kailangan. Pag maganda naman yung katawan natin, hindi naman, balik naman tayo doon sa
1: bawal.
0: Maling lifestyle.
1: Yes. O,
0: kaya hindi mo talaga makamtan yung kagalingan kung hindi kayo iwas sa mga bawal. Kaya isa sa ating ituro katropang Cynthia, pag pupunta sila sa clinic, mayroon tayong ibibigay na mga dietary guideline. Doon nakasulat yung mga pagkain na dapat iwasan at saka mm-hmm yung mga pagkain na dapat kainin.
1: Yes, makakasupport yung dietary guidelines,
0: yes,
1: mga katropa, sa inyong mga lifestyle or pagkain kasi lahat ng bawal at pwedeng kainin nakalista doon.
0: Mm, nakalista.
1: Yes, so maganda talaga bumisita sila sa ating wellness center.
0: Mm.
1: Yes.
0: Kaya isa sa ating maituro sa kanilang katropang Cynthia sa natural na pamamaraan.
1: Mm-mm. Ano naman yung mga natural na pamamaraan na pwede nilang gawin para maibsan yung gantong karamdaman?
0: Pwede sila mag-extract ng carrots at saka apple.
1: Extract?
0: Yes.
1: Okay. I-juice. Juicing therapy. Yes.
0: Yan yung gagawin nila.
1: Apple at saka anin, Dok?
0: Apple at saka carrots.
1: Yes.
0: Yan ay mataas po ang alkaline level ng mga ganitong i-juice.
1: Yes.
0: Kasi yan yung kulang katropang Cynthia. Asia. Sa may mga problema sa bituka.
1: Oh,
0: sobrang acidic yung tiyan mo, ibig sabihin. Sobra-sobra yung acid, kakaunti na lang yung alkaline sa iyong tiyan na naipasok mo.
1: Yun.
0: O kaya madali magka-problema sa tiyan.
1: Yung tiyan.
0: Kaya yun yung isa sa may turo natin, no? Mag-extract sila ng carrot juice
1: at saka apple. Oh. Combination
0: apple
1: yun,
0: Doc. Apple saka carrots, i-combine po yan.
1: Okay, imimix.
0: Imimix.
1: Okay.
0: Pag-extract, imimix mo yan. Pwede mo i-gagarin, pwede mo i-juicer. O yan ay maganda para mapabilis yung paggaling ng sugat sa bituka.
1: Ayun. Kasi nga pag nasugat, talaga nga half day yun.
0: Yes, oo. Sugat yan eh.
1: Tsaka kung papasukan mo pa ng mga nakaka-irritate ng tiyan, so lalong sasakit.
0: Lalong sasakit. Kaya, karapansin niya, dapat iwasan din nila yung mga karni.
1: Karni talaga, number
0: karni,
1: one.
0: Yung white rice. Dapat palitan mo yan ng red rice.
1: Red rice or brown.
0: Oo, kasi matataas yung fiber niyan.
1: Mataas. Yung white, wala na fiber yun,
0: fiber,
1: Doc.
0: Totally acidic po yan, mga katropa. No, kaya, kailangan it-change lifestyle talaga. At saka yung pag-jujus katropang Cynthia,
1: yes,
0: sa umaga, pagising, wala pang laman ng tiyan, inom na dalawang baso.
1: Yun. Before meal, mga katropa, inumin yung apple at carrots
0: wala
1: juice.
0: Wala pang laman ng tiyan.
1: Mga ilang baso naman, Doc, sa buong maghapon?
0: Mas maganda, anim na baso.
1: Anim na baso. Mm. So, kada...
0: Anim na basong juice.
1: Okay. So, pwedeng before meal, ng breakfast, before lunch, before dinner. At syempre, yung mga between sa meals, kumbaga parang snack time.
0: Pwede
1: para anim na baso.
0: Pwede. Pwede na inumin sa in-between sa regular meal.
1: Yun.
0: No? Kasi minsan, pag anuhan natin ng 1 hour before meal, parang matagal kang gugutomin. Mas maganda, in-between sa regular meal, yan yung maganda na pag-inom ng mga juice, no? Mga natural. At kung sila din katropang Cynthia ay masyadong busy.
1: Yes, kung wala ng oras yung mga katropa natin mag-gad-gad or mag-blender, anong alternative way ng meron pa rin silang maiinom?
0: Yes. Bukod sa pag-inom ng katropang Cynthia, pwede din sila magkain ng prutas.
1: Yes, prutas at gulay.
0: Kasi minsan, yan yung madali. Pag mamadali ka, hindi ka na maka-extract ng juices. Mas madali sa iyo yung kainin.
1: Lalo na pag umaga, busy na eh.
0: Yes, may trabaho.
1: May trabaho lahat. So, ano yung mga alternative way, no, na maaari pa rin silang makainom ng support na mga may supplements ba or ano pa bang ibang pwedeng gawin ng ating mga katropa?
0: Isa din pala sa ituro natin, katropang Cynthia, yung right timing sa pag-inom ng tubig.
1: Yun. Kasi ako minsan, nabang kumakain, umiinom eh. Pwede ba yun, Doc, or hindi?
0: Hindi pwede yan. Kasi yan yung nakakahina ng pantunaw. Tsaka nagkakos ng acidity.
1: Paano pag nabubulunan na? Bawal pa rin uminom ng water?
0: Inom lang ng yung pantulak lang, kaunting tubig
1: konti
0: lang. Hindi yung kalating baso, isang baso. Mali na yan, no? Kasi pwedeng magpataas yan ng acid sa tiyan.
1: Ayun.
0: Kaya ang ituturo natin, katropang Cynthia, yung pag-inom ng tubig, bawal ang pag-inom sa habang kumakain. At hindi din maganda, pagkatapos kumain, mag-inom ng tubig din.
1: Nang marami.
0: Yes. Kasi nagkukos yan ng acidity. At papahinain yung pantunaw.
1: Yes.
0: At magkukos din yun ng acidity sa tiyan. Pag acidic yung tiyan mo, yung protective layer, no, sa ating bituka, ay unti-unti din yung naninipis.
1: Ayun.
0: Kaya kaunting gutom lang, mga ilang ulit, maramdaman na yung sintoma ng ulcer.
1: Ulcer. Okay. So, ano pang mga, Doc, mga iba pang pwede nilang gawin? Inumin? May mga herbs ba na pwedeng inumin? Yung mga herbal or mga pwede nilang ilaga? Alternative dun or substitute dun sa ating mga prutas kung medyo mahal yung ating prutas or gulay na yung i-juice nga nila. So, may mga herbal plants ba na pwedeng ilaga?
0: Yes, mayroon tayong mga pwede malaga kasi minsan sa ating mga katropa ay hindi makaka-afford sa pag-i-extract ng mga juices.
1: Lalo kasi na yung malayo sa bayan din.
0: Yes.
1: Siyempre, walang agarang may apple doon.
0: Walang apple. Yung paglalaga, katropang Cynthia, ng avocado.
1: Avocado, ano yun? Puno, leaves.
0: Yung dahon niya.
1: Leaves, dahon. Yes.
0: Yung dahon niya, yan ay maganda no, na inumin.
1: Mga ilang dahon naman, Doc, papakuluan ba? Anong gagawin sa dahon?
0: Yung proseso naman yung katropang Cynthia, pitong dahon ng
1: avocado.
0: Pwede din samahan ng guyabano na dahon.
1: Guyabano. Avocado, guyabano, ano pa?
0: Malunggay.
1: Malunggay. So, pwedeng sama-sama yung
0: pwede
1: mga yun.
0: Pwede na ipagsama-sama. Mas maganda yung herbal na katropang Cynthia na maraming mix.
1: Okay.
0: No, kaysa yung maglaga ka lang ng isa. Kasi damar na maraming benepisyo yung magkukuha sa katawan.
1: Ayun.
0: At yung paglaga naman yung katropang Cynthia ay magpakulo muna. Mm-hmm. Pagkulo niyan, ilagay. 2 minuto lang.
1: 2 minuto?
0: Oo, pagpakulo.
1: Parang para... nagulat lang ng 2 minuto. Mm.
0: Dahil yung dapat pakuloan katropang Cynthia mga 1 hour, 30 minutes ay yung ugat.
1: Mm, yun yung kailangan.
0: Ugat,
1: pero pag
0: yung
1: dahon,
0: pero yung dahon,
1: mabilisan
0: dapat minuto lang. Mabilisan
1: yes.
0: lang. O, kaya yan yung isa sa may abot natin na mga advice no sa may mga ulcer.
1: Mm-mm.
0: Pwede maglaga, pwede mag-extract ng mga juice, mga fruits.
1: Ayun.
0: At,
1: so maraming mga choice po mga katropa. Mm. No? Papasok dun yung i-change natin yung ating lifestyle para maging healthy at malakas yung ating immune system para maiwasan yung mga iba't ibang uri ng sakit na dadapo sa atin. At syempre, yung ating juicing therapy, papasok po yung juicing therapy na maaari tayo magkatas or mag-blend ng mga nabanggit ni Doc kanina, apple and carrots. At syempre, yung mga herbs na gaya ng dahon ng avocado.
0: Yes.
1: Ano pa yung isa, Doc? Avocado at saka, ano yun?
0: Guyabano.
1: Guyabano. Mga dahon po yan, mga katropa. At syempre, yung ating malunggay. Ayan, sabi ni Doc, pwede yun na ipaghalo or sama-sama sa paglaga. At
0: yes.
1: inumin every morning, ilang beses din sa isa.
0: 2 baso sa umaga, 2 baso sa hapon.
1: Ayun. So, twice a day, tigda 2 baso. Before
0: empty
1: meal yan, mga.
0: Din.
1: Yes. Para mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na nandun sa ating mga herbal plant.
0: Isa din sa dahilan na nagkaka-ulcer, yung sobra-sobra yung H. pylori. Sa...
1: Yes. Ano yung H. pylori? Para malaman ng ating mga katropa.
0: Yung H. pylori, katropang Cynthia, yan yung dadami sa chan pag may mga ulcer.
1: Mm-hmm.
0: Nandyan na yan eh. Dadami lang siya.
1: Okay.
0: No? Dadami siya at magkakos na siya ng problema sa chan.
1: Yun.
0: Gaya ng ulcer.
1: So kung pag marami yung H. pylori natin sa chan, magkakaroon ng ulcer pag dumami?
0: Yan yung magpapatrigger ng katropang Cynthia.
1: Yun.
0: Kaya pinaka-ugat talaga nito katropang Cynthia yung gutom eh.
1: Yes. Laging nagpapalipas ng gutom talaga. So iwasan mga katropa no, na magpalipas. So lagi talagang on time kumain. Kahit hindi ka pa nakaramdam na magutom, kumain ka na sa saktong oras mga katropa.
0: Kasi pag sobrang asid sa katropang Cynthia, ito yung dadami, yung H. pylori.
1: Mm-hmm.
0: Yan na yung magpapatrigger ng ulcer.
1: Magagasgas na yung
0: yes.
1: lining, no?
0: Yung iba din ito, makaranas ng ano eh, pag may ulcer sila,
1: mm-mm.
0: na medyo malala,
1: mm-mm.
0: Nagdadumi ng itim na dumi.
1: Oo, yung iba talaga umiitim, no?
0: At saka yung nagsusuka ng dugo.
1: Yes, yun ay mga ano na, mga severe na na
0: severe na
1: problem
0: na klase
1: yun.
0: Na ulcer.
1: So yung iba niyan, kapag naging severe na, talagang paano yung pag-check up niyan, Doc?
0: Talagang isa sa i-recommend sa kanila, yung mga colonoscopy.
1: Tsaka endoscopy.
0: Endoscopy.
1: Yes.
0: Yan ay titingnan yung kondisyon ng loob ng kanilang chan.
1: Mm-mm.
0: Kung alin saan ba yung may sugat ba. Kasi may sakit sa chan katropang Cynthia na
1: Mm-mm.
0: dahil lang sa ano sa maling kombinasyon.
1: Ayun.
0: Maling kombinasyon at saka sa mga nasusubraan sa kain.
1: Ayun. So hindi rin mabuti pala yung ma-overeat.
0: Isa
1: so dapat katamtaman.
0: Yes. Isa din yung katropang Cynthia sa magkakaroon ka ng over-acid stomach.
1: Mm-mm.
0: At pag sobrang acid yung stomach mo, ayun, mangyari na yung ulcer at yung H. pylori ay dadami. Oh, yan na talaga yung magpapatrigger ng sugat. No?
1: Okay.
0: Hindi gumagaling yung sugat sa may ulcer. At siyempre, katropang Cynthia, mayroon din tayo ma-recommend sa kanila ng mga produkto.
1: Yes.
0: No? Kung gusto sila na yung madali, mainom na.
1: Pang mabilisan, no?
0: Naka-dosage na siya, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Kasi damo na medyo malala yung sakit natin, katropang Cynthia, ay kailangan mo din ng pangmalakasan ng mga inumin, no?
1: Oh,
0: para malakas yung effect sa katawan.
1: Mm-mm.
0: Isa sa ma-recommend natin, katropang Cynthia, itong ating Santon Gold.
1: Yes, Santon Gold. Ito ay may mangosteen, spirulina, garlic, ano, napaka-taas ng ano nito, antibacterial na rin siya.
0: Antibacterial, kasi meron siyang antibiotic effect, no, sa ating chan din. Kung may synthetic na antibiotic, meron ding natural antibiotic, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No, kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay maganda, katropang Cynthia, sa mga sugat na mas mapadali yung paggaling.
1: Yes, makakasupport sa paggaling mga
0: katropa.
1: Yes.
0: Kasi ini-improve niya yung immune system mo.
1: Pinapalakas niya, Doc.
0: Pinapalakas,
1: mm-hmm.
0: yes. Oo. At nakakabos din siya ng mga good bacteria sa chan, katropang Cynthia.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, yung fiber, yan yung pagkain ng good bacteria sa ating chan.
1: Yes.
0: Kaya yan yung ini-encourage natin sa ating mga kababayan na magkain talaga ng mga prutas.
1: Mm-hmm.
0: Dapat yung nasa right timing din yung
1: right.
0: pagkain ng prutas.
1: Yes.
0: Kasi yung iba, kasi katropang Cynthia, kakain ng prutas after meal.
1: Mm-mm. Parang ano na yun, ginagawang siragana or dessert yung
0: yes.
1: prutas like banana or mango. Pwede ba yun, Doc, na gano'n na
0: hindi.
1: Yung pagkain ng prutas after ng kanin?
0: Hindi, pwede yan katropang Cynthia.
1: Okay.
0: Isa yan sa kukorek natin.
1: Mm-mm.
0: Yung pagkain ng prutas 1 hour before meal. Or
1: so,
0: in between
1: bago
0: sa
1: kumain.
0: Meal. Yes.
1: Okay.
0: Bawal iulam kasi magkukos yan ng acidity
1: masarap
0: sa
1: masarap pa naman yung mangga or saging iulam eh. Bawal pala yun.
0: Bawal
1: hindi
0: yun.
1: Mabuti.
0: Hindi maganda na practice.
1: Yes.
0: No? Kasi katagalan, magkukos din yung problema sa katawan. At yung iba din, kumakain man ng prutas pero kailangan lagyan ng mga additives. gatas.
1: Oo, pampasarap kasi yung gatas eh. Pampatamis.
0: Pampainance ng lasa.
1: Oo.
0: Anong nangyari? Wala na benepisyo maibigay sa katawan.
1: Ayun lang.
0: Yung alkaline, hindi nagaano makabigay sa tiyan.
1: Ayun.
0: Kaya kung kakain tayo ng prutas, Dr. Pangsintia,
1: Oo.
0: Dapat nasa right timing talaga. Mas maganda nga, bawat kain ng prutas, isang klase.
1: Yes, kumbaga isa-isa lang, wag yung multiple kind ng prutas.
0: Salad.
1: Oo. So bawal yung prut salad kasi prut salad, daming klase yun
0: daming
1: eh.
0: Daming klase yan.
1: Oo.
0: Maliban sa mix-mix na prutas, mayroon pang mga additives na nilalagay.
1: Yes.
0: Kaya ang resulta, di maganda.
1: Pero masarap, Dok, eh.
0: Masarap lang. Pero
1: yun.
0: Hindi siya nutritious.
1: Yun. Kahit sana yung fruit nutritious, pero na wrong combination.
0: Na wrong combination.
1: So, hindi pa rin healthy.
0: Hindi din healthy.
1: Oo.
0: Imbis na nakatulong, nakaka-cause
1: pa siya ng acid.
0: Din ng problema sa tiyan.
1: Mm-hmm. Mm.
0: At pangalawa naman, Katropang Cynthia, yung produkto natin na premium D3.
1: Premium D3. Yes. Ito ay may VCO.
0: May VCO.
1: At moringa.
0: Yes.
1: Yes. Yung VCO, mga katropa, yan po yan ang virgin coconut oil. Mm. Ayan.
0: Yan ay mahusay, Katropang Cynthia, sa pag-aaral, yung BCO. Pag maipasok yan sa katawan ng tao, nagiging monolaryngeal siya.
1: Ayun, ano yung monolaryn?
0: Yan ay tinatawag, Katropang Cynthia, sa pag-aaral, powerful antimicrobial.
1: Ayun.
0: Kaya maganda siya, magpuksa, mahusay siya magpuksa sa mga virus, bacteria, no? Lalo na yung H. pylori, isang klaseng bacteria yan.
1: Ayan.
0: O, yan, isa yan sa inyo-neutralize sa tiyan ng ating premium D3.
1: Mm-mm.
0: At marami pa, Katropang Cynthia, ang benepisyo na maibigay niyan, yung papapataas ng good cholesterol sa dugo. Kailangan din yan. No? Kasi nakaka-disturb din ng circulation ng dugo pag kulang tayo sa good cholesterol.
1: Yun.
0: Kasi yung good cholesterol, tinatanggal niya yung mga barado sa ugat.
1: Mm-mm.
0: Pinapaganda yung daloy ng dugo. At pag tayo inom din ng premium D3, yung buto natin, Katropang Cynthia, ay babalik yan sa sigla.
1: Yes.
0: Lalo na sa may mga edad, ito yung magandang supplement para sa kanila, Katropang Cynthia.
1: Pangpatibay ng ating mga joints at bones. Yes.
0: At pangatlo naman, itong ating vitamin C.
1: Mm-mm.
0: Yan ay maganda din, Katropang Cynthia, na isupply din. Sa
1: maganda yung vitamin C kasi kung kulang tayo sa vitamin C, yun nga, mabilis bumaba yung ating immune system.
0: Mm.
1: So mga ilang capsule ba, Dok, ang kailangan nating inumin ng vitamin C sa isang araw?
0: Mas maganda yan, 3 times a day.
1: 3 times a day, okay.
0: Actually, sa recommendation ng mga eksperto, ay dapat 2,000 milligram a day.
1: Ayun, 2,000 milligram,
0: yes.
1: Dami nun.
0: Oo, 4 na capsule.
1: Yes.
0: Pero sa ating vitamins, pwede na yung 1,500 milligram a day.
1: Ayan.
0: 3 capsule.
1: Oo.
0: Kasi yung vitamin C, Katropang Cynthia, tumutulong din yan sa paggaling ng sugat na mapabilis. Kasi yung trabaho niya ay ibobost talaga niya yung immune system.
1: Yun.
0: Pinakapangunahin talagang kailangan ng immune system natin, Katropang Cynthia, is yung vitamin C.
1: Yes, vitamin C, napaka-importante sa ating katawan. Ayan.
0: Dapat nga, wala pang sakit, Katropang Cynthia, mag-inom na nito eh.
1: Para talaga ma-prevent yung mga viruses, bacteria na papasok sa ating katawan.
0: Kasi
1: may panglaban na
0: May panglaban na.
1: Kung wala, talagang mabilis tayo magkasakit.
0: Mambunan lang.
1: Sisipunin na, ubuhin. Ayan. Siyempre, Dok, so yan, nabanggit yung mga Santon product. Ano pa yung mga iba nating Santon products, at saka services?
0: Mayroon din tayong mga kapi dyan, Katropang Cynthia.
1: No? Kasi pag may ulcer, bawal magkapi, Dok. Na-research ko kanina, nag-research. So talagang number one, bawal yung coffee na caffeinated, no?
0: Yung caffeinated coffee, Katropang Cynthia, yan talagang bawal.
1: Yes, yun.
0: Kasi
1: yung bawal.
0: Kasi nagkakos din yan ng acidity sa tiyan.
1: Oo.
0: No, kaya yung ating coffee ay decaffeinated yan eh.
1: Mm-mm.
0: At saka gawa siya sa mga natural na sangkap.
1: Yes.
0: Kaya siya, maganda siya inumin kahit may ulcer.
1: Ayun.
0: Kasi natural na siya ng kape.
1: Natural yung mga ingredients, mga tropa. May mga herbal ingredients kasi hindi lang siya pure na purong kape eh. So matapang, yun yung bawal. Yung hindi mabuti. Yung
0: caffeinated.
1: Yes.
0: Yung mabibili lang sa mga tindahan.
1: At syempre meron din tayong Santon Coffee Mix. Yun ay soya-based.
0: Yes, soya-based.
1: Kaya napaka-plain ng lasa.
0: Saka protein-based siya, Katropang Cynthia, kasi soybeans siya.
1: Soya bean.
0: Ang unang ingredients niya is soybeans.
1: Yes.
0: Yan yung kalibel ng animal protein.
1: Yes, mataas mataas ang protein mataas ng soybean, ano? Para sa mga vegan o vegetarian, soybean 'yung main source ng ating protein. Syempre, Doc, ano? So, 'yun po nabanggit ni Doc, 'yung ating mga Santon products po. Available po 'yan sa Yes to Health Wellness Center dito sa Puerto Princesa. Yes. Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center diyan lamang sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, diyan lamang po sa second floor ng DZRM Plaza Building. Sa taas lamang po 'yan ng Nokinox. Open po kami from Sunday to Friday 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre nandyan yung free consultation, free dietary guidelines na ibibigay ng ating wellness consultant at syempre yung mga free services gaya ng terahertz therapy. Ayan mga katropa.
0: At yung produkto natin kompleto eh.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pang health conscious, pang beauty conscious din siya.
1: Yes.
0: No, kasi yung mayroon din tayong mga produkto na sabon na maganda din no sa mga may problema sa balat, mga skin rashes.
1: Yes. Yung mga ating, skin diseases.
0: Mga skin diseases. Oh. Yung mayroon tayong dalawang klaseng sabon, yung
1: mayroon tayong Clear Skin at Santon Herbal Soap.
0: Yes, yan yung mga klase na sabon na natural mga

0: At yung benepisyo naman niya yung katropang Cynthia, mm-mm, ay pinapaganda din yung daloy ng dugo.
1: Yun, number one.
0: Pinapainit din niya yung ating buto. Kasi yan din yung paraan katropang Cynthia na mapabilis yung paggaling mo.
1: Yes. No,
0: pag ma-activate yung ating buto.
1: Yun.
0: Sa pamagitan ng ating terahertz.
1: Yes.
0: At nakakatulong din siya sa mga pananakit ng mga kasukasuan.
1: Oo.
0: Mga joint.
1: Ayan.
0: No? Mga body pain.
1: Mm-mm.
0: Nakaka-relax din siya katropang Cynthia sa ganun na ano, pananakit ng katawan.
1: Yes. At syempre yan ay free lamang, Dok. Hindi tulad sa iba niyan. May bayad
0: na yan. Bayad.
1: Samantalahin na natin ang mga katropa, no? So, bisitahin niyo lang po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng GZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At dito lamang po magtatapos yung ating programang The Secret of Health. Dito lamang po sa 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa sa inyong pagsubaybay at pakikinig. At syempre, salamat sa inyong pagsubaybay. Dito lamang po sa istasyon ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod po, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: Ito naman inyong wellness consultant, Dr. J. Maribit, magsasabi, stay healthy and stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: product of Yasu Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Sinful Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Sinful Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Sunthorn Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sunthorn Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sunthorn Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
14: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Sunthorn Plus Gold.
8: Sunthorn Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
19: Ice yan!
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Sunthorn Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunthorn Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
20: Sunthorn Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puso.
20: Desminorrhea.
22: No more.
20: Sunthorn Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Blueberry Hill.
1: XFM. Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yasto Health.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
17: Sister Pain.
18: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
20: if symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika,
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
20: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
25: Ice yan!
24: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Santon Plus Herbal Oil.
27: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati pa dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
26: ko. Santon Plus Herbal Oil.
28: Isang pahid lang sa pusog.
26: Desminoria.
28: No more.
26: Santon Plus Herbal Oil.
23: Mahilig ka ba magkape?
0: Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Election ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subukna. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
19: Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Kantiki. Dati para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puson.
20: Desminuria.
22: No more.
20: Santon Plus Herbal Oil.
23: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
24: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
0: Nanonood din sa kanilang Facebook Live sa XFM. Sa gabing ito ay atin pong ipagpapatuloy yung ating nasimulang tema noong nakaraan. Ito ay ang tungkol sa ang katotohanan tungkol sa kadiyosan, ipagpapatuloy. At ngayon po, bago tayo dadako sa ating pag-aaral, ay makarinig muna tayo ng isang awit.

So yan po ang ating handog na awit. At bago po natin simulan ang ating pag-aaral ng banal sa salitang ng Diyos ngayong gabi, ay sumandali po muna tayong manalangin upang ating hilingin ang patnubay ng Diyos. Ama naming Diyos na nasa mga langit, kami po ay muling lumalapit sa iyong harapan sa gabi ito at kami po ay nagpapasalamat ng maraming marami sa inyo sa muling pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay magbahagi ng iyong mga banal na salita. Nawa po ay iyong pagpalain ang mga aming mga tagapakinig at bigyan po sila ng karunungan at pangunawa sa aming mga pag-aaralan mula sa iyong mga banal na salita upang sa ganun ay higit pa pa naming makilala bilang isang Diyos na aming sinasamba sa gabi at araw. Naway patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukuha at pagkakasala, alang-alang sa mahalagang dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. So, muli po, magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating programa at ganoon din sa istasyong ito, ang XM Radio. At atin pong ipagpatuloy yung ating tema. Ito ay tungkol sa katotohanan, tungkol sa kadyusan. Ito yung pagpapatuloy. At nasimulan na nga po ito ng ating mga kasama sa mga nagdaang mga linggo. At kanong linggo ay ang iyong lingkod din po ay nagpatuloy sa pagtalakay sa mahalagang tema nito. At ngayong gabi, may mga anggulo pa na kinakailangan pa nating pag-aralan upang malinawan natin ang gusto yung tungkol sa Diyos na ating sinasamba sa gabi at araw. Ngayon, may isang tanong dito. Gaano katotoo ang sinasabi ng maraming Kristiyano na si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos?

At may mga ilang teksto naman sa Biblia na kanilang ginagamit. Kaya ating kunin ang isa sa tekstong ito at tingnan natin kung papaano ba natin inunawa ang banal na kasulatan. Sa unang Timoteo Kapitulo 2, talatang 5 ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yun po ang sinasabi. Kaya dahil sa sinabi ng Biblia na ang tao na si Kristo ay tao, kaya tao lang talaga ang pagkakilala nga ng maraming mga Kristiyano. Na si Kristo ay tao lang at hindi daw siya Diyos. Bagamat siya ay anak ng Diyos, pero hindi daw siya Diyos, siya ay tao lang. So yun po yung pagkakilala ng maraming mga Kristiyano at ako nga ay minsan galing din sa ganitong paniniwala. Dahil actually ako ay bago na binyagan sa isang sekta, dadaan ka muna sa screening tapos tatanungin ka, sino si Kristo, tao o Diyos? Pag sinabi mong Diyos, hindi ka bibinyagan. Pero pag sinabi mong tao, yun, pwede kang binyagan. So yun po. Pero ngayon, sa tulong ng Diyos, sa pag-aaral ng kanyang mga banal salita, naunawaan naman natin kung ano talaga yung katotohanan. At yun nga po ang nais naming ibahagi sa inyo. Ngayon, ano ang binalak gawin ng mga Hudyo kay Kristo dahil sa hindi paniniwala na siya ay Diyos? Alam po natin nung si Kristo ay andito sa lupa at yun nga kinakausap ang kanyang mismong kababayan, ano, salaman ng mga kapwa niya Hudyo. Mayroong isang pangyayari dito sa Juan Kapitulo 10, talatang 33 na ganito. Basahin natin. Sabi rito, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. So itong mga Hudyo, kinakausap sila ng Panginoong Hesus Kristo dahil gusto nga nilang batuhin. Sabi ni Kristo sa kanila, sa dami-dami ng kabutihang ginawa ko sa inyo, sa anong mga gawang ito na ako iyong babatuhin? Kaya sinagot siya at sabi nila, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. Ano bang ibig sabihin pamumusong? Na sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Yun ang sabi ng mga Hudyo kay Kristo. Pero ano bang sabi ni Kristo sa kanila? Kung talagang hindi siya Diyos, di sabi, ay hindi pala ninyo ako naunawaan . Hindi ko sinasabi na ako ay Diyos, hindi talaga ako Diyos, ako'y tao lang. Kaya hindi ninyo ako naunawaan, sabi sana niya para hindi siya batuhin. Pero nangatwiran pa nga si Kristo sa kanila at tumakas sa kanilang mga kamay para siya hindi batuhin. Na talagang decidido siyang batuhin . Kaya nga, yung mga Kristiyano ngayon na ayaw maniwala na si Kristo ay Diyos, kung andon sila nung panahon ng mga Hudyo, baka kasama sila na gustong bumato sa ating Panginoong Jesus. Yun po yung katotohanan niyan. Pero ngayon, ating ibigay yung mga ilan sa mga patotoo bagamat nung nakaraang linggo, ay may mga ibinigay na tayo na ilang patotoo na si Kristo ay talagang Diyos. Ngayon, ating ipagpapatuloy po sa gabing ito. Yung mga patotoo, ano ba, may mga patotoo ba ng bagong tipan? Doon na tayo sa bagong tipan, kasi nung nakaraan, ating napag-aralan yung ibang bahagi ng lumang tipan at ikinumpara natin sa bagong tipan na pinapatunayan na si Kristo ay Diyos. Ngayon, i-focus natin sa bagong tipan ng Biblia. Mayroon bang patotoo ang bagong tipan ng Biblia na si Kristo ay hindi lang tao kundi isang Diyos? Okay, tingnan po natin. So, ang unang patotoo ay ating mababasa sa Hebreo 1:8 at 9, ganito ang sabi. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang nagsasalita kasi dito ay ang ama. Bagamat doon sa pinagkunan ito sa Salmo, parang si David, pero dito sa bagong tipan, ang nagsasalita pala dito ay ang Diyos Ama. At ang kinakausap niya, nagsasalita siya tungkol sa anak. Kaya ating basahin. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinapuutan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay nagbuo sa iyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. So ano yung address ng ama doon sa kanyang anak?
ang sabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ang Ama mismo ay tinawag si Kristo yung anak na Diyos. Kaya nga kung ating tingnan naman sa talatang 9, kaya ang Diyos, yung Ama, na Diyos ni Kristo ay tinawag din yung anak na Diyos. Kaya nga sabi nyo, kaya't ang Diyos mo ay nagbuo sa iyo ng langis ng kasayang higit sa iyong mga kasamahan ng tinutukoy dito yung mga anghel. Kasi mas higit nga naman ang katangian ni Kristo sa kaysa sa mga anghel kasi si Kristo mismo ay Diyos. Kaya nga tinawag siya ng Ama na Diyos, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ito ang pinagkunan dito ng keynote ni nang sumulat sa Hebreo na walang iba kundi si Apostol Pablo. Sa Salmo 45:6-7, ganito ang sabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Sitro ng kaganapan ay sitro ng iyong kaharian. Iyong inibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa sa iyong mga kasama. Kaya yung Diyos, ang Ama, na kasi ito doon sa Hebreo na kinot nga ni Pablo, ito palang Ama ang nagsasalita dito. Bagamat siya ay Diyos, kasi siya ngayong Diyos Ama, ay tinawag niya ang anak, ang kanyang anak na Diyos din. So yun po yung maliwanag dito sa ating nabasa. Kaya po, hindi po tama na si Kristo ay tao lang porque nagpakumbaba siya bilang tao. Tao lang talaga ang pagkakilala sa kanya. At papaano naman yung kanyang kalagayan bago siya naging tao? Na siya ay Diyos. Napag-aral na natin nung nakaraan. Bago siya pumunta rito sa lupa ay Diyos, nagpakumbaba lang siya bilang tao. At nung umakyat sa langit, ay muli niyang binalikan yung kanyang tunay na kalagayan bilang Diyos. Kaya nga, sabi doon, ako ay kanyang magiging Diyos, sabi niya doon sa kanyang mga tinubos. Napag-aral na natin yan nung nakaraang linggo. Ngayon, ito pa ikalawa na patutuo na si Kristo ay Diyos. Sa unang Korinto 1:24 ay ganito ang sabi. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Hindi po ba tayo nag-iisip mga minamahal naming tagakinig? Yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kung si Kristo ay hindi Diyos at tao lang, papaano siya magiging kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos? Isang tao lang maging kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos? Parang kontra yata yan sa common sense, ano? Kung isipin lang natin. Isang tao lang, kung si Kristo ay tao lang talaga at hindi siya Diyos, papaano siya naging kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos? So yun po yung isang bagay dito na dapat nating isipin ng mabuti. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Bakit? Bakit si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos? Dahil siya ay Diyos din. Dahil hindi pwede na yung tao lang ay maging karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Hindi yata katanggap-tanggap yun, ano? Para sa isang tao na nag-iisip ng mabuti, no, tungkol sa tunay na kalagayan ni Kristo. So maliwanag po yung ating nabasa dito. Sa mga tinawag, yung mga tinawag sa kautuhanan, maging Hudyo ka man o maging Griego ka man o Hintil ka man, ano man ang iyong pagkatao, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Bakit? Dahil siya ay Diyos din. Okay. O ikatlong patunay sa gabing ito sa ating pagtalakay, yung ikatlong patunay na si Kristo ay Diyos ay itong mababasa natin sa Hebreo 1:6. Sabi dito, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat na mga anghel ng Diyos. Ito ay tumutukoy kay Kristo. Kung ating basahin yung context doon sa Hebreo Kapitulo 1. Nung ipanganak si Kristo dito sa lupa, ay iniutos ng Diyos sa lahat ng mga anghel na sambahin siya. Ngayon, alam po ba natin na ang may karapatan lamang na sambahin ay ang Diyos?
Anghel man yan o tao man yan, walang karapatan na sambahin. Tanging sa Diyos lamang dapat sumamba. Ito po ay maliwanag sa banal na kasulatan. Katulad dito na kasulat sa Matthew Kapitulo 4, talatang 10, si Kristo mismo ang nagsalita dito nang nagtatalo sila ni Satanas nang tinutukso siya ni Satanas dahil gusto ni Satanas na sambahin siya ni Kristo. Pero sabi ni Kristo sa kanya, nang magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So maliwanag po yan, nasa Diyos lang dapat sumamba. Huwag sasamba sa sino man, sa anghel man yan o sa tao man, hindi dapat sambahin. Tanging sa Diyos lamang dapat sasamba. At ito po ay nakasulat din sa Lumang Tipan bilang patutuo. Actually, ito yung sinitas ni Kristo, kinot niya ni Kristo na inihirap niya kay Satanas. Sa Exodus 34:14, sabi dito, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, ay mapanibughuin ngang Diyos. So, maliwanag dito na ang Panginoong Diyos ay binabawalan tayo na sasamba sa ibang Diyos. Okay? Kundi sa Panginoon lang tayo dapat sasamba sapagkat ang Diyos nga ay mapanibughuin. Kaya huwag tayong dapat sasamba sa sino man maliban doon sa Diyos nga na nagkakaisa sa tatlong persona. Ngayon, isang pangyayari na nakasulat doon sa Gawa 10:25 at 26. Dahil may pangyayari dito na itong si Cornelio na binisita ni Pedro na sinubukang sambahin si Pedro, pero tingnan ninyo ang nangyari. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio. Isa itong centurion, ano, mataas ang tungkulin sa militar ng Roma. At nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. So si Pedro ay tumanggi na siya ay sambahin dahil tao nga lang siya. Okay? Kaya sabi niya kay Cornelio, magtindig ka dahil tao rin ako. Huwag mo akong dapat, huwag kang sasamba sa akin. Yun ang ibig sabihin ni Pedro. Kaya nga itinindig niya si Cornelio. Hindi siya pumayag na siya ay sambahin ni Cornelio sapagkat si Pedro nga ay tao lang. Kaya yun po yung sabi niya, magtindig ka, ako man ay tao rin. So ibig sabihin, kapag hindi ka Diyos, hindi ka karapat-dapat sambahin, wala kang karapatan na sambahin. Ngayon, nung andito si Kristo sa lupa, pumayag ba na siya ay sambahin? Yun po yung tanong. Pumayag ba si Kristo na sambahin siya nung andito siya sa lupa? Basahin natin ang ilang mga sinasabi ng banal na kasulatan sa Bagong Tipan. Sabi dito sa Lucas 24:52, at siya'y sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. So sino itong sinasabing siya'y sinamba nila? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo doon sa Lucas. Dahil dito, nagpapaalam na si Kristo sa mga alagad at aakyat na nga siya sa langit, babalik siya sa langit. Pagkatapos, bago siya umakyat sa langit, siya'y sinamba nila. Pagkatapos, nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak o natutuwa, ibig sabihin. Dahil umakyat na si Kristo sa langit at sila naman ay bumalik sa Jerusalem. So yun po, maliwanag na si Kristo ay sinamba ng kanyang mga tagasunod nung andito sa lupa. Eh, ba't pumayag si Kristo kung siya ay tao lang? Dapat hindi siya papayag. Ngunit dahil siya ay Diyos, ay hindi masama at hindi kasalanan na siya ay sambahin. Okay. Isa pa ang totoo. Sabi dito sa Juan 9:37-38, sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na, at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya'y sinamba niya. So itong taong ito na sumamba kay Kristo, ito yung ipinanganak na bulag simula sa pagkabata niya nung siya isilang bulag na. At pinagaling siya ni Kristo. Ngayon, nagpakilala siya kay Kristo nagpakilala si Kristo sa kanya. At sa ngayon, sabi ni Kristo kay dito sa lalaking ito
Dahil itong lalaking ito, hindi talaga niya kilala kung sino yung nagpagaling sa kanya dahil dati ang bulag. Nung gumaling siya, alam naman natin bilang bulag, hindi niya lubusang kilala yung nagpagaling sa kanya, kaya nga nagpakilala si Kristo. At nung nagpakilala si Jesus sa kanya, sabi niya, Panginoon, tapos sumasampalataya ako. Tapos sinamba nitong taong ito na dating bulag si Kristo. At pumayag naman si Kristo na siya ay sambahin. So yun po yung ikalawang pagkakataon na pumayag siyang siya ay sambahin. So nagpapakita lamang na si Kristo sa kanyang pagpayag na siya ay sambahin ng mga tao nung andito siya sa lupa, nagpapakita ito na siya ay Diyos, kaya may karapatan siyang sambahin. Hindi siya tumanggi at hindi niya pinagbawalan ang mga tao na sasamba sa kanya. Bagamat nakasulat na sa Panginoon Diyos ka lamang sasamba, di ba sabi doon sa ating nabasa. Ngayon, dahil pumayag si Kristo na siya ay sambahin, dahil siya kasi ay isang Diyos bagamat siya ay nagiging tao. Okay. Ngayon, ikaapat na patutuo. Pero hindi nga lang natin ito gaanong bigyan ng focus dahil natalakay na ito ng ating kasama sa kanilang pagtalakay. Mayroon lang ibang punto na dapat nating linawin dito. Kaya ating isasama ito sa patutuo na si Kristo ay isang Diyos. Dito sa Juan, ano? Ito yung ikaapat na patutuo natin sa gabing ito. Sa Juan 1:1, ganito ang sabi. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So maliwanag na sinabi dito na yung berbo ay Diyos. Pero ang berbo, ito ay galing nga sa Gregong salita na logos. Sa English naman ay word. Kaya nga sabi ng iba na ayaw maniwala na si Kristo ay Diyos. Dahil sabi nila, kaya tinatawag siyang word kasi salita nga lang siya, sinalita lang siya ng Diyos noon bago siya na itao dito sa lupa. Kaya tinawag siya na berbo. Kaya nga, ang tanong dito, ang pagiging berbo ba ni Kristo ay isang kalagayan o pangalan na ipinangalan sa kanya? Diba, nilinaw na ito ng ating kasama nung mga nakalipas. Kaya basahin natin ang Apokalipsis 19:13, 19:13. Ang termino ba na word o kaya logos o kaya salita o kaya berbo, ito ba ay kalagayan o pangalan na ipinangalan sa kanya? Kung ating babasahin ang ibang patutuo ng Bagong Tipan, ay ganito ang ating mababasa sa Pahayag o Apokalipsis, Kapitulo 19, Talatang 13. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. So yun pala ay hindi niya kalagayan na salita lang siya, kundi pangalan niya yun. Ipinangalan sa kanya. Dahil alam po natin, si Kristo ay may mga ilang pangalan na ipinangalan sa kanya. Nung bago siya pumunta rito sa lupa at nung andito na siya sa lupa. Tinatawag pa nga siya na Emmanuel. Diba? So yun po yung dito naman sa Juan ay tinawag ang kanyang pangalan na Berbo ng Diyos. Ito pala ay pangalan niya. Hindi niya kalagayan ito na siya ay salita lang. Sinalita lang siya ng kanyang ama. Hindi po ganun. Kundi yun ay pangalan niya. Kaya maliwanag kasi sa kanyang ikalawang pagbalik, tatawagin, andyan na nga siya, hindi naman siya salita lang, pero tatawagin ng kanyang pangalan na ang Berbo ng Diyos. Ngayon, bakit naman tinawag na salita o berbo ang kanyang pangalan? So yan po yung ating linawin. Bakit berbo o word ang isa sa ipinangalan niya? Alam po natin, katulad dito sa lupa, kung ano yung nakikita nila na isang special na katangian sa isang tao, minsan yun ang kanilang ipinapangalan doon sa tao, ini-aalyas, kumbaga. At katulad dito sa Pilipinas, meron tayong naging presidente na Binta ng Binta. Kaya ngayon, tinatawag siyang Boy Binta. Meron naman tayong naging presidente na Sisi ng Sisi doon sa nakalipas na administrasyon, kaya tinawag siyang Boy Sisi. Yung ipinapangalan sa kanya, yun ang kanyang special na katangian. Ngayon, yung kasalukuyan na nakaupo, sinasabihan naman nila na bangag dahil nga sa may akusasyon na siya daw ay drug addict. Kaya kung ano yung special na katangian minsan ng isang tao o isang being,
ay yun ang itatawag sa kanya. At sa kaso ng ating Panginoong Heso Kristo, ganun din, meron siyang special na katangian, kaya tinawag siyang salita o verbo o word. At itong katangian ito ay atin pong pag-aaralan ngayong gabi. So dito sa Juan 1:3, ganito ang sabi, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Dito po sa Juan 1:3, yung karugtong nung uno-uno kanina. Lahat daw ng ginawa, lahat ng mga bagay, nakikita man o hindi nakikita, ay ginawa sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, siya ang ginamit sa pagdalang. Kaya nga siya yung kapangyarihan ng Diyos eh, at karunungan ng Diyos, sapagkat siya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos na ginamit na maglalang ng lahat ng bagay. At siya rin yung kapangyarihan at karunungan na ginamit ng Diyos na tubusin ang tao nung ito'y mahulog. Kaya ngayon, balik tayo sa paglalang. Ayon dito sa ating nabasa, lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, si Kristo ang lumalang ng lahat ng bagay. Siya ang ginamit ng Diyos na lumalang. Okay? Ngayon, papaano siya naglalang? Sa ibang mga teksto ng Biblia, may mga mababasa para tayo na talagang siya ang ginamit na maglalang, no? Sa pamamagitan nila lang lahat ng mga bagay. Ngayon, ang tanong lang dito, papaano siya naglalang? Kung ating basahin ang Hebreo 11:3, ganito ang sabi, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So, papaano daw ginawa ang lahat ng mga nasa sanlibutan? Mga nakikita man o hindi nakikita? Ang lahat ng mga ito ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ginawa mula sa isang ibang materyales. Katulad ba, pag ang tao ay gumagawa ng isang bagay, may materyales kasi siya na gagamitin para gagawa. Alam mo, gagawa ng sasakyan, kailangan niyang metal. May gagamitin siya na metal. Pero ayon dito, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita. Hindi gumamit ng anumang mga kasangkapan o materyales para gumawa sa mga bagay na sanlibutan. Ang salita niya, yun ang gumawa. At ito po ay ating mapapatunayan kung ating basahin ng mabuti itong sinasabi sa Salmo, ano? Isinasalaysay ito tungkol sa paglalang. Sa Salmo 33:6 hanggang 9 ay ganito ang sabi, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit, at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Kanyang pinipisa ng tubig ng dagat na parang isang bunton, inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan. Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon, magsitayo nawang may takot ang lahat ng mga tagasanlibutan sa kanya, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nagutos at tumayong matatag. So yun po yung nangyari sa panahon ng paglalang. Nung naglalang si Kristo, ang ginamit niya na maglalang ay ang kanyang salita. Nagsasalita lang siya at nalalalang, nagagawa yung kanyang sinasabi. Yun po yung kanyang special na katangian, yung kanyang kapangyarihan. Kaya nga siya yung kapangyarihan ng Diyos eh. Dahil nagsasalita lang siya at nangyayari yung kanyang sinasabi. At ito ay isang sample, balik tayo sa panahon ng paglalang. Doon sa Genesis kasi dito natin mababasa yung panahon ng paglalang. Isang dalawang halimbawa lang ang ating kukunin dito sa yung unang araw na paglalang ng Diyos at yung ikalawang araw. Sabi dito, Genesis 1:3 at saka 6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapatubig. So yun lang ang ginagawa ni Kristo. Yung Diyos dito na naglalalang ito, si Kristo, ayon sa patutuon ng Bagong Tipan. Ang sabi ni Kristo, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa-tubig. Nangyari. So ibig sabihin, nung naglalang si Kristo, salita lang talaga niya ang kanyang ginagamit. Nagsasalita siya at nalalalang yung kanyang mga sinasabi. Ganyan nilalang ni Kristo ang langit at lupa. O dahil sa siya ngayong kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos, siya yung ginamit na Diyos na kapangyarihan at karunungan na maglalang ng lahat ng bagay na nakikita natin. At
ito ay nilalang lang niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya yan, tinawag siyang salita o verbo o logos na andun na nung una kasama ang kanyang ama. Nasa pamamagitan niya ay nilalang ang lahat ng bagay ayon nga doon sa Juan Kapitulo 1, talatang 3. So yun po yung maliwanag na dahilan bakit tinawag ang kanyang pangalan na word o kaya salita o logos, sabi doon sa Grego. Okay. Dahil nga sa kanyang kapangyarihan, yung kanyang salita ay makapangyarihan na magdalang. At sa pamagitan ng kanyang salita ay nilalang niya ang lahat ng mga bagay na nakikita natin at kahit yung mga hindi na natin nakikita. Ganyan po ka makapangyarihan si Kristo. Kaya tama lang ang sabi doon sa Korinto, unong Korinto, Kapitulo 1, talatang 24, na siya ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Then imagine, salita lang niya, nilalang niya ang lahat ng bagay. So, yun po yung maliwanag na kautuhanan na patutuo na si Kristo ay hindi tao lang, kundi siya ay Diyos. So, yun po. Siguro, maliwanag na po yung ating mga matibay na po itong mga nabasa natin mula sa salita ng Diyos na patutuo na nagpapakita ng tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. At siguro hanggang dito lang po muna ang ating pagtalakay, dahil sa susunod po ay isusunod natin ang lahat ng mga argumento naman o kaya mga objection ng mga kumukontra na si Kristo ay Diyos. Ating titingnan lahat yon at titingnan natin ang katotohanan kung meron bang talagang matibay na prueba o ito ay haka-haka lang ng tao sa sariling kapaliwanagan ng mga tao na ayaw ngang maniwala na si Kristo ay Diyos. So yan po, hanggang gabi, hanggang dito lang po yung ating pagtalakay. At muli, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga matyaga na nakikinig sa programang ito. At ganoon din sa may-ari ng istasyong ito na nagbibigay sa atin ng paintulot na magsalita, si Sir Remy Tuoy. At ganoon din sa ating manager, bagong manager ng istasyong ito, ng XFM Radio, si Sir Louis La Rosa. At ganoon din po yung ating matyaga na technician na palaging nag-assist sa atin dito, si Sir Kent. Maraming salamat po sa lahat. Okay. So, bago po tayo magtapos, ay sumandali mo tayo na manalangin. Ama namin Diyos na nasa mga langit, kami pong muli ay nagpapasalamat ng maraming sa inyo sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na pag-aralan ang iyong mga banal salita. Nawa po ay tulungan ang bawat Diyos sa amin na higit pa naming maunawaan ang tungkol sa pagka-Diyos ng aming tagapagligtas, bagamat siya ay nagpakumbaba sa lupa bilang tao upang kami lamang ay matuwas niya mula sa kasalanan at magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Nawa po ay patuloy na gabayan ang aming mga tagapakinig, ingatan po sila at ipagkalob sa kanila ang iyong mayamang pagpapala. Ganon din sa may-ari ng istasyong ito at lahat ng mga kawani ng istasyong ito na naglilingkod sa mga tao. Ang lahat pong ito ay aming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: the pain.
1: Opo, Sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Cease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Cease the pain.
0: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag Santhon Plus
16: Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM.
21: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpupo.

0: ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para altapresyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napaka-healthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: Ease the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
2: At sa nasa, kape-kape.
3: Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM.
23: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM. XFM. Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Pipili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
20: Tara, kape tayo!
19: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak.

0: AIDS. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, alis ang manhit.
10: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: XFM.

0: XFM. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
20: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Palagi akong kuyat dahil sa pabalik-balik na sipon at ubo ko. Pero simula nung nasubukan ko ang Santon Vitamin C ng Yes to Health, mahimbing na palagi ang tulog ko at hindi na ako madaling kapitan ng sipon at ubo. Ben. Ng Rojas Palawan, Certified Santon Vitamin C User.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, pananong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Bibili
9: sa mga butika.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape. Para sa may mga diabetes, Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
14: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Iba ka sa lahat.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, pananong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.

0: XFM. Mula sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Freddy Bautista sa bando po. Bila isang broadcaster, kadalasan na nagiging sakit namin ay pamamaga ng aming dalamunan dahil nga po sa araw-araw na pagsasalita namin sa radyo. Vitamin C ang aking iniinom araw-araw kasama ang Santon Plus Gold. Napatunayan ko na mahusay ito para sa aking kalusugan. Kaya kayo rin, mga kaibigan, subukan po ninyo ang Santon Vitamin C at Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3.
4: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: System pain. Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa System Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. System Pain, the best.
2: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Laging constipated?
9: Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ako si Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantone plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
12: Santone plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Iba ka sa lahat.
2: Santone plus coffee mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Palagi akong kuyat dahil sa pabalik-balik na sipon at ubo ko. Pero simula nung nasubukan ko ang Santon Vitamin C ng Yes to Health, mahimbing na palagi ang tulog ko at hindi na ako madaling kapitan ng sipon at ubo. Ben. Ng Rojas Palawan, Certified Santon Vitamin C User.
15: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
3: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pabili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Santhone Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Esel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santhone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santhone Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santhone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
3: Santhone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
8: Pipili sa mga butika.
7: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwas

0: Problema sa mata, gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Samsung Plus. Herbal Oil.
2: Ako po, si Esel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus. Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus.
1: Herbal Oil.
4: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
0: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
6: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pabili sa mga butika.
6: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
9: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundone Confimix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundone Confimix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundone Confimix. Sarap.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Santhone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santhone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santhone Plus
13: Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santhone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM.
27: XFM.
26: XFM.
27: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
17: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
16: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
19: XFM.

0: XFM. XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: resist the pain.
1: Kasi boom, isang mekaniko, talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang resist the pain. Resist the pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-resist the pain ka na rin.
0: Resist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: XFM.
15: X.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Yeah. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Exam.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Paige.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
2: Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
2: Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili
0: sa mga butika.
1: Coffee break na naman!
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
20: XFM.

0: nakatupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Sample Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko, pero natunod rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.
8: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM. Do you trust me?

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
12: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa mga
10: butoy. Boy, gising!
11: Ano ka ba?
10: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na.
10: Gamot pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. ang super na kape.
19: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
19: Southern Gold Coffee Mix.
20: Kape na may natural energy booster. Southern Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Southern Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
25: Mag-Vision X Plus ka!
26: Vision X Plus! Softgel Capsule!
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
26: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
25: Vision X Plus! Softgel Capsule!
26: Vision X Plus! Softgel Capsule!
25: Mabibili sa mga butika.
27: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
27: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
30: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
31: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
32: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
33: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sestapain!
34: Si Dayan po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
18: If symptoms persist, call your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
35: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
36: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
37: XFM.
38: XFM.
39: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras na ating mga kabayan, mga katropa, 16 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga. Ayaw. Ano nangyari dito, katropang Rene Boy? Ayaw mag-play, ayaw, walang audio. Ay, walang audio ang ating isa. Oh. Nako mga kabayan, mga katropa, araw po ng Lunes. Ika-walo na po, nako, sa buwan ng Hunyo. Pasokan na mga estudyante natin. Nako, welcome, welcome, welcome sa ating pampalatuntunan ng Exciting Pilipinas. Without our, ano lang dito, ha? Wala tayong audio dito. Anong anyari? Kaparang Renz, walang nangyari din eh. Araw nga po ng Lunes, mga kabayan, mga katropa, at balik eskwela na yung nasa mahigit 26 na milyong Pilipino, mga kabayan, mga katropa. Oo, ngayong araw nito, ayon po yan sa DepEd, ha, 26 million sa mga lahat ng paaralan, mapapribado at mapapubliko, mga katropa. Kaya doon sa mga magulang, may mga pasok ka. Yung mga estudyante na maaga pa, o alas 5 mahigit, sinasabi, mga kabayan, mga katropa, ha? Saan na yan? Bakit wala yan? Ay, hehehehe. Wala yung ating audio. Ako, ito na yung sinasabi natin, ha? Mga kabayan, mga katropa. Sa oras na ito, mga kabayan, mga katropa, yung ating pong mga paaralan, pampubliko, karamihan, mga kabayan, mga katropa, ay handa na. Opo, handa na upang tanggapin yung kanila pong mga magiging estudyante ngayong umaga, mga sir, mga ma'am. Oo, ito, para naman sa mga estudyante, unang araw naman sana, walang malilate. Kaya gising na, yung mga magulang nagising na sa mga oras ito para paghandaan yung ating, ang kanilang mga estudyante. Mga kabayan, mga katropa, o yan, ano na yun. Ano nang nangyari sa atin? Yan, nakong hirap pa. 19 minutos na po, ha, makalipas ang alas 4 ng umaga sa araw na ito, mga kabayan, mga katropa. Saglit lang, magbabalik lang po kami, ha, ni katropang Rene Boy para ayusin lang itong ating background music, mga kabayan, mga katropa. At sa pagbabalik, balita agad tayo, ha, mga sir, mga mama, tabayanan po ninyo, ayun nga. Sa DepEd, 26 milyong estudyante yung balik eskwela ngayong araw. At yung sa balitang politika naman, yung gagawing hearing daw ng Gatcha Lamblak, di autorisado ayon kay Cayetano. Kaya may payo ito sa 18 ex-marines na inimbitahan din ng Gatcha Lamblak. At iba pang mga balita, antabayanan po ninyo sa pagbabalik ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas!
1: XFM. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: XFM.
4: XFM.
6: Mga katropa! Exciting dito!

ating mga kabayan, mga katropa, 22 minutos na po makalipas ang ika-apat

0: Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas!
1: Welcome back mga kabayan, mga katropa, sa ating pamalatuntunan, Exciting Pilipinas, ngayong pang ikawalo na po sa buwan ng Hunyo 2026. Sabi ko nga, nako, pasokan na. Mga estudyante, gising na, unang araw ng klase para po sa taon 2026-2027, school calendar, mga kabayan, mga katropa. Sabi ko nga sa inyo, pagbalik natin, balita agad tayo, mga kabayan, mga katropa. Kaya narito muna ang mga ulo. Headlines. Na mga balita, dapat po na yung antabayanan. Yun daw po nga ang gagawing hearing mamaya ng Gatchalan Block. Hearing ha? Oo, doon sa may kinalaman pa rin ito sa nagpapatuloy. Ano? Pagdinig ng Blue Ribbon Committee.
2: Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines. Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dandalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod po ng Puerto Princesa. Sabay niyo pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station. Sa lahat o sa iba't ibang dako po ng Wigan ng Palawan. At tayo rin po napapakinggan sa amang bahagi mo ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio App sa inyo po mga Android phone. Live na po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, narito po ang mga balita ngayon pong umaga dito sa ating pong palatuntunan. Sa detalye nga po ng balita natin, may kaugnayan pa rin. Sa binabantayan, inaantabayanan ng ating pong XFM Network Philippines, may kaugnayan sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Kaugnayan pa rin po sa maanumalyang flood control issues. May payo itong si Senator Alan Peter Cayetano sa 18 individual na nagpakilalang dating member din muna ng Philippine Marines na hindi oteresado ng pamunuan ng Senado. Yun daw pong gagawing hearing ng Gatchalan Block ngayon pong araw na Lunes din. Ikawalo sa buwan ng Hunyo 2026. Sa isang liham na may petsang Hunyo 6 na ipinadala din mo sa abogado ng grupo ni, o ito particular si Attorney Levy Baligod, sinabi ni Cayetano na hindi nagmula sa kanyang tanggapan o sa tanggapan ng Blue Ribbon Committee o Subcommittee ang naturang imbitasyon. Binigyan din pa ni Cayetano na hindi inaprubahan ni Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee o ni Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson ng subcommittee ang nakatakdang pagdinig ngayong araw ng Lunes. Ayon pa kay Cayetano, tanging ang opisina di muno ni Senator Pia Cayetano o ni Senator Marcoleta o ang committee secretariat na kumilos kumikilos sa ilalim ng kanilang otoridad ang maaari di mo na maglabas ng mga opisyal na abiso at imbitasyon para sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nagbabala rin itong siya Cayetano, tanging ang... sa mga nagbabala, ito po si Cayetano sa mga testigo laban sa pagdalo sa mga pagdinig na hindi autorisado ang mga nagpakilalang chairman ng committee dahil hindi umano matitiyag ng Senado ang mga procedural safeguards at protection karaniwang ipinagkakaloob sa mga umaharap bilang testigo. Ginawa po ito ni Cayetano ang naturalang payag kasunod din muna ng mga pagbabago sa liderato ng Senado kung saan itinalaga itong si Senator Sherwin Gatchalan bilang Senate President Pro Tempore at Acting Senate President. Kasabay din ang pagtatalaga kay Senator Erwin Tulfo bilang bagong chairman din muna ng Blue Ribbon Committee. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, itinuloy nga ang paksyon o ng paksyon ni Cayetano ang hiwalay na pagdinig noong nakalipas sa Hunyo 4 na pinangunahan ni Senator Pia Cayetano. Sa naturang pagdinig, humarap ang 18 umano'y dating miyembro ng Marines at inihayag ang aligasyon na nagatid umano sila ng mga mali-maletang pera mula sa dating kongresistang Gisaldi ko patungo sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno at kabilang diba no? Sa kanilang pinangalanan ay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Senator Vicente Tito Soto III, Senator Erwin Tulfo, mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at ang dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro.
2: Coverage of XFM Philippines. Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: Abangan pa rin nyo mga kapay, mga tropa, ang mga magiging ganap. Kamaya na naman. Dito sa Senado, Gatchalan Black naman. Yung nagpatawag ng pagdinig. Kamaya po yan, antabayan po ninyo. Siyempre, ready po sa XFM Palawan. Samantala mga kapay, mga tropa, ang balitang inyo pong napakinggan na bayhati naman sa atin ng Vision X Plus. Opo, Vision X Plus, meron pong kakayahan upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin na aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus po mga katropa ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at rin sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang
1: nasa karagdagang balitang national tayo mga kabay mga katropa. Nasa 26 na milyong mga mag-aaral ang inaasahang pong magbabalik eskwela ngayong pong araw na Lunes, Hunyo 8, para nga daw po sa school year 2026-2027. Ito'y ayon kay Department of Education o DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Hanggang noong araw po ng Biyernes ng nakarang linggo, halos 26 na milyon dibunong mag-aaral ang nakapagpa-enroll na Para sa nasabing taunang panuruan, inaasahan naman aniya nilang madaragdagan pa ang bilang na ito dahil mas marami pa din mo ng mga mag-aaral ang mag-e-enroll. Sa sandaling tuluyan na nga po magbukas ang klase ngayong araw. Aniya pa, inaasahan daw po ng departamento na aabot sa hanggang 26.4 million ang magiging enrollees para sa school year 2026-2027 nakahalintulad noong nakaraang din daw pong taon. Ipinaliwanag naman ni Andaya na may ilang estudyante o particular na yun daw po mga nasa senior high schools ang hindi kaagad nakapagpatala sa klase dahil di muna sa pagtatrabaho o di kaya'y pag-uwi sa mga lalawigan. Muli rin naman tiniyak ni Andaya na tuloy ang pagbubukas ang ngayon pong araw ng Lunes sa kabilayan ng ulat. Yung pong mga lumabas sa fake news na magkakaroon kagad ng class suspension. Siguro niya na handang-handa na po ang buong Departamento ng Edukasyon para tanggapin ang mga mag-aaral sa kanilang klase sa buong Pilipinas.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan alagad dito man sa ating orasan. Naganap na po nga alas 4.34 na po ng umaga. At ang oras naman ay yan, handog naman po sa atin ng premium D3 cup mix. Healthy coffee para sa ating po mga kabayan, mga tropa, meron pong diabetes. At ayaw pong magkaroon ng diabetes. Ito yung kapeng nararapat po sa inyo mga kabayan, mga tropa. Premium D3 Coffee Mix. Dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito ay mula po sa halamang stevia. Ang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Pero wala pong nagiging epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Opo, hindi po magpa-fluctuate, hindi po gagalaw. So, nagme-maintain po kayo ng inyong blood sugar level sa katawan, pero hindi nyo mapigilang uminom ng kape, eto na po ang kapeng para sa inyo. Sadyang ginawa po ng Yes to Health Incorporated yan para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ang meron pong diabetes. Yan ako, tropa! Kape bang hanap po, pero iwas ka sa pag... intake ng mga sugar. Ito na, ang kapeng nararapat sa inyo. Premium D3 Coffee Mix na mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available na available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong balitang international. Kinundi na naman ng bansang Iran yung daw pong ginawang airstrike ng Amerika sa kanilang mga radar at coastal surveillance sites. Tinawag ng bansang Iran bilang isang paglabag di mano sa ceasefire deal sa pagitan nila ng US at Iran. Ang naturan din mo noong airstrike. Ayon sa Foreign Ministry ng Iran, na tumama ang airstrike sa region ng Sirik at Qasim Island. Tumepensa naman ng US Central Command na ang pag-atake sa surveillance radar sites sa lugar ay para maiwasan ang anumang pag-atake sa mga barko na dumaraan din mo noong sa Strait of Hormuz. Sa kabila daw po kasi dito, naharang din ang pwersa ng Estados Unidos ang ilang ballistic missile at drone ng Iran na inulunsad patungo sa Strait of Hormuz at Gulf Area. Ayon po yan sa pahayag ng Central Command. Ayon po sa CENTCOM, 7 ballistic missile ang pinakawala ng Iran patungo sa Kuwait at Bahrain. Ilang oras matapos pabagsakin naman ng pwersa ng US ang 4 na one-way attack drone na inilunsad patungo sa Strait of Hormuz. sinabi nito ang nagdulot naman ng agarang bantay yun daw pong mga drone sa mga naglalayag na mga barko sa raturang rehiyon. Bilang tugon, pinuntirya nga ng Persa ng Amerika ang Coastal Surveillance Radar Site ng Iran sa Goruk at Qasem Island upang pigilan naman ang posibleng karagdagang pang pag-atake sa karagatan. Batay sa paunang pagsusuri ng SETCOM o CENTCOM, 6-7 missile na inilunsad ng Iran ang naharang habang yun daw pong ikapito ay hindi umabot sa target nito.
2: Ito ang exciting Pilipinas.
1: At ang balitang niya na mga kabay makatropa ay handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri po ng FDA. Meron po itong kakayahan

0: natin ang ating po mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Unahin na natin itong balita ni katropang Dennis Chua mula dyan sa bayan ng Rizal. Unidentified flying object na mataan daw po sa kalangitan ng Rizal. UFO? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito, katropa natin, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Hindi ba tukoy ang liwanag na nakunan ng litrato ng isang residente mula sa Purok Base, Barangay Punta Bahan sa bahay ng Rizal nitong Biyernes, June 5, 2026 ayon kay DILG Joseph Lorenzo, uploader ng litrato pasado la 7 nang may makinang na bagay umanong gumagalaw sa kalangitan at nakaagaw na atensyon ng mga residente. Mabilis ang pagkilos nito at nag-iwan ng kakaibang liwanag bago tuluyang nawala. Hindi pa malinaw kung ito ay rocket launch mula sa ibang bansa o isang bagay na hindi pa natukoy ng mga otoridad. Wala pang opisyal na kumpirmasyon kung ano ang tunay na pinagmula ng namatang liwanag. Samantala, nitong mga nakalipas sa buwan ay may mga naitala ring katulad na ulat, pero kumpirmado namang mga rocket launch yun mula sa China at ibang karatig bansa. Patuloy namang binabantayan ang kinaukulan ng insidente habang hinihintay ang mga karagdagang impormasyon. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropa and Dennis. At unidentified flying object. Kasi nga, hindi po matukoy. Wala pa akong nagsasabi kung ano ba yun. Pero sa mga nauna pong mga ganyan ding pangitain sa papawirin dyan sa bahagi ng sur ng ating palalawigan, may mga parang kalintulad ng rocket launch ng nakaraan niya ng China. Pero hintay natin ang kumpirmasyon mula din sa mga kinauukulan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Samantala mga kabay, mga katropa, isang barangay opisyal naman sa isang barangay sa Quezon, Palawan, yung nagbigay daw po ng babala matapos mahak yung kanyang Facebook account. Tapos sa mga FB friend niya, sa mga constituent at mga kakilala nitong opisyal na ito ng isang barangay dyan sa Quezon na nahack yung kanyang Facebook. Makinig po kayo, ha? Katropa natin sa balitang ito, si katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Nagbigay sa ngayon ng babala ang punong barangay ng Alfonso 13 Quezon, Palawan na si Kapitana Blandina Aburota matapos kasing mahaka ang dating Facebook account nito, kung saan ayon kay Aburota hindi na niya hawak ang unang account na Aburot Blandina at kinapirma rin ng Kapitana na kung mag-message man gamit ang nasabing account ay pinapayuhan ng publiko na huwag magpaluko lalo't kung humihingi ng pabor o pera. Samantala ayon pa sa opisyal, susubukan itong ipahanap ang lokasyon ng hacker para umunawiya mapanagot sa ginagawang pang-iskama gamit ang kanyang account at pangalan. Iyan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Sigurado niyo muna, sikap yung inyong ano ha? Yung mga humihingi sa inyo, Kap Blandina ng Alfonso 13 dyan sa bayan ng Quezon, yung kanyang Facebook account nahaka umano, mga kabayan, mga katropa. Ingat! Samantala, pamumutol o pagkakaroon po na ng tricutting sa ilang mga barangay sa bayan ng El Nido, isinagawa daw para daw po sa kaligtasan ng komunidad. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Matagumpay na nasigawa ang tree cutting at pruning operation sa bahagi ng Kaalan malapit sa sementeryo bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang posibleng panganib na dulot ng malalaking puno sa lugar. Ayon sa mga residente, maingat na pinuputol ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang matataas na bahagi ng puno at dahan-dahang ibinababa ang mga ito sa lupa upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga nakatira sa paligid. Dahil sa operasyon, nakaranas ng pagkawala ng kuryente sa sitio Kaalan upang maiwasan ang aksidente habang isinasagawa ang trabaho.

0: At naputol na rin ang pinakamataas na bahagi ng puno. Inaasahan ding magpapatuloy pa ang ilang kailangang ayusin sa lugar upang tuluyan itong maisaayos ang daanan ng mga motorista at mga residente. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga residente sa MDRRMO El Nido sa pangunguna ng mahalagang proyektong ito na layuning mabawasan ang panganib ng pagbagsak ng mga puno, lalo na sa panahon ng masamang panahon at malalakas na hangin. Habang hinihiling sa publiko ang pag-unawa na naapit tuhan ang daloy ng kuryente sa kanilang lugar dahilan sa nasabing aktibidad, na ibalik na rin sa normal kahapon ang kanilang kuryente ayon sa mga residente. Para sa mas malinaw na paningin, mag-Vision X ka, katropa. Mula rito sa bahay ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM.
1: Maraming salamat, katropa ng Belia. Samantala, Deped Puerto Princesa, magsasagawa naman ng monitoring para daw po sa mga paaralan ngayong unang araw ng pasukan. Katrapa natin sa balita, Mike Iscote. Live report.
2: Magsasagawa ng masusing monitoring ang Department of Education of Deped Puerto Princesa City sa iba't ibang paaralan na lusog sa unang araw ng pagbubukas ngayon ng klase. Ayon kay Deped Puerto Princesa spokesperson na si Cristina Ferriol, na yun rin ang monitoring at yakinang maayos, ligtas at organisadong pagsimula na school year 2026-2027. Ibibisitahin daw ng mga opisyal ng Deped ang mga paaralan upang alamin ang kalagayan ng mga estudyante, guro at pasilidad. Ganyan din ang mga posibleng suliranin kailangang agad patugunan. Bagi rin daw ng monitoring ang pagtiyak na sapat ang mga silid aralan, gagamitan at iba pang pangailangan ng mga mag-aaral sa pagbabalik eskwela. Patuloy naman ay pagbayan ang Deped Puerto Princesa sa mga school administrator upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa mga mag-aaral. Dito sa Barangay Siksikan, Katropang Ali, kagabi pa lang ay naglagay na tayo ng mga signages sa Siksikan Elementary School kung meron tayong mga one way. Yung pagka ikaw ay galing sa National Highway ay hindi ka po pwedeng pumasok, no, ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Dapat dito ka lang tataan sa Labotoy Road at palabas doon sa National Highway at yung papalabas sa elementary hanggang sa may National Highway.
1: Kagawad, yung sa may high school, yung inner road ay Labotoy, ano lang, one way lang?
2: One way lang, yung Labotoy Road going to elementary.
1: Elementary.
2: Yung high school kasi walang masyadong problema eh.
1: Kasi crossing yun eh. Dami daanan doon eh. Yun sa elementary lang.
2: Elementary lang. Talaga yung masikip, no?
1: Palabas so, lang yan. Palabas lang. Yung galing doon sa may looban, diba sa may cemetery yan, ang dulo niyan, kagawad, yung Labotoy Road na yan. Yung lalabas, galing doon sa...
2: Dito yung Labotoy. Yung Labotoy Road ay dito yung simula ka sa may simbahan.
1: Yung kalsada.
2: Simula ka sa simbahan o dito sa gilid ng PNP. Diba may PNP tayo dyan? Sa may Divine Mercy, papunta doon ng elementary school.
1: Dire-diretso lang yun?
2: Dire-diretso ka kanan ka, pagdating mo doon sa elementary ka, sa may gate, kanan ka, pahagpunta ng highway, yan ay one way.
1: Yung galing highway, hindi pwede pumasok yan.
2: Hindi sila pwede pumasok yan.
1: Iikot sila.
2: Iikot sila.
1: Sa may, sa isang kanto, sa may gasolinahan dyan, yan, pwede silang pumasok dyan.
2: Yun, pwede ka dyan. Yung mga papasok, punta ka sa may Caltex, o kaya galing ka ng barangay hall, o kaya galing ka doon sa May Divine Mercy, dadaan ka na Labotoy Road, tapos kakanan ka, elementary na, labas ka na ng highway. Yung galing naman ng sementeryo,
1: saan sila lalabas?
2: Dire-diretso ka lang ang highway, hindi ka naman po pwede kumana ng
3: Labutoy
2: Road.
3: Yun lang.
2: Yun naman. Yung sa high school, walang problema yan. Kasi kung galing ka ng Caltex, going to high school, hanggang dire-diretso ng Artalisay, may likuan doon. Maraming...
3: Lusutan.
2: Maraming lusutan. Wala masyadong problema dyan. Yung elementary lang talaga yung... masikip yung traffic ko dyan sa may Labutay Road.
3: Mm-mm.
2: So, parang embudo kasi yan dito sa may, sa may harap ng elementary.
3: Yun.
2: So, masikip yung alam na yan dyan. So, yung cruising na yan dyan sa may Labutay Road. So, yun ang... As of kagabi, meron na tayong mga signages na nakalagay dyan.
3: Yan. Buti pa sa inyo. Meron na ang preparasyon. Yung San Jose High School, yung elementary kasi walang problema masyado kasi highway. At meron tayong police at... yung taga City MO, may nakatalaga dyan. Yung sa San Jose High School, one way lang kasi yan. Hindi. Two-way kasi yan eh. Tapos medyo makitid. Daming si John Tina ng San Jose National High School. Ewan ko lang kung meron silang ginawang may gagawin mamaya. Na paano ba nila makokontrol ang dalo ng trapiko dyan? Masigurado. Bottleneck din naman ang bahagi na yan sa San Jose National High School. Katropang Mike. Yung San Miguel, okay, wala masyado. Eh. Santa
2: baka
3: Monica,
2: baka maglagay din ng baka maglagay din sila ng tanod.
3: Pwede. O, tsaka ano, city. Pwede rin. Or police, meron namang police eh. May mga iikot na mga kapulisan naman ngayon eh. Well, anyway, sana nga, para maano yung dalo ng trapiko dyan sa San Jose. Baka marami na naman yung mga papasok sa opisina yung malilay. Dahil magkakaroon, sigurado yan. Bottleneck din yan dyan. Sabay San Jose. Yung Lumboy Street. Yan. Yung pinakang main road ng San Jose.
2: Kaya nga. Talagang malo dyan.
3: Yung mga...
2: Mamaya, magbibigay pa tayo ng update dito sa Siksikan Elementary School at sa Siksikan National High School. So, mula dito sa Barangay Siksikan, yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golder Party. Natutulong para maging maayos ang pakiramdam ngayon dyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
4: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Maraming salamat ang katropang Mike. Samantala, mga kapulisan, ito yung sinasabi ko kanina. Ikakalat daw po sa mga paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa unang araw nga po ng pasukan. Katropa naman natin sa balitang ito, katropang Gerald Gales.
4: Live report. Nakakalat ngayon ng mga pulis sa mga eskwelahan sa Puerto Princesa. Ito ay dahil sa pagbubukas ng unang araw ng pasukan. Body-body ang karamihan pero maraming pulis para sa malalaking paaralan para matiyak ang kaligtasan ng publiko at makaalalay sa mga estudyante na nangangailangan ng tulong ng pulis. Pero hindi pa maibigay ang eksaktong bilang, subalit tiyak lahat ng paaralan ay may presensya ng pulis, katuwang ang mga tanod ng bawat barangay. Inaasahan ng PNP ang pakikiisa ng publiko ng mga magulang, estudyante at maging na mga motorista kabilang na mga namamasada sa unang araw ng pasukan. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonahan ang katawan araw-araw. May sangkap itong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 Next FM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si katropang Gerald Gales sa XFM News.
3: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, ang ating puntamang oras, mga katropa, mga magulang, mga estudyante. 53 minutos na. So, ibig sabihin, 7 minuto na lang. Alas 5 na. Mayroon po mga klase ng alas 6. Gising na kayo, bangon, mga estudyante. Samantala, magbabalik pa rin po ang ating pong balitaan. Pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits ng nakaglay nito. Sundown Cofamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofamex. Mmm, sarap.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
26: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
28: butika. Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA, Printline Hub, your sublimation Republic, fast, affordable, and quality. Tara na!
29: XFM.
30: Oras natin mga kabay, mga tropa, ganap na pong isang minuto makalipas na ang ikalima ng umaga.
31: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
30: Samantala mga kabay, mga tropa, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pong mga balita. Punta muna natin yung area naman ni katropang Kuya Toto Ronnie. Napadala ito sa ospital ng Palawan, pero ngayon, tapunan natin ang sitwasyon ng Palawan National High School. Ganun yung East Central School. Ngayon, umaga, marami namang estudyante ngayon ng Palawan ay ang nandiyan na ba sa area? Namin natin kay katropang Kuya Toto Ronnie. Good morning!
32: Live report! Live report!
33: Yes, good morning Katropang Ali at good morning sa ating mga katropang gising na.
30: Yan.
33: Katropang Ali, bago suwerte mag-report dito sa update sa mga eskwelahan.
30: Mm.
33: Unahin mo natin dito sa
30: hospital.
33: Report sa ospital ng Palawan, Katropang Ali.
30: Mm.
33: Kanina lang, mga pasado alas 4, dumating itong isang lalaki na aksidente.
30: Aksidente?
33: Sa may bahagi ng barangay San Manuel, kung saan nga galing naman ito sa isang painuman, pauwi na ito ng mangyari ang aksidente. Base dito sa kwento mismo ng driver, ay nabanggaan niya man itong aso dahilan ng kanyang pagka-aksidente. At nagtamo ito ng mga sugat sa kanyang mga kamay, tuhod at sa mukha, Katropang Ali. Dahilan nga siya ay magpa-ospital, lula ng kanyang motorsiklo, kasama ang kanyang may bahay, Katropang Ali. Sa ngayon, ay nanatili pa itong edad 21 anyos na residente ng Barangay San Manuel. At tinatayang sa ibang bitati, Katropang Ali, ang ospital ng Palawan ay wala tayo ngayong inaabangan, yung mabuntis natin. At yung ating OPD ay araw ng Lunes, ay mayroong senior citizen at mga follow-up check-up ngayong araw ng Lunes. Samantala, kaya duman tayo sa police station ng Katropang Ali, ay payapa yung ating lungsod dahil walang itala ang ating police station 1 maging yung mga nakorpyo ngayong araw ng Lunes. Sa ngayon, Katropang Ali, dito tayo ngayon sa Palawan National School na kung saan isang estudyante una-unahang pumasok ngayong oras na ito.
30: Aba.
33: Isang estudyante ng Palawan National School at ngayon ay nakikita din sa loob, Katropang Ali, ay yung ating mga gwardiya ay inaayos na yung papasok ng mga estudyante. Dahil inaasahan na ang mga estudyante ng Palawan ay tinatayang nasa mahigit 10,000 ang mga estudyante na papasok dito sa Palawan National School Katropang Ali. At ang Palawan National School ay humiram naman na mga ilang classroom sa dito sa East Central School Katropang Ali.
3: Ganon?
33: Nasa 21 na rooms ang inihiram ng Palawan National School diyan sa East Central School Katropang Ali. Ito ay mga grade 7. Mga grade 7 na estudyante na papasok ngayong school year ay nasa 21 na classroom ang inihiram ng Palawan High diyan sa East Central School Katropang Ali.
3: Hindi kaya magkulang yung naman yung room naman ng elementary Katropang kaya to?
33: Hindi pa natin malaman kung magkulang pero ang nalaman lang natin mula kay school principal dito sa Palawan High na nasa mahigit 10,000 na mga estudyante at itong papasok na school year ng grade 7 sila yung papasok doon sa inihiram na 21 na classroom mula dyan sa East Central School Katropang Ali.
3: Eh, ganun. Manghihiram muna sila ng classroom. Sa
33: manghihiram lang muna sila. Oo, na nakaraang taon, ganun din nangyari Katropang Ali. Pero nung nakaraang taon, medyo mas makunti lang. Nasa 10 room, classroom lang yung nahiram ng school nung ating Palawan National
3: Ngayon,
33: School.
3: Dumagdag so, na.
33: Okay. Dumagdag na.
3: So, dumami yung enrollee ng Palawan National School, grade 7?
33: Dumami, dumami. Dahil nga nakaraan yung graduation, marami rin nag-graduate. Yung iba naman, maraming transfer eh. So, ngayon, nasa tatlo yung mga estudyante
3: na. Tatlo lang?
33: Tatlo na.
3: Anong oras daw ba yung klase dyan sa Palawan National School, katropang kaya to? Base doon sa ating mga katropang mga bantay dyan.
33: Na-cross-up natin, Katropang Ali, tatayang nasa kasi mamaya alas 7, magkaroon ng flag racing doon sa Ubal. So mamaya maghahanapan pa ng mga classroom.
3: Naku.
33: Although hindi pa talaga matawag na regular agad na klase ngayon. Yung iba, mayroon papasok pa, mag-i-enroll, tatanggap pa rin Katropang Ali. Pero yung nandito na, maghahanap pa ng mga classroom at magkaroon ng briefing dahil nga, kung nakikita nyo katropang yung Pinos o yung senior natin sa news tip natin na dapat ang estudyante ay nasa proper uniform, bawal ang may kulay na buhok, mahaba, may hikaw, yung mga babae naman, yung palda, dapat walang ano tawag noon.
3: Lampas tuhod.
33: So, yun. Oo.
3: Nasa orientation yan eh. Nakalipas na linggo, lahat ng mga magulang, ng mga estudyante papasok sa Palawan National School, dumaan yan. Sa mga orientation, nabanggit naman yan doon, kung ano yung bawal. Ano ba yung mga proper uniform? O baka matsabi ng city government. Diyan ba sa Palawan, required na kagad magsuot ang uniform, katropang kayo
33: mayor, yung mga pumasok ngayon, Katropang Ali, nakasuot na sila ng proper uniform. Mga estudyante natin ngayon. At siyempre, ngayon mamaya, siguro mga alas 6, ito naman idagsaan na mga papasok.
3: Kasi simula na yan kasi yung iba 5:30 pa lang pinapapasok na eh. Katulad sa San Jose 5:30 pa lang dapat andun ka na sa eskwelahan eh.
33: Konti-konti na rin Katropali dumadating at yung estudyante may nakikita tayo sa may dulo ng tapat ng East Central School. Marami na estudyante naglalakad na papasok na sa dito sa Palawan High.
3: Wala yung pa ba tayo dyan? Wala pa bang mga katropa natin dyan mula sa CTMO at anti-crime alam natin ngayong araw to yung mga designated na sila kung saan sa mga lugar eh.
33: Katropali, nung natanong natin si Police Master Sergeant Sambales, mamayang alas 6. Magkaroon na sila ng, kasi mayroon silang tinatawag na posting plan sa posting mga plan. PNP natin sa mga eskwelahan. Ito, body-body sila, Katropang Ali. Yeah. So mamaya alas 6, deployment ng PNP natin sa mga school dito sa lungsod. Lalo na sa binanggit ni Katropang Gerald kanina na mayroong maraming PNP sa malalaking school. So dito, nakaplano na ito sa Palawan High, sa East, sa Pilot. Katropang Ali, may mga police nandiyan na naka-standby dahil inasahan nga ngayong araw na ito, unang araw ng pasokan ay daragsain nga yung ating mga eskwelahan at ang paalala din ng ating mga otoridad Katropang Ali sa mga magulang sa may maghatid sundo na tiyakin yung mga susundo sa kanilang mga anak na kilala na susundo sa mga anak. Kung hindi kakilala ay huwag na munang ipasakay kung hindi man kakilala. Dahil minsan, katropangali, may mga lumalabas na may magsusundo umano sa mga estudyante pero hindi naman nila kakilala, katropangali. So, tiyakin muna yung mga susundo sa kanilang mga anak kung sino-sino ang magsusundo sa kanilang mga anak, katropangali.
30: Sige, oo. Maraming salamat, Kapitan Kweto.
33: Oo, maraming salamat. At siyempre, good morning, no? At ngayong araw din ay... hulihan din sa mga sa mga tricycle na hindi naka-uniform, kaya sa mga mamasada ngayong araw ng Lunes, unang araw ng pasukan, kaya magsusuot na tayo ng uniform, mga katropa. Live wala dito sa Palawan National School. Hati sa atin niya nga numero ng vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C, na ito'y mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan mula sa 104.7 para sa kaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako ng katropang Kuya Toto, XFM News.
30: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie, mula dyan sa Palawan National School. Unti-unti na raw pong dumarami yung mga estudyanteng papasok na sa natura pong pinakamalaking high school dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Naman talaga, mga kabayan, mga katropa, kaya doon sa mga estudyante ngayon malamang dyan sa papasok sa PNS. Marami na pong mga nag-aabang sa mga kalsada ngayon nang masasakyan patungo dyan, ha? Samantala, mga kabayan, mga tropa, 10 minuto makalipas na po ang alas 5 ng umaga, ha? Sa pagpapatuloy pa rin ng ating pong mga balitang lokal.
5: Balitang lokal. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
30: So, ang bahaging ito, mga kabayan, mga tropa, handog naman sa ating ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Sa mga magulang dyan, medyo natataranta na rin. Sa pag-aasikaso sa kanilang mga estudyante, relax, relax na ang bahagya. Higop muna ng kape, ha? Santon na Gold Coffee Mix. Ito po yung kape, meron pong glutathione at collagen. Para naman iwas, pag ang isang tao po, mga kabayan, mga tropa, ni-stress, ang sarap talagang humigop ng kape. Itong kape na ito, yung ating Santon Gold Coffee Mix, para hindi naman magkaroon ng epekto sa inyong balat na kukulubot dahil sa stress. Mag-glutathione at collagen ka with nasa kape para mapangalagaan ang inyong balat at manatili kang younger looking skin, ha? Tandaan po, mga katropa, pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated na nakapapanatalihin kang maganda at gwapo, ha? Yan po ang ating Santon Gold Coffee Mix.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
30: Balikan muna natin ang bayan ng Rizal. Live yan. Live na siya. Set trip din po si katropang Gerald, pero bago sa kanyang set trip, dyan sa pinakamalaking eskwelahan din sa bayan ng Rizal, yan naman daw pong mga nagkalat na mga gamit ng diaper. Oo naman. Sa isang party na po ng Barangay Punta Baja, ikinadismaya ng ilang residente. Ako naman! Katropa natin sa balita, Dennis Achua!
5: Live Report! Live Report!
6: Ikinadismaya ng isang residente mula sa Purok Mahogani, Barangay Punta Baja, ang pagtatapon ng mga ginamit na diaper sa isang PD road nitong Sabado, June 7, 2026. Ayon sa uploader ng video, maraming nakaplastic na diaper na iniwan lang sa gilid ng daan sa Purok Mahogani. Panganib umano ito sa kalusugan ng mga residente at tumadaan sa lugar. Dagdag pa nito na ito ang unang beses na nangyari. Nitong nakalipas sa buwan ay kaparehong sitwasyon ang kanyang nakita sa lugar, ngunit sakusakong basura na itinatapon tapon sa parehong lugar. Agad namang naiparating ang suliranin sa Menro. Sa ngayon ay agad namang gumawa ng agarang aksyon ang tanggapan upang matugunan ang problema at mapanatiling malinis ang lugar at ligtas. Samantala, ayon naman sa mga otoridad na kung sino man ang mapapatunayang nagtatapon ng basura sa lugar ay maharap ito sa samutsaring reklamo at kaukulang parusa. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
30: Saban, Dennis.
6: Katropang Alison, magandang umaga.
30: Magandang umaga. Kamusta muna ang preparasyon ng mga malalaking eskwelahan dyan sa bayan ng Rizal ngayong unang araw ng pasukan, Katropang Dennis?
6: Katropang Alison, actually, nandito talaga tayo ngayon sa area, sa Jose Rizal National High School. Pagdatingan natin dito, talagang wala pang tao at madilim pa, katropang Alison. No? So sa ngayon, dito, kahapon pa lamang, napansin din natin na talagang malinis na yung paligid ng eskwelahan, ganun din yung mga room, talagang inayos na. Handa na sa pasukan para ngayong araw na ito, katropang Alison. So ngayong araw na ito, inaasahan na talagang dadagsa yung mga estudyante dahil nga, yung populasyon ng estudyante dito sa Jose Rizal National High School umaabot ng 7,000. Base na rin to sa principal ng eskwelahan, katropang Alison.
30: 7,000 yung inaasahang papasok ngayon dyan sa National High School ng Bayan ng Rizal, katropang Dennis.
6: Yes, tama ka dyan, katropang Alison.
30: Mas dumami raw ba ito kumpara nakaraang taon, katropang Dennis?
6: Katropang Alison, mas marami siya ng... mas marami siya ito, katropang Alison. No? Dahil nga, nitong nakalipas sa taon, ay nasa 6,000 lamang itong mga estudyante dito sa GP National High School. Ngunit ngayong taon, ngayong pasukan, is dumagdag, katropang Alison. Dahil nga, ito yung pinakamalaking eskwelahan dito sa bayan ng Rizal, Palawan.
30: Sige, oo, katropang Dennis. Mamaya-maya, standby ka lang dyan. Yung mga unang mga estudyante na papasok dyan, abay ka pa namin mo. Gaano ba sila ka-excited ngayong school year na ito, katropang Dennis, ha?
6: Yes, tama ka dyan, katropang Alison. Ang tabayanan natin dito mamaya itong mapapasok itong mga estudyante dito dahil nga magsisimula yung kanilang program by all this setup dahil din sa yung gate nila is sa labas din, katropang Alison. Nagkikita din natin sila mamaya.
30: Ayan, oo. At ano ba na, yung elementary, yung pinakamalaking elementary school dyan sa bayan ng Rizal. Saan din? Dyan din ba sa Barangay Punta ba?
6: Katropang Alison, dito sa Rizal Central School. Mamaya, bibisita din tayo ito. Titingnan natin yung sitwasyon naman doon sa kaparehong eskwelahan din naman dito sa Barangay Punta ba.
30: Sige. Maraming salamat, katropang Dennis. Standby kayo mamaya sa ating express balita. Babalikan kayo ng ating mga kasamahan. Maraming salamat, katropang Dennis.
6: Maraming salamat, katropang Alison. Balik po dyan sa inyo.
32: Ito ang Exciting Pilipinas.
30: Po si katropang Dennis Chua mula sa bayan ng Rizal. Handa na rin daw po yung pinakamalaking high school dyan sa yung Jose P. Rizal National High School sa unang araw ng pasukan. 7,000 raw ang magiging estudyante sa naturang paaralan. Samantala sa oras na 16 minuto makalipas sa po ang alas 5 ng umaga, set rep pa rin po tayo para sa unang araw ng pasukan mula sa labas ng impilan. Tama na natin si ang ating pong intern. Hindi lang technician yan. Mag-report din ngayon si katropang James Nava. Mula naman dyan sa San Miguel National High School. Katropang James!
32: Live report! Live report!
7: Magandang umaga po, Sir Arlene.
30: Kamusta dyan sa San Miguel? Marami na ba si estudyante?
7: Wala pa po. Wala pa po dito yung mga estudyante dito.
30: San Miguel National High School ba o yung elementary?
7: Elementary po.
30: Elementary.
7: Elementary.
30: Pero kamusta ba yung paligid dyan? Malinis na ba?
7: Malinis naman din po dito.
30: So,
7: pali nandito pa ako sa taas kaya ng ano eh.
30: Na
7: sa Tawiran.
30: Tawiran, oo. Yung ano, overpass?
7: Apo.
30: So, wala pa bang mga estudyante dyan sa mga oras na ito?
7: Wala pa po estudyante dito ngayon.
30: Wala rin bantay.
7: Pero mamaya, opo, wala pa po.
30: Pero ready na, sa tingin mo ay okay na yung area ngayon ng elementary
7: ready
30: school?
7: Ready na po. Ready na, may naka... abang na dito sa gate nila.
30: Nakaabang na?
7: Mga decoration.
30: Mga decoration. Pangkuha mo ng larawan. May mga paalala ba yan? Mga decoration na yan dyan?
7: Hindi ko po masyado makita.
30: Yan, then, sige. Basta ano mo, lapitan mo, kuha mo ng picture ha? Ano ba yung mga nakalagay ng mga signages dyan ha? At yung San Miguel National High School, pwede mo rin pasyalan mamaya-maya konti, katropang James, ha?
7: Hindi po katropang
3: Alvin. Yan, sige. Oo, yan po, si katropang James. Naka-standby po dyan sa Mateo. Mateo na Mateo Elementary School. Tama ba ako, katropang James?
7: Opo.
3: Oo, Mateo Memorial Elementary School. Mateo Hagmis pala, yun. Hindi ko makalimutan ang apelido. Mateo Hagmis Memorial Elementary School sa Barangay San Miguel. Oo, sige. Maraming salamat, katropang Dennis. Wala na. Sige. Standby po dyan, ha? Mamaya po. Mga alas 6, siyempre yung dagsa ng mga ating mga estudyante, alas 6 talaga. Sa mga elementary. Kasi sa mga high school, may talaga maaga po yung pinapasok ng ating mga guro. Base na rin sa mga orientation na ginanap ditong nakalipas na mga linggo. Ha? Mga kabayan, mga tropa. 20 minuto sa makalipas sa pong alas 5 ng umaga, pagpapatuloy pa rin ang ating pong mga balita. Mga nakolektan dugo naman sa naging bloodletting activity sa Quezon, Palawan, pumalado po sa 200 bugs. Katrapan natin sa balita, Ray Elgaran.
8: Live report. Live report.
9: Pumapalo umano sa 241 na blood bags ang nakolekta mula sa mga volunteer blood donors na nakiisa sa apat na araw na bloodletting activity sa anim na barangay sa Quezon, Palawan kamakailan, kung saan ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng MHO o ang Municipal Health Office kasama ang Philippine Red Cross. Samantala, ayon sa MHO, ang Barangay Alfonso XIII Rao ang may pinakamataas sa bilang ng mga donors matapos makakolekta ng 91 blood bags na may iba't ibang blood type, habang inaasahan naman na muling ilulunsad ang nasabing aktibidad sa darating na Setyembre sa taong kasalukuyan upang patuloy na mapalakas ang supply ng dugo para sa mga nangangailangan. Iyan ang balita natin sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
3: Trapang Ray! Alamin din natin yung sitwasyon sa bayan ng Quezon. Preparation din, no? Mga pinakamalaking high school dyan sa bayan ng Quezon. Katropang Ray?
33: Yes, magandang umaga, katropang Alison.
3: Iyon, no? Oo. Saan ka ba ngayon?
33: Ngayon ay nandito tayo, no? Sa labas ng, ano, ng school o katabi, katropang Alison.
3: Ah, katabi lang. Oo nga pala, yung ating high school, no? Diyan katabi lang ng ating istasyon. Ayan yung pinakamalaking high school dyan sa bayan ng Quezon. Tama ba, katropang Ray?
33: Yes, tama-tama. Katropang Alison, ito yung pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki, no? Dito sa bayan ng Quezon, katropang Alison.
3: Ano ba yung Quezon National High School?
33: Yes, tama-tama, katropang Alison.
3: So, kamusta yung sitwasyon ngayon, katropang Ray, dyan? Mag-aalas 6 na.
33: Sa ngayon, katropang Alison, ay mayroon na rin ilang pumapasok. At yung iba naman ay wala pa, no? Siguro ay naghahanda pa lang sila, katropang Alison.
3: Oo. At pakibasa na lang yung mga instruction ni SM sa ating GC, ha, katropang Ray. Sa iba pa natin mga kasamahan. Pagpatak ng alas 6, katropang Ray, standby na kayo sa inyong mga area, ha? May mga initial information ka na bang natanggap dyan, katropang Ray, kung dagdag ba o dumagdag yung mga enrollee dyan sa Quezon National High School?
33: Katropang Alison, lagi naman yan, mayroong dumadagdag, no? Katropang Alison, simula pa yan talaga noon. Katropang Alison, at did na rin kasi ako nag-school, no? Grade 10 at hanggang grade 11.
3: Aba talaga naman, no? Sige. So, may mga mangilan-ngilan ng estudyante rin ang pumapasok na, katropang Ray, sa mga oras na ito dyan.
33: Tama-tama, katropang Alison.
3: Wala bang mga rerouting scheme ang LGU para dyan sa paaralan na yan? Mukhang nasa main road din kasi yan, eh.
33: Meron, katropang Alison, sigurado mamaya yan ay naghahanda na rin, no? Lalo na yung ating mga traffic enforcer, katropang Alison. At siyempre nga, eh, sigurado traffic ito umaya katropa kalis ka. Kailangan ng alalay sa
30: yeah. Katropa. Okay, ano lang naman yan eh. Pagpasok ka lang naman. Pag nandun na yung residente sa loob, eh, balik ng normal naman dali ng traffic ko dyan, di ba?
33: Oh, tama, katropa Alison. Balik talaga sa normal. Katropa Alison.
30: Sige, so maraming salamat muna, katropa Ray. So, stabay lang kayo sa area mo, katropa Ray.
33: Salamat, katropa Alison. Balik sa inyo.
32: Ito ang Exciting Pilipinas.
30: Habol pa natin itong balita naman ni katropang Belia. Ito, may kagayan pa rin, ha? Sa pagbabalik eskwela dahil yung Joint Task Force Malampaya, nakibahagi rin naman daw. Doon sa sinagawang Brigada Eskwela sa limang paaralan dyan sa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
32: Live report! Live report!
10: Aktibong nakilaw ang Joint Task Force Malampaya sa Brigada Eskwela 2026 sa limang paaralan sa bayan ng El Nido, Palawan simula Hunyo 1 hanggang Hunyo 5 bilang bahagi ng suporta nito sa paghahanda para sa pagbubukas ng klase. Kabilang sa mga paaralang na kinabang sa programa ang Villa Libertad National High School, Barutuan National High School, Barutuan Elementary School, El Nido National High School at El Nido Central Elementary School. Nakibahagi ang mga tauhan ng JTFM kasama ang kanilang mga operational control at tactical control units, kabilang ang Maritime Unmanned Aerial Reconnaissance Squadron 71, Naval Special Warfare Unit 10, Patrol Gunboat 203 at Patrol Craft 395. Tumulong sila sa iba't ibang aktibidad tulad ng paglilinis, pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga pasilidad ng paaralan, kasama ang mga guro, magulang at iba pang voluntaryo mula sa komunidad. Bukod pa sa manpower support, nagkaloob din ang JTFM ng mga basurahan sa mga kalahok na paaralan sa pakipagtulungan ng Tactical Operations Group Palawan at Tactical Operations Wing West. Layunin ng inisyatibang ito na mapalakas ang tamang pamamahala ng basura sa loob ng mga paaralan, mapalawak ang kamalayan ng mga mag-aaral sa pangangalaga ng kalikasan at makatulong sa pagpapanatili ng malinis at ligtas na kapaligiran sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga paaralan, komunidad at mga ahensya ng pamahalaan, inaasahang maging mas handa at ligtas ang mga paaralan para sa pagbabalik ng mga mag-aaral ngayong school year 2026 and 2027. Para sa mas malinaw ng paningin na tiwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
32: Ito ang Exciting Pilipinas.
30: Salamat, katropang Belia. Samantala, isang misis daw yung pinaghahanap ngayon ng kanyang mister. Matapos daw sumama. Matapos daw sumama sa pamangkin ng kanyang asawa. Saan kaya nagtungo ito? Kaya na, ano lang, pinuntahan lang. Antabayan lang po mga kabayan, mga katropang balitang yan. Kung saan ba ang unang araw ng pasukan ito ba naman? Kung wala, sige, pupunta muna natin si katropang Rick Tabi. Kasi yun daw po ang Cuyo Municipal Police Station o yung Municipal Police Station sa bayan ng Cuyo nakahanda na rin sa pagbubukas po ng klase ngayong araw. Katropa natin sa balita, Rick Tabe.
32: Live report. Live report.
11: Nakahanda na ang mga tauhan ng Cuyo Municipal Police Station o Cuyo MPS para sa pagbubukas ng klase ngayong araw, June 8, 2026 bilang bahagi ng pagpapatupad ng uplan balik eskwela. Magpapakalat ang pulisya ng mga personil sa mga paaralan at pangunahing lansangan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga magulang sa unang araw ng pasukan. Magsasagawa rin sila ng police visibility, traffic management at agarang pagtugon sa anumang insidente na maaring makapikto sa maayos na pagbubukas ng klase. Layunin ang uplan balik eskwela na masiguro ang ligtas, maayos at matagumpay na pagbabalik ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral ngayong school year 2026-2027. Yan ang palitang hatid sa inyo ng Santong Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa, mabibili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula dito sa Bayan ng Kuyo, Rictabi. Exipimius.
32: Ito ang Exciting Pilipinas.
30: Maraming salamat, Kachopang Rika. Palawin nyo kauna-una ang Pilipinong nanalo raw sa Man of the World 2026. Ating kilalanin ang palawin nyo ito. Mula sa balita naman kay Katropang Izzy Pacaldo.
32: Live report. Live report.
12: Nagbigay ng karangalan sa bansa ang isang Palawenyo matapos kurunahang kauna-una ang Filipino na nagwagi sa Man of the World 2026. Kinilala ang bagong titulo holder na si Oliver Eugene Kritz, 25 years old na Filipino-German model mula sa Puerto Princesa City. Kilala rin siya na nagtapos bilang financial management sa Palawan State University. Bago ang kanyang international title, nagwagi si Kritz sa National Misters of Philippines 2025 at ginatawa ng bansa sa kompetisyon na dinaluhan ng 28 na delegado mula sa iba't ibang bansa. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Izzy Pacaldo, XFM News.
30: Maraming salamat, Katropang IC at mga kabay, mga tropa. Oras po natin, alas 5:30 na po ng umaga. Hingin na po narinig ang kabuuan ng programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Martes. O ngayong araw ng Lunes, ikawalo sa buwan ng Hunyo taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po napapakinggan sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo po mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong maga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po. Antabayan na po ang iba pang mga balita mamaya sa programang Express Balita. Maraming salamat at magandang umaga, Pilipinas!
32: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
13: XFM.
14: XFM.
13: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
15: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
16: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
13: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Song Balusog, at mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas iingatan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produktong ito at nasa likod ng ating pong mga programa ang kumpanyang The Secret of Yes to Health. Yan. Sa mga kababayan natin na gustong makasubok ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health, eh, pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center or sa ating pong mga clinics. Yan. Para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto at maka-avail kayo ng mga services na offer ng Yes to Health. Meron po tayong iba't ibang klase ng mga modalities na pwede nyo subukan. Pwede po ninyong itry, mga kababayan, na naangkop sa inyo pong karamdaman. Ha? Marami tayo dyan, iba't ibang klase ng mga modalities na pwede po ninyong itry sa ating pong mga wellness clinic. Ay, pagtanong nyo po sa ating pong mga alternative consultants, mga certified naturopath natin, kung ano yung mga naangkop sa inyo ng mga modalities po natin. Sana po ni Dr. Remily Toy, ating pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live ngayon pong araw. At samahan po tayo sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyo pong mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, eh, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ha? Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasala yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page para update kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin, mga bagong produkto na ila-launch ng Yes to Health. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kaibigan. Ha? So, i-like nyo po, i-share nyo na rin ang atin pong mga FB page. Ha? Meron tayong tatlo na Facebook page. Ha? Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Nakapost lahat dyan yung mga ano natin, announcements po natin. Ha? At sa mga Yes to Health Wellness Center po natin, sa mga gusto pong bumisita at makapagpakonsulta sa atin pong mga wellness clinic, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yun, kung kayo po yung may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan ay may kaugnay sa katanungan ng isa sa atin pong mga listeners. Ano? Mga taga masugidan kapakinig sa atin pong programa. Mula kay Boyong Kaparas ng SJDM Bulacan, no? Ang tanong niya, ano daw ba yung gamot sa acid reflux na kapag siya ay inaatake ay sumusumpong din ang kanyang pagkahilo. Ayan. So pag-uusapan po natin itong problema sa atin pong gastrointestinal tract na kung bakit pagka sumusumpong nga ito, ano, nararanasan niya ng atin pong mga kababayan na merong kaakibat na panakit ng ulo o kaya ay pagkahilo. Ano daw ba yung connection ng pangangasim ng sikmura at ng problema sa kanila pong head area? Ano? So ang acid reflux, ang GERD or

ka, yun ay umakyat ng umaakyat, mga kaibigan, no? Kasi ang atin pong esophagus ay wala siyang protection katulad ng atin pong tiyan, no? Yung tiyan natin, meron yan siyang tinatawag na mucus lining. Yan po yung nagpoprotekta sa atin pong stomach mula doon sa mga matapang na panunaw like hydrochloric acid, mga digestive enzymes, no? Mga matapang na mga juice na nandyan sa atin pong tiyan, no? Kaya hindi na apektuhan yung muscles, mga tissues ng atin pong stomach because of that protective lining or mucus lining na yun po ay wala sa atin pong esophagus area, ano? So pagka dumaan diyan yung acid pabalik, ano, nag-backflow siya pabalik sa atin pong esophagus area, ay maaari kang makaranas ng mahapdi o makirot, ano, sa inyo pong chest area hanggang papunta sa inyo pong lalamunan, no? Kaya nga tinatawag din yan siya na heartburn, ano? Parang napakainit ng atin pong dibdib, mga kaibigan. Minsan may kasama pa yan siya na palpitation at pagkirot ng inyo pong chest area, ano? Maring makaranas din ng panakit at paghapdi ng sikmura, mapait o maasim na panlasa sa inyo pong bibig, ano? Minsan yung iba ay nakakaranas ng nausea and vomiting, ano? Yung iba naman ay nakakaranas ng bloating o yung parang kabag, ano? Punong-puno ng hangin yung kanila pong tiyan. Ayan. So ang mga karaniwan na dahilan nitong acid reflux, ano? O yung itong GERD, itong walang control sa pagkain, mga katropa, mga kaibigan, ano? Especially ha pag night time na, pag doon tayo babakbak ng kain, hindi po maganda yan siya, ano, na gawain, ha? Kasi iba doon lang nakakahanap ng panahon, no, pagkagabi na, dahil pag umaga masyado nagmamadali papasok sa trabaho, sa eskwelahan, ano, at minsan pag tanghali naman nalilipasan pa ng pagkain, ano, minsan alas dos na nakakain at minsan madalian pa. O sa gabi, dahil medyo malawak na yung free time, doon naman binabakbakan ng kain, which is hindi siya healthful sa atin pong pangangatawan. Na pagka ganun ang atin pong laging ginagawa, ay posible, ano, o mataas yung atin pong panganib na makaranas ng acid reflux. Ayan. Ganun na rin pagka tayo po ay mahilig kumain ng mga mataba, maanghang, at maasim na mga pagkain, ay mas pinapataas po niyan yung panganib sa pagkakaroon natin ng acid reflux, mga kaibigan, no? Kapag tayo ay mahilig ding uminom ng mga caffeinated coffee, yan, kasi sila yung mga acid coffee in nature, ha? Acidic sila in nature. Mga chocolate drinks, ha? Mga tsokolate, masyado mga tamis ng mga tsokolate. At itong pag-inom ng mga carbonated drinks, o mga soft drinks at iba't iba pa na mayroon pong carbon, yan po sila ay na maaaring makapagpataas ng chance po ninyo sa pagkakaroon ng acid reflux, ano? Isa pa, itong stress, ano? Matindi rin to na makapagpa acid reflux. Tapos yung stress mo may kasama pang puyat, nako. Eh mas lalo po, ano, na kayo po ay aatakihin ng paninikmura o kayo po ay makakaranas ng acid reflux, ha? At lastly, kapag nagkaroon ng problema yung inyo pong LES o yung tinatawag po na lower esophageal sphincter. Yung sphincter po na yan, yan yung nagsisilbing parang gate valve ng atin pong esophagus, mga kaibigan, no? Meron po tayong upper at meron tayong lower na esophageal sphincter. Pagka dito sa upper, pag lumunok po tayo, bumubukas yun, ano, para makadaan yung pagkain natin. At yun din po ay automatic na nagsasara, mga katropa, ano? Kaya nga, kahit na magbalibaliktad ka, hindi bumabalik yung ano mo, yung kinain mo. Nandiyan pa rin, nag-i-stay dun sa inyo pong stomach area, ano? O dun sa inyo pong esophagus. O dahilan dun sa mga sphincter po na yun. Ang problema, dun sa lower sphincter, minsan or madalas, nai-irritate yun siya pagka kayo po ay laging over-acid or lagi kayo nakakaranas ng hyper-acidity, ano? Kapag sobra-sobra lagi yung acid sa inyo pong stomach area or laging punong-puno yung inyo pong tiyan, mga katropa, mga kaibigan, ang nangyayari, naaabot ng acid yung lower esophageal sphincter na yun o yung parang lower bulb na yun, no? Gate bulb dun sa atin pong esophagus. At pagka yun ang nangyayari,
katagalan na exposure

0: nung LES na yun, or lower esophageal sphincter, ay nagkakaroon siya ng problema. Nawawala na yung kakayanan niya na mag-hold ano, o mag-close. Kaya pagka yun po mga kaibigan ay hindi na naging maganda yung functions niya, maaaring magkaroon ng malfunction at yung acid ano, na supposedly ay nahuhold dun sa atin pong stomach area ay unti-unti na po yun siyang makaka-push through pataas ano, sa atin pong esophagus area. At yun na yung magdudulot ng masakit na pakiramdam sa atin pong tiyan, sa atin pong dibdib, at maging sa atin pong lalamunan, mga katropa, no? So, ano ang kinalaman ng acid reflux at ito pong tinatawag po na problema sa atin pong ulo, no? Headache, dizziness, ayan. Kasi pagka ina-acid talaga, kadalasan nahihilo talaga or sumasakit yung ulo, ano? Dahil meron tinatawag po na itong nerve connection mula sa atin pong digestive system papunta sa atin pong brain area. Yung tinatawag po na vagus nerve, mga kaibigan, ano? Kasi ang atin pong digestive system ano is controlled pa rin yan ng atin pong brain area through nerves ano. Yun yung nagpapagana ng atin pong digestion. So yung tinatawag na vagus nerve na yun, kapag ka lagi pong over acid ano, o lagi pong masyado mataas yung acidity ng atin pong stomach area, ay nai-irritate yung vagus nerve po na yun. Nai-irita po yun mga kaibigan. At yun ay nagsasend ng mga signal sa atin pong brain area ano, nagpapadala yun ng mga ano, ng mga mensahe sa atin pong brain area na yun yung nagdudulot ng pananakit ng atin pong ulo, mga kaibigan, ano? In which ano pa rin siya? Kumbaga defense mechanism pa rin 'yon ng atin pong pangangatawan na kung saan nag-warning yung atin pong tiyan na meron itong problema. Through that signal, mga katropa, ano? Kasi imagine mo na lang kung wala yung signal na 'yon na magse-send sa atin pong brain area, eh mababaliwala lang natin na meron na palang nag-uumpisang problema sa atin pong tiyan or sa atin pong digestive tract at maaaring mas lalong lalala yung atin pong kalagayan, no? Kaya yung mga signal na yon ay nagsisilbing warning sa atin pong pangangatawan na kinakailangan ay agapan natin o kinakailangan ayusin natin yung atin pong mga ipinapasok sa atin pong pangangatawan, ano? Ayusin natin yung tempo ng atin pong pagkain, yung dami ng atin pong pagkain, at yung mga kombinasyon ng atin pong mga kinakain para walang magiging problema yung atin pong digestive tract, mga kaibigan, ano? Kumbaga, ano yun sila eh? Magkatuwang yun sila nagtrabaho at nagbibigay sa atin ng babala para mabigyan ka agad ng solusyon yung mga problema nag-uumpisa sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? O kaya yun yung katugunan sa katanungan ng kababayan natin, bakit pagka nakakaranas tayo ng acid reflux or nakakaranas tayo ng panginginot ng atin pong tiyan, eh sumasabay yung pananakit ng atin pong ulo. So, sumasabay yung pagkahilo natin, ano? Di ba pagka tayo po ay nududuwal din, ano? Ay ganun din, ano? Nahihilo din po tayo mga kaibigan. And that is vice versa also, ano? So yun yung correlation nila, mga katropa, mga kaibigan, ha? At isa pa dyan, kapag ka nakakaranas ng inflammation at oxidative stress ang atin pong pangangatawan kasi yung acid reflux, pwede yun siya magdulot ng pamamaga sa atin pong digestive tract, ano? Yung mga inflammation na yon ay maaari pong kumalat sa atin buong pangangatawan at maaaring maapektuhan nga yung pinakamataas na parte ng atin pong katawan, which is our brain area, mga kaibigan, no? Kasi magkaka-connect naman yan siya, yung mga nerve, mga blood vessels po dyan. Pagka nagkaroon ng inflammation, yung isang parte ng iyong pangangatawan, maaaring maapektuhan yung ibang parte ng katawan po natin, ano? Since they are connected to each other, ano? Kaya pagka naapektuhan yung mga blood vessels, dun sa atin pong stomach area, yung atin din pong mga blood vessels, ano, mga nerves, atin pong brain area, ay maaari pong maapektuhan din yun na nagudulot ng headache as well as yung migraine-like pain, ano? Isa pa ha, pagka ikaw ay dehydrated din or kulang sa mga electrolytes, ayan, isa pa yan siya, ano, na maaari pong magdulot ng ganito pong problema, mga kaibigan, ano? Pag dehydrated ka na, nako, napaka ano yan, napaka delikado, ano? At ang isa sa mga common na symptoms niyan is pananakit ng ulo. pagkahilo or paranakit po ng ulo, mga kaibigan, no? So connected pa rin yun siya doon sa atin pong digestive tract o sa atin pong stomach area, mga kababayan, ha? As well as yung stress and hormonal response, ano? Kapag may acid reflux ang isang tao, tumataas yung mga stress hormones katulad ng cortisol at iba pa mga stress hormones, ano? Na ito naman yung nagpapaskip ng muscles, ano? Sa ating pong leeg, sa ating balikat, na nagudulot yan siya, ano? O yan yung common culprit sa pagkakaroon po ng tension headaches, mga kaibigan. Kaya pansinin nyo, pagka may acid reflux ka, tapos tumitigas lagi yung dito sa may balikat banda, sa may traps, ano? Trapsoids, mga katropa, mga kaibigan. Pag diniinan mo yan, tapos parang bato. Hindi ka naman nag-workout dyan sa iyong traps area. Pero pag diniinan mo, parang sobrang tigas. Yan po, mga kaibigan, ay madalas na pinagmumulan ng tension headache. Ano? Pagka lagi masakit yung ulo. Kaya nga pagka nagpapamassage, dyan yung pinupunterya nila. Pagka sinasabi mo na lagi masakit yung ulo mo, yan po, mga katropa, ano? Yung laging binibigyan ng points o pressure, ano? Diyan sa may balikat natin. At pagka naano yun siya, kumbaga na-decompress yung mga tumigas na mga muscles dyan, ano? Eh, marirelieve din, ano? Yung headache na atin pong nararanasan, ano? So, yan, mga kaibigan, ha? Ang correlation ng acid reflux or problema sa atin pong digestive tract at itong tinatawag po na headache, ano? So, ano ang gagawin kapag ganito ang problema? Ayan. Ito po yung mga natural na mga pamamaraan kung paano po susolusyonan itong ganito pong problema, ano? So, pagka meron kang acid reflux, una-una, isaayos po natin yung atin pong pagkain kasi yan talaga yung number one cause ng problema sa atin pong digestive tract, ano? Or gastrointestinal tract. So, na kailangan, isaayos natin yung atin pong pagkain, yung panahon ng atin pong pagkain, kinakailangan huwag kang mag-skip ng meals, huwag ka ring mag-overeat, ano? Huwag ding madalas na kain ng kain. Hindi rin po maganda yon sa atin pong digestive tract, mga kaibigan, no? So, yung sobrang dalas ng kain at yung pagpapalipas ng pagkain ay hindi po maganda. So, kinakailangan naka-oras yung inyo pong pagkain, mga kaibigan, ha? And then, yung dami, ano, ng pagkain po ninyo. Dapat yung sakto lang, ano? Kaya may sabi nila, sa umaga, eat like a king. O, sa tanghali, eat like queen. Sa gabi naman, eat like a beggar na lang. Ibig sabihin, very light meal na lang yung kakainin natin during night time kasi yan na yung preparation for rest ng atin pong digestive tract, mga katropa, mga kaibigan, no? Yung iba, ang ginagawa, baliktad, eh, no? Sa umaga, walang kain. Sa tanghali, lipas yung pagkain. Sa gabi, dun babakbakan ng kain. So, marami ang nakakaranas ngayon ng problema sa kanila pong tiyan, ano? Karamihan ng mga buwing bisita sa atin pong mga wellness clinic ay yan yung iniinda po nila, no? Problema sa kanila pong tiyan. At yan ay isa sa ano pa naman, isa sa challenging problem. Ito pong problema sa atin pong gastrointestinal tract, ha? Kasi pagka napabayaan yan, mahirap pa sugpuin na yung ganitong problema, no? Kasi pagka walang laman yung tiyan mo, sumasakit. Pagka nilamanan mo din, ganun din, sumasakit din, ano? So, magiging ano siya, yung tinatawag nila na unending cycle na yung patutunguhan ng inyo pong problema, ano? So, wag hintayin na lumala yung itong karamdaman, isaayos ka agad yung inyo pong pagkain, ano? At yung mga natural na pamamaraan na pwede mong gamitin para makontrol yung palaging paninikmura, ano? Unang-una, simplest way na pwedeng makapagbigay ng relief ng pain sa atin pong stomach area is warm or hot water, ano? Inom kayo ng warm water. Wag na wag iinom ng cold or ito pong mga sweet drinks, mga kaibigan. Dahil mas talong lalala ang inyo pong stomach ache and headache, ano? So, uminom ng mainit-init na tubig, especially every morning, pagkagising na pagkagising mo, inom ka agad ng warm water. Kung meron kayo dyang Santone Gold Herbal Tea, much better, ano? Na yan po yung inumin nyo every morning. wala pang laman yung inyo pong sikmura, yan yung inumin nyo na kaagad kasi tumutulong din yan siya para ma-cleanse yung atin pong liver area, yung atin pong stomach, intestines, ano? Nakakatulong yan siya na ma-detoxify sila, mga kaibigan, ha? At ma-isaayos yung stomach acid po natin, okay? Yung luya, ito po ay tinatawag na powerful stomach kick. Yan. Ang ginger ay ginagamit sa matagal ng panahon, ano, para sa mga stomach ache, ano, stomach pain at headache also, ano. So nakakapagbigay siya ng relief dun sa mga nararamdaman natin na panakit ng sikmura, ano. Kasi nakakatulong siya para pakalmahin yung sikmura natin, ano. Kaya nga yung mga salabat na yan, ano, so nakakatulong yan siya. Ganun din para sa gas pain, ano. Very beneficial din ito pong ginger, mga kaibigan, o yung luya. Yan. Tapos yung ano pa, itong mga prutas na mayroon pong may mga enzyme, digestive enzyme kung tawagin, ano. Number one dyan is yung papaya. Mayaman yan sa papain, ano, na nakakatulong sa atin pong normal na panunan ng mga pagkain at nakakatulong siya para sa normal na kondisyon ng atin pong stomach area, ha? So, kain kayo ng papaya, ha? O, huwag nyo nang lagyan ng gatas. Huwag nyo nang gawing ano, fruit salad, ha? O, yung papaya, yung fully ripe na papaya, maganda po yan, no? Kainin, mga kaibigan, ha? Ganon din yung, ano, yung pinya. Mataas din ang digestive enzyme niya na bromelain. Nakakatulong din yan siya para sa normal digestion, normal condition ng atin pong digestive tract, mga kaibigan. Oatmeal and saging yan, maganda rin po yan siya para sa atin pong stomach area, no? Since mataas yung fiber nila, both, ano, mataas yung fiber ng oatmeal at ng saging, pero masasuggest natin, ano, especially sa oatmeal, maganda po yung plain na oatmeal. Kasi marami ng oatmeal ngayon na ano, ng mga instant, may mga iba't ibang flavored na ano, ng mga oatmeal. If ever meron na kayong digestive issues, ano, meron ng panakit ng sikmura, meron na kayong hyperacidity, acid reflux, mas maganda na oatmeal na gagamitin po ninyo or kakainin ninyo. Yung plain, ano, o yung whole na oatmeal, mga kaibigan. O, yan yung maganda, yung nilalaga pa siya, ano? Huwag yung mga instant, ano? Mas mainam yun siya, na yun yung kakainin po ninyo, okay? Tapos sa saging naman, o, lalo na pagsaba, ay huwag nyo nang lalagain. O, huwag nyo nang gawing banana queue. O, mas lalo kayong atakihin ng acid niyan, ha? O, maganda yung fully ripe na saging, yan. Yun po yung kainin nyo. Very, ano yun siya? Yung comforting sa atin pong stomach area yung saging, mga kaibigan, ano? At kain po kayo ng mga fiber ng mga pagkain kasi yan yung kailangan ng atin pong tiyan, mga kaibigan, ha? At iwasan yung mga highly processed na mga pagkain. Huwag po magkakain ng mga proseso ng mga pagkain, especially yung mga junk foods na yan, kung tawagin, ano? Iwasan po yan siya, mga katropa, mga kaibigan, kasi yan ang isa rin sa nagpapahirap ng atin pong panunaw, nagpapahirap ng atin pong tiyan, mga kaibigan, ha? So, yan po, ha? Para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng ganito pong problema, huwag kalimutan din yung Santon Gold Herbal Capsule natin at yung atin pong Premium D3. Ang Premium D3 natin, meron po yan siyang VCO or Virgin Coconut Oil. At sa matagal ng panahon, ay kinikilala ang VCO na meron po yan siyang soothing effect sa atin pong digestive tract. Tumutulong din yan siya na palakasin at pagganahin ng maayos yung atin pong panunaw at isaayos, ano, yung atin pong mga stomach acid, mga kaibigan, ha? At yung Santon Gold naman natin, meron yan siya mga dietary fibers na nakakatulong din sa atin pong normal digestion. Meron din siya mga anti-inflammatory effect, ano, na nakakatulong para mabawasan yung pamamaga ng atin pong tiyan if ever meron pong mga inflammation na nangyayari sa atin pong tiyan, mga kaibigan, no? And of course, highly alkaline yan sila. Kasi yun yung kinakailangan mo. Pagka acidic na yung inyo pong stomach area, kinakailangan mong ibabalance yun siya, no? So, need mong kumain ng mga pagkain na mayaman sa alkaline. Ayan. Yung mga alkaline foods, kinakailangan mo yan. Mga fresh na mga gulay, prutas, ano? Yun yung mayaman. sa alkaline, ano? At yung mga processed foods naman, sa kabaliktaran kasi, yung mga processed foods, mayaman naman yan sila sa acid, ano? Acidic foods talaga in nature, yung mga processed foods muna yan. So yun yung kinakailangang iiwasan mo, ano? And then dun ka, more on ka sa mga alkaline foods, ha? So yan po ang isabay nyo sa inyo pong diet and sa inyo pong mga medications, ano? Yung atin pong Santon Gold Herbal Capsule, yung premium DT natin, as well as yung atin pong Santon Vitamin C. Kasi ang Santon Vitamin C, yan yung alkaline base na vitamin C natin or non-acidic na vitamin C. So tumutulong din yan siya para sa pag-balance ng acidity and alkalinity ng atin pong stomach area, mga katropa. The secret of health. Paano po, no? Napakabilis ng oras natin. Maraming salamat sa atin pong mga katropa, mga kaibigan na sumala sa atin pong programa, sa ating palatuntunan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programang The Secret of Health, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Dr. Emilito Oy, atin pong CEO, ito po yung lingkod Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Kailangan po laging dalangin ang Panginoon Hua, ang siyang kapagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor. Mabilis sa mga butika.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
16: Santon Plus Gold.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
14: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM.
28: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 607 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kumpleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
0: 26 hanggang 28 million na mga estudyante balik eskwela sa pagbubukas ng klase ngayong Lunes.
2: Headlines. Gun for hire, tinitingnan sa pagpatay kay ex-Kapitan John Obispado sa bayan ng Coron.
3: Headlines. Tatlong kama ng bala sa katawan.
0: Headlines. Loyal listener ng XFM Palawan, binigyan ng regalo sa Sugod Bahay Serie.
4: Pero iba talaga pag magano, iba talaga.
2: Sa balitang nasyonal, Lacson, Kristo na patuloy na pag-angkin ni Cayetano sa liderato ng Senado.
0: Sa balitang international, Iran kinundina ang ginagawang o ginawang airstrike ng US sa kanilang radar at surveillance site.
2: At sa balitang sports, Alex Yala kampyon sa Birmingham Open.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, June 8, 2026.
2: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Na sa bayan ho napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
2: Kami rin po ay napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Panlawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan, narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating pong mga balita.
1: Express Balita sa Umaga.
0: So, umiikot ngayon ang ating mga kasamahan sa mga pangunahing eskwelahan dito sa atin muna. Unahin natin sa Puerto Princesa. Bigay tayo ng update sa unang klase ho. Kamusta ang lagay? Si Katropang Doto na sa kabilang linya. Live report.
5: Magandang umaga, Katropang G at Katropang Mike. Narito tayo ngayon sa bahagi ng Palawan National School na kung saan makikita natin Katropang Ali, Katropang G at Katropang Mike. No? At unti-unti na nga dumadating yung ating mga estudyante. So ito, bubukas natin live natin. Ito ang sitwasyon ngayon, Katropang G. Yung kanina nang nayulat natin na mas maaga, lahat ng mga estudyante ay agad na itong pinapapasok doon sa loob ng school. At yung iba dumiretso ngayon doon sa may grandstand para sa flag raising, Katropang J, Katropang Mike. Pagkatapos niyan, babalik yung mga estudyante at hahanapin naman yung mga kanila mga classroom ngayong araw na ito. Yung iba dumiretso na doon sa East Central School, yung ibang mga grade 7 para hanapin yung mga kanilang mga rooms dahil nga yung grade 7 ay dito sila papasok sa bahagi ng East Central School na kung saan nasa 21 na classroom ang hihiramin ng Palawan National Schools para sa mga estudyante na grade 7, Katropang Mike at Katropang G. Sa ngayon, unti-unti na nga dumarami yung mga estudyante na papasok dito sa Palawan National School na tinatayang lalagpas ito sa 10,000 mga estudyante na inasahan nga lahat ay papasok ngayong araw ng Lunes.
2: So, yan lang. Katropang Kuya To, Yung ano diyan, yung Edge Mendoza ba, yung kagaling ka ng Rizal Avenue, Bakyat. Ano yan, one way?
5: Oh, dati pa ito,
2: dati pa one way. Oh.
5: Yung dito sa may malapit sa dating fire station, yan ay bawal pumasok yung galing ka ng Valencia, pakakanan ka dito sa East Central School. Kung yan ay ginagagamit lang yan pag galing ka ng East Mendoza mula dyan sa Rizal Avenue, pakanan ka, lalabas ng East Mendoza, pababa naman sa may bahagi ng East Mendoza, sa Mendoza Park, Katropang Mike. So yun lang yung mga sa traffic, wala naman na bago. As usual pa rin yung daanan ng ating mga estudyante. So mayroon lang itinalaga yung iba dito na loading at unloading sa Tropang Mike. Itong harap mismo ng National School ay lahat yan ay dababaan ng mga estudyante.
0: Bibigat yung daloy ng traffic ko mamaya mga alas 7, sigurado yan, sa dami ng mga estudyante na nakasakay na bababa. So ilan yung, kasi nakikita ko dito sa video mo, may mga pulis na naka-standby. Actually kanina pa yan, madaling araw, gabi pa nga, nandun na nakadispatch na. Pero bukod sa kanila, sino yung mga nakikita natin na pwedeng umalalay pag bumigat na yung traffic?
5: Mamaya, katropang asahan natin ang city traffic. Sa ngayon, mga anti-crime lang muna nandito ngayon.
0: Oo.
5: Pero mamaya, asahan na ito na nandito na city traffic din, katropang doon sa may bahagi ng Manalo, East Mendoza, itong harap mismo ng ating mga palawan sa school. Ito nag-masid doon sa daloy ng traffic na posibleng bibigat nga mamaya ng konti dahil nga sa nagsaana yung mga estudyante na papasok dito sa Palawan National School. Ang PSO, medyo hindi gaano mabigat siguro katropang G, dahil ang PSO Elementary School ay sa June 15 pa, ang kanilang pasokan kaya halos masusulo itong kasada ng mga estudyante ng Palawan High katropang G.
0: Yun, so wala pa pala yung, yung PSO. So dalawang school lang muna ang gagamit dyan sa daan na yan. Medyo maluwag pa yan.
5: Oh, medyo malag pa, katropang D, dahil nga sila-sila muna ngayon, itong mga estudyante ng Palawan High ang may pasok at itong East Central School, katropang D.
0: May idea ka to kung gaano karami yung mga estudyante na inaasang papasok ngayon, lalo na sa PNS kasi pinakamalaking skulahan eh.
5: Natatayang lag pa sa 10,000, katropang D.
2: Dami.
5: Marami-rami na dahil nga noong una, ang hiniram ng Palawan ay sa East Central School noon ay nasa 2 lamang na classroom. Pero ngayon dumoble ito, nasa 21 na classroom ang hiniram ng Palawan High mula dyan sa East Central School, katropang May, katropang D. Ibig sabihin, parang dumoble ngayon yung estudyante ng grade 7 dito sa National School na papasok ngayong 2026 at 2027 ngayong taon, katropang D.
0: Paano ba magiging setup nila? Kasi naalala ko pagka unang araw, hanapan pa ng mga ng mga pangalan sa mga classroom. Ganun pa rin ba mangyayari sa kanila, sa mga estudyante ng PNS pati ng East Central School?
5: Katropang D, meron na rin nag-a-assess at bago papasok, gaya doon sa East kanina, yung papasok na elementary at itong grade 7, tinatanong na kaagad kung anong room dahil mukhang nagpapa-enroll na sila, mukhang meron na sila itinalaga ng mga classroom ito mga estudyante katropang G. Kaya alam na nila yung room bago sila papasok doon sa kanilang classroom katropang G dahil alam na nila kung anong room. Kasi ito sa East, pagkabilaan itong building katropang G ng kanilang pinapasukan yung kaliwa at itong kanan na bahagi. So magkaibang number ng rooms kung kaya alam na nila kung alin sila papasok na building ito mati mga estudyante.
2: Katropang kaya to, yung pag-drop ba? Yung ngayon medyo maluwag pa yung traffic pero pinapayagan drop lang, hindi pwedeng magtagal. Mga ilang minuto. Pwedeng yung mga maghahatid ng estudyante.
5: Pwede naman sila magtatagal pero hindi sila pwede magparada ng matagal, katropang Jay. Katulad nito ng isang kotse natin sa harap natin, naka-hazard siya. Medyo hindi pa naman siya naka-istorbo sa mga dumaraan at nagbababa ng mga pasahero, katropang Jay. Siguro maya-maya, kung talagang bulyob na itong mga estudyante at papasok, maring paalisin itong sasakyan para medyo maluwag itong bahaging ito dahil nga inasahan nga ngayong araw ay bugsoan ang mga estudyante dahil nga ito ngayong unang araw ng pasokan, katropang D, katropang Mike.
2: Okay, thank you.
5: Yan ang ating update mula dito sa unang araw ng pasokan sa National Palawan National High School. Ako naman ang inyong katropa sa radyo, Katropang Payatoto, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Toto Roni. Samplo dyan po sa ENS o Palawan National School.
2: Sino ang kasunod natin?
0: Si Katropang Ali.
2: Katropang Ali. Punta natin si Katropang Alison. Nasaan si Katropang Alison? Katropang Ali, good morning!
6: Yes, Katropang Mike, Katropang Gerald, magandang umaga. Nandito tayo sa kahabaan itong San Pedro National Highway, particular sa harapan itong San Pedro Central Elementary School o yung Loreto Santos Lanzanas Elementary School, Katropang Mike, Katropang Gerald. Unti-unti nang dumarating yung mga estudyante ng paaralan ito sa mga oras ito, Katropang Mike. Meron lang konting pagbabago rito, no? Yung nakasanayang dating bukas yung gate dito sa mismong harapan ng National Highway ay isinarado na ito. Katropang Mike,
2: saan sila dadaan?
6: Sa gilid. Yung dating exit.
2: Yung maputik na yan?
6: Yan, yung isang Katropang Mike, nakikita niyo ba yan sa gilid na yan?
2: Maputik dyan eh. Nako, kawawa na yung mga estudyante natin.
6: Actually, may nakausap pa kayo. Si Kapitan, yung Kapitan ng San Pedro, Katropang Mike na, nasalubong natin kayo ng jogging. At yun nga, sinasabi nga, mayroon na pala yung request ang San Pedro Elementary School sa City Carpenter na kung maaari ay mapasunay ito. Hanggang doon sa may entrance o sa may gate nila sa gilid, Katropang Mike, ano? So, pinapalap na rin ni Kapitan niya, gabu po, Katropang Mike. Oh,
2: pero mabuti na lang, may ano, may simento naman pala, may simento na...
6: May patwalk.
2: Oo, yun. So...
6: At meron ding bubong yun. Katropang Mike.
2: Parang kalahado lang. Simula doon sa highway, hindi ba, abot ba ng gate?
6: Abot. Ilang hakbang lang bago yung gate.
2: So, ayun, galing sa highway,
6: lalakad.
2: Ilang hakbang lang, gate na.
6: Hindi. Mama, haba. Nakita mo sa video?
2: Mahaba itong ano. Kasi yung kanyang, yung may bubong kasi parang ano lang eh.
6: Yung tapos ng bubong, yun din tapos ng patwalk.
2: Okay.
6: Yung hakbang ay gate na doon sa gilid sa Katropang Mike.
0: Ano yan, Choy? Nangyari yan dahil merong na-aksidente ng mga nagdaang taon na estudyante.
2: Kaya
0: nilipat nila dito sa gilid.
6: Katropang Mike. Katropang Geraldo. Kaya nga, naglagay ng central line dito, di ba? Katropang itong ano, elementary na ito, itong DTWH.
0: Parang wala pa masyadong estudyante. Wala pa masyadong estudyante, Katropang Ali?
6: Wala pa kasi ang binabanggit ng may guard kasi sila ngayon dito eh. May guard yung blue guard talaga. Blue guard, hindi yung talagang ano ha. Hindi yung ano lang ng...
2: Civilian. Hindi civilian guard.
6: Ngayon blue guard itong nandito sa San Pedro Elementary School, mga katropa, no? Katropa may Katropang Gerald. So, yun yung sitwasyon doon sa loob. Pero dito sa may labasan, nandito na yung ating CDPNT, Katropang Gerald, Katropang Mike, yung body sistema. Nakaalalay na rin. Sila yung mga nag-aasistama sa mga tatawid mula doon sa kabila ang bahagi ng kalsada, Katropang Mike, Katropang Gerald, ano? Kasi yung iba nga, gumawa ba sa kabila, masyala katatawid. Kaya sila yung maalalay. Magtataon din naman na nandito rin yung ilang tauhan ng LCO. Maglalagay ata sila ng tarpaulin. Kaya ibang mga driver.
0: May idea ka ba? May idea ka kung ilan yung mga estudyante na nandyan ngayon sa eskwelahan na yan?
6: Yung total enrollee, Katropang Gerald, dito natin nakuha, no? Dahil yung blue guard ay wala namang hawak na bilang, sakong bilang ng mga estudyante rito sa San Pedro Elementary School, Katropang Gerald. Mamaya, kakantahan sa principal mismo. Wala pa kasi itong ating tanongin, eh, wala pa raw. So, mamaya, balikan natin kung ilang total enrollee nitong Center
0: Island. Gusto rin nating makita kung epektibo ha, yung, ano bang tawag dyan, Center Island eh. Mukhang nabago yan.
2: Oo,
0: eh. Yung dyan sa harap, di ba? Kung epektibo ba yan, makakatulong ba yan sa mga estudyante? Sa ngayon, wala pang patawid-tawid.
2: Pero curious ako, ano ba itatanim dyan?
0: Wala pang
2: wala pa
0: ano,
2: bang,
0: wala pang pero, ano eh.
6: Pero may nakaabang dito para sa ilaw. Oh.
0: Hmm. Pero wala pa, hindi pa natin makita. Hindi pa natin maramdaman kung paano makakatulong sa estudyante yan.
6: Wala pa sa ngayon, ano?
2: Wala pa.
6: Pa yung talaga yung bulto ng mga estudyante, no?
2: Taniman na lang ng ano yan? Taniman ng yellow tops.
0: Yellow tops?
2: Yellow tops, yan.
6: Yellow tops kasi okay. Medyo pag yumabong.
2: Ay, gano'n? Ay, ganito na lang, para mapakinabangan. Ano na lang?
6: Hindi mo makikita yung kabilang kalsada pag gano'n.
2: Yung ano na lang, gulay.
0: Gulay?
2: Ukra.
3: Pwede rin.
0: Ako yung ano, yung nyugan.
3: Pedro, dito na rin, ano.
6: Yung mga barangay tanong sa San Pedro na aalalay din.
0: Ayan.
6: Dito kami, sa mga gitna mismo, nito ang ano. Okay, yung pakita ng dalawang Center Island.
0: Okay, papakita. Okay lang yan dyan sa Center Island. Oo, ligtas naman yan dyan, ligtas. Ako, gitna ng kalsada eh. Ano daw?
6: Sa gitna lang yung dalawang Center Island.
2: Ayun, talaga naman. Nasa, ang gulo mo eh. Nasa gitna ka ng Center Island eh. Yung,
6: hindi sa gitna ng Center Island.
2: Hindi sa gitna na. Sa gitna na. Gitna na center pa, ha?
6: Center Island pa. Oo nga, ang gugulo. So, ayan o. Unti-unti na nga dumarami. Katrapang Gerald, katrapang Mike. O, yung mga estudyante, no? Ng Loreto Santos. Ng Sana Central School. Katrapang Mike. Alas 7, ang in-expect. Sa paliwa ng flag-raising ceremony ang iskulayan ito sa mamaya-maya, katropang may katropang
0: Jeral. Okay, maraming salamat, katropang Ale.
3: Okay, yan mo na yung mga huling sitwasyon dito sa ating kinaroroon lang at ang balitang ito, katita mo sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa, ang Canton Vitamin C. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa San Pedro Elementary School. Ako naman ang inyong katropa. Katropa na Alisaw ni Salvato. XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Alisaw ni Salvato mula ho dyan sa San Pedro. Sunod naman natin si katropang Belia Mucha. Diyan naman sa mga eskwelahan na sakop po ng munisipyo ng El Nido. Katropang Belia Mucha, good morning.
7: Magandang umaga, katropang Gerald. Magandang umaga sa bayan ng El Nido. Dito tayo kasalukuyan nakaposting sa ating El Nido Central Elementary School kung saan kanina maaga alas 6 pa ng umaga ay may pangilan-ilan pa lang ng mga estudyante ang pumapasok dito sa paaralan. And nalaman natin mga 7:30 pa pala yung flag raising ceremony nila, katropang Gerald.
0: Oh.
7: At ganoon pa man, ating natanong itong mga batang to, grade 6 sila, pumasok sila kasi tinitingnan nila yung mga posting ng kanilang mga silid-aralan kasi transfer na sila from grade 5 to grade 6. Ganun pa man, katropang Gerald, asahan natin dito sa El Nido Central Elementary School. Ito yun ang pinaka may maraming mga mag-aaral na mga estudyante kung saan apat na mga barangay ang naka-host nito at inaasahan ang mahigit 1,000 mga mag-aaral ang papasok ngayong unang araw ng pasukan dito sa El Nido Central Elementary School. Katropang Gerald.
0: Ilan katropang Belia, ilan?
7: Mahigit 1,000.
0: 1,000
7: mga estudyante.
0: Oh, sa mga munisipyo siya, yun yung mga ano, yung bilang na mga
2: pinakamalaki na yan.
0: Oo,
7: pinakamalaki na ito, katropang Gerald, katropang Mike. At dito, ito yung ditong school na to, dito ang hosted dito ang apat na mga barangay. Barangay Masagana, Maligaya, Bonaswerte at Barangay Kurong-Kurong. Ito yung mga center barangays ng El Nido, katropang Gerald. At kanina sa ating initial na pakikipagpanayam sa isa sa mga teacher, napag-alaman natin na may isang gusali doon banda sa likuran na Natino ito. So ibig sabihin, apektado yung silid-aralan din yon katropang ni Gerald. Hmm. At hanggang ngayon ay wala pang na ipapalit or replace na building, ano?
2: Yung bagyong Tino.
7: Bagyong Tino.
2: Yun, Natino. Kala ko nga nung Natino eh.
7: Bagyong Tino, Natino siya.
2: No? Nawasak ng
7: bagong building.
2: Nawasak ng bagyong Tino.
7: Oo, yung lalo na yung sa itaas na bahagi ng ano yung yero niya, yung mga atip kumbaga. And inamin ng teacher na syempre apektado din kasi silid-aralan yon. So ginawa nila ay nagkakaroon sila ng shifting ng klase ng grade 1 and 2 sa umaga and then sa hapon para lang ma-accommodate sa isang room, no? Ang mag-aaral.
2: Hindi pa nagawaan ng ano yan? Kasi kailan ba yung bagyong Tino? Di ba matagal na?
7: Last year pa yata yun.
2: Last year pa, hindi nagawa ng paraan ng LGU, tsaka ng DepEd, at tsaka ng sa DPWH, sa kung saan ba, kung congressman. Walang ano?
7: Hindi natin natanong yan, Katropang Mike. At may nakita tayong may ginagawa dito ng mga yung mga construction workers na may ginagawa din. Pero hindi natin matumbo kung ano itong building na to. However, yan muna yung pinaka nakuha natin mula sa pakipagpanayam sa isa sa mga guru dito. And for this time, Katropang Mike at Katropang Gerald, nakita na natin marami-rami dumadagsa na yung papasok yung mga estudyante kasama yung mga mag-aaral. At ang sitwasyon dito, Katropang Mike at Katropang Gerald, maayos naman. Pero nakita ko ay hindi talaga yung super linis yung school. Ano? Mm-hmm. Kasi kalat-kalat pa yun.
0: Ano ba nag-brigada eskwela?
7: May brigada naman eskwela. Pero siguro baka hindi na habol itong mga makita natin dito, no? Para sa akin.
2: Baka hindi nahakot, hindi lang nahakot yung basura.
0: Tsaka baka nahangin yung mga dahon-dahon. Oh. Baka ganun?
7: Oo. Oh. Yung may mga, oo, may ganun, exactly. So, iniisip ko kasi, pagka ganitong mga sitwasyon, yung kapanahonan namin, ay pagpasok namin, malinis na malinis na talaga, no? Parang ano na talaga yung school.
2: Kailan yun? Kailan yung panahon nyo?
0: Ano yun?
2: Ayaw, sagot ni Bilya.
0: Katropang Bilya.
7: Yes.
0: Tinatanong ni Katropang Mike, mga kailan daw yun?
7: Hello.
0: Yan. Yeah. Okay, klaro?
2: Klaro
7: na? Yes.
0: Yan.
2: Sabi ko, kailan yun? Kaya yung malinong panahon ninyo, yung malinis.
7: Kailan? Yung mga kapanahonan mo.
2: Back to me.
7: Back to you.
0: Basta mga 90s na lang.
2: Baka 90s na lang, 90s.
7: Actually, totoo naman talaga yan. Pag sinabi natin pumasok na tayo, talagang, ayun na, put in place na lahat, di ba? Parang maganda na. Pero hindi naman natin sinisiraan, pero... nakita natin personal dito, kalat-kalat, may mga kalat-kalat pa, yung mga ganun.
2: Naku talaga naman, baka naiwan pa yan. Di bale, sige, nadya naman, dapat ngayon kasi wala na maglinis eh. Di ba?
7: Tama. Inaasahan natin, sa ngayon, makikita natin dumagsak yung mga estudyante dito sa isang portion, ano, kung saan may inilagay dito ng mga assignment room nila siguro ito, kung saan sila papasok, no? So, nagsilip-silipan na sila kung nandun yung mga pangalan nila. And mamaya-maya, konti, Katropang Gerald at Katropang Mike ay aasahan magkakaroon sila ng flag raising ceremony between 7:30 to 7:45, sabi ng guro na nakausap natin.
0: Okay, maraming salamat, Katropang Belia.
7: Maraming salamat. Magandang umaga. Balik sa inyo mula dito sa El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia mo siya. XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belia Mocha.
2: Samantala, isunod na natin si Katropang Dennis. Si Katropang Dennis Chua mula dyan sa Bayan ng Rizal.
8: Magandang umaga, Katropang Mike. No? Nandito tayo ngayon sa Jose Rizal National High School kung saan is papunta pa lamang. So parami pa lamang yung mga estudyante na papasok dito sa naturang eskwelahan, Katropang Mike.
2: Oh, parang may nagasayaw-sayaw diyan kahapon ah.
8: Katropang Mike?
2: Oh, parang may mga ano diyan mga yung mga nagwo-welcome tama ba? Oh, nagwo-welcome na mga ano? Kahapon ba yun o ngayong araw?
8: Kahapon, katropang Mike, dahil parang pasasalamat na rin katropang Mike na kung saan is natapos nga yung paglilinis dito sa naturang eskwelahan, katropang Mike, dahil malayo pa lamang umano talaga yung pasukan is pinaghandaan na ng naturang eskwelahan.
2: Itong eskwelahan na ito, ito ba yung ano, pinakamalaking school dyan?
8: Tama ka, katropang Mike. Ito yung pinakamalaking eskwelahan dito sa 11 barangay sa bayan ng Rizal. Ito yung Jose Rizal National High School dito sa barangay Punta Baha.
2: Magagaano karami yung estudyante dyan?
8: Base sa huling datos na ibinigay ng principal dito sa GP National High School is nasa 7,000 itong estudyante dito sa bayan ng Rizal, katropang
0: Mike. Dami rin pala, 7,000.
2: Dyan sa eskwelahan na yan, nag-aaral dyan sa school na yan.
8: Katropang Mike, dito. Ang sabi na rin kasi nila is halo-halo na. So, may mga galing ibang barangay. At halo-halo na, katropang Mike, no? Simula bunog hanggang dulong barangay ito ng bayan ng Rizal.
2: Parang dami. Pag mga sintrong eskwela, madami talaga. So, kumusta naman yung ano dyan, yung pinakasitwasyon ngayon? Meron na ba mga estudyante?
8: Katropang Mike, meron naman ding papunta na, katropang Mike. Meron naman din dito sa mga papasok na estudyante, katropang Mike. At nandito rin yung pwersa ng kapulisan upang bantayan nga yung seguridad ng mga estudyante sa unang pasukan. Dahil nga hindi naman alintana na maraming mga nakamotor, katropang Mike. At ina-assist yun na kung saan is pinapayuhan na magsuot ng safety helmet. At sa kabutihang palad naman, katropang Mike, is wala naman silang namatang mga minor de edad na nagmamaneho ng motor dahil nga mahigpit din yung ipinagbabawal dito, lalong-lalo na dito sa may GP National High School.
2: Yung kasi kung 7,000, napakaraming estudyante, marami rin mga motorista. So far, ngayon, may problema na ba sa traffic? Wala pa naman.
8: Wala, katropang Mike. Maluwag pa dito, katropang Mike, mismong dito sa may entrance ng eskwelahan, maluwag pa dahil nga pinagandaan din naman talaga ng school dahil meron silang inilaan na mga parking area para sa mga motorista, katropang Mike, na magdadala dito, katropang Mike.
2: Okay, sige. Maraming salamat, katropang Dennis.
8: Maraming salamat, katropang Mike. Balik po dyan sa inyo.
0: Maraming salamat, katropang Dennis Chua, mula ho dyan sa munisipyo ng Rizal. Sunod natin naman si Katropang Sunshine dyan sa munisipyo ng Coron. Update ho sa mga eskwelahan sa unang araw ng pasukan. Katropang Sunshine, good morning. Sunshine, good morning. Nasa eskwelahan ka ngayon?
9: Yes po, Katropang Gerald. Nandito po ako ngayong umaga sa Claudio Elementary School ngayon.
0: Claudio Elementary School. Yan ba yung pinakamalaking eskwelahan dyan sa Coron?
9: Yes po. Ito po yung pinakamalaking elementary school dito po sa bayan ng Coron.
0: Kamusta yung mga estudyante? Nakikita mo, marami na rin ba yung mga pumapasok na itong oras?
9: Yes po. Katropang Gerald, marami na pong pumapasok at hanggang ngayon nga po ay mayroon pa rin mga dumarating na mga estudyante.
0: Oo.
9: At yung iba naman po ay naghahanap sila ng kanilang mga rooms.
0: Yun talaga yung unang ano eh. Mm-hmm. Yun ang nakikita ko kahit nung estudyante tayo eh. Pagpasok mo, hahanap pa talaga ng pangalan mo sa mga ano yan eh. Sa may mga, sa gilid ng pinto.
2: Yun.
0: Yung mga pangalan, di ba?
9: Yes po.
2: Tsaka yung advisor, pangalan ng advisor
9: rin doon
2: eh.
0: Kala ko nawawala pati advisor.
2: Kasi minsan nahanapin mo, sino ba yung teacher ko?
0: So, hindi ba tayo nagkakaroon ng problema pagdating sa labas, sa traffic? Kasi sa puerto dito, problema yan sa mga eskwelahan. Pero sa unang araw ng pasukan, okay lang naman sa labas? Hindi tayo problemado sa traffic?
9: Hindi naman po gaanong traffic dito ngayon, katropang Gerald. Dahil meron naman nga pong traffic enforcer na nakabantay dito.
0: Yun ang maganda, meron traffic enforcer. So anong oras,
9: yes,
0: anong oras flag raising ceremony nila?
9: Sa ngayon po, wala pa pong flag ceremony dahil nga po ang mga estudyante nagdadagsaan pa rin hanggang ngayon at yung iba naghahanap pa ng kanilang room.
0: Sige, baka ano pa, binigay pa yung unang araw.
2: Mga 7:30 yan, mga 7:30.
0: Oo, nung paaga sila, binigay yung oras na ito para hanapin yung kanilang mga eskwelahan. Tapos plug ceremony, introduction, tapos konting linis, uwi na. Sabay bukas klase na.
2: Yun.
0: Ganun ba? Katropang sunshine na pa pwede mangyari?
9: Baka nga katropang Ali kasi nga 5:30 yung ano eh, yung pasokan dito ngayon eh.
0: Maaga.
9: Yes
0: sila.
9: Po, maaga.
0: Oh. Ayun, okay. Ay, bilang ka ba kung gaano karami yung mga estudyante dyan sa eskwelahan na yan?
9: Libo na rin to katropang Gerald.
0: Malaki na rin yung bilang pala dyan. Libo na rin.
9: Yes po. Sobrang dami po ng estudyante ngayon dito at nagdadagsaan na nga ngayong umaga.
0: Ayan, kita natin dito mga nakaupo na mga excited na kaagad dito.
2: Kaya ka,
0: maaga pala, pumasok na kaagad eh. Kasama yung mga nanay nila.
2: Yung bag nung bata, parang punong-puno eh.
0: Nang notebook?
2: Tsaka baon.
0: Meron ka bang idea kung ilang eskwelahan meron dyan sa Coron? Elementary.
9: Elementary po dito sa bayan ng Coron ko. Ang idea ko lang po is dalawa lang po dito po sa tatlo. Po sa Claudio Sandoval Elementary School, tapos sa Claudio South Elementary School at saka sa Tagumpay Elementary School.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Katropang Sunshine.
9: Maraming salamat. Katropang Gerald.
2: Yun, maraming salamat kaya katropang Shine Murano mula dyan sa bayan ng Coron. Sa matay, sunod naman natin sa bayan naman ng Quezon, si katropang Ray Elgaran.
10: Magandang umaga katropang Mike, magandang umaga katropang Geraldo. Update tayo ngayon dito sa isa sa pinakamalaki na eskwelahan dito sa bayan ng Quezon, ang Quezon National High School, katropang Mike.
2: Kumusta ang sitwasyon dyan?
10: Ayun, katropang Mike, sa ngayon ay patuloy yung pagdagsa ng mga estudyante at yung ano, pagpasok na natin kanina ay buti naman at pinayagan tayo ng ilang mga guard, katropang Mike. At yun, pagpasok natin kanina, yung mga estudyante ay hinahanap nila no, yung kanilang mga pangalan, katropang Mike. Siyempre yan talaga yung unang-unan dyan. Kung anong room ka o anong section, katropang Mike.
2: Meron bang umiyak? May mga ganun ba? May eksena bang ganyan? Yung, siyempre yung nanay.
0: Ayaw pang mawalay.
2: Meron ba ganyan dyan?
10: Wala, katropang Mike. Kasi, pagtungo natin kanina, ay wala namang ganun na iyakan, katropang Mike. Totally nga, yung ilan, ay wala nang

0: mawalay lang sa girlfriend yan.
1: Oh, wala lang iyak, hindi elementary.
0: Hindi high elementary, school, high school pala yan.
2: Ang
1: dami na kagad ah. Oh, Ray, ang dami na kagad estudyante ah. Maaga pa lang.
2: Oo, tama, katropang Gerald kasi excited sila. Tingnan na, interview kayo na yung ilang mga estudyante. Ayaw na rin magpa-video, Israel ha. Excited talaga sila kasi daw ay may baon naman daw sila, katropang Mike.
1: Sa baon pala.
0: Sa baon eh.
2: May baon na naman daw.
0: Parang gusto ko agad, mag-resist siya na.
1: Oh, yan, so, anong oras, flag raising ceremony nila? Mga high school student natin.
2: May akunti ito, katropang Gerald, no? Sigurado ito ay magsimula na rin yung flag raising ceremony ng ating mga estudyante, katropang Mike.
0: Parang malinis, Gerald. Parang napakalinis siya, yo.
1: Oo, malinis, na, oh. Na ano yan, na Brigada Eskwela yan.
0: Oo, kaya kan linis eh.
1: Katropang Ray, malinis na kagad yung ano, yung mga eskwelahan na yan, yung classroom.
2: Tama katropang Gerald at Mike, malinis talaga yan kasi yan, di ba nakaraan ay nagkaroon ng Brigada Eskwela. So marami talaga yung nakilaw katropang Mike. Totally ating mga otoridad ay nakilaw ko yan at ganoon rin no yung LGU katropang Mike para mabilis na matanggal yung makalat at para kapagpasok ng mga mag-aral at mga guro ay okay na katropang Mike.
1: Yun, Tata yun. Gerald. Oh, yun ang maganda pag sinabi mong unang klase. Klase talaga.
0: Klase agad.
1: Oh,
0: klase.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Di ba may ano pa yan? May,
1: yan gusto,
0: may,
1: ni, ano eh, gusto ni Ray, pagka unang maaraw, pasok-pasok agad.
0: Pasok agad.
1: Kasi, tutok sa ano, tutok sa pag-aaral.
0: Sa pag-aaral. Hindi sa ML. Kasi sa unang araw, di ba, ano yan, may orientation pa?
2: Ayon sa mga estudyante natin, ano daw eh, pakilala daw ako sa sarili. Kung mag-araw daw, introduce yourself ba?
0: Ay, ganon.
1: Introduce yourself.
0: Oo. Tapos, pangalawang araw, bukas, parang eleksyon. Ganun ba yun?
2: Oo. Tama-tama. Kasi na yung mga officer eh. Oh, yan talaga yung naayawan ko. Nung high school pa ako, pangalawang araw, hindi talaga ako pumapasok yan. Kasi, ano kasi, pag-tripang ka ng mga kaklase mo,
0: maging escort ka.
2: Gawin kang president.
0: Okay lang yun. Kasi iba, no? Gagawin kang escort.
2: Oo, yung iba.
0: May escort pa ba ngayon?
2: Mayroon pa yata, pag alam ko, katropang, like, mayroon pa yata.
0: Ba? Yan eh. Okay.
1: Maraming salamat katropang Ray.
2: Salamat katropang Gerald at Mike, balik sa inyo.
1: Maraming salamat kay katropang Ray El Garran sa eskwelahan ho na nandyan sa munisipyo ng Quezon. Alos maagad siya lahat. Alas 7 magsisimula yung kanilang siguro yung flag raising ceremony.
0: 7:30.
1: O 7:30.
0: 7:30. Tinanong ko yung estudyante ko. 7:30 na yung ano nila eh.
1: Ang flag raising ceremony.
0: O baka depende sa eskwelahan.
1: Pwedeng may alas 7, may 7:30. Pero pagdating ng 8,
0: pasok na.
1: Introduce yourself na, sabi ni Ray. Ganun ang mangyayari. So excited ang marami. Kita natin,
0: introduce yourself in a way of your animal.
1: Pagdating sa buti mayroong ano eh, may mga ano yan eh, may mga ayaw ko lang sa ibang room, yung ibang room kasi dalawa yung pinto. Isa likod, palikod-likod ka lang, isalis ka lang, ha, tinawag na ako. Pala tinaiming mo lang no na mga dalawang estudyante, ipaikaw na tapos lalayo ka lang,
0: yun pala yun. Pero ang pinakapaboritong subject, recess.
1: Yan yung mga ano natin ha, live report natin, sunod-sunod mga update no sa mga munisipyo at dito sa Puerto Princesa sa unang araw ng pasukan. Meron pa?
0: So, dito sa ano pala si Banggitin at si Mark pala sa Brooks Point.
1: Brooks Point sila.
0: Si tropa natin sa Bayan ng Brooks Point, sa Mark Abrea.
3: Ayan na, live tayo dito sa Brooks Point National High School ngayong unang araw ng pasukan para sa school year 2026-2027. Sa kasalukuyan, maayos at masigla ang pagdating ng mga estudyante kasama ang kanilang mga magulang. Maaga namang nagbukas ang paaralan upang salubungin ang libu-libong mag-aaral na muling magbabalik sa kanilang pag-aaral. Nakaantabay naman ang mga guro at mga personnel dito sa may labas ng eskwelahan upang gabayan itong mga mag-aaral sa pagpasok sa kani-kanilang mga classroom.
0: Maganda yung uniform nila, Mark, ha? Kulay pula.
3: Yes po, yes po. Checkered, checkered na ako.

0: pula.
1: Oh, checkered na pula. So, itong eskwelahan na to, ito ba yung pinakamalaking school dyan sa Brooks Point?
0: Yes po, ito po yung makikita dito sa may kabayanan. Tumatayang 3,000 ang enrollment ngayong school year 2026-2027.
1: Marami pala, 3,000. Ano na yan? Brooks Point National High School?
0: Yes po. Medyo bumibigat yung traffic ko ngayon dito sa may harap nitong school. Mm-hmm. Dahil ito ay may katabing school, yung Paratungon Elementary School.
1: Mm-hmm. Oh, naku. So marami palang ano dyan. Maraming mga estudyante dyan sa kasi magkatabi lang eh. So talagang yung daloy ng trapiko ay bibigat. So kumusta naman yung pagpapatupad ng ano, yung nagmamanage ng traffic?
0: Dito sir, sa may Brooks Point National High School, nakikita ko kanina maaga pa dito yung isang teacher. Kanina pinapapasok na lang yung mga sasakyan upang doon na lang sa loob.

0: station para hindi na bumigat yung trapiko na nandito ngayon sa harap ng school ng Brooks Point National High School.
1: Ayun, so maganda naman pala, papasukin na lang para yung mga sa elementary, yung katabing elementary niya, para na hindi makadagdag pa sa traffic.
0: Yes po, yes po, yes po. Doon po yun sa may kabilang bahagi ng sports complex ng Brooks Point po.
1: Hindi sila magkatabi?
0: Yeah, hindi po, hindi po. Bali na kapagitan ito ng sports complex.
1: Oh, okay. So nakikita namin sa live mo, parang maayos pa naman yung daloy ng traffic at may pulis.
0: Yes, yes, yes. Andito naman yung ating municipal traffic enforcer. Tumutulong din dito, Katropang.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Katropang Mark.
0: Mula rito sa bayan ng Brooks Point, ang coconut capital ng Palawan, ako ngayon sa Kapagbalita, Mark Cabrera.
2: Maraming salamat kay Mark Cabrera mula ko dyan sa munisipyo ng Brooks Point.
1: So, banggitin ko lang ito sa Siksikan Elementary School. Bon, Sir Renz, pakita mo nga yung school so no entry, yung paskil namin. Kung dito ka galing sa National Highway, hindi ka po pwede pumasok dyan sa papuntang elementary school. Alas 6 hanggang alas 8 na umaga. Alas 11:30 hanggang umaga hanggang alauna ng hapon. At alas 4 ng hapon hanggang alas 5. So, pag dito kasi sa may magagaling ka ng talipapa, hindi ka pwede pumasok ng elementary sa mga oras na yan.
2: Ngayong araw lang ba yan?
1: Everyday yan, Choy. Hanggang matapos yung klase.
2: No, after ng klase bago pa makakapasok.
1: Oh, hindi. Alas 6 hanggang alas 8, hindi ka pwede pumasok dyan. So, alas 8 hanggang alas 11 pwede na.
2: Ayan, Maray sa mga motorista, ha? Sa mga motorista. Po sa dadaan. Kasi iniiwasan din yung pagbigat ng traffic.
1: Traffic, ha? Kasi, Choy, ano talaga, grabe talaga yung bigat ng traffic dyan. So, yung mga galing, mga papasok naman ng elementary school, dito yan sa mga galing, sa Labutoy Road kayo dadaan. Tapos pakakanan kayo dito sa may harap na elementary, tapos lalabas na ng highway.
2: Ayun, malinaw, malinaw. Oh. Nakanta ba yata si, si Kagawad Soto?
1: Oo, nandoon. Magtatanggap din ng award pala.
2: Natanggap din ng award,
1: Kagawad Soto. Nag-birthday kahapon at magpapakain ngayon.
2: Ba't talagang naman happy birthday, ha, Kagawad Soto? Oh. Hindi ka nagsasabi, ha?
1: Oo, nagpadala na ng karne doon sa barangay kahapon, eh.
2: Ilan taon na ba yan? 32 years old na ba yan?
1: Oo, 32 pa lang.
2: Batang bata.
1: Congratulations sa inyong dalawa, ha?
2: Oo, yan. Tsaka kay Kagawad, Jack Manaay.
1: Jack Manaay.
2: Kay Bangkaw-Bangkaw, tatanggap din ng award. Si Kapitan Dodds Trinidad.
1: Dodds Trinidad.
2: Tatanggap din ng award. Naman. Kagawad Bartolo. Dalawa sa inyo, Choy.
1: Kagawad Mark.
2: Kagawad Mark ba yung maliit? Sa Pisin Order?
1: Oh, Kagawad Mark.
2: Yun, kasama rin niya natatanggap ng award. Si Kagawad Ray Tabang.
1: Yun. Talaga naman. Parang
2: kay San Pedro.
1: Ari, magpakain yung mga awarde dyan sa PNP, ha?
2: Kagawad Ato Haurigi, ha? Kasama rin sa tatanggap ng award ngayon sa PNP.
1: Pagpakain na.
2: Oo, mamaya. Sa iba pang mga balita, inaasahan ng aho na nasa 26 to 28 million na mga mag-aaral sa pampublikong mga pribadong paaralan na papasok sa pagbubukas ng klase ngayon pong araw na ito, June 8 para sa school year 2026-2027. Batay po sa talaan po ng DepEd, mahigit 25.9 million na mga estudyante ang naitala noong pong nakarang school year, habang 47,972 naman sa pampublikong paaralan ang sabay-sabay na magbubukas ngayon taon. Aabot naman sa 899,653 na mga guro ang nakataas na magsisilbi sa mga paaralan sa buong bansa upang tiyakin ang maayos na pagsisimula ng klase na nakahanda na ho ang DepEd sa pagpapatupad ng mga programa at habang hakbang upang matiyak na maayos at ligtas at epektibo ang balik-eskwela ng milyong-milyong mag-aaral ngayong araw. Express Balita sa Umaga. Yan ang balita natin sa inyo. Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumalik sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho namang gusti ng palaya, balunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express, Express.
3: Oras, balita sa umaga.
1: Samantala, lumitaw sa investigasyon ng pulisya na maaring planado ang pagpatay kay dating barangay Captain John Obispado matapos ihayag ng mga otoridad na posibleng gun for hire ang nasa likod ng krimen. Posibleng gun for hire daw ang suspect sa pagpatay kay dating barangay Captain John Obispado. O Obispado ayon sa Philippine National Police. Sa panayam ng XFM Palawan, sinabi ni Police Captain Mark Segen ng Curon Municipal Police Station na kabilang sa mga tinitingnang motibo ang politika at posibleng alitan sa lupa. Ayon pa sa opisyal, may impormasyon ang pulisya na maaring nasa Curon o Busuanga pa rin ang suspect habang nagpapatuloy ang pagtugis at investigasyon sa kaso.
3: Express, Express, balita sa umaga.
4: Wala na po, sir. Based po sa investigation, sir, ng ating tropang TNT,
2: okay.
4: Nagtamo po si Kapitan June, at si Kapitan June po ng tatlong tama ng bala sa katawan.
2: Oo.
4: Isa sa tagiliran, isa sa likod, at isa po sa ulo.
2: Ulo? Tagus ba, sir?
4: Yung sa ulo po, masip po sa doktor na nag-check is tumagos po yung bandangos.
2: Oo.
1: Yan po ang tinig ni Police Captain Mark Segi, ang hepe ng Curon Municipal Police Station.
3: Express, Express, balita sa umaga.
1: Direct balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Zanton Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Zanton Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Express, Express, balita sa umaga.
2: 6:54 ng umaga.
3: Express, Express, balita sa umaga.
2: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Sabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyo naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gale.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
2: Maraming salamat. Magandang umaga,
1: Pilipinas!
3: Express, Express, balita sa umaga.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Zanton Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Zanton Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Zanton Plus Herbal Soap.
3: Zanton Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Zanton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Zanton Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Zanton Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
8: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Zanton Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Zanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zanton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribet ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigi Benco Bound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3 at good
0: news dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
22: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
25: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
24: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Supple Plus Gold.
26: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
24: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: Santon Plus Coffee Mix.
28: Ako si Delip.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa kape. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, alas 7:06 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

kamusta ang unang araw ng pasukan? Kanina, eh, galing tayo dyan sa may Francisco Ubay Elementary School. Yung mga bata, bit-bit talaga ng kanilang mga magulang hanggang doon sa may... Hanggang doon sa pintuan ng kanilang mga classroom. Yung iba naman, lalo yung mga nasa private schools, eh, yung iba, June 15 pa. At yung iba naman, Miyerkules. Mga katropa. Pero kanina, umikot tayo, mga alas 4, alas 5. Alam nyo yung busy-busy? Bullseye! Bullseye! Yung mga multicab, yung mga tricycle, yung mga motorcycle rider. Kita natin yung mga motorcycle rider. Talagang sirit dito, sirit doon. Ha? Mga kaibigan, yung mga bandang ano, kasi baka maano na sila, baka ma-late yung iba, kaya nag motorcycle rider. Ha? Mga kaibigan, dito makikita natin yung kahalagaan ng transportasyon. Multicab, tricycle, mga kaibigan, at iba pa. Guys, paki-adjust mo nga itong ano, parang madilim yung screen mo. Normal ba yan? Diyan sa computer mo. Tingin mo dyan, pakihaan mo kay Axel. Bueno, mga tropa, ang Bullseye. Atid sa atin niya ng Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine.

0: Yung mga kababayan na okay, okay na.
1: Pusaan!
0: Yung mga nagbababad sa computer, nagbababad sa cellphone, di ba minsan... Minsan napapansin nyo eh, mabilis nang mapagod yung mga mata ninyo. Di ba? Siyempre, kasi cellphone yan eh. Kako computer. Ha? Kaya itry nyo to dahil ito talagang mabiling-mabili to sa publiko. Itong Vision X Plus Softgel. Alam nyo, mga tropa, may lutein, may zeaxanthin. Sila yung tumutulong na protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdagan pa yung vitamin E at yung beta-carotene na may antioxidant. Ba? Parang may shield yung mata mo araw-araw. Kasi di ba lagi kang nakaharap sa screen. Eh, ramdam na ramdam mo, pagod na yung mata mo. Minsan malabo na talaga yung Vision X Plus Softgel. Yung binabanggit ko kanina, may lutein, may zeaxanthin na naiipon doon sa retina. Tumutulong sila para salain yung harmful light. Diba? Kaya kahit matagal ka sa screen, mas manageable yung pagod ng mata, mga kaibigan. Meron pa ngang hirap na yung makakita sa gabi. Diba? Oo, marami tayong mga kababayan yung mga gabi. Kasi, ito, pagka ganyan, yung hirap kang makakita na sa gabi, dito na papasok yung beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan. Importante yan sa night vision. Sa Vision X Plus Object, may support ka para sa mas malinaw na paningin kahit low light. Okay? Mga kaibigan, lalo ngayon, yung mga uuwi mamaya. May baka mamaya, eh, mayroon ng mga ano siya, mayroon ng mga assignment. Si teacher. Siyempre, pagka ganyan may mga assignment si teacher, tutulong si nanay, tutulong si tatay, di ba mga kaibigan? O pagka ganyan tutulong, eh, kung malabo yung mata ni nanay ni tatay, di ba? Kailangan talaga Vision X Plus Gel. Mga katropa. No approved therapeutic oil. Yan, mabenta to lalo sa mga munisipyo. Oo. Vision X Plus Soft Gel, mga katropa. Okay. Ngayong araw, Renz, ay bukod sa unang araw ng pasukan, mayroon ding inaabangan. Pwede na tawagan siguro, natawagan mo ba? May inaabangan ho ngayong araw na to. Ha? Yung continuation ng kaganapan dyan sa Senado. Mga kaibigan, di ba, nung nakaraang hearing, hindi ina-acknowledge ito ng mga kababayan natin. Pero ito ha, kausapin natin si Prof. Ramon Beleno III. Ha? Ay, si Professor, ano pala ito? Sorry. Si Professor Mabulok, no, ng Ateneo de Davao University, tungkol dito sa, alam mo yung sa Mindanao, talagang inaabangan nila itong mga gaganapan na ito sa Senado. Eh, Prof, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, sir.
0: Oho, pasensya na po at natawag kami ulit sa inyo. Sir, ano po yung pananaw nyo dito sa mangyayari mamaya dito sa Senado at itong Blue Ribbon ay pamunuan ni Senator Erwin Tulpo naman. Prof.
2: Well, I think may nag-petition na sa Supreme Court when it comes to kung sino ang may legitimacy sa Senate leadership.
0: Opo.
2: So, this means na kung ano man ang pataburan ng Korte Suprema, kung si Wing Gasalian, then it means itong kay Erwin Tulpo ang legitimate na Blue Ribbon Committee.
0: Opo.
2: Kung ang korte naman ay papabor kay Alan Peter Cayetano, then it means na si Pia Cayetano and si Senator Marcoleta ang may legitimate na authority when it comes to handling the issues pertaining to the Blue Ribbon Committee.
0: Oo. Sa tingin niyo lalabas ngayon 'yan bago yung blue ribbon ni ano ni Senator Erwin?
2: Well, hindi po 'yan lalabas ng basta-basta, tatagal 'yan sa but whatever yung decision ng Korte Suprema, well i-invalidate niya itong magiging resulta kay Erwin Tulpo kung papabor sa Cayetano Black ang Korte Suprema. At I think sa nabalitaan po, hindi sisipot ang 18 Marines sa dito ngayong umaga.
0: Uh-oh.
2: Because para sa kanila, there is a legal question. Kasi kung sisipot sila at sumukot sila sa kabilang tumiti naman, magkakaroon tayo ng hindi lang confusion. Well, ang mangyayari yan, magiging ambiguous ang pagpapalabas nila ng kanilang statement kasi may question nga in terms sa legality nitong committee ito that they are also trying to put into question. So, natural, dapat pumili sila kung sino ang pinapaniwalaan nila that has the authority to hear their manifestations and testimonies kasi malaking bagay yan siya just in case ang committee report will resort to the recommendation to file the appropriate charges against those people na accused dito sa flood control scandal.
0: Oo. So Prof, ang mangyayari pala halimbawa itutuloy no base doon sa schedule nitong Gatchalian Block, itutuloy nila yung blue ribbon shared by Senator Erwin kung nasa court sa SC na, i-determine niya kung yung Cayetano Black or itong kay Gatchalian ang legit na talagang papasok sa record ng Senado. Prop.
2: Well, ang problema kasi nito sir is ang nabasa ko yung mga listahan ng mga imbitado.
0: Uh-huh.
2: Expected natin kasali si Martin Romualdez doon, expected natin na magbibigay yan lahat ng involvement pati na yung mga congressman.
0: Mm-mm.
2: At nandun din yung NBI, we do not know kung anong sasabihin niya pero primarily meron na kasing perception ba na itong mga taong ito well aligned sa administration. At doon dahil natin makikita kung si Erwin Tulpo is objective, marunong ba siyang mag-handle with fairness and impartiality para madinig yun itong mga sasabihin ng mga tao. Pero magiging muro-muro yan, sir, kasi wala yung other party, hindi dadalo yung mga kasama ni Alan Peter Cayetano. So ang magiging resulta niyan is ultimately, well, walang makukuha tayo na mahalagang informasyon except yung denials ng mga tao na allegedly involved dito sa flood control scam.
0: Oo. May kung halimbawa po na ano, hindi talaga sumipot itong 18 Marines, no. Pero sabi ng AFP Prof, wag na raw silang tawagin ang mga retired Marines eh.
2: Well, nomenclature lang po yan, sir. Hindi naman yan ang mahalaga sa konteksto
0: sa bagay
2: ng language.
0: Sa bagay. Oo. Paano kung halimbawa may karapatan ba sila na kasi hindi a-attend? Iko-contempt namin kayo, parang contempt para mapuwersa na ipatawag tong 18 Marines doon sa...
2: Well, of course, pwedeng gawin yan ni Erwin Tulpo. Pero yun nga, may question din sa legitimacy. Ito question din yung pag-cite nila in content kasi nga may question.
0: No.
2: Saan ba galing ang legitimacy ng pag-purma at pag-appoint sa kanya bilang head ng itong Blue Ribbon Committee? Kasi may question nga. Kasi ultimately, sa constitutional question yan, ang Senate President is si Alan Peter Cayetano kasi doon naman nakalatid obviously 13 ang grupo ni Gatchalian. 12 sila kasi... Well, of course, si Chief Escudero lumipad doon. So, ang Senate President, si Alan Peter Cayetano pa rin. So, hindi lang na dapat magtakang tao, may malaking question mark. Bakit si Gatchalian at ang Black niya doon manggagaling ang authority at of course mandato para mag-conduct nitong committee hearing. So ayun ang well ang legal na question is yung kung ano ang basis ng pag-forma nitong committee ito at kung ang basis nito is legally questionable, well, ma-issue tayo sa lahat ng mga actions emanating from the leadership of that committee, sir.
0: Oo. Yung Cayetano Black at saka itong Gatchalian Black, sa tingin ng mga kababayan natin lalo sa Palawan, Prof, no, may ano eh, no, may side by side, kumbaga may kanya-kanyang sinusulong. Ito ba may kaugnayan ito? Muli, no, na matanong natin dito sa articles of impeachment na nandiyan na sa Senado, sir.
2: Well, ultimately, 'yun ang magiging perception ng tao, pero sa ngayon kasi hindi lang about kay Sara Duterte ito, about dito kay BBM, kay Martin Romualdez, kasi ang issue dito is yung flood control. So,
0: yeah, flood control.
2: Kung halimbawa sa mindset ng tao, sa consciousness nila, kasi nagiging information wars ito, sir. So, pwede din natin sabihin na nagiging propaganda war both sides. Kung ganyan ang nagiging resulta is pwede mong sabihin from a moral vantage point, bahala na ang tao mag-decide. Pero ang pinakamahalaga dito is kung ano magiging desisyon ng Supreme Court, yun ang mag-determine na kung sino ba ang may basihan at kung sino ang may otoridad to pursue this issue. So yung kay Sara, sinasabi nila na ito ay paraan para ma-put aside yung issue against Sara Duterte. Pero obvious naman yan, ganting for the sake of argument, may issue na 125 million, kumpara mong 125 million sa 800 billion, barya lang yan kung titingnan mo. Although, from the point of view of accountability, hindi naman natin binabase yan kung magkano yung amount na involved. Pero kung titingnan mo, parang nagkakatawa din kung hindi pagtutuunan ng pansin at ipupursu itong investigasyon sa flood control scandal, kung ganyan talaga laki at ganyan ka-massive yung corruption, kasi it does not only destroy the lives of people, it will destroy a whole generation po. Yun ang tingin natin dyan, kasi sinisira niyang sistema dito sa bansa natin.
0: Kaya nga po eh. Sir, nakikita si BP Sara na parang siya trabaho lang, umiikot siya sa mga eskwelahan. Kapag may nakita ako doon sa isang post, no, na busy-busy siya kaiikot doon sa kanyang mga nasasakupan. Diyan sa Mindanao, yung Mindanao Black, no, nakaka-apekto ba itong mga ano na ito? In terms doon sa suporta nila sa mga Duterte? Itong nangyayari
2: po? Wala po, sir. Sulit po dito ang mga taga-Mindanao. 93% po ng taga-Mindanao, kung basihan natin yung mga results ng
0: survey.
2: Well, kung yung survey kung ngayon daw gagawin ng eleksyon, 93%. Nung nagdaan na eleksyon, Rodrigo Duterte 95%, 5% lang sa Marrojas. At ito si Sara, there is a continuation of the legacy of her father. So itong pinaglalaban niya, it's not just about yung pwesto na maging presidente, it's about yung aspiration ng taga Mindanao, which is maging napabayaan in the last 4 years because of this problems na brought about by the Marcos admin po. So ang taga-Mindanao ultimately dyan po nakatuto, kasi yung kinabukasan din ng Bangsang Moro ng mga kababayan natin dito sa Mindanao ang nakasalalay dito, whatever the results of this election, then political upheaval na nangyayari po.
0: So hindi po nakaka-apekto kay BP Sara kung tatanungin yung Mindanao Black, no? Sa itong mga nangyayari, sa tingin nyo ba parang ano kasi kung lalong lumalala itong sitwasyon diyan sa Senado, parang lalong umaangat siya doon sa mga surveys na ginagawa. Katulad na karaan, dalawa sila ni Lenny Robredo, ang layo eh. Parang umaangat lalo, Prop. Okay, pakitawagan mo si Professor Christopher Ryan Mabolok, Ateneo de Davao University, philosophy professor, mga katropa. Maganda itong natatanong natin yung mga Mindanao, kasi ang laking bagay ho ng Mindanao. Sabi ni Prof. Ryan, ang buong Mindanao, kung masolid mo yan, kayang maglagay ng presidente yan kaysa yung boto ng Luzon tsaka ng Bisaya. Yung Mindanao, 93, makuha mo yan. Talagang sure win ka eh. Pero pasensya na po, naputol tayo. So ito pong nababanggit ko yung nangyayari sa Senado. Parang ang tingin ng mga Palawenyo, mas nakakaangat doon sa sitwasyon ni BP Sara na kaysa maibagsak siya. Parang habang dinudurog mo yung... Opo, sige po.
2: Ganito kasi yan, sir. Kumpara mo si Alan Peter Cayetano at saka kay Irwin Gatsalian.
0: Video.
2: Malayo eh. In terms of competence, capacity,
0: opo.
2: Political... yung political ingenuity ba?
0: Aha.
2: Tapos ito si Marcolisa, kumpara mo kay Irwin Tungpo, malayo din eh. Ngayon, meron kang question in terms of character ni Irwin Tungpo, yung background na, lumalabad niya, kaya nga siya nagsuri eh. Si Marcoleta, ang pwede na lang, magaling na abogado, may rasyong magsalita. Not to favor anyone, pero objectively, yun ang difference, mag-matter kasi yan, sir, kung sino yung mga tao na nandyan in terms of their integrity, in terms of their character. Although, pinikusyon na si Alan Peter Cayetano, matalino, sir, eh. Yun ang problema, eh. Si Wing Gatalian, wala ka makita na original o novel idea na galing sa kanya. Sinasabi niya, sabi daw ng mga dean, sabi ng mga political theory, anong sabi niya? Anong nasa mind niya? Yun ang kailangan natin. Kung gusto natin ang tao na mag-determine kung saan papunta yung future natin, we need someone who does not only have the political will but the real brain po. Yun ang mahalaga yan. Eh. Kaya yung kay Dito Sara, lamang siya dito, sir, kung titignan natin. Kasi yung mga general niya, kung gagawin natin ito sa mga general,
0: eh,
2: mas magaling. Eh. Yun ang... perfecto natin
0: dyan. Okay. Sir, itong ano, kung doon sa sinasabi po nga na ito lang ang tanging paraan para talagang hindi magiging hadlang si BP Sara doon sa mga rival niya, no, sa mga karibal niya sa politika sa 2028 is perpetual disqualification to hold public office, no? Pero may kasunod pa, Prof, eh. May tsatsa eh. Pag hindi umubra si Perpetual, isusalang naman si tsatsa. Prof, meron ba ganun?
2: Well, I don't think may enough time po dyan na kung magkakaroon ng chapter change yung pag constituent assembly, primarily, gusto nga makuha actually yung majority sa Senate kasi kung pro-admin yung Senate, madali na lang yung tsatsa. At ang punto dyan is nakamasid naman ang mga tao at hindi naman pwedeng madaliin yung charter change kasi they will have to hold this plenary session and then may plebiscito pa. So I do not think they can do that thing immediately. At magiging obvious din yung motibo ng administration if tinanggal nila si Sara doon in terms of qualifications. Halimbawa, i-accept nila to 50 yung... qualification para tumakbo pagka-presidente, then may problema sa Sara, pero magiging obvious yan, hindi naman tanga siguro ang mga Pilipino na hindi magre-react at hindi magkakagulo ang bansa natin. Siguro kung tanga lahat ng tao, sir, pwede gawin yan na in the face kung walang pag-iisip, pag-uunawa, at wala talaga nagpapakain na lahat ng tao, pwede mong diktahan, pero hindi naman yan na sa ngayon, walang tinatawag na kredibilidad ang administrasyon to be able to do that.
0: Tama nga po. Yung bukod doon sa 1.2 trillion noong 2025 budget na nanakaw nitong mga buaya sa gobyerno, kung tawagin nga, sa Kongreso.
2: Allegedly,
0: may mga ganun po, no? Bukod doon sa mga nawawalang pera sa kaba ng bayan, isa pa ito, yun ngang parang dalawa eh, yung para pabagsakin si BP Sara at saka itong nawawalang pera. So dalawa yung tinitingnan kung alin ba talaga rito, saan ba talaga nakapunto itong bakbakan sa Senado.
2: Ganito yan, sir. Pag natapos yung term ni BBM at pagpalagay natin na manalo si Sara, at magiging moral obligation niya to go after kung sino yung mga brains behind itong massive flood control scandal, then well, so nakikita natin bakit ayaw ng admin at saka ng mga kaalyado nito na manalong Presidente Sutara. Gusto nilang hanapan ng paraan na hindi ito pwedeng tumakbo. Kasi obviously, kung we talk of itong justisya, well, dapat ka managot kung sino itong nagnakaw. So, yun po ang nagiging reason.
3: Natural.
2: Kaya sila, they're trying to move heaven na... and earth para mawala si Sara sa equation.
0: Okay. So ano kaya, ano ang expectation ng mga kababayan natin dito mamaya, kaya lalong-lalo yung taga Mindanao, Professor, yung mangyayari po?
2: Well, katingin ko nga, nabanggit ko kanina, magdidina yan na itong mga imbitado ng mga congressman, kung dadalo si Martin Duvalde, ito lang chance niya dumalo.
0: Oo nga.
2: Para at least maka-express yung gusto niya.
0: Pero
2: makita natin sa TV, di ba? I'm sure kung ano yung mga sinasabi against him.
0: Oo. Pero Prof, sa tingin ninyo, dapat bang dumalo na si Martin Romualdez dito para linisin yung pangalan niya?
2: I don't think he has the balls. Sir, I don't think he has the balls to do that. Pero kung meron bayad siya, dumalo siya para marinig ng tao. Eh. Wala namin. Eh. A free country, a democratic country. Then, dapat niya i-deny itong mga bagay na ito. Hindi lang niya pwedeng sabihin na I'm not part of the whole banditing process. Kasi merong mga tinatawag natin na prima facie evidence. May mga video, may mga maleta, may mga addresses. Well, ito ang mga bagay na dapat niyang sagutin. Point by point. Gusto niyang linis yung pangalan niya.
0: Oo. Nakakaawa lang Prof yung mga Pilipino, lalo dito din sa amin sa Palawan, di ba? Yung krudo, lalong-lalo na yung mga hospital bills namin dito. Talagang kung yung pera na yun na nanakaw, allegedly nanakaw nila sa ng mga taong ito na naibigay mo doon sa mga ospital pambayad ng mga walang pambayad, yung mga mahirap, talagang bagay. Kaya lang wala, nakandawala lahat, napunta sa maleta na i-deliver kung saan-saan.
2: Yun nga po, kawawa yung mga magsasaka natin, mga mangisda, yung nasabi mo, may mga may sakit. Kamama po kasi ng gobyerno to make sure na ang tao may dignidad at may decency yung buhay niya. Hindi nangyayari yan doon, ang government mismo does not have the moral integrity. Kasi it will inflict great damage and harm. Hindi lang sa economic life ng mga tao, pati din sa pagkatao nila, it violates other dignity as a human being po. Pero yun po ang laking pagkakasala ng mga taong ito kung tutuman na sila ang imbog.
0: Okay. Prof, maraming salamat po doon sa mga kababayan natin na nakikinig din sa Palawan, sa mga naibigay niyo mga impormasyon. Importante din to, no, para makakuha po kami doon sa iba't ibang mga lugar ng mga impormasyon, lalong-lalo diyan sa may bahagi po ng Mindanao. Professor Christopher Ryan, maraming salamat po. Good morning.
2: Maraming salamat, sir, sa opportunity.
0: Okay, mga kaibigan, si Professor Christopher Ryan Mabolok ng Ateneo de Davao University Associate Professor Philosopher. Grabe, ah. Grabe yung Mindanao pala. Buong Mindanao, no? Pang ilang video. Yung buong Mindanao, pag nakuha mo yan, solid, alimbawa 93% o sabihin natin 95% ang Mindanao Black. Kung pag-uusapan natin yung mga botante sa buong Pilipinas, kaya nilang maglagay ng senador, presidente, vice-presidente. Sa nangyayari ngayon, as far as Mindanao Black is concerned, eh nakakapabor ito kay VP Sara Duterte. No? Mga kaibigan, kasi si VP Sara anino ni PBB ni Digong, President Digong, no? Duterte yan eh. Mga kaibigan, so habang dinudurog nang dinudurog si Sara Duterte, si VP, eh alam niyo naman yung Pilipino, 'di ba? Yung sympathy votes talagang nandoon eh. Mga kaibigan, dito sa nangyayaring circus sa Senado, may mga napapaboran at mayroong mga hindi napapaboran dito. Pakitawagan mo si Professor Bileno naman, yung isang number na binigay ko sa iyo. Iba-iba yung ano eh, iba-iba yung mga ngayon, ano yung aasahan natin mamaya. Mabigat yung sinabi ni ano ha, ni Senator Erwin Tulfo. Nandiyan pa ba yung ano, pakihanap mo na rin yung interview ni Gerald kay Senator Erwin nakaraan. Itutuloy nila ang Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw sa Gatchalian Block, mga kaibigan. Pero meron ng pumunta sa Korte Suprema para hingin yung tamang impormasyon o magbigay ng reso ang Supreme Court kung sino ba talaga ang legit na dapat kilalanin ng ito bang si Gatchalian Black o itong si Cayetano Black. Kasi hanggang ngayon, kahapon, mayroon naman vlog si Senator Cayetano, hindi talaga siya natitinag. Sa kanyang pagkakaalam, siya pa rin ang pinuno ng Senado, mga kaibigan. Dahil binoto siya nung 13, no? Bago nagkagulo-gulo. Ngayon, ito namang Gatchalian Black, di ba? Binabalik-balikan lang natin dahil mamaya yun ang pinaka, ano, eh, pinaka highlights din eh, di ba? 12 yung nag-declare na bakante. 12 senador yung nag-declare na bakante yung Senate chairmanship. Bakante, dineclare nila, 12 sila kasi nga may quorum. Quorum, debate pa rin yung quorum eh. Sabi nila 13, sabi naman nung, 'di ba? Sabi naman eh pero napapanood ko ah yung sila Senate President Franklin Drilon, sinasabi nila na doon sa 12, kagaya ng dineclare niya, 12 isa quorum ng araw na 'yon kung sino yung physically present. Quorum 'yon. 12. 'Di ba? Kasi yung 24 minus Bato, Senator Bato, minus Senator Jinggoy, di 22. Oh. So, kung 22, ilan? 12. Yung IBP, sabi nila, IBP ha, ang IBP mayroong 27 mga governors, parang mga board of directors yan. Ang decision nila, yung nakaraang May 23 ay may quorum yon. Quorum. Sabi naman ng ibang mga abogado eh hindi nila kinilala yon. Sabi nila ay nagdi-disagree sila doon sa IBP dahil may kanya-kanyang mga posisyon. Kaya dapat talaga Supreme Court. Ha? Pero itong mabigat ha. Kinilala na ng Malacañang, no? Kinilala na ng Malacañang yung pagiging Senate President pro tempo si Gatchalian. Kumbaga parang acting kasi bakante yung ano eh. Bakante. As far as Gatchalian Black is concerned, yung Senate President bakante 'yon. Wala pang Senate President ngayon kasi kailangan 13 talaga ang bumoto, no? All members of the Senate, 13 eh 12 lang. Pero yung 12 nung araw na yon, 23 nagkaroon ng quorum. Kaya dineclare nila bakante yung Senate President. Ha, mga kaibigan, yung Senate President position. Pero si Gatchalian Senate President pro tempore, parang acting. Kinilala ng Malacañang yon. So kung anong pipirmahan ng mga resolutions o batas na maipapasa sa Senado, kikilalanin ng Malacañang. Pero pag si Cayetano ang

So kung ano yung nasasakupan ng national government sa executive branch of the government, DILG, Department of Health, PNP, lahat pababa hanggang sa barangay ang dapat kilalanin, 'di ba? Kasi simula sa national government pababa na 'yan eh, hanggang sa barangay. Yung barangay under ng DILG. Eh ano ba ang DILG? Under siya ng national government sa executive branch of the government, 'di ba? Sa chain of command simula presidente hanggang sa barangay, yan yung bumubuo ng gobyerno natin. So ang gobyerno, ang national government, ang Malacañang, no? Miss Claire ng tagapagsalita ng ating Malacañang Palace, mga kaibigan, kinikilala nila si Win Gatchalian as Senate President pro tempo, no, mga kaibigan. So simula presidente hanggang barangay, ang dapat kilalanin ay si Gatchalian. Yun ang interpretasyon ng iba doon sa sinabi, mga kaibigan, na ang kinikilala ng national government ay si Gatchalian bilang Senate President pro tempo. Ha? Mga kaibigan. So mabigat-bigat ito. Ang laban ni Senator Quijetano ay talagang yung nangyari nung nakaraan sa hearing ng Quijetano Black ay hindi nakalagay o hindi na ipasok sa records ng Senate Blue Ribbon. Wala doon yung secretariat. Wala doong stenographer. Sila lang yun nandoon, yung staff ni Senator Peter, Alan Peter, Senator Marcos, Senator Padilla, nagtulong-tulong para record yung mga nangyayari. Pero yung mismong Blue Ribbon Committee Secretariat ay wala doon. So, hindi maipapasok sa records, official records ng Senado, yung hearing na ginawa nila Senator Alan Peter Quijetano. Kung titingnan natin, kaya merong ganitong mga pagdinig sa lahat ng mga chairmanship sa o lahat ng mga committee sa Senado, mga kaibigan. Kaya may mga ginagawang mga committee, subcommittee, mga hearings. Yan ay in aid of legislation. So kung in aid of legislation, paano ka makapag-legislate ng isang batas kung wala sa official records ng Senado? Yung nangyaring hearing, kung ano man yung naibulgar ng 18, sabi ng AFP, wag daw silang tawaging Marines o ex-Marines. Tawagin daw silang mga Maleta Boys o tawagin silang mga aide ni Saldico, bodyguard ni Saldico, pero wag daw Marines kasi sabi nila, nakakasira doon sa mga lehitimong mga membro ngayon ng Philippine Marine Corps. Oh. So sabi ng mga Maleta Boys, ito, nag-deliver kami kay ganito, kay ganyan, di ba? So lahat ng mga sinabing ganon, inapunta lamang sa records ng mga media, blogger, sa social media siya pumasok. Sa official record ng mga blogger, ng mga media entities, di ba? Mga legit media, Facebook page, di ba? Pero hindi siya pumasok sa official record ng Senado. So ang nangyari, parang yung sa ginawang hearing nila Quijetano, parang naging press con. Nagamit lang yung Senado kasi doon sila nagsalita. Mga kaibigan, yung 18 Maleta Boys o 18 ex-Marines o whatever, kung anong matatawag sa kanila. Diba? Pero, hindi siya magagamit in aid of legislation. Diba?

0: kasi walang record eh. Wala doon yung stenographer, 'di ba? Nandun lang sila, nagamit lang nila yung presensya ng Senado dahil nandoon sila nagsalita. Nandun din yung mga senador. Pero officially, kahit i-check ngayon, sa Senate, wala siyang record. Pero sa lahat ng mga media entities, pasok na pasok. At sa mga vlogger, lahat-lahat, basta SOCMED, nandun sila lahat. May mga pangalang binanggit, kaya doon nagkagulo-gulo eh. Pinapa-attend ni Senator Erwin Tulpo yung 18 Maleta Boys o 18 ex-Marines ngayong araw doon sa pagdinig naman ng kanyang komite na pinamumunuan, no? Para daw masagot din nitong 18 Marines yung mga itatanong nila, mga kaibigan. Pero sabi ni Professor Beleno, tawagan mo ulit, Trends, baka makontak natin. Pag hindi umaten itong 18 Marines na to at kanilang pinaimbitahan, pinasabpina nila at hindi umaten, baka ipakontempt nila yan. Diba? Kasi hindi atin eh. At pag dumating naman sila dyan, mamaya, sigurado naman ako na talagang scrutinize nila yung mga impormasyon na binabanggit. Lalong-lalo na yung chairman ng committee ng Blue Ribbon na si Senator Erwin. Nandiyan ba yung interview ni Gerald? Sige, play natin muna yung sinabi ni Senator Erwin Tulpo sa interview ni Katropang Gerald nung nakaraang linggo tungkol ito sa mangyayari naman mamaya.
1: Yes.
2: Yes po.
1: Hello po.
2: Ayan, pasensya po, nawawala na konti.
1: Illegal po yun nangyaring ginawa nila. Kung sinasabi ng hearing, hindi po hearing yun.
2: Apo.
1: Yun po ay press conference, yun po ay forum. Dahil ang totoong hearing po ng Blue Ribbon ay sa Lunes pa po. Okay, imbitado po. Yung mga inimbitahan nila, iimbitahan din po namin.
2: Ayun,
1: lahat po silang nasa minority. Lahat po sila sa minorya ngayon ay miyembro po ng Blue Ribbon. Huwag po sila mag-alala. So may pagkakataon po silang magtanong.
2: Ibig sabihin po, hindi po naka-record officially sa Senate kahapon yung mga pag-uusap doon kahapon, Senator?
1: Kasi nga po, illegal nga po. Dahil ako na po at kinikilala ng Blue Ribbon na chairman po. Dahil may bago na po tayong acting Senate President, acting Senate President Sherwin Gatchalan.
2: Opo.
1: Hindi na po si Alan Peter Cayetano. Siya po isang ordinary senador na labang or minority leader na lamang po.
2: Yung pong mga ex-Marines, imbitado rin po at magsasalita rin po sa Monday?
1: Imbitado po yun. Imbitado. Kailangan po nilang dumalo. Dahil pag hindi po sila dumalo, sila po ay makukontent. Sila po ay makakasuhan po namin ng content. Eh, pag yan na content ka po, doon ka ilalagay, ilalagak sa ilalim po ng Senado. Kaya importante, dumalo po sila, sila Attorney Baligod, si Mike Defensor, kailangan po nila mag-attend. Yung lahat po na mga nagsalita-salita doon kahapon.
2: Yes po. Senator, nabanggit po kasi yung pangalan nyo kahapon. Sabi ra po, tumanggap din daw po kayo ng maleta. Ano pong reaction nyo doon?
1: Madali na lang po. Pwede ko rin po sabihin, ikaw, tumanggap ka rin ng maleta sa akin. Alam niyo, ang importante po, resibo. Ang tanong lang po, may resibo ba? Meron ba? To back up your claims. Di po ba pag nagsabi ka, kahit ikaw po, magkukwento ka pa rin. Kutya, nakita ko yung gandang ganito, may makita ako ng kayamanan na isang baul na pera. Eh, siyempre, ang susunod na tanong mo, saan na pare sa manilagay? Ang susunod mo, inuwi mo sa bahay, pag nadadahan ka, di ba, dahil kalokohan. O pare, may litrato ka ba, pare? Nakita ako ng siyokoy doon, no? Sa dalampasigan. Ganun ba? Ikaw mo maniniwala? Of course not. Sasabihin mo na, saan mo nakita? May litrato ka ba? Nakunan mo ba? Ang tanong po namin, may resibo ba? Madali na lang po magsabi, invento.
2: Apo.
1: Makita ka ng resibo para na totoo. Kung nag-deliver ka ng maleta, may picture ba? May pinarbahan ba si Senator Erwin Tulpo? Yan po yung inaantay natin. Siyempre, ikaw ba naman, magbibigay ka ng isang maleta na pera, dalawang maleta na pera, hindi mo papapirmahin yung driver, yung kung ikaw yung may-ari, di ba? Or litrato man lang, parang selfie, para maipadala mo sa amo mo.
2: Yes, sir.
1: Common sense po yun. Yung maniniwala ko sa kanila, talagang utu-utu na, siguro. Yun po yun.
2: Yes, sir. Yun po ang kulang din sa presentation. Wala pong mga patunay, resibo, mga picture na magpapatunay na kayo po ay nakatanggap nung pong sinasabing mga maleta na yun.
1: Kaya nga po, wala pong iniwan yan. Karodjan, iba? Ano pong...
2: Ka-Gerald po. Ka-Gerald po.
1: Ka-Gerald, sorry.
2: Apo, apo.
1: Marami po ako mga kausap po kanina pa po.
2: Opo,
1: Ka-Gerald, ganun nga po yung kwento ko. Kung kunwari ako po ikwentuhan mo, uy, Sen, dito sa lugar namin, merong sirena na napakaganda sa ilog, nakita ko. Siyempre hindi ako maniniwala. Sasabihin ko, wala naman na sirena ngayon. May helipato ka ba, Ka-Gerald? Sasabihin mo, naku, hindi ko nakuna. Siyempre magdududa na ako. O anything na, kwan, turo mo nga saan puntahan natin. Sabihin mo, naku, malayo, nakalimutan ko na. Eh, hindi obra yun. Kailangan, pag nagsabi ka, back up ng ebidensya. Yung turo ka lang ng turo, walang ebidensya, ay wala yun.
2: Apo,
1: yung ginawa nila kahapon, paninirang puri lang yun, para siraan lang sa social media, yung kanilang mga sinabi-sabi. Kaya nga po, talagang, at saka yung abogado pa naman po yung mga nagtatanong, dalawang abogado, I'm sure, pinag-aralan sa law school, pero parang ang nagtatanong po, grade 1, di ba intindihan?
2: Apo,
1: dapat po, kami po sa Lunes, yung tanong na maayos, di po ba? O sige, inaakusahan mo siya, no? Kasi po, marami po inconsistencies din. Pati pare, binigyan daw ng flood control. Ano namang gagawin ng pare sa flood control?
2: Opo.
1: Eh, ang pare yan, nagmimisa. Hindi naman politiko yan, di ba?
2: Yes,
1: sila yung labilima. Sabi nila, tumanggap ng flood control. Tapos nung sinita sila na, wala pa sila yung labilima noon. Binawi. Ngayon, binalik na naman. Ano ba talaga? Tapos, doon sa mga tumanggap na apat pong senador yun eh, naalala ko. Bakit yung dalawa, inalis na nila, si Senador Loren, Senador Mark Villar. Sasabihin na naman ba nila, nagkamali sila? Or pinoprotektahan lang nila kasi kasamahanan nila sa minorya?
2: Hindi na nga po.
1: Hindi
2: na nabanggit po yun. Hindi na nabanggit yung mga dati. Ang nabanggit na lang, dalawa po kayo ni Senator Soto ang nabanggit.
1: Kaya nga po eh, obvious na ba? Obvious na bayaran niya mga yan, nakukotes po.
2: Ayun na po. May binabanggit din po yung tungkol daw po sa babae na nababanggit na sabi may deliver din daw po ng mga babae. Tapos,
1: ganun, diniliver. Sana kilala, maganda po sa Lunes, isama nila yung babae na yun. Para yung babae magsabi, oo, nakatable ko, nakasama ko si Senator Erwin. Eh, hinahamon ko sila, dalhin nila yung babae, paimbitahan nila, papayag ako, sige, no problem, para ituro. Oo, kami, nakita ko si... Pero alam mo, kasi ang problema dyan sa kanila,
2: apa?
1: Baka nila mahanap, turo sila ng turo. Diba?
2: Opo. So,
1: problema dyan.
2: Opo. Sen, si ano po, inaabangan din kasi si dating Speaker Martin Romualdez, imbitado rin po at dadalo rin ba sa
1: Manila? Imbitado po. Lahat po ng pinapaimbitahan nila, iimbitahan po namin. Wala pong excuse.
2: Okay, sige po. Sen, yun lang, nakasubaybay po kami.
0: Si sa Senator Erwin Tulpo! Sa interview ni Gerald, no, nung nakaraang linggo, para mabala-balansin natin kanina si Prop Mabolok, no, ng Mindanao Black. Alam naman natin yung Mindanao Black, talagang solid Duterte yan, ano, mga kaibigan. So itong mangyayari mamaya ay talagang kaabang-abang rents, no? Kaabang-abang talaga, mga kaibigan. So sana makadalo, maganda harap-harapan eh. Yung Marines, ex-Marines, o mga Maleta Boys, kung tawagin, doon sa mangyayari mamaya. Mga kaibigan, inuulit natin ha. Teka, tanungin muna natin yung kaibigan po natin na political analyst, no, sa Manila, si Professor Ramon Beleno III. Prof, good morning ulit, sir.
3: Yes, magandang umaga. Umaga din sa lahat naman nakikinig.
0: Oh, dito na naman tayo sa XFM Palawan. Alam mo, Prof, bukod sa pasukan ngayon, ito rin ang inaabangan yung yung mangyayari mamaya sa Senado. Tingin po ninyo darating ho itong 18 ewan ko, sabi ng AAP, wag daw tawaging Marines eh. Maleta Boys o mga bodyguard ni Saldico, Prof.
3: Yeah, actually medyo ano no, medyo I'm skeptical na attend sila, no? Knowing na sabi ko nga no, kung a-attend man sila eh siguradong gigisahin, no? Siguradong hahanapan ng butas, no, yung kanila mga testimonies. So ako medyo skeptical ako na attend eh. In fact si ano mismo no, si Senate President Alan Peter Cayetano mismo na no, nag-warning sa kanila na you know, kung a-attend kayo, medyo mag-ingat lang kayo. Because you know, tulad ng sinasabi natin, anything you say can be used against you, di ba? So yun yung ano, no? Yun yung medyo tinitingnan natin. And sabi ko ano, ang aking prediction, no? Kung aattend man sila, pipigayin at pipigayin to the point na you know, they will be held in contempt.
0: Yo.
3: Syempre, kasi sabi ko nga imposible na magkakaroon ng ano, no, ng malinaw, no, at fair na investigation kung yung mismong ano, no, yung mismong chair, no, ng Blue Ribbon na magpapatakbo ng investigation mamaya eh involved yung pangalan, di ba? Syempre, magiging defensive yan. Alam nga natin yung naging ano, outburst niya last week, di ba? Even threatened, no, itong mga kasama niya mga senators, no,
0: kukwelyuhan daw,
3: di ba? So mga ganun, and later on nag-apologize kasi na-realize niya na hindi niya kayang gawin yun. kasi kung gagawin niya, kukwelyuhan niya, mauna pa siyang makukulong. Di ba?
0: Bawal naman
3: yun. So yun yung ano natin, no, na kung a-attend man sila, definitely, no, pipigayin at pipigayin to, at pag wala nang mapiga, eh, we will be held in contempt, no? Siyempre, ang ano nila, ang magiging script mamaya would be, they would destroy the testimony nitong 18, no? Kasi siyempre, maraming mga na-mention ng pangalan. And ako nga, sabi ko naman, hindi naman perfect yung kanilang testimony. Sabi ko nga na, they may not be lying, no? but they might be, ano, not saying the whole truth, no? Hindi lahat ng kwento nilabas nila, no, and yun din yung aking duda, no, na hindi lahat nila kinikwento because you know they would also mention names na pwedeng poprotekta din sa kanila, no. So pero yun na, abangan natin, no, pero ako medyo ano, medyo pessimistic ako, no, skeptical ako na attend sila otherwise, although ano, aabangan nila, no, so invite sila and then may warning. And then pagkatapos ng warning, kung hindi pa attend, so ano pa, papatawag ulit sila. And by the time na ipapatawag sila, no, most probably medyo ano na, no, medyo malinaw na kung kanino talaga napupunta yung majority, no. Kasi ngayon medyo ano pa eh, di ba, bago pa nangyari yun, last Wednesday lang nangyari. So ngayon nagkukumahog pa tayo, no, kung sino ba talaga yung majority sa kanila.
0: Prop, yung capacity ng mga committee o ng Senado para i-contempt itong mga to. Parang halimbawa, hindi umaten, i-contempt nila, parang ipinapa-aresto, hanapin para madala sa Senado. Pwede ba yun?
3: Mga ganun. Hindi naman, ano, hindi naman, pwede man siguro patawag, no? Ang tawag niya, forced, no? Ipo-forced, no? Kaya nga, yun yung ano, no? Yung medyo, tayo sa ano, eh, na medyo pangit yung tingin natin, no, doon sa nangyari nung Wednesday. Kasi yung sinasabi nila na tatlong araw na hindi nagtatrabaho, eh pwede naman nilang ipatawag yon, no, yung mga senators na hindi pumapasok. May ano kasi yan, no, meron yang may ganung power po, no, ang Senado. So ito pwede naman nilang i-force, no, pwede nilang ipahanap. But if you remember, may mga ganung instances tayo in the past. And then pag hindi talaga, pero ano pa, matagal pa yun, ha? Kasi for example ngayon hindi umattend, and then magpapatala pa sila ng warning. And then after ng warning, yun na, final na. O sige, pag hindi talaga kayo attend,
0: paresto namin kayo.
3: Kasi syempre, no, nag-mention kayo ng mga pangalan na mga kasama namin. Diba? And of course, no, na-mention pa yung pangalan mismo ng Tulfo. Syempre, diba, gusto niyang makabawi ngayon, no? So syempre, hindi siya papayag na, you know, hindi mag-isa itong 18, no? Pero yun nga, tingnan natin mamaya. Kasi morning naman yung morning naman itong hearing nila.
0: Mamaya-maya, Prop, yung binabanggit na ano, out of sabi nga ay yung kapwa mo senador, kasi binabanggit nila senator Erwin na bakit si Legarda, si senator Loren, si Villar ay nando naman, ba't di binanggit, puro kami lang? Pwede ba mag-imbestigahan yung kapwa senador? Yung parliamentary courtesy, meron pa ba nun?
3: Yeah, actually kasi nasa testimony 'yon. Kasi kung wala sa testimony, hindi 'yun, no. So 'yun, kung nasa testimony, kaya nga sabi ko, ayun yung ipipigay nila. Bakit hindi niyo na mention 'to, no? So ito na yung itong mga na-mention natin, ito na yung mga butas. Ayun na sinasabi ko na hindi man sila nagsisinungaling, pero hindi nila sinasabi yung buong katotohanan, di ba? So 'yun yung kaya yung sabi ko na pipigay nila ngayon, no? And syempre, no, aside from ilalabas nila yung ibang pangalan na na-mention dun sa testimony, syempre, no, they will try to destroy naman yung testimony against them.
0: Bubutasan, diba? Ano? Bubutasan.